0: baboy sa trabaho.
1: Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan. Sa matasig na pagtingula, kalaman ang abyan.
2: Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis sa nagligad. Sikisakit kaya katama. Diyan ba sa tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang

0: Nagkag Mighty Sea, adlaw-adlaw. Kagkaroon, istoryahan ta. Paano bala ma-prevent ang high blood pressure? Kunining hypertension or alta presyon o pagsaka sang dugo? Kaupod din sinaka-discussion si Dr. Ramil Oy, si Dr. Sammy Pedrosa, and si Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
1: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
0: Istoryahan ta ang high blood pressure o ining pagtaas ang presyon sang or pressure sang dugo sa imo kaugatan? Kag paano ini malikawan? Kag paano makabulig ang daily supplementation sang DTX Prime kag Mighty C, Dr. Ramil?
1: Base sa research dita sang Philippine Heart Association, Sir GP, sa tanan nga incidence sang cardiovascular diseases o CVD sa Pilipinas, 36% diri among high blood pressure.
0: Bao kataas.
1: Nagapangaduha ang stroke nga may 30%, coronary disease naman ang may ara 17.5%, kag syempre ang heart failure nga may 10.4%. Kag kun ikumpara mo sa iban nga nations sa Asia, Sir GP, ang Pilipinas ang may pinakataas nga kaso sa high blood pressure kumpara sa iban nga ethnic minority.
2: Grabe, no? Pinoy, ha?
1: Siyempre, plakaon parat. Duha lang niyang bot silingon, Sir GP, either genetic predisposition naton nga mga Pinoy or meaning pa sa rasa gidguro nato ni high blood ron ang Pinoy or sa aton lifestyle nga ginakaon.
2: Like lifestyle, no?
1: Lifestyle gidyay. Rason nga dapat doble aton paghalong. Pero may naman yung ginabalik-balik nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Paano naton, Doc Ramil, malikawan ining high blood pressure?
1: Actually, may ginapagawa nga guide ang Center for Disease Control and Prevention o CDC, Sir GP, kung paano malikawan ang pagka-high blood. Pinakauna, Sir GP, amo ang pagkaon sa gitawag mga healthy nga pagkaon. Likawan ang, siyempre, maparat or maasin. Paggamit sang damo asin, subong man ang paglikaw sa mga food nga high in saturated fat. Kangay sang gitawag carne, butter, cheese, ice cream, or gitawag na mga chocolate.
2: Si
1: Laban, amo ginay. Ang kung wala na ginti, parati. Sudan ko an, asin. Kag tuyo. Magkaon sang damo nga utan kag prutas. Bangod ang pagkaon sing damo nga utan kag prutas, ara dang damo nga gitawag antioxidants, damo fibers ini nga makabulig manubo ang imo nga blood pressure. Take note, ha, antioxidant ta Japan ang magkontrol sa imo nga no blood pressure. So pinaka the best while nga gakaon ka utan kag prutas, inom ang kasuplemento nga taas ang antioxidant. Amo ni ang DTX 500 Mighty C adlaw-adlaw. Bangod sobra pa ni sa nagkaon ka pulo ka klase nga utan kag prutas tungod sa kataas ang iyang gitawag antioxidant properties, halin sa gitawag disugard sugar cane extract.
0: Isa man gali, Doc Ramil, nga pangpugong sa pag-develop sa high blood pressure, amo ang pag-lose weight or pag-iban sang sobrang tambok sa lawas.
1: Di, ang DTX 500 gig Mighty C, kampiyon na sa mga nagajita. Bangod sang charantin nga nagamimik sang function sang insulin. Agod magamit mo sang husto ang glucose halin sa ginangapangaon mo. So maluwas sa jita, kinanglan man mangin physically active ka man. Kinanglan nga at least, no, exercise ka 30 minutes daily. Or lima ka adlaw kada semana kaangay sang gitawag mabisikleta kada, majogging kada, mawalking ka or maswimming ka. Di hindi kaya manigarilyo.
0: Tamo gina. Tamo Pinoy manigarilyo.
1: Especially kung may high blood ka na, no. Pero kung wala ka pa high blood, ati ikaw depende sa imo. Nagapataas ang risgo nga magka high blood ka, magka heart attack pagid ka, kag mas stroke ka. Kung pala sigarilyo ka, bangod, ang sigarilyo ang isa sa mga nagapataas ang gitawag blood pressure.
0: Siyempre, hindi man mag-inom. Oh, inom lang DTX 500 kag Mighty C, hindi kay whiskey, Dr. Ramil.
1: Ang pag-inom sa sobrang alcohol, Sir GP, ang nagapataas man sa gitawag blood pressure. Amo na sa among mga clinic, may guidelines gina. Sana nga bawal. No? Dapat, kung gainom gid man, hambal sang CDC, hasta duha lang kabutilya sang beer kadadlaw. Pero may gid wala. No? Pinaka-importante sa tanan, dapat kompleto ang tulog. Amo na akong paborito yan. No? Bangod suno sa mapagtuon, ang pagtulog sang 8 ka oras kada gabi ang nagapahilti sang imo nga korason kag blood vessels. Samtang nagatulog ang tao, naganubo ang pressure sang dugo. Kung kulang ka sa tulog, wala ka panaog ang imo nga blood pressure kag kun permanente nga kulang sa puway ang imo mga kaugatan. Ini ang magaresulta sa pagtaas ang imo nga BP or blood pressure nga ikaguba sa imo nga korason kag kaugatan mo biskan ang imo nga kidney. So your best option agud masigurado nga indi ka magka high blood, amo ang pagpadamo sa imo nga gitawag good cholesterol. Mga tambok nga nami. Limit ang mga tamis nga pagkaon, likawan ang sobra nga kaon sa mga pasta, tinapay, mga kanon, jutayon ang asin, hindi sige kaon mantikaon nga pagkaon, kag, pero may namo ginabalik-balik, inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag

0: maiti si bangod dako ang mabulig sini agud indi kapag hayblaron. Halungan ang lawas, magkabuhi sang malawig nga wala sang balatian. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag maiti si indi ginaton paglipatan.
1: DTX 500! Di na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Di na nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 nag

0: sa Scots, bangod sila ang may manubo nga salt content, less fat kag wala na sang preservatives.
1: Ibang Pinoy. Mas may budget sa pagkaon sina ang mga pagkaon kaysa magbakal DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Actually, ang makuha mo nga benepisyo sa karne, Sir JP, is B12, iron, protein, kag zinc man lang mo.
0: Oh.
1: Di makita mo muna sa utanon and other sources. Like ako, ay mga kaon karne. Ang ako nga sources, mushroom, suya, legumes, and beans. Di kumplito man na, basta i-combine mo na tanan. Di kung hindi man tanan, amo nga dapat inom gid mga food supplement ka nga isang ito ang DTX 500 may TC Pure C. Imagine may super antioxidant ka na Sir GP. May alkaline nga vitamin C ka pa. Tiyan pa man ko Sir GP, pila ka DTX 500 kag may TC ang ginainom mo. Tani amuni kun palakaon ka man karni, dapat pala inom ka man food supplement nga taas ang ituag antioxidant kay kinanglan mo na iya. Nahila ka gani nga magbakal DTX 500 nga tag 14 pesos pero wala kaya mahilak magbakal sa nagauyog-uyog nga tambok nga buyon sa lechon baboy.
2: They say that long-time heavy drinkers will eventually develop liver cirrhosis. Of course, that's correct, no? So ano yung mga heavy drinkers ni? These are people who drinks every day. Amo ni sila mga tawo nga gainom 2 to 3 bottles a day nga hindi gidya katulog. Nga heavy kay 2 to 3 bottles a day man lang na kay ang liver mo wala pa huway. It's better to drink once a week than to drink every day. Tingbon mo na lang. O bayugid, wala. Okay,
1: okasyon na lang, okasyon.
2: Okasyon lang. Para makapahuway ang imo atay.
1: Kag makaregenerate.
2: Makaregenerate. But you must understand that it's not only alcohol that damages your liver. Obesity and too much fats also kills your hepatic cells. Ang mga selula sang imo atay, ginapatay man sang kutambok kakaayo. Ang muna ginatawag nila nga non-alcoholic fatty liver disease. Ang imo atay puno tambok kay palakaon ka tambok. Ngamon ang term da, no? That will also degrade the quality or function of your liver, no? Make it a daily habit to take, of course, DTX 500 and Mighty C. It will definitely protect your livers in so many ways. First, it will detox your liver. That's very important. Your liver is the detoxifier of your body. Kung sino yung ma-detox ang liver? Wala. Ang DTX 500, amo na ang maobra na para sa imo. It clears out toxins and accumulated fats from your liver tissues. Next, it lowers your triglycerides and cholesterol by improving your metabolism and lowers your blood sugar levels. It neutralizes free radicals, saving you from oxidative stress, mediate sang imo ginatawag liver inflammation. So kung pala inom ka, dapat ang balon mo sa bulsa mo DTX 500 kag Mighty C. Pre, bawi lang. Kung ikaw pala inom, mag DTX adlaw-adlaw.
1: Ako Sir Boy pala inom ko. DTX 500 kag Mighty C. That's why tested and proven wala ako cirrhosis of the liver. Adlaw-adlaw kuya ginom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Manigurado kuya, no? Kaladluka na yung cirrhosis of the liver ya. Niwang ka, madakot yan mo. Tapos giso ka kaitong, may samay pa ng adugo. Bintuali, tigok ka, patay ka. So ti sa mga pala inom da, may chance pa nga magbag-o. Isli na instead alcohol imo imnon, DTX 500 lang kag Mighty C before ma-damage imo atay. So adlaw-adlaw pag inom ang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan itong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2
5: sa gabi, 2 sa
4: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong kanami sa kon paminsara.
3: Mighty C mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Cebu, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Kung adlaw-adlaw kami inom, DTX 500, Gagmay TC, dapat adlaw-adlaw ka man maligo.
3: Correct, no? Maligo, adlaw-adlaw.
4: Nakapaligo ka na, kinalantinloan ta naman ng ato niya mga silula, no? Mm-hmm. Kapi, nga naghatag sa aton sang matinlo ng silula tungod yung ginadetox yung ato niya Seltzer Boy,
3: mm-hmm.
4: DTX sa coffee mix.
3: Correct, no? Mm. DTX coffee mix, no? Amo ang klanan, maligo, adlaw-adlaw, magsantong plus herbal soap, ang deodorant, Clinica Dio Fresh, para 48 hours of freshness, ang kape, DTX coffee mix, pero kung may budget, ha, mag-DTX.
5: Especially kung, ara ka sa gito, may ara ka degenerative disease.
3: Nan. Na,
5: may stroke ka bi, diabetes ka bi, ano pa sir boy, may cancer ka.
3: Mm-hmm.
5: Mas ginarecommend mo ang gitawag DTX Premium. Because DTX Premium, may Ganoderma mushroom sa sir boy.
3: Mm-hmm.
5: At the same time, nami ang iya sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia,
3: mm-hmm.
5: plant sugar sir boy. Amo nang nami da.
4: Natural.
5: Mm.
3: So, kung immunocompromise ka, no? Dapat ang kape mo DTX Premium, no?
5: Plus.
3: Hmm? Plus, kung pugahan mo pag ito duwa ka DTX Bio, ay kampiyon.
5: Kung ang problem la is mga autoimmune disease.
3: Mga autoimmune disease, no? Mm-hmm. Kung feeling mo nubo na stinsas ang lawas mo, parisan mo ang DTX Premium Coffee with duwa ka DTX Bio. Protektado ng imo cellula against free radicals that causes oxidative stress. Protektado pa ang imo cellula kontra sa mga mikrobyo, virus, bacteria, fungi, o parasites man na. Protektahan sa DTX Bio sa imo DTX Premium Bulletproof Coffee. Mm-hmm. Pero ang paborito yan ni Engineer Lain.
5: Oh.
3: Lain niya.
5: Kainom siya kape. Duha sila ganom kape. pero ang iya ginabutangan niya, no?
6: Extend.
4: Manisikal ito ni Engineer.
3: Hindi na high blood, fast blood.
5: tapos na palapi, gapamasahe din siya. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
6: Tanang kalawas, masahe.
5: Taol i.
3: Isang pwede, Engineer, ha? Kabibo si mo, ari mo ay.
6: Pamasahe si Engineer, siyempre gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Tistingin nyo, ha?
5: Santon Plus Herbal Oil.
1: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Oy, delikado bala ini ischemic stroke. Paano ka bala magka ischemic stroke? Kag paano ma-prevent ining ischemic stroke? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc.
3: Thank you Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si DTX Bio makapugong sa ginatawag nga brain attack or ginatawag nga ischemic stroke? Dr. Ramil?
5: According sa latest nga World Health Organization nga data, Sir Boy, sa 2020, gin-publish, ang stroke date sa Pilipinas, grabe, 74,167.
3: Ang ginapatay
5: that's 11% total
6: every year.
5: No, which ranks number 3 in killing Filipino every year.
6: Grabe.
5: Number 3, ha? Nga, ang blood clot, Sir Boy, nga gabara. Bara, no? Term, no?
3: Or bara.
5: Or narrows an artery like the carotid artery. Amo nang rason nga ako, pwede ka man, no? Maski mixed stroke.
3: Mm-hmm.
5: So, ini nga mga blood clots, gaporma ni siya sa imo arteries.
3: Mm-hmm.
5: Ganda damage siya by build up sa mga plaque. Amo nang gitawag nila nga atherosclerosis. Tida mo man pagi nga pwede na tumaprevent ang blood clot, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
5: Number one, exercise.
3: Mm-hmm.
5: Hindi magpatambok.
3: Mm-hmm.
5: Hindi sobra nga kaon mga pre-radicals.
3: Mm-hmm.
5: Kaya siyempre, ang mga pre-radicals, ga-oxidize na, Sir Boy.
3: Correct.
5: No, especially kung plakaon kaya mga tambok ya, mga saturated fats nga, ano, nga malala. Ay, grabe. Plakaon na karne, pamate, ari ang nakadami. Because ang DTX Bio, gina-address niya ang mga concern. Number one, Sir Boy. Hindi may extra virgin coconut oil atong D3.
3: Mm-hmm.
5: Diba yung iba niya, wala na
3: why
5: mo.
3: Na
5: Tapos, may garlic acid. Powerful na siya nga kwan, antioxidant.
3: Mm-hmm.
5: Nga kaya niya ma-prevent, kag ma-treat niya ang mga pwedeng posibilidad niya magka-ischemic stroke ka, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
5: Ang research kag-study, nagapakita nga, ining garlic acid nga ara sa D3 Bio,
3: mm-hmm.
5: kaya niya nga malikawan ang gitawag, kag ma-reduce niya ang mga brain edema
3: pag-ubab
5: and neurological changes during sa gitawag ischemic stroke.
3: Wow.
5: No, mm-hmm. di ba? Ti ang inyong vitamin D3 may gallic acid, wala. May polyphenol, wala. Makita lang na iya sa D3 bio. So protektahi ang imo nga mga immune cells, especially ning microglia, sir boy.
3: Mm-hmm. No? Amo na ila immune cells ang brain.
5: Oo. Grabe, may ilaman sila, no?
3: May ilaman sila yung soldado.
5: Makabulig dra ang gitawag D3 bio. Para malikawan ang mga infection, inflammation, para ma-maintain ang gitawag blood-brain barrier and overall brain health. So, kung once nga nami ang imong brain health because of D3 bio, malayo ka sa gitawag ischemic stroke.
3: Mm-hmm. Abi naton ang D3 bio, gaprotekta lang si mo kontra depression, kontra sa pagkulang sa tulog. Kaga ano pa nga health sa imo brain, gatindo sa brain mo, ginaprotektahan ka gidli sang D3 bio kontra sang kun pinakakontra sang brain, no, which is ischemic stroke. Tok, Sam?
4: Yes, kore kun naka D3 bio kakadadlaw, sir boy, nag-promote ina sir boy sang ginatawag absorption sang vitamins kag mineral, no? Malikawan naton ang ischemic stroke o kagiban ka pa nga klase nga stroke, sir boy. Tungod nga ang medium chain triglycerides sang ang D3 bio nagapa-enhance ang magnesium absorption sa aton nga tinae, no? Especially kung palakaong kaya, sir boy, sang green leafy vegetables, mga beans, nuts, mga whole grains, no? Amoy ina ang mga pagkaon nga nagabulig para mag-reduce ang tsansa nga magka-stroke ka tungod sa ang ginatawag magnesium nga ara, sir boy. No,
5: kina-recommend yan natulad sa itong mga clinic, duksa mo,
4: yes?
5: Ang mga magnesium,
4: oh,
5: potassium, nami siya sa mga kuan para maligawan sa mga malikawan nila ang gitawag pagka high blood nga amo nang rason nga magka ischemic stroke.
4: Yes, kag gina-reduce niya by 8%, sir boy, nga magka stroke ako nag D3 bio ka, no, tungod sang magnesium, sir boy, nga ginaabsorb niya kag hindi lang ina, sir boy, mineral nga potassium. Ginapanami man ang sang absorption ko naka D3 bio kita, sir boy, kay nga man ang potassium nagabulig na, sir boy, nga hindi ka magka high blood, eh. No, so makabulig man na siya para hindi magatiner ang sobrang asin sa aton nga dugo, kay sobrang asin it can lead, sir boy, sa ginatawag hypertension, no? Pero kung may ara kita sang magnesium tungod nga naka D3 bio kag napanami niya ang absorption siya, especially kung palakaon ka sang patatas, mga beans, mga liso-liso, sir boy, kag mga prutas, no, kaangay sang saging kag avocado, amo ning mga pagkaon nga rich in magnesium, sir boy, kag isa pa lauric acid nga sa D3 bio, no. Makabulig man, sir boys, pagpatay sa mga viruses, kaangay sa ginatawag varicella zoster virus, ini ginatawag HIV virus, cytomegalo virus, amo ni mga virus, sir boy, nga kamagdanan man sang pagka stroke, sir boy.
3: Kaya kamo ipastokon sang HIV bisan sang VCV or varicella zoster virus, no, ini tanan ginatapna sang munolaw din nga makuha mo sa D3 bio, no, ginambali doksam nga mga mineralis nga kinanlan sang lawas na para makaiwas sa ginatawag ischemic stroke, ginapasulod man ni D3 bio sa aton lawas, magnesium, potassium, ini na mga bagay nga importante nga mga mineralis ginadulong sang D3 bio sa imo silula para layo ka sa stroke sa imo utok, no. Ano pagkikinobra ni D3 bio? Ini ang gallic acid kinimensional ni Doc Ramil pertigid. Besides protecting LDL from oxidation, remember your low density lipids is not all that bad, no? Kindabo gid bad publicity about LDL. Ang LDL becomes bad kung ma-oxidize siya kiga tiner siya sa imo arterial walls, no? But kung mayara ka antioxidant like gallic acid, hindi na siya magdeposit to. Isa pa, ang ginawag nga gallic acid, ginaputiktahan niya ni ang pag-inflame, ang ginatawag nilang unnecessary inflammation of your arterial wall that also causes fast deposits of atherosclerosis. Amuni ang kakampiyon sa gallic acid nga makita mo sa D3 bio. Ginambalgi na ni Dr. Ramil nga obesity is one of the precursor why ga-develop ang stroke. Ano ang ginaubra ni D3 bio? For example, you're not that physically active like me, no? Hindi ko ala ko permiso sa opisina. Anong mabulig ni D3 bio? Ginapataas niya ang iya medium chain triglycerides, kinapasaka niya ang imo core temperature. Once your core temperature increases, your metabolism increases. Once your metabolism increases, then the body uses all of those unwanted fats as fuel para mag para mausas ang lawas kag ganiwang ka. That's why kung ka ditribayo ka adlaw-adlaw, uy, gamat amat ko ni Wanghaw, not in a bad way, pa makita mo gagamay ang buyon mo, ang mga adipose tissues mo, ginamat amat usar ni ditribayo para mausas ang imulawas for energy. So this is how ditribayo protects you. It also protects you from blood clots. No, kaya ginatawag niya ang ditribayo, ginapanamit niya ang production sang probiotics mo. Your probiotics
5: layo, sir boy, sa blood clots. Hindi pa mag hindi pa dasig magano. Hindi ka dasig mabarahan.
3: Hindi ka dasig mabarahan kung may blood, kung layo ka sa blood clots, layo ka sa bara, correct si Dr. Ramil. Kag angga paduga, angga pakwa sa barani, ara man lang sa lawas ta, your probiotics is capable of producing folic acid. Oh, ginatawag nila folic acid. Ano pagid? B12. This gut-derived B vitamins prevents blood clot. So layo ka na sa ginatawag nga ischemic stroke. So hindi lang sa ilanat. Kaso kag-ubo ikaw, ginaamligan ni ditribayo, ginapalayo ka pa ni ditribayo sa ginatawag nga brain attack or ischemic stroke kung ikaw ga-ditribayo adlaw-adlaw.
7: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kag-ubo, tugasong virus, kag-mikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3Bio.
9: Ang D3Bio
7: yung may Physio.
9: Ang Physio
7: yung may D3.
9: Matatag sa mga butika.
7: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko na naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mapalis sa mga butika.
0: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: Ugang pagid ng mga benepisyo sa inyo adlaw lang ang pag-inom sang D3 Bio, Dr. Ramil?
5: Sa mga adlaw-adlaw gainom sang D3Bio, hindi lang na para sa mga malikawan imong mga klaseng stroke or even hypertension. Tinabaluan naton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3Bio isa ka food supplement. Gitawag siya nga a pharmacy in a soft gel
3: capsule.
5: Namin sa mga hapuon, adlaw-adlaw ka inom na. Dako bulig, number one, kaya niya nga ano, malikawan ang allergy. Ti mostly ang hapo is caused by allergy mo. Ang lauric acid kag capric acid nga makita mo sa D3Bio, they are known to have anti-inflammatory properties. Aside nga, makabulig siya nga, hindi magkusang allergy, Sir Boy, ang anti-inflammatory effect niya, amo nang makabulig kung may hapo ka. Mm-hmm. Kung kilala, Sir Boy, adlaw-adlaw ganoon man, no? D3Bio. Why na ginahapo? No? The combination sini nga fatty acid sa gitawag D3Bio, klaro katama, nga epektibo gid siya, nga kaya niya ma-reduce ang mga gitawag asthma-related symptoms. So, sa mga pala, inom D3Bio, te, may ara na 5 ka antioxidant nga makita mo na, isa na da ang gallic acid nga ginareduce niya ang mga pro-inflammatory cell infiltration. Kag siyempre, ma-improve ang pagginhawa mo. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom D3Bio. Kaya nga man, ang hapo mo mabuligan.
4: So, ang mabudlay, isa sa mabudlay nga balatian, Sir Boy, nga bulmon, ining ginatawag Parkinson's disease, no? So ang D3Bio makabuligid, no, ma-prevent naton ini ginatag Parkinson nga balatian, Sir Boy. Kaya nga man ang D3Bio may rasang gallic acid, no, nga naga-fight sang accumulation sang free radical sa aton nga brain, no. Basta damo ganing free radical, Sir Boy, nagakapatay ang aton nga mga neurons, no, nga ara parte sa aton nga substansya nigra. Ano ning substansya nigra? Amo ni ang nagakontrol sa aton nga movement, nagahatag sa nga nami nga chemical sa aton nga brain, sir boy, kangay sa nga dopamine, serotonin, kaga iban pa. Kung nakaditribayo ikaw, may gallic acid na nga makabuligid para magpanormal sa chemical sa aton nga brain para malikawan naton ining ginatawag Parkinson's disease, sir boy.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupo ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay Stas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Animal, buhay-buhay kanyang lakat ni DJ Nilo?
2: Dira sa Barangay Puso, La Castellana, may arad na nag-aarangkada, Earl John Liva. Ato na, ha?
1: Aba! Animal, dako kinigurong bayad siya ni Earl John Liva sa Barangay Puso, La Castellana?
2: Sa mga gusto da nga magpa-promote, message nyo lang, ah. Kay sa 10 minutos... Kung awakal, dalunta ka mo. Da sa pag-indorso. Wala niya sang bulubalita. Buhay-buhay na lang niya, ah.
1: Hala! Sadya-sadya, no? Wah!

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon, may ibalita ka naman ay.
0: Boss, you know mo na you see you pa?
1: Why? Yoga, Boy Ramon eh.
0: Boss, doon nagalupok naman ang Senado.
1: Ano naman ang naglupok? Ano nagtiruhay naman, Boy Ramon? Nag-ilinaway naman ang mga senador.
0: Wala, boss, ha?
1: Di ano man gali, ha?
0: Amo ning plastada, boss, oh. Nag-debatehay sila, boss. Oh. Man sa sobra nila kadibati, boss. Doon may naway na sila mo.
1: Hindi na sila mag-away, Boy Ramon.
0: Ha? Nga man, boss, oh.
1: Sigurado ko nga hindi na sila mag-away.
0: Nga man gani, boss.
1: Damo, daya managtambag sa Senado. Ang iba na gani daw, abi mo daw matapungulay na gahed. Kay may gatambag mong. Pero kung wala na may gatambag, mga talawan man, ha?
0: Meaning, boss, do mga bata, gali. Gapapugong-pugong pa?
1: Oo, oh, kung punggan mo, abi mo daw makasagid, bla.
0: Pero kung buyan, bi boss?
1: Ay, hindi man mag-away, kay ti mo yan sila mong naka-live daan tanan sa mga media kag sa mga Facebook.
0: Sa bagay, boss, no?
1: Pakita lang na nila nga isog sila.
0: Ah, pero may aragid na guro, isog, boss, ah.
1: Palariyo lang na sila.
0: Ay, hindi, boss, ah. Isog yung naka-agigira sa pelikula nga Miss Tabla.
1: Mm-hmm.
0: Kag si Leon Guerrero, nga gapamihak blas ang bala.
1: Ay, gali ka.
0: Oo, boss. Uh-huh. Ipusipo sa naslito lapid, pero matilaw na ya, boss.
1: Si Robin Panilyaya.
0: Ah, matilaw man, boss, ah. Bato sa gani gira sa mista, ah. Sa mga senador pa. Ang isa to, boss, matilaw man to tani. Atong napriso na bla. Si Jinggoy bla, matilaw man to.
1: Matilaw ano?
0: Matilaw sa flood control project. Kita mo, ah, sa sobra ya katilaw, ah, natilawa niya man ang mapriso.
1: Ati sadya-sadya, no?

animal nga bung sansaw ay. Sansaw gid matuod ang iya pagsurbe. Ngaya sa iban nga mga surveyor, kaghalos kalabanan pa, nagnubo ang trust ratings ko. Tapos saya, taas ko, sa dini siya nga surbiya man, sa dalong taytay sang magsungay. Dapat ang surbi ni Bung Sansaw, amo ang sundon sang iban. Gasurbi nga, gasurbi siya nga daw, suli yahaw. Kanugo na sang bayad ko kay Bung Sansaw nga, kulukaron ang iban nga mga surbiyor. Ginano ilang kwarta ko, ha? Ginkwarta yagid? Pila na to ka malita ang ginatag ko sa iya. Tapos amula ng resulta. Sa iya lang ko ta ka surbi nagdaog. Sa iba niya kag, sa iba niya nga legit nga manog surbi. Lapa-lapa ko. Oh, animal. Ano ni ang obra ni Bung Sansaw man? Hindi ni dapat matabo sa akon. Dapat ako yang mangibabaw sang tanan. Hindi nga ako pa yang perde. Kanugon sang malita nga suhol ko. Perde pa ko. Subo-subo ino.

0: Hello, hello dyan, nga ba laba?
1: Hay man toto, dako, bot.
0: Oo. Daw, daw makulbahan man ko kung anong isugpon mo ba? Abi ko, kung masala ka naman sa isugpon mo.
1: Hindi ah. Kulokar ako na eh.
0: Basi ba na magsala ka? O sakit ang writer kag director eh. Ayoko kali. Nang toto at toto Eljan, nagdamgo ko pala.
1: Ara naman ta.
0: Kag hindi ka magsiling nga ikaw, nagdamgo ka man na.
1: Gadamgo ka gani. Ako pa? Natural lang nga madamgo ko. Kay gatulog man ko mo.
0: Sige ah. Sugot lang ko ah.
1: Sige be. Sugirin ako sang damgo mo. Kay sugiran tamang kasang damgo ko.
0: Hindi na. Kasi hindi ka magyapon magpabirde.
1: Depende sa damgo mo ah. Ito to dako botkon. Anong damgo mo?
0: Nagdamgo ko nga kaya kuno ko nga hakwaton ang isa ka ng tricycle.
1: Sus! Ano na nadamgo mo? Hakwaton mong tricycle? Pigaw eh!
0: nga napigaw ang kapayaw!
1: Ako ya? Nagdamgo ko ya? Nga kaya ko hakwaton ng isa ka jeep?
0: Yuga mo eh!
1: Tood niya!
0: Ako gani nagdamgo ko nga kaya ko kuno ang kwarto ng isa ka bus.
1: Ako ya? Nagdamgo ko ya nga kaya ko kwarto ng tricycle, jeep kag bus, tapos gasakay ka pa na.
0: Tinikal na gid niyang imo ya.
1: Tuod na ya. Pati ko gani siyang imo. Dapat na pati ka man sa akong damgo eh.
0: Sadya, sadya, you know?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka ang butik.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakan sa mga butika.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong lawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.

0: Sprite Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Man, kita mo bang nakikita ko?
0: Oo nga, kitang-kita.
11: Ganado kaya malusog.
2: Kitang-kita.
11: Timbang ay mabigat.
0: Bimic Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
12: Number 1 hit music station. 101.5
13: K5 News.

0: Nagigogulat, hoy. Yes, may kabang kay. Ready na gid kuya para buhas kay Lunes na. Masanday school naman to.
1: Ako yung may greeting ready na, kuya. Ambot kong si Manburak tay ready naman na.
0: Ready, guru, magay?
1: Oo, makita naman ni mamang iyang mga estudyante nga mga tag-as ang IQ. Di ba lamay?
0: Amokin, magay?
1: Pabilibon to naman si mamiga. Wala labot sa mga assignment ta. Ilabi na gid sa mga activity ta.
0: Ano pa, Bimig? Sansawal na yan sa atoy.
1: Oo, man. Anong mayo, Meg, para may balon tabo sa Sunday school? Makato, takaroon sa patio, Meg. Madiskarte naman na ito pang balon-balon lang na ito, na.
0: Nice idea, Meg.
1: Oo, Meg. Madiskarte naman na ito, Diyos kag-burger, Meg.
0: Ano yung mo, Ante, Meg?
1: Ati dating gawin, Meg, eh. Hebe-hebe, ah. Kono abe, pamilya. Hindi gani, kilala tagid ang ilubong.
0: Basi maparot naman na, Meg.
1: Ay, hindi, ah. Antes na mag-hebe, Meg. Manilag tanay eh, para safety.
0: Pwede, gid maga.
1: Oo, oh, miga. Wala mo na napinsaran ha, oh. Taas ta IQ.
0: Napinsaran, miga. Nalipat lang ko.
1: Balibad.
0: Sa-sa-sa-say now.

0: Mads, are you here?
1: Mads, unahan ta nakangadaan ha. Nagkadto ko di, hindi agod mangutang, kag hindi mangayo sa imo suhol. Ah,
2: aba,
1: advance ba? Ay, Mads, nagkadto ko di, agod makig-istorya sa imo.
0: Istorya lang, Mads, wala ni ayo anay.
1: Ay, wala, Mads, ah.
2: Sure ka, Mads?
1: Pero kung paayoon mo ko, Mads, okay, kid. Pero kung hindi, okay man lang. Ah.
2: Aba, okay.
0: Aba, dumaayo, ha?
1: Oo, Mads.
0: Aayo nga napinsaran mo, inak, Mads.
1: Amo ba, Mads, na hindi ko na iya mag-ayo. Hindi na ko iya mag-ayo sa imo.
0: Ay, sure ka, Mads? Daw, mamaguhan man taman.
1: Oo, Mads. Ah, hindi nagigkuya mag-ayo sa imo, Mads.
0: Ay, very promise. Good, kagidya, Mars.
1: Mapakitlo'y na lang kuya sa imo, Mads.
0: Ay! Ano?
1: Basi pa man lang niya may gamay nga kaluoy nga nabilinda sa dugan mo kag matandog ang tagipusoon mo ah.
2: Aba, tandog, way.
1: Kagkabalo ko pala, Mads, nga pusong mamon ka, hindi kaya pusong bato.
2: Aba.

0: Okay, Sir Norbing di Malunhaw.
1: Ah, yes, nurse.
0: Beri, di na, ha?
1: Ay, nga ba, nurse?
0: Magwa ka na karoon sa hapon.
2: Ako yan, nurse. Wala ko na yan nadala.
0: Ay! Hoy! Nalawagan ang alan mo o kung wala?
2: Wala, nurse.
0: So, meaning, wala ka nadala, eh.
2: Di mano ko di yan, nurse.
0: Mano ka di? Manimuron ka na lang di samtang wala ka pa yan og bayad.
1: Ano di? Eh. Batian man to guro ni mo, Jaguar?
2: Bus Norbeng, liki mo ko ay.
1: Kon makadaog lang ko sa loto ah.
2: Paano di kon di ka kadaog, boss?
1: Ati wala ta sa may mahibo eh.
0: Hoy, Jaguar! Ay, muno ka na lang di ah. Anong tanaya kay wala ka sang pamilya nga mabayad sang bill mo diri sa hospital?
2: Boss, buligi man ko ay. Maluhoy ka man sa akon, boss. Tanan-tanan, boss, imuon ko, boss. Para sa imo. Buligan mo lang ko diha. Tanan mo nga iso ko, boss. Patihon ko, boss.
1: Ah, sige. Patihon mo ko basta, ha?
2: Oo, boss.
1: Pahimuyong kade. Kag hindi ka na magpamilit nga updon ka nga makagwa, amo na ang sugo ko. Gani, patihon mo.
2: Boss, hindi man ay. Subo-subo, eh, no?

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat ka ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit
0: sa ako, tutunan.
1: Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang padamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
20: Let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawit na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, cocoa ferrol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: It's the best part of the day.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka-most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
2: Fungi na no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No? D3 Bio? Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung pala inong ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka, D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
2: Wow.
3: So, kung may UTI naging man ka, inom ka, D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga buti ka.
3: Ang nakanami, pag-idamuni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pag-idimus for biotics.
2: Kampiyon.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus probiotic. Kay ang aton nga probiotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria. Nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galinis sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious.
2: Hindi na infectious.
3: Kundi, no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Sporbiotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Sporbiotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem, no? Ga complement each other ang D3 Bio kag Sporbiotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
3: Wala hugas-hugas.
2: Wala hugas-hugas.
5: Sa lang panghugas.
2: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Kausar sa mga towel, sa mga hotel nga wala naging tinloan mayo.
6: Ay,
2: so kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, kung export biotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio. Health News.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka, mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abyan, mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuligon malimta. DTX 500.
0: K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:01 sa aga.
0: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
4: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 Mbps. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subungan lang pizza 11 ni kita sa bulan sang Agosto, ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Tuesday, Martes karon nga adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pagbabatian sa mon Facebook page. Ang K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si K5 Jean Paul Cagnetti. Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryo may laman. Komentaryo.

0: Mikos-mikos na mga insan. Mikos-mikos kay George, si Vlog, Sildura, Insan, Ruby, Anober, Navigan, Insan, Lisnat, Insan, Busjo, Rumar, Duran, Richard, Bilando, Pasilan, Jean, Montesino, Arroyo, Junima, Iritita, Gina, Purano, Mayong Aga, Rumar, Duran, Merlita, Malvas, Raman Dumanan, Jean Montesino, Arroyo. Good morning, Jovelyn Maghari. Ayang akon nga friendship, si Rudang Lisnay Tara na. Leonardo Sevilla, ang akon nga elder nga utod. Edmond, Brother Edmond Alejo. Mayong aga sa imo da, kag sa inyong store, Brother Edmond. Ruth Valero, Merlita Malbas, Annabelle Santisteban, Lisnat. Why na? Balik-balik na lang ang mga ngalan. Ara, si Mila Palma, ang customer niya kuno sa studio, ga-enjoy man mamati. Ay, konami! Gapauwang kadagali, Ma'am Mila Palma, sa imong studio. Tinami na kon gapatukar kada sang 11 Mbps. Kay samtang ginapicturan mo ang mga couple, hindi ka na magsagay hambal nga yuhom. Kay sila na ang nag-smile, kay nanamian sila sa mga joke ta. Kay si Ma'am Mila, kabalo ka mo, may pinakatahom ni siyang photo studio. Nga kon magpa-picture ka to, ha, magpa-picture ka, masulod ka to sa booth, kag picturean ka sa mga kanami yang nga pang photographia. The best! Nga, bisan lawai ka, pagwa mo sa picture, guwapo. Ikaw yung pamangkuton. Ano hasta ang level sang binutig ngay mo onta sa picture mo?
1: Grabe po.
0: May amun na iya. Mangkutong kasang photographer. Ano, niya nami ang kuha ko ni sir sa picture, sir, kampyon. Tiambalon kasang photographer ni Ma'am Mila Palma. Depende sa imo gusto nga pangbutig. Kung gusto mo nga 100% nga butigon, kung gusto mo mangin 100% butigon, di gwapo-gwapo ka after ah. Pero kung mambal ka binga mga 70% lang ang binutig, tiang imo ilong sir nga hungag, medyo pa taason talang gamay, ay pagkahungag manggapon pero hindi tamaan. Ya kon libat ko ya be. Ya ti depende na pwede ta man na tadlongon ng imo nga mata. Pero ti hindi na na ikaw. Te? So muna, pero kon daw pong gudon kabi kagang imo binga guyabi daw gaspang gibinga daw kinangla na gidyaliha. Siling niya, mahamis pang guya. Kung niya, pwede man. Pwede taman mahamis ang guya mo, pero yawan guru edit sa Photoshop.
1: Tinunto ito.
2: Grabe po.
0: Ay, oo. Joke lang ah. Pero kung gusto niya, kampyon gidya nga litrato, kampyon gidya nga picture, dito ka mo sa studio ni Ma'am Mila Palma. Ha? Mayong aga kay si Saryo Abitong, kay Pari Kuya, kay Kenneth Chongko, mayong aga, Tony Brillias, Tuto JM, kampanyero tayo, Julie Nibuya Inubia Lumugdang, Ruchi Sibala, Kindy Weeks Cross, Rosami Milagros Bernales, and Gina Purano. Nainom nyo na ang inyong DTX 500? Ambal ni Paris Cesar, siling yan naka-tune in gapon gamit ang car stereo. Lain ka na gidya, Kuya Paris Cesar Abitong, ya? May car ka na, ya? May car na! May car stereo! But siling ako, may car stereo, may car E!
2: Grabe po!
0: Makon na ginangakon nga kumpare, ya? Siling ni Kindy Wix, yung duwayag at gulang akon nga idol hubin. Siyempre! DTX 500 ang nagapahubin sa aton. Hag dapat pirmi kaya happy. Ang happiness, kwa niya, is a state of mind. Oo, dipindi niya si mo kung gusto mo yan mangin buringot ka ti buringot. Ang akon nga idol bagid, si Doc J. Logo. Amuning akon nga amigo nga pulis. Doc J., kamusta ka ba? Nami tani si Muya Doc J. Sa akadem ka na yan. Or nami tani sa artisik nilagin butang Doc J., no? Para blang, kwan niya, maka-impart kaya sa imong kinaadman sa akadem. Oo, kay kwan siya mo, PhD? Pulis pero may PhD si Kuya Doc J. Logo. O, namigo ko ni kayo nagligad ni nagkitanay kami. Pulis ni siya, active PNP member, pero may doctorate. May doctorate. Good morning sa imo, Doc J. Kuya Doc J. Logo. Kay Figidero, mayong aga sa imo. Sige. I hope na inom nyo na ang inyong DTX 500 para nga again dugay kamo magtigulang. Gahubin ang itsura kag dugay magwanggo. Dugay magwanggo. Dugay magwangga.
1: Sinunto ito. Grabe po.
3: Ano
0: na? Dugay magwanggo. Dugay magwangga.

0: Ano ning G Mercado? Ginansya sa merkado?
1: Grabe po.
0: G Mercado, igalunsar sa bakulod?
1: Grabe po.
0: Ting pamangkot, ano ni ang G sa merkado? G as in ginansya, merkado? Ari ang gamay nga ideya. Kay ining G Mercado, ang tinutuyo sini nga pahagan-haganon ang food waste sa merkado. Ara, kay nakita sang syudad sang Bacolod nga ang mga gabaligya sa merkado guru taramhak. Taramhak nga ang mga pagkaon nga mga food ginapangaboy lang. Gusto nila nga mahagan-hagan ang food waste. Kaya nabot mo silingon, sirang himbis nga ginahimbisan sa isda, prituhon ta. Butangan ta, hindi ta pagyaboy ang himbis, butangan ta rin, nakagimuontur ta. Hindi man guro, hindi man guro. Ano po't silingon, ang hasang i-adubuhon ta? Magbakal ka bang rose sila ang gatinlo mo? Sila ang gatinlo sang bangros. Titapos na tinlo sina ang mga hasang ginakuha na. Kano man ni pagyaboy adubuhon tang hasang. Ang mga may dunot ng mga kamatis, kihadon talang ang porsyon nga dunot. Gamiton tapa ang iban. Ma'am nani ma'am Bebing Disinal Burdan sa Israel, mayong aga si mo nang Bebing. Wala usik, gusto na wala usik. Ang lanit-lanit sang baboy, kwaon tapa kag ibutang sa munggo. Ang siki sang manok. Ang sungo, kwan? Pangimuslan ta pa? Amot ano naman nagsulod sa ulo ni nga ilabdan pagid ang mga food waste. Waste na gani. Ang waste na gani. Ni sakya, base pa lang amo ni nga ano man, anong buta silingon? Hindi ta magabaan kay wayta ginahaboy ang food? Kung magamon naman lang ni, pati na lang karinderya, dalaan nyo? Pati na lang karinderya. Parang mga bilin nga mumho sa nagkaon, tipunon ta, kagkalukaluhon.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Ibaloon ta ni Karon kung ano ang matabo, no? Anong matabo sa sining G Mercado. Lantawon ta kung ano ang binipisyo sinistawo. Paano masolusyonan nga mahagan-hagan ang food waste sa merkado? Ah, kasadya ni karong atopiko. Aha. Ara na si Ma'am Nanilin Disinal Shiflet. Di ka musta na to sa Ma'am Nani?
1: Grabe po.
0: Okay na to siya? Nakantahan siya? Nakantahan?
1: Grabe po.
0: Okay na to siya? O dito siya gapon sa pigado.
1: Grabe po.
0: Na ginapakigbato niya. Na kuno lain ang pigado nga na in love. Hindi man ah. Hindi ah, wala amo na ah.
1: Grabe po.
2: Tinan to, ito.
3: Ano masabi?
0: Tambal ni Mami Esperanza Insulina, rin di may bahaw di, pwede ni makalok-alo.
1: Grabe po.
0: Ato yung mga pang-priming lang to. Pang-priming lang to. Gina-arouse ko lang ang inyong nga interest para pamatian tang very first report karon ni Wilson. Oh, para nga ma-insindihan tas ang bugos karon ining G Mercado.
1: Grabe po.
0: Ang balina ni Lynn, siya daw okay naman to siya.
1: Grabe po.
0: Ano, ma'am na ni Lynn? Sexy siya kung ma-uniform?
1: Grabe po.
0: Masiksi gani kung ano? Masiksi kung ano ang ginambal ko ng?
1: Grabe po.
0: Sila nga may big screen ko di sa studio. And dira kami ga-watch via YouTube. Oh, economy! May big screen sa studio.

0: Sulod na sa mga customer ni Ma'am Mila Palma sa kampiyon niya nga photo booth dira sa studio sa Bago City. Kapi ng lantaw sila subong. Makita nyo gigiliang akon nga kasiksihan? Oo, abi nyo bala kung magpa-picture ka mo. Like may mga event ka mo. Kasal, abi. Prenuptial. Ang prenuptial, pwede na ya. Kaysa prenuptial yati, wala pa man kasal mo. Anytime ya pwede kam lang ka pa prenuptial photoshoot. Ang delikado, gidya ang kasal. Kay once naging kasal na ka mo, hindi na naya maliwat. Kag ang gastuhanay sa isa ka kasal ya, may isling kaguro 500,000 to 1 million. Ang ingrandi nga kasal. Ang mga so-so lang gali, so-so lang kahit ikon ang grandi at nagpila niya ka milyonis. Mga so-so lang yung kasal. Mga 1 million. Tiyan mga kon mo, yakaroon ko nag-arkila, kato'y nagkwa, kato nag-hire kato sa mga pagutpot, ka mga sugaw-sugaw, yung mga photographer. Ay, nagkala-erase, kaya nagkala-lauay ang inyong mga footages. Hindi na namaliwat ang kasal. So kung gusto mo yung dekalidad, kag-kampiyon, sigurado! Nagwapa ka sa kwa sang litrato mo. Dito ka kay Mila Palma. Aray, send ikuan sa bla. I-search sa Facebook.
1: Grabe yun. My little bright eyes.
0: Tell me where. Ang pulis magapadayon sa Gyapon sa pagpangita sang ginikanan na nag-abandona to sa newborn baby boy to bla sa San Carlos kapon. Amo to ang aton karon nga i-update. Ay kaluoy to sang bata bla. Daw ang tanan nga mga posibles medyos posibles daw ginhikot gid sang langit nga hindi siya maano. Oo, kadamo sa mga what ifs. What if wala siya makita sa mga kabataan? What if nga naadlawan to sa kagnaugtuhan nga tagiti ang init, ikamatay na sa bata? Oo, sobra ka kwan ka init, may heat stroke. What if may ido nga nakalabay? What if may magkal nga rato? What if may ilaga nga nakakagat siya nga may leptospirosis? What if kon nalapakan sa isang traktura? Ay kadamo ya. Pero what if nag-inulan todo kag wala klase? Nagdeklarar ang Bacolod nga wala klase kay perting ulan. Wala sang kabataan nga maga-linakat sa dalan. Wala may makabati sang hibi niya. Kag abaw, tima tumuto sa tubig. What if kung nagbaha dayon to sa kampo? Nagtaas ang tubig kag nalumusa. Kadamo sa mga what if. Pero when God intervene, kagusto gid sang Ginoo yang mabuhi yang bata mabuhi gid. Way ta kabalo ba si pila kadlaw presidente pa na. Foundling. Ah, di ba la Brother Michael Sibirino? Ari masaligan man nga negosyante kay porting iya sini nga mga ubra nga mga office forms. Tara nga mga form ang hindi lang pwede ang inyong form nga imuon nga ano na nga sinumar ay dito mo ginya kwaon sa statistics office. Ano niya ba ni nanilin niya lain man to ang kilala ko nga bibi. Ay, importante na nilin, hindi bibi bulaga. Hindi bibi, bibi nga bulag. Dapat sanag ang mata. Na makita iya ang mga true guwapo.
2: Grabe po.
3: Sinun to, ito.
0: Ari pa. 106 ka mga bata sa Kabangkalan, nakabaton sang measles rubella vaccine kag vitamins. Halin ini sa measles rubella vaccine kag vitamins. Ah, tinami na kay pang-injeksyonan. Beg, sang gamay ka na injeksyonan kasi ni? Beg, sang gamay ka na injeksyonan kasi ni Beg? O ikaw ang kapang-injeksyon, Subong?
3: Sinun to, ito.
0: May pa-injeksyonan ko, guro, di ay. Pwede ni guro sa dlag ko. Dlag ko ulo.
2: Ah, grabe po.
3: Sinun to, ito.
0: Bala, isang mag-asawa sa sila, ibaw gintupok sang kalayo. Oh. ato ni sa Purok Sawmill, siyudad sang Silay. Ibaloon tang update karon. Kag mga small planter sa Cadiz nga apektado sang RSSI nakabato na sang ayuda nga tag 10,000. Di dalagko gid.
2: Grabe boy.
0: Kag welcome sang LGU sa Sagaynon Athletes nga nagkampyon sa Pony International Softball World Series 2026. Bugal ta ini. Tigin welcome sila sang Sagay LGU. Kanami. Sige. Kaya mo ni mga kinanglan, nun ta mga kampyonato sa iban nga lugar. Johnny Ohano, Lorna Munton, good morning. Dre na kita sa aton nga bulletin. Ara na si Ruda ang ilis night. Ara na si Ruda. Natagban espirito. Rods, natagban ka kuno espirito. Nakabugtaw timprano. Ahay kapuy giniblas si Mamang sang sagay ka pangita to ka mga manog apply sa ila agency man. Why ka ni gidya tupa irod siya? Kun ari ko sa Bukulod, ara kas Dumagite. Nag-apas ko sa Dumagite, naging agaw kabalik sa Bukulod. Ari naman ko sa Bukulod, ara ka naman sa Dumagite. Ay na, nuning akon friendly man. Kon ato ko to, wala ka to. Kon ari ko di, wala ka di. Good morning, Alita. Alita. Nora Simbahon Gania. Marlene Parkon. Lady G. Kanyiti Panlaan. Dili na ta sa balita ni Kwanoa. Ni Wilson. Stand by, Wilson.

0: Makita mo sa magadto ka sa mga market subong. Damo ka mga food waste nga makita. O? Damo nga mga waste nga mga food. Tiambot anong gusto sang syudad? Kay do nagimo sila sang G Mercado. Ano ning G Mercado nga giyaw? Ano gid bilang tinutuyo sini sa G Mercado? Ara naka-standby si Wilson kay tun-an ta ining dulod G Mercado ani. Para sa eksplikasyon sang G Mercado. Ang Gido ka ginansya, no? Ginansya sa merkado. Titi Manguro, ha? Kasi G as in good, good merkado, go merkado, ano pa naman? G. Gido ka G. Do ka G, G simo. Do ka go, go. Dito sa go, go merkado. Ano ini? Wilson, i-explicar mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Son?
2: K5 GP, ang G Mercado, kumbaga, kung tanong
0: ko natin. Ay, ipapadala ko. Hambal ni Romar Durano, G as in, gahod Mercado. Normal. Or pwede man sa Burgos, pang, pwede man sa Burgos, kwan, ang G da, gatulo nga Mercado. Gatulo nga Mercado. Kag gabaha nga merkado. Gabaha. Tichakto gid G Mercado. Gabaha nga merkado. Gabinaho nga merkado. Gapinangsot nga merkado. Ah, kaya ano na ko nung G pang?
2: Ang G Mercado kay 5GP. Kumbaga.
0: Hindi, ang G. Are, dalagin pala. Are si Ruda. Kaya ginadefine tang G. Abal ni Ruda. G as in grabe nga merkado.
2: Wow. Dospital ba?
0: Ano ni explicar ni Bing GG ni?
2: Ang G Mercado kay 5GP daw nagaserve ini siya na payong kaysa idalom sa GP.
0: Payong! May payong! May payong ang Mercado! Sa bagay kay Gatulo, ginmanta sa Burgos.
2: Umbrella program.
0: Umbrella program. Okay.
2: Idalom kay 5GP, may mga magagmay pag siya na program ni G Mercado.
0: Dudamo, gali ka programahay ni. Halin sa dako pag atos gagmay.
2: Yes, halin sa, para sa Mercado, ini sa 5GP. Kag inlunsar, ini siya sa Sabado. So una, dali ka programa under sa G Mercado is ang G Timbangan. O kung nang kinalaman natin, kasi naibaluan natin yung timbangan ng bayan kay 5GP. So that's one. Isa naman dali, dugang dali ang G Cares. Kag iling G Cares naman kay 5GP. Kung baga, mag-serve man ini siya nga kwan nga palakatuan sa mga nagapatulong sa merkado, mga manugbaligya kay 5GP. Kung sa diin, pwede din sila makapalapit kung makapamangkot sila, kung ma-check up talaga, lain nila pa ma-check sa mga nagapamerkado.
0: Ay, kadamo, galisang damo, galisang mga kwan, kadamo, galisang mga kaayuhan. Una, makapacheck up ka da. Makapacheck up ka. Makapacheck up ka kung ginanerbius ka sa mga presyo. Sa balaklon mo, makapacheck up ka to. Kung kinanerbiyos ka nga daw kulang ang kwarta mo kay nagminahal na tanan. Oo, or ginnerbiyos ka kay ang ginbakal mo nga baboy ba si may ESF?
2: Hindi kita ni ginnerbiyos ka kay kin kita mo may pilas imo PL kay nakatapak ka sa bahay.
0: So ara na may automatic check up, may tuwa check up. Okay, ano pagit may check up na and then ang mga kiluhan. Bawa, bi mo bla nagligad bla Wilson bla may malain nga bad experience ko. Oh, malain na notice mo, malain nga bad experience. Ano ni ang ano ning malain nga bad experience? Nagbakal ko sang bangros, buka tanda gito sang bayi mo, siguro tagpila day ang kilo. Sige tag 120. Silingkuti sa isdaan sang Libertad. Silingkuti, pwede kayo. 180 lang. Yeah, pwede ah. Pagkwaya mo na oh. Ginbutang niya to ang... Kundi may kiluhan sa digital. Binutang niya to ang iyang yahong stainless. Upod ang isda. Ang butang niya. Yung tiyara, 1 kilo. Sirong butang niya. Anang 50 ang kilo, itong abligaya 180, ang bilido mga nag 205, niya sir, sobra 1 kilo ah, 200-205, buti pwede ah, butangin sa plastic, bayaan ko lang sa nai, bayaan ko lang sa, butangin sa plastic, ah, bayaran nai na kami, before ko magbayad, siling ko dahi, na-notice ko dahi, wala mo to gintarahan, guro, ang kuan mo, ang imong sulodlan mo, siling niya, hindi sira, 205-2. Tarahib lang, nice link ko. Tarahib lang. Oh, i-zero na lang, imukiluhan o ibutang na biyang isda, bi nga wala, kwan bi? Nga wala sang ginsudlan mo itong ano na, nga aluminum, nga stainless. Pagbutang niya, ay ambot, sinto o sintay city lang. Siling ko, te? Ang imo to nga gintongtong, to nga ginsudlan sang isda, nadalas kilo.
2: Ang presyo sobra 30 pa.
0: Gani ang kabugaton, tiabi mo ka mga tuntugid. Kung makalusot lang sila, makalusot sila, tapat ka gitstarahan. Nga ah, kung digital amo ng style galing nila da, so digital, ang ilan na nga yahong, ang ilan nga yahong, dran ay butang imong isda, hindi ni kilo na dran tong yahong, ti, papangu ay niya matarahan, pag abot sa balay mo, kung may kiluhan ka to, hindi mo man ma-check. Kay kalabanan nga kiluhan ta sa balay, spring-loaded man. Ang ginalantaw niya is number of grams. Tiyatoya kay digital, yawan ka? Oo. Oh, tiya mo na, be careful ka mo sa mga digital. Dapat, tarahan gid. Tarahan gid. Han. Ti may ara ta sa G-Mart. So, ang G-timbangan, nga... kadto ka to, kag ipa-check mo.
2: Hindi ni siya guba na timbangan.
0: Ano man ang G?
2: G-timbangan ni siya. Kag hindi ang mag-secure nga ati ang ginabakal to sa merkado, ang hostable ang kilo niya kay 5GT.
0: Ah, usually, mag-check na sila. Usually, mag-check na sila. May ara na sila 1 kilogram nga daw dalang tester. Nga ibutang nila to sa kiluan. Mag 1 kilo man na to sa kiluan. Ticheck to na. Kay 1 kilong bugat siya na mo, pagbutang to nila, nan, sige. So kanami, gali, kanami, gali. Ano pag itang iban nga binipisyo sang G-merkado nga ni?
2: Ari kay 5GP, ginsugdan man ini ang pilot man na 3 months pa nga testing, may free wifi na sa tatlo ka mga merkado sa Bacolod.
0: Ay abaw, may ara pa free wifi. Di kanami, kanami, gali. Kanami, gali kay may free wifi. So meaning, pwede ka na ka tulo TikTok, TikTok. Oo, samtang gaulat-ulat. Di, pwede man ka scatter. Pwede man ka scatter kag panahor sa online sabong ang ibanda.
2: Di ang...
0: Oo, kung may aras ang wifi da kag sinugal-sugal da sila, di, ang jiggly na gambling merkado. Hindi man guro, hindi man na, hindi man na.
2: Hindi man
0: na. Hindi man na. Hindi man, hindi man na. So nami may wifi. So ano pagid? Ano pagid Wilson?
2: Second to the last anay paulihin ko ng isa niyo. Second to the last kay Pa GP, ang G Thursday naman. G Thursday po silingon, no plastic Thursday pero tiyama pa
0: ni. Tingala naman niya bala kasabad bala na iya mo. Kasabad Wilson, Wilson. Kasabad nang amo mo na. Nga schedule lang Thursday lang ang wala plastic. Sa anom, sa pito kadlaw sa isa ka semana, isa lang yung kadlaw ang wala plastic. Kasabad pa na Wilson sa schedule. Dapat, ano kung wala plastic? Wala plastic!
2: Wala plastic.
0: Hindi kayo nga hanga, isa lang kadlaw. Karon, ang matabo mo niho. Hindi ka magdala plastic, hindi ka magdala suludlan. Oh, naanad ka nang hindi magdala suludlan kiti Monday to Friday to Wednesday, may plastic ang kada bakal mo. Pag-abot sa Wibis, karon nalipat ka nga Wibis, galiway kagyapon nagdala suludlan. Timano ka to? Tani, kung magambal nga no plastic na lang tanan nga adlaw. Hindi kayo may ara lang yan. Anong mabulig sa isang adlaw nga wala plastik ka na yaw? Di ba? Dapat tani, kung wala plastic, wala na lang plastic yung tanan. Oy.
3: Ah, grabe po.
0: Once a day, once a week lang tayo gali.
2: Ate sige. Every Thursday.
0: I am bad. Ay mo, ano gani na 1 week gani? I 1 week na lang abala. Oo.
2: Ari na sa channel
0: ni. Ano na ara na? So, ay ko to. Ang Isa-isa akong tabla kay ma-check kag wrong ko. Sige.
2: Oo, may
0: exam. May ano to? Ano to gani? Una-una gito. Ano gito gani? Ano to sa gym mercado?
2: Una, G-timbangan.
0: Kanami! Check! Suportado!
2: G-cares.
0: Ano nang G-cares?
2: So, amo na siya may check-up, may BP.
0: Wow! Palakpak! Palakpak! Ano na palakpakan? Ano pang dason?
2: Free Wi-Fi.
0: Wow! Kanami! Very good! Ano pa gin?
2: No plastic on Thursday.
0: I am bot! Naimbir na ko! Nga, isa lang kaadlaw sa isa kasimana. Wrong! Ayoko! Okay. Next!
2: So, isa pa kay Felipe. Last na lang gini siya. Ang isa under, man sa G Mercado, Gapon. Amo ini ang GSRP. So, nang po silingo?
0: Ano ng GSRP?
2: Social Responsibility Program. Naging suportahan naman sa isa sinig na government organization ang Sagup Negros.
0: Okay.
2: Ang food waste mitigation initiative no sa mga pamatan-on man diri sa Negros
0: kay FDC. Okay.
2: Suportado man ini sa opisina sa City Administrator's Office. So ano pala ang GSRP o kon ang G Social Responsibility Program.
0: Mm.
2: So sa italong sini kay FDC tinutuyo sini nga kolektahon ang mga food waste no o kon ang mga utan
0: padapat. Ang mga utan pa kolektahon nyo kaganhon?
2: Utan nga mga pwede pa mapuslan i-donate kay FGP sa community pantry kung sa din pwede makuha da sa mga
0: oy kadelikado man naman meaning ini mga utan nga inog haboy
2: pero gina ang may ara kita the interview kay FGP tanaw sa kon ano
0: sige be i-play ang interview be
2: i-plus star ko anay ang kwan
0: ano man may i-plus star ka nay sige. May plastar.
2: At sinaki sa GP, isang pwede nila makuha na platalon sa Lens ng Bilkato, pagkato sa community pantry, ginagamit man isang sa group na Gross No Food Waste Mitigation Initiative nga panakot man kay 5GP sa ila, sinin nga kinapakaon sa community man kay 5GP. No? Pero, na-misunderstood, gali ini ko no kay 5GP.
0: Nga, ginapakaon sila sa damog. Ginapakaon sila sa mga throw away.
2: Nakibot ini ang sa merkado man kita JP along with the NGO ni nga ang mga ano gali ang mga manugbaligya da mga vendors ni JP willing nga gani maghatag ni JP sa solo supra gidya sa ila ginabaligya
0: kodi ka nami
2: hindi na sa subong kudway sa kunang mga inulhaboy na bala hindi inaamo nang kinakolect ni kita JP na bali ang natabo subong naghahatag na every Saturday ili mga every Saturday
0: ay kanami
2: ang mga solusobra sa mga vendors bala like
0: holo kanami dali gid lang kanami kay ang mga ginagmay nga mga negosyo da gahatag sa tawo ya ilagi jaya pang hindi sila kasaho yang ang mga waste na lang yatag nila. Atag isa isang nami, gidya nga mga utan ko nami. Ting mayor, taga-pangatag man sang sobra niya? Ha? Gapangatag, gani ang mga pigado? Ang mga mayor, yagatag man sang sobra nila?
2: Yung mga itlog pa kung nga napanghatag, mga miswa.
0: Ay, konomi, itlog, miswa pa, konomi. May ugada. Bi, siling yara, dalaan nyo ng isang kakahono. Siling sang manog baboy, siling niya. Siling niya ang dila, sang baboy, kag ikog inyo na. Yara pang...
2: Kung ginadaan makuha,
0: Oo. Kanami, siling sang mga manog biligya, manok. Siling yara, ang tilao, kukwa ah. Oo. Yan! Ang tilao, kag suka, gano'n na. Kag tarong sang manok dalan nyo. Ha?
2: Balon-balunan.
0: Ah, muna. Yang balon-balunan sang manok kag ang bulo kag ang tarong ko ah.
2: Ara na kay JP, may interview kita.
0: Ay, ambal ni Romar Duran no. Ambal ni Romar Duran. Ang G Mercado ko no, as in Greg. Amo nang butsilingon, Greg Mercado.
2: Hindi, nakakabalo niya. Makukama kayo, huwag mo na natugda sa tunga. Mo na busilingon kay Fergipe, basta mo na, di merkado.
0: Di ko magbulos naman ang lain nga mayor, abi. Muniko naman di mag-mayor, M. Mercado naman. Ay kasabad, maniya nga mga letter-letter pa naman. Why nalang na imuha nga Mercado? Ha? So tanan galing nga mga mag-amuni, tanan galing nga mga programa sa syudad, may mga G na tanan, G baha, G baha, G Mercado, G basura, G hospital. Amo na? Hindi guro, hindi guro, no? Hindi guro.
2: Hindi ba guro?
0: Hindi ba guro? Hindi ba guro? Oo, kasapada. Hindi man, hindi man guro.
2: May interview kita dira kay Attorney Mark Mayo, kay PJP, ang City Administrator to host ni isang...
0: Okay, sige pa matian ta. Kay nanamian ko sining programa, sige pa matian ta.
2: So, sa City Government of Bacolod. Ang G Mercado, that's an umbrella program ni Mayor Greg.
0: Okay.
2: For the public markets. No, and now it also covers ang mga programs, projects and activities naton sa aton ng mga vendors. But ultimately, ang G Mercado amo ni sa ang nag comprising ning programa naton sa sulod sang merkado, for example, ang G Timbangan or Gabay Timbangan, amo naman niya ang pag set up dira sang kilohan kasi makagiya sa insakto nga pag baligyaan ay abi sa sulod, no, especially in terms of issues sa presyo. And then may ara makita dira G Cares.
0: Okay.
2: May desk kita sa tatlo ka merkado in which amo ini ang mga personnel naton nga trained nga makahatag first aid upon ng mga emergency responders bala.
0: Okay.
2: At mga concerns sa aton nga sa aton vendors.
0: Okay, no? Namian ko na
2: BP check, no, sa blood pressure, and then
0: okay.
2: May oximeter.
0: Oo.
2: And then all other things.
0: Yes.
2: No, pwede nila dira mapalantaw. And then
0: G-sira, G-a, sin good ah, good ah.
2: May mga sari-sari or nahari-sari. Makita ng mga programa. For example, may ara kita donation drive sa Libertad.
0: Okay.
2: And then sa Burgos, may ara kita G-Thursday or No Plastic Thursday.
0: Ara daw layo to.
2: Subong naman, nag-sugod ang aton simulation or pilot testing naton
0: sang
2: free wifi
0: sa
2: aton tatlo ka mga public market. Okay.
0: Tapos ang imong speed na hinay.
2: And then we will see and assess kung effective siya or kung necessary siya sa aton yung mga merkado.
0: Okay.
2: And then we can look for the permanente abing a program
0: relation
2: to that.
0: Wow.
2: Of course, subject sa availability sa aton nga resources.
4: Attorney, ini bala ang pag-collect naton sa mga waste na bala nga pwede pa magamit? Ano ini siya yung parts ng G-Mercado, Attorney?
0: Garbage. G as in garbage part.
2: Sa good progress. Actually, that's a misconception kung ginalantaw natin nga the food waste na gin siya bala.
0: Oo, doon ka garbage
2: actually,
0: na. G.
2: Ang natabo nira, ang mga vendors natin, it turned out nga they're also very much willing na mag-donate sang even atong mga baligya nila nga bag-ogid bala.
0: Wow.
2: Mga sobra nila nga mga baligya.
0: Na,
2: so may isa dira ka area or spot sa Libertad na every weekend dira nila ibutang ang ilang mga baligya nga luyan nila idonar.
0: A
2: tray of eggs, mga bihon, tawsyam, subak,
0: wow.
2: Then ining partner naton sa Group Negros,
0: they
2: will collect it. Tapos lutuon nila na
0: ipangatag,
2: so, and then ihatag na libre
0: na
2: sa community pantry.
0: Okay.
2: So ang programa naton sinasabing so, Mercado SRP.
0: Oo. Kanami gali ah. Nami ah. Nami pang
2: so,
0: nami.
2: Ano to ang meaning sa G to si Ling Omar? Ano to?
0: Ah, nag-suggest ni si Romar Durano nga ang G ko no. Greg Mercado as in G Mercado.
2: Ang last bala kay sa JP sa adults na putway. Ano to? Sa waste.
0: Ah, G as in garbage Mercado. Si Kindy Wicks to ang nagkwan. Si Kindy Wicks to ang nagano ni.
2: Na... Sala ka mo da. Basta wala kay pwede.
0: Ayan, but ang... basta yung importante na may mga gapulo... Para ko nung abi, may gapulo paminsar man sila. Nami na. Ako, goods ko to. Actually, ito ka-timely man siya ngalan. Gabaha. G as in gabaha ng merkado. G as in gabinaho ng merkado. G as in gadanlog ng merkado. Oo, damo. G ah. Okay. Tapos kung magbulos naman bago nga mayor, M na abiti, Monico naman, M, Mercado. Oo. Kung lain na kung si Itan na mag-mayor kay E. Mercado.
2: Electronic na tanan.
0: Oo. Pero, ario, G. Mercado. G. Mercado, subong. Pagka-eleksyon, G. Cash. Subong G Mercado. Pero kung lapit na eleksyon, G Cash.
2: Padulungan, sinasang kabuhi.
0: Okay. Dito ano si mo, batunon, tani, okay ni?
2: Okay. Sige, Pajete. Kaya mo na nga ito, sinunong mga balita. Gikan sa Bacolod City Government Center. Yan ginagunong sa inyo sa Kalwan sa MyTC, D3 Bio, kaga GTX, Coffee Mix. Sino si Kaya
0: Pajete? Importante bang? Wang, Wens? Importante nag-okay ta. Importante nag-okay ta. Sige. Sige, kuhaan ko si Rubik na yun.
2: Sige, para sa kampiyon nga balita.
0: Rovic, anay. Rovic.
2: K5 News.
0: Mara na. Okay ah. Ti, as in G ko to. Ti, okay ko to. Okay ko to sa G ah. As in, go, Mercado. Go.

0: Nami man ang agaplo paminsar man sila sang kaayuhan. Importante na may mga kaayuhan. Okay. Dili lang kay dirita si Liso sa Kabangkalan, no? Kay may gin pang bakunahan, may gin pang bakunahan ng mga kabataan. Are you check ta ni bisang kumpleto sa bakuna nga si Rubik ko? I-check ta ang kumpleto sa bakuna nga si Rubik. Ah, jong karon ka lang jong kay panamitan pasaburan tang imo ah. G as in, are you G man ni? G as in Gingging Rubik. Gingging Rovic, G Rovic as in Gingging Rovic. K5 News mo.
1: K5 News FM live report.
0: G Rovic.
2: Gingging.
0: Ano ganyang gusto mo yan ngao? Gay? Gay Rovic? Gay?
2: Doga pinagusto na lang ibigay mo yung pamitang-mitang sa mga
0: ngalan. Hindi, akin nakuso to gani. G gani. Sa bakulod gani. Kaya nung namiyan, ano yan gani? Si Miranda gani? Ano gani? Benji ya? Ha? Si Miranda ya? B yan no? B? Timo niya mada B Mercado eh. B Mercado. As in Benji Mercado. Si timing ginakay. Baha Mercado. B as in B. Oo. Ti ano to? Ano to ang pang ti ikaw ya pang anong gusto mo sa G kung butangan ta ka G Rovic? Ano yang mangin G?
2: Anong G sa pamantagan mong nami aw?
0: Gay?
2: Aro
0: Sorry lang. ti anong GB? Gingging na lang. Gingging Rovic. GG.
2: GG.
0: Hala kayong gusto yung kitabla. M ya.
2: Pag inugay ya. Para ka na naman. Unta, tina na ang gani. Unta, tina na.
0: Kaya gusto mo kitabla. M and R.
2: Oh,
0: sige, marikta to sa kwan. Ano tong kipang bakunahan, Big? Hoy, dali lang ibala, dali lang ibala. Hoy, dali lang ibala, dali bala. Hoy, dali lang bala, dali bala. Ari si grabe kidya si Ruda, mag-grab. Grabe si Ruda, si Mubi ko, sige to. Galadlad. G as in galadlad. Galadlad ka ko no, Vic. Galadlad Rovic. Busog grabe naman niya si Ruda.
2: Grabe na gid na iya.
0: Hindi na iya. Birasa ko sa programa, Vic. Sige, anyway. Sige, go ahead na, Vic. Ano tong ginpang bakunahan, Vic?
2: So, actually, ka K5 call, no, may 106 ka mga kabataan, no, ang natigayon nga nabakunahan sining measles ba lang?
0: Ano big measles, Big? Anong measles sao? No? Anong measles sao? Rovic, anong measles sao?
2: Dotido amo ni gurong do sang unan nang babla ma do tipdas na.
0: Tiamo na eh, anong daw man amo na o tipdas? Oo. So gin pang bakunahan si ECA Alan Tapakan, nambut ko na bakunahan ni Pang.
2: Ako ya sa pagkatanda ko na bakunahan gid ko ya.
0: Nabakunahan ka o may ginabakunahan ka? Remember ko lang si Alan Tabaka kasi magin bakunahan man biya ni sanguna.
2: At sa bakunahaya. Hindi ta na niya pag-i-question ang bakunahaya.
0: Amo ni sa kilala mo to nga nagalin na. Asab mo tumang bakuna.
2: Basta wala ko yung kabalo.
0: Anyway, sige ah. Ti ano nigin bang bakunahan sila sang anti-tipdas kag ano to may vitamin A pa?
2: May ara pagit sila sang ipatigay ng vitamin A campaign, no? Konso di initigay ni kahapon kay K5 Paul, dili sa may barangay Hilamunan, no? Siyudad sa Kabangkalan, kati ang tuyo sini at least maprotektahan balang aton ng mga kabataan kati ma-address, no, ang vitamin A deficiency kagati makabulig man para sa immune system sang aton ng mga kabataan ka K5 Paul. Isa sa mga programa no sang aton nga gobyerno or sang lokal nga pangulo sa siyudad sa Bangkalan ining magtigayon sang pangbakuna sa aton nga mga kabataan na ka K5 Paul. Syempre nang ineligible nga mga mabakunahan ang 6 to 59 months no makareceive sang sining bakuna kag ining vitamin A supplementation no nga ti amo ning padayon nga ginapatigayon nga efforts sang aton nga syudad at least a good para sa ikaayong lawas sang aton nga mga kabataan ka K5 Paul kag ati syempre ang ining national or nutritional ma-address ang nutritional deficiencies naton para sa aton nga mga kabataan ka K5 Paul. Kasi amo to gintambungan ini kapon ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda ang aton nga programa kag ti upod ang aton nga city.
0: Tanigin na ginngalanan nyo to Big Bek. Aton nga barangay sa siyudad. Bek. Ang bala sa bala nga nagsuggest naton si Kuya mo Jean Paul hindi pwede mo na lang to nga bakuna. B bakuna as in Benji bakuna.
3: Tinunto ito.
0: Oo, oh, pero mamon, di ba sa amon, bala, tanan na lang ang mga program, may G.
3: Ah, grabe po.
0: Oo, oh, hindi lang sa naton magamit na yung G sa dira, kaya karoon masalaan pa na ginan siya. Oo. Oh.
2: Naglain ka
0: kayo. Anyway, mayo manabik ng kabataan, ta nagpabakuna. Ang mga Iloy, bala, nagsugot ng bakuna. Kaya sang una, bala, may ginatawag kita nga bakuna scare. Dumduman mo to nga naglinagaw to ang mga fake news nga makahalalit kuno ang kwan makahalalit kuno ang bakuna sa ano ni sa against COVID that's why wa ina tunog pinababakuna ang mga kabataan pero subong nami kinabalik ang ilang trust and confidence sa bakuna.
2: Yes. Okay. Kaga ipatigayon ini ka K5 Paul sa mga kabarangayan nato no sa may siyudad sang Kabangkalan. A good maproteksyonan ang aton kabataan regarding
0: sa fitness. Tibig. Beg. Nang ano ginagamit mo nga kunmang bakuna karinggilya?
3: Grabe po.
2: Anong dapat gigaliaw para magtusok sa imong panit? Siyempre ringgilya. Inara pa may iba now.
0: May ringgilya ka da? Anong gusto mo nga ring... Eh, ano man, ikaw gabakuna o ikaw ang ginabakunahan?
2: Ano lang ginagamit mo? Yo, sinilala ko mag...
0: Sinilala ko mag-itaya. Ay! Hoy! Bay! Bay! Bay, inabalabik ang mga... Nano man niya, Mon? Kusulo... Big! Hindi, straight reporting lang tabalabik. Bala, riman niya nga. Kamu bala, ginabiran niyo si Rubik? Wala ah.
2: Okay.
0: Wala ah, wala. Big, wala kaya hilig sa bakuna. Haya, balugi ko na iya. Wala iya. Wala na iya, GG ah. Wala na iya, G ah. Wa, amo na lang ya. Kuha na lang ya. M na lang. M na lang.
2: Beg.
0: Huwag ka na nalipat ah. Kuha na lang pang M. Bang, M na lang. Blak anong M? Blak anong M?
2: Ara na naman ka.
0: Eh di ah. Kay nga, aga magambal. Magambal bala. M doon doon ginakibang. Kagi ko magambal ko M. Lain niya nga M niya.
2: Wala man.
0: Blak ko na nung M.
2: Ano naman ang M?
0: Miss Rovic. Ah, Miss Rovic. Okay, okay ka na na? Miss Rovic. Doon natahap kagit sa M. Why na ko bang? Oras bang? Bye-bye. Okay, oras alas 11:55.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
0: istoryahan ta karon ano bala ining super fruit nga ginatawag or some others others call it the complete food amo ining avocado. Kaupod sa nakaroon nga diskusyon si Dr. Mil Oy. Dr. Mil.
4: Madamo nga health benefits ang hatag sang avocado sa aton lawas or GP, no? Ang avocado ang ginatawag man nga alligator pear or gitawag nila butter fruit. Ini ang loaded sang monounsaturated fatty acids or good fats nga may madamo sang vitamina kag minerals. Balo ka Sir GP kung paano ma-maximize ang healing powers ng avocado. Dapat ipares ini sa super ipares. Antioxidant na combination sang DTX 500 kag Mighty C. May good fats ka na sa avocado, may pampabakod ka sa imong kaugatan halin sa Mighty C. May anti-inflammatory compounds ka pa halin sa DTX 500. Sigurado, layo ka sa cardiovascular diseases, kangay sang heart disease, kag stroke kung gainom ka DTX 500, Mighty C, kag gakaong pagika-avocado.
0: Of course, ang avocado ang may vitamin C, vitamin E, vitamin K, kag vitamin B6. Subuman sang riboflavin, niacin, folate, patothenic acid, kung but mo silingon, amun yung vitamin B1 to 12. Ano? May ara man sa magnesium kag potassium. Ini man ang may lutein, may beta-carotene, kag omega-3 fatty acids.
4: Ang nami nga epekto sa good fats halin sa avocado, Sir GP, ang paghinay sinisang breakdown sa ang imo nga carbohydrates. Mm-hmm. Agud mangin stable ang blood sugar levels. Kampiyon para sa mga may diabetes, kapin pa kon adlaw-adlaw gainom ka DTX 500 kag Mighty C, tapos ang imo pamahaw avocado, at dasig makontrol ang diabetes.
0: Wow! Ang tunga pa lang sang avocado, Dr. Mil, mayara na sang 160 calories, may 14.7 grams of good fat, kag 6.7 grams of fiber. Amo nambal ni Doc, pamahaw mo avocado goods na. Kaya may calories ka ng 160, tunga pa lang. So sa isa ka avocadong bilog, mayara ka na mga 320. Ina nga food fat, ang essential sa kada selula sang lawas. Iniman ang nagapanami sang panit kag nag-enhance sang absorption sang fat soluble vitamins kangay sang A, D, E kag K. Kag iniman ang nag-enhance sang imo immune system.
5: Nagapalang durum pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
4: ang isa ka bilog na medium size nga avocado ang may 76 milligrams ang natural plant sterol or ang gitawag nila nga beta-sitosterol. Ini ang mga gapanubo sang imo nga cholesterol levels. So attention sa may mga hypercholesterolemia. Kao na kamu avocado agun magmunubo ang imo nga cholesterol. Kag gusto ka dasig, nami ang pagnubo, parisan gid DTX 500 kag Mighty C para nami ang epekto.
0: Nagapanami man sang panulukan ng avocado, Dr.
4: Correct,
0: Mil.
4: Correct, because of lutein.
0: Oo, bangod sang lutein kag zeaxanthin.
4: Pero kung butangan pagin mo DTX, super antioxidant plus lutein, siga nang mata.
0: Duha ka mga phytochemicals ngayon makitaan sa eye tissue. Sila ang nag-provide sang antioxidant protection agod nga matagan, amaganhagan ang damage sa mata, especially lin sa radiation, sa mga cellphones kag computer screens.
4: Sikon problema sa mata, Sir GP, permita na ginabalik-balik pabalo sa ila ang oxidative stress ang ginahalinan sang glaucoma, cataract, kag mga retinopathy gani kung naga inom ka DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, nya kaunan mo pagid avocado, labi na gid kung may diabetes ka or kung may family history ka mo sang mga balatian sa mata. Amo gid ang combination, avocado plus DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
0: Nagapabakod man sang mga tul-an ang avocado, Dr. Mil, bangod sang vitamin K sini. Gani mas ma-enhance ang calcium absorption kag ginapunggan man sini ang kidneys nga mag-excrete sang calcium sa ihi.
4: Ari ang gusto ko staran nga health benefits sang avocado, Sir GP. Anti-cancer. Suno sa mga pagtuon ang folate kag carotenoids nga makuhalin sa avocado ang naga-prevent sang cancer. Now, kung naga-DTX 500 ka, naga-Mighty C ka or Pure C, which is anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory, mas naga-fortified kag solid ang imo protection batok sa ginatawag nga cancer.
5: My family history ba na kamuhusang diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga naga-panubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: Aramis.
6: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM,
8: ITC Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Marie naririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
8: YTC Network News.
10: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Capiz isinailalim sa state of calamity dahil sa RSSI infestation. Unang 100 araw ng PRO2 Director ginugo sa mas pinalakas na police operations. At LGU Bacong Negros Oriental, sinimulan na ang pamamahagi ng 10 kilo ng bigas.
9: YTC Network News.
8: YTC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Capiz isinailalim na sa state of calamity dahil sa RSSI infestation. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
11: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Capiz dahil sa epekto sa mga pananim na tubo at iba pang mga halaman ng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Napagalaman na base sa datos mula sa Office of the Provincial Agriculturist, umaabot na sa mahigit 3,000 ektarya ng tubuhan ang naapektuhan ng naturang peste. Mahigit naman 1,800 mga sugarcane planters sa mga bayan sa lalawigan ang nakapagtala ng pinsala sa kanilang tubuhan. Ayon kay Capiz Governor Ferdinand Castro, mahalaga ang pagdeklara ng state of calamity upang mapabilis at mapalawak pang pagresponde ng mga ahensya ng gobyerno upang maproteksyonan ang kabuhayan ng mga planters at iba pa na nakasalalay sa naturang industriya ang hanap buhay.
12: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
8: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: Samantala, unang 100 araw ng PRO2 Director ginugo sa mas pinalakas na police operations. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 John Chavez.
13: Ipinagdiwang ng Police Regional Office 2 o PRO2 ang unang 100 araw ng pamumuno ni Police Brigadier General Mariano C. Rodriguez sa pamamagitan ng mas pinalakas na kampanya laban sa kriminalidad, pinahusay na operasyon at mas malapit na pagkikipag-ugnayan sa komunidad sa buong Cagayan Valley. Mula Mayo 1, 2026, pinagtuna ng nasa 10,001 tauhan ng PRO2 na may police to population ratio na 1:643 ang pagbibigay ng mabilis, tapat at ramdam na serbisyo sa larangan ng operasyon. Pinaigting ng PRO2 ang huli sa illegal na droga, loose firearms at iba pang krimen kung saan nakasamsam ng 12.38 milyong pisong halaga ng kontrabando sa 226 drug operations at naaresto ang 281 individual. Nakakumpiska rin ang pulisya ng 515 na baril, timbog ang top 1 at top 2 most wanted person sa rehiyon at nasamsam ang 82.7 milyong illicit cigarettes. Bukod dito, formal ding na ideklara ang Region 2 bilang insurgency free at nasa ilalim na ng state of stable internal peace and security. Upang mapalakas ang kakayahan ng mga frontline units, tiniyak ng PRO2 ang mabilis na paglalaan ng pondo mula sa LCAC, PADS at ISO funds, gayon din ang pagpapatayo ng mga bagong gusali ng pulisya sa Santiago City, Gamu at Iligan City. Sa usapin naman ng disiplina at integridad, nakapagtala ang rehiyon ng 100% case resolution efficiency matapos maresolba ang 35 administrative cases laban sa 47 tauhan ng walang backlog. Bukod pa sa pagpapanatili ng status nito bilang drug-free workplace, binigyang din ang moral at kapakanan ng mga tauhan sa pamamagitan ng paggawad ng 178,623 medals at awards, pagbibigay ng educational assistance sa 65 dependents at promotion sa 338 na pulis. Pinasalamatan ni Police Brigadier General Rodriguez ang buong puwersa at ang komunidad sa kanilang suporta sa bigkit na ipagpapatuloy ng PRO2 ang responsive, accountable at people-centered policing sa ilalim ng layuning bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
14: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
8: YTC Network News.
9: YTC Network News.
10: At LGU Bakong sinimula ng pamamahagi ng 10 kilo ng bigas. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Sinimula na ng local government unit ang Bako ang pamahagi ng bigas bilang tulong sa mga kwalipikadong individual at pamilyang kabilang sa sektor ng mga kabuspalad kung indigent. Sa ilalim ng Fiscal Year 2026 Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program, naglaan ang pamasang pamalaan ng 5 million para sa pagpatupad ng All Rice Distribution Project, habang naglaan naman ng LDU ng Bako ng counterpart fund na nagkakalaga ng 5.5 million mula sa lokasyon nito para sa financial assistance to local government units para sa Fiscal Year 2026. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat kwalipikadong individual o pamilyang kapuspalad ay makakatanggap ng 10 kilong bigas upang makatulong sa pagtugon sa kailang pangunahing pangailangan sa pagkain. Hinihikayat ang mga residente na hindi pa nakatanggap ng kailang tulong ng bigas na magtungo sa Office of the Mayor o sa Municipal Social Welfare and Development upang verifikahin ang kailang kwalipikasyon at kunin ang nakalaang tulong. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Network News. YTC Network News.
10: Samantala, bagong silang na sanggol, inabandona ng sariling ina sa oras sa Eastern Samar. Balita hatid sa atin, naga K5 Carlo Arisgado.
16: Nanawagan ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng oras Eastern Samar sa publiko upang matuntun ang ina ng isang bagong silang na sanggol na natagpo ang inabandona sa mga hagdanan sa barangay Tawagan kahapon ng Agosto 10. Ayon sa MSWDO, humihiling din sila ng tulong para matukoy ang pagkakakilanlan ng isang batang babae na nasa edad 15 hanggang 17 taong gulang na unang nakita na may dalang bagong panganak na sanggol sa mga oras na iyon. Batay sa paunang pagsusuri ng ahensya, posibleng wala pang 24 oras na naisilang ang sanggol nang matagpuan ito dahil may mga bahid pa ng dugo ang katawan nito nang makuha ng mga otoridad. Agad namang dinala ang sanggol sa Municipal Health Office upang sumailalim sa kaukulang pagsusuri at mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Na nanawagan naman ang MSWDO na sino mang may nalalamang impormasyon na agad magkipag-ugnayan sa kanilang tanggapan upang makatulong sa investigasyon at sa kaligtasan ng bata. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
8: Network News. YTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 20 anyos na estudyante na kuhana ng marijuana sa San Jose de Buena Vista, Antique. Balita hatid sa atin, naga K5 Jojen Murillo.
17: Humigit kumulang 10 gramo ng pinaghihinalang tuyong dahon ng marijuana na nagkakalaga ng 2,000 pesos ang nasamsam mula sa isang estudyante bandang alauna 18 ng hapon, Agosto 10, sa barangay San Angel, San Jose, Antique. Ang subject persona ay kinilalang si alias Neil na itinuturing na street-level individual, residente ng Iloilo City, ngunit pansamantalang naninirahan sa barangay Funda Daripe, San Jose, Antique. Isinigawang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng San Jose MPS-SDET, katuwang ang Antique PPO Pideo at Pideo Antique Provincial Office. Kabilang sa manakumpiskang gamit ay isang self-sealing transparent plastic sachet na naglalaman ng dahon ng marijuana na buy-bust item, isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang dahon ng marijuana sa kanyang posesyon, 500 pesos na marked money at isang itim na coin purse. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose MPS ang subject person estudyante para sa karampatang disposisyon. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
8: YTC Network News.
18: YTC Network News.
10: Gayun din 1.12 million na halaga ng di umanoy smuggled cigarettes na samsam sa Iligan City. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
19: Na-intercept ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng 1.12 million pesos sa isinagawang operasyon sa National Highway Purok 5, Sitio Mapalad, Barangay Dalipuga, Iligan City. Hinarang ng ICPO, CIU, CSOU, RID 10 at Task Force Iligan ang isang berdeng Isuzu Forward aluminum van. Sa inspeksyon, nadiskubre ang mga kahon ng Green Hill Cigarettes. Sakay ng van ang tatlong lalaki, isang 26 anyos na driver, 21 anyos na pasahero at 20 anyos na truckman, pawang residente ng San Francisco, Agusan del Sur. Walang naipakitang importation documents, BOC clearance, tax stamps, o proof of payment, kaya agad na kinumpiska ang kargamento. Nakarehistro ang sasakyan sa isang individual mula Upper Calarian sa Buanga City. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang nasamsam na kontrabando. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
8: YTC Network News. YTC Network News.
10: Samantala, subjects of bypass operation sa Aklan, pupusasan na nakatakas pa. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
18: Patuloy na tinutugis ng Buruanga PNP ang lalaking subjects sa ikinasang drug bypass operation sa may barangay El Progreso, Buruanga, Aklan. Kinila

0: na droga. Dati na rin itong nasangkot sa kaparehong kaso sa Pasay Metro Manila at nakapag-avail lang ng pre-bargaining. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang hot pursuit operation ng otoridad at kung sakaling hindi ito mahuli, ay sasampahan pa rin ito ng kaukulang kaso. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MC Network News.
2: MC Network News.
3: At 2 most wanted na nahaharap sa kasong rape, arestado sa El Nido, Palawan. Balita hatid sa ate ni K5 Gilbert Basho.
4: Arestado ang 2 most wanted person sa magkahiwalay na operasyon ng Palawan Police Provincial Office sa El Nido nitong araw ng Lunes, Agosto 10 taong kasalukuyan. Unang nadakip dakong alas 11:30 ng umaga ang rank number 10 most wanted person sa regional level na si alias Ricky, 19 anyos, isang fishbowl vendor at residente ng barangay Pasadena. Nahaharap ito sa kasong rape by sexual assault na mayroong inirekomendang piyansa na 120,000 pesos. Dakong alas 12:15 naman ng tanghali, na aresto si Aljazia, 19 anyos, residente ng barangay Kurung-Kurung at provincial rank number 4 most wanted person. Nahaharap siya sa kasong rape by carnal knowledge na walang inirekomendang piyansa. Sa ngayon, ang 2 ay nasa kustudiya na ng El Nido Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang proseso. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basho. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
3: At 8 mga kooperatiba ng BMJTA nakatanggap ng foreclosure order mula sa bangko. Detalye ng balita hatid kay K5 Sunshine Lacson.
5: Nakatanggap ng foreclosure order mula sa bangko ang 8 kooperatiba ng Bacolod Modernized Jeepney Transport Association o BMJTA dahil hindi umano nakabayad sa amortization. Kabilang sa 8 cooperatives ay ang mga sumusunod: Churet Corporation, AXPD Lines Corporation, RSI Lines Incorporated, Rico Catalogo Lines Incorporated, Loverboy Corporation, MBMU and Oy Transport Services Incorporated, Negros East Transport Services Corporation at Cebu People's Multipurpose Cooperative. Dahil sa foreclosure order, posibleng hindi na makapagbiyahe ang maraming modernized jeepney sa Bacolod City. Naniniwala si Bacolod City Mayor Greg Sataya na may malaking epekto sa publiko, commuters at transportasyon sa lungsod ng Bacolod kung sakaling matutuloy ang foreclosure order. Umaasa naman ang alkalde na makakahanap ng solusyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa problema ng mga kooperatiba sa transportation sector. Sa pakikipagpanayam naman ng K5 News FM Bacolod kay LTFRB Regional Director Attorney Jerry Liena, sinabi nito na nakahanda ang henhya na tugunan ang problema ng mga kooperatiba at handa rin umano sila na kausapin ng bangko at humingi ng palugit sa amortization upang makapagpatuloy sa kanilang operasyon ang mga apektadong kooperatiba. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
3: Mga K5, sa detalye ng ating balita abroad, umakyat na sa 111 na individual ang nasawi matapos tumama ang magnitude 7.4 na lindo sa kanlurang Colombia kamakailan. Samantala, abot naman sa mahigit 80 ang sugatan habang nagpapatuloy ang rescue operation sa para sa mga posibleng natrap sa ilalim ng gusali. Ito naman ang unang malaking krisis na kinakaharap ng bagong administrasyon ni Colombia President Abelardo de la Espriella na nagdeklara ng national state of emergency at nag-utos ng agarang rescue at relief operations.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am, Olongga po, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Aileen Cueva Sanchez sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berham para sa kampiyon na istasyon, K5 News of Am Philippines.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 18 minutos na kaligan sa tak ng alas 12 sangod to. Balik na ta sa 11 Mbps. Gene Paul Generoso, ang inyong anchor man.
1: Gene Paul Generoso, astig sa komentaryo.
0: Magklinika D3 Bio. Importante ini nga pangontra sa mga kagaw kaganuman nga nagasulod sa lawas niyo. Virus, bacteria, yeast. Ano pa dang ang mga microorganism nga makasulod sa lawas ang maka-pose threat sa inyong health, causing infections? Dapat naga D3 Bio ka. Humalin sa hubag, pakadto sa sore throat, lung infection, liver infection, kidney infection, UTI. Imnin yung lasang D3 Bio. Mapilas ka, mabagnod ang kamot mo, nagasgasan, na paaso. Pusa ang D3 Bio kag ihamlit. Nami ini kay may ara sang aktibong ingrediente nga antiviral, antibacterial, antifungal, anti-yeast pa. Klinika D3 Bio. Very natural. Wala niya sang huwag ka niya sang ma-develop nga ano ni atawagin niya sa kagaw man. Inang hindi masabla mapatay kay bangod kwa na inang nag-mutate na siya. Oh, wala kani may ma-develop mo niya kay ang Clinica D3 Bio is made from natural ingredients. Ang yasini power halin gid sa VCO, virgin coconut oil, the extra virgin coconut oil ni. Manami kay puno ini isang medium chain triglyceride kag isang lauric acid. Kag mangin monolaurin sa ulihi, capric acid nga mangin monocaprilin. Kag ini tanan lunsay mga epektibo nga pamatay sa kagaw nga nagasulod sa lawas mo. So kung ginaubuhi lang at sipon kataro trangkaso, gusto mo dali magayo, mag D3 Bio. Maylita Malvas, Leonardo Rilos, Bornales, Goles Gems, mayong ugto sa inyo. Kag ginatamyaw ko lang dira sa may Bamsi, si Mama Ting. Mama Ting, paayo na Mama Ting ah. Paayo na kay lawig-lawig na biyada. Oo, galantaw subong si Mama Ting. Green, green, Sanchez, upod kay Sharon Celina. O Mama Ting, mayo lang ang pagpamati. Puli na, himos na ta, puli na. Kag dito na magpaayo-ayo sa balay ah. And makasimba ka na liwat sa Central Church. Oh, God bless you, Mama. Praying for your fast recovery. Everybody. Green, green, it's green they say on the far side of the hill. Balikan ta ining report kahapon ni Jong about sining isa ka foundling. Isa ka baby boy nga nasapuan dito sa isa ka barangay sa siyudad sang San Carlos. Mga agasang Lunes sang makalabay ining pila ka mga estudyante nga mga kabataan kag nakabati sila sang hibi sang bata. Dalan nga rough road, hindi man simentado, dirt road. Pero sa tuo sina, halin sa ila to arko sang ilang lugar, the welcome to barangay, bla bla bla, mo nabi. Pinala ka metro halin sa arko, mga, siguro pinala ka dupa halin sa dalan, may kampo nga mga gagmay pablang tubo, may ara sang isa ka bag, nga dito nabutang ang lapsag. Ang tiil yang arasagwa, ang ulo rasulod. Buhi. Bagong tawo, inuras pa lang kuno kag natawo ini. Ginpilak sang iloy. Why pagyapon makilalaan kisuno ng iloy nga nagpilak? So ning yawan on nga pila nga iloy nga ginpabay-an niya lang bata niya, ipilak niya. Dito kag sa nagibi ang bata, timing paglabay sa mga estudyante, nangin curious sila, din nagalin ang iloy ang pagibi. Ilang agin palapitan ining isa ka bag? Daw eco bag bla? Eco bag? Sang ilagim palapitan ba nakibuot sila nga may bata sa sulod lapsag? Bagong tawo. Gila yun, ini nga gin-rescue kagindala sa ilang facilities ang LGU. Dito kag natatapan, di ang mga ginpang-describe ta kapon, what are the needs of a newborn? Kag ang mga what ifs. Imaginable ka damo sa mga pwede matabo sa bata. Una, what if wala sang bata nga nakalabay? Or what if paglabay sa mga estudyante, tulog siya, wala sa nagibi? Oh, definitely, after pila ka oras, mag-alas 10, init-init na kayong kampo, ikamatay sang bata ang sobrang kainit. Diba, kung muuga, hublas ang bata, plus ikubag lang ang puto sa iya? Ano bla kainit na dasos kumaanlabutan ka alas 10, alas 11, alas 12, gutom ang bata, dehydrated? Plus nga grabing init, ikamatay isang bata. Di mayon na lang kay paglabay sa bata, nagibi siya nga tudo. Nagibi siya nga tudo. So meaning, ginbuligan sa Ginoo. Ano pa? Ang pwede matabo siya, what if may ido nga gutom? What if may ido nga gutom nga aspen o pu, ano ni, asong gala? Kag nakalabay, kag pinangit siya, kay kahamot diya sa bata. Oh, what if pinangit sa sang ido? What if may kuring na nakalabay kaging karos-karos sa sang kuring? Di may lalako na rakas bukid kay kag may mga amo. Kay do amo nang story ni Tarzan, dumduman yung story ni Tarzan. It's a legend. Kag why man ka maturan pero ang istorya ni Tarzan amo na nasapuan sa sang mga unggoy, nasapuan sa mga gorilya. Sa mga chimpanzee, that's why dito siya nagdako sa lasang. Ha, nagdako siya nga, biya amo siya. Kabit sa balagon, uwang-uwang. Mayo ko na muna ang makasapo. Ti, karon niya kay kuring abing makasapo. Kag kinagat, bada siya. Oh, ang subay. What if damo-damo subay kag nearby ang subay kag ikanon kag ton sa sang subay. Pulihan ka kagat sang subay. What if may magkal? What if may manog? Kay kagats kaon kay mo isang manog, tigamay nga bata dan eh. Siguro may dobutkon kadako nga manog, tapat na yung bata. What if may aras ang traktura sa unahan? What if ang traktura nag-andar? Ginpalakat sang driver, kaya ang driver mo. Iyan na to tani araduhon tong part, pero somehow naka-decide siya nga niya karon na da. Unahon ko ng iban nga porsyon, tilan tawa bala. What makes the driver decide hindi ito pag-araduhon ang porsyon kundi ng arang bata? Kay in the eyes of the driver sang traktura, nagapangarado, tibag lang man to. Kag minano kahibi sang bata ang andar sang traktura, kagahod, di mo na embatian. Nga may gahibi, galing nga bata. Ang lain pa matabunan sa mga dahon sang tubo, hindi agad niya makita nga may bata to nga may bag. O pwede malapak kag malasak sang traktura. Kadamo sang mga what ifs, kadamo sa mga pwede matabo sa bata, what if man kung nag-ulan? Tudu-tudu nga ulan, ti kunara kada sa iras sang kampo, na tuon kada sa luhob-luhob, magpunong ang tubig, magdamo ang tubig, nga daw ara sa kalambot stiil sang tawo. Kahit iway, madagwaan ang tubig, isa mapunong-punong, da malumos ang bata, hindi man niya kagios, kiti gamay pa. Ano man ang pwersa sang lapsag man? What if kung pagtupa ito, naghahapa siya, sudlan tubig, ikamatay sang bata? Basta kadamo, mapatay sa tugnaw. Oo, mapatay sa tugnaw. Those are the mga kabudlayan nga na-survive sang bata. And of all miracles, na-rescue siya kagkaroon, na pabayuan, na padidi, was taken care of, nabutangan sang ointment ang mataya to avoid as prophylaxis sa pwede mangin bakterya nga masulod sa mata nga ikabulag niya, na injikan sa vitamin K para sa iyang immune system kag sa clotting, na dressingan ang esening nga pusod, and he is now a happy little infant. Days old. Lang taon ta ang update sini. Kung kamusta na magkikilala na blang ini ka na, kaya ang police kuno subong, they are searching for the identity of the mother. Jong, i-K5 News mo.
1: K5 News FM Police Report.
0: Jong?
2: K5GP, hindi lang kita dugay antes natapos, no? Nag-upod sa WCPD kaysa CSWD diri sa San Carlos nga nagbisita sa apat ka mga barangay diri sa siyudad San Carlos. Agud nga usisaon ang record sa sinibalang mga nagbulusong nga mga kababaihan diri sa ining apat ka mga prospected nga mga barangays. Una diri ang ginkatuan isang ining barangay Guadalupe kita GP kag dito kay Inanay Baluan nga sa 12 tanan ka mga nagbulusong sa tong kinalitdan nga bulan sang Hulyo. So sila tanan nagbalata naman ka kita GP kasi literal nga nagbata diya. Next na ginkatuan is ang barangay Buluangan, which is adjacent barangay ni siya sa barangay Guadalupe. According dito sa
0: amo ni jong ang mga lugar jong nga kwan jong aw amo ning mga lugar nga lapit sa sinang nakita siya. Ang isa guro nga tracing imo nila sino ang nakita sa mga pumuluyot ang nagabusong nga subong way na nagbusong nga tapan ng tiyan.
2: Isa man
0: akipa mambal sila guro si mayari ka mo ding nga nakita na talupangdan nga nagabusong kag subong gamay ng tiyan nagkupos na. Kupos. Kay pamangkuto na dayon di na ni siya. Kag pagkaboto di na tong ginabusong mo nga ang kupos ng tiyan mo di na anong bata. Nan.
2: Isa na sa gin pamangkot kay nanti ang sabat sang mga health workers sa apat nimo una barangay Guadalupe. Next na gikantoan namon isang barangay Buluangan kag dason ang hatag nga instruction ni COP Kanha. Isang diri sa barangay 5 kag ang sa barangay 6. Ang ilang mga sabat ni PMGP, tanan nila nga mga nagabusong mga babae, strictly monitored din nila tanan kag so far wala man sila sa may nadiskitahan nga nakapa-record sa ila sini nga opisina nga previously nagabusong kag dason gulpi lang wala na nagbalik kag wala na nila makuan, wala na nila masubaybayan kag liban sila according sa ila kung ara gid man may ara gid na iya manugid kag PMGP. May manugid ginaya sa ilang barangay. Wala pa man sila sa may nabaton nga kaangay sila nga impormasyon. Now, angot sini, nagapanawagan subong ang talatapan sa San Carlos City PNP na kung sino man ang Iloy, sining baby boy nga temporarily din pangalanan na naisubong nga si Earl Agustin nga kung mahimo magpakita no, diri sa may talatapan sa San Carlos City PNP kag sabto nang iya sining obligasyon kay KPMGP nga ginhimo yan eh ang paghaboy sa iya sa labi nga bano bag-ubunag nga bata kag ang pinakawas kay ginbilin niya pa diri sa may higad sang kampo diri sa may sakop sang barangay Guadalupe kag kay na interview mo naton ang inibalang in charge sang CSWD ang sining mga ginpangabandonar ng mga kabataan si Mama May Diaz. Namangkot kita sa iya kung ano na ang status subong sa bata. According sa iya, stable na pero ginpaidalom sa gihapon sa medikasyon diri sa may San Carlos City Hospital kay ang plastada abi kay kita GP though hindi kayo kwan ang si baby though hindi kayo bala responsive.
0: Balo ka Jong may mga prophylaxis na ngayon ang mga doktor, ang mga pediatrics no? Una siguro i-blood works na siya. Lantawon ang iyang blood kung may pagtaas ang iyang mga neutrophils siya da. Ang iyang immune system, mabalaan mo na sa blood works, no? Makita mo na sa sa CBC. Complete blood count, makita da kung nagtaas iyang white blood cells, no? Indicating infection. Why labot siya na, lantawon mo na siguro ang iyang urine kung may infection siya. Oo, damo na nga mga blood works ang imuon. So, unresponsive. When you say unresponsive, nga kung itikol siya, may mga test pa na bidok mo, jong pagkatao sa bata, jong mo. Ilang taon na iyang gag reflex, plantar reflex. O ginausisa na, may screening na actually nga ginaubra, jong, ang mga doktor. Kabalo na sila sa as early as an infancy, mabalaan nila na kung may problema ang bata through screening. Nan. Oh.
2: Oh,
0: so when you say unresponsive, anong gin pamangkot mo sila? Anong what do they mean nga unresponsive?
2: Nga balang daw gatulog lang per mega kita.
0: I think ay kapoy guro mo tong stress nga na ang kunya. Ang bata bidyo mas suli na sila ya. Ang mga adults, will have around 16 hours of activity and 8 hours of sleeping time. Doon yang adult. Ang bata ay suli na. Dutay lang ay ang periods and hours nga awake sila. More na sila sa hours nga tulog.
2: Tulog.
0: Oh.
2: Kasi mo to siguro.
0: Oo. Oh.
2: Si, oh. Gina, kung ano pa sa buong.
0: Gina sa buong aras sa health center?
2: Nakaginaobserbahan. Come again?
0: Aras sa health center?
2: Wala, aras sa hospital.
0: Hospital, gid? Ding hospital. Oh.
2: There is San Carlos City Hospital.
0: Kita so, dito. Pwede na ga-imbitar sila nga kung ikaw ang nanay da, pwede ka to kanto?
2: Hindi, gali pwede. Namangkot kita
0: kayo. Naman, kay, naman.
2: Sa mga media.
0: Pero mangkot ka, Bijong, hindi ito ikaw ang tatay, Jong?
2: Hindi, hindi.
0: Aw, basip lang yan.
2: Oh. Kapangita ko ya gani isang bata mo sa dasun ni pila ko ya ako niya.
0: Oh. Oh. Hindi man ikaw bing nagbata. But anyway, ano ko no hindi pwede makarikta tong iloy ka mag-claim? Nga reading ang bata ko ako ng iloy?
2: Hindi. Hangin ni bala mga gusto nga mag-adapt kay may proseso.
0: Ah, pero I mean, may proseso na ya, Jong. May proseso na ya. We have a Republic Act that deals with it, no? Ay ining tawag naton blang adoption, no? May proseso na. Kag nga may proseso, Jong. It is because to prevent in the future legal battles sa claim. Kailan tawa blang in unfair na, Jong mo? Kung ikaw karon ang ginika, ay kung ikaw ang nag-adopt sina. Ikaw ang poster parent. Gin-adopt nyo, pinaskwila nyo, nag-professional na. Or bisang kaskwila pa lang high school. What if makadtong original nga iloy kag ikwaon niya na? May panatani kung above 12 years old kay may legal kwa na. May legal age na to decide. Oh, what if mga less than 12 years old? Kagambalo niya to yan nga, kung nanay mo upon ka sa akon, ti unfair man sa inyo. Unfair man sa inyo. That's why, ginabutang na sa insakto kagusto nga pamaagi. Nga may pirmahan na da adoption papers para nga waay sang anyone nga makaklaim sa nakagkwaon lang basta-basta ang bata niyo. Pwede mo na niya ma-charge kidnapping, gani guro?
3: Ah, grabe po.
4: Paano masabi?
0: Kung kwaon bata mo, kwaon ang imogin adapt, di ba?
2: Oo. Kag ang kwan, ang nag-sistema nagabantay subong sa iya to, ang isa sa mga nag-
0: Pero kung ako yung bata, Jung ha, kung ako yung bata sa ulihi, kag maklaim ang iloy ko sa akon nga may buot na ako abi mamba siya nga akong iloy mo nang puli sa balay mamba kuya hindi ko pasensya gid yes kilalahon ta ka nga iloy ta ka pero hindi ko guro magupod si mo nanay ah. Nabatas mo gyud sa una nga amon mo ko na
2: yeah boy dibla
0: what if napatay ko dibla kilalahon ta ka nga iloy but you failed to function your role as a provider and as a parent. Biological mother, yes. Pwede gid. That's the fact. And you can't deny it. Nga, ikaw yung akon, Eloy, biologically. But silingon, ikaw ang naghimo sa akon kag kung sino to nga papa ko. Pero, you failed to become my parent and provider. Diri kuya sa nag-atipan sa akon, nagbatiti sa akon, nagpulaw sa akon samtang ginakapoy ko kag ginatuyo nagbulig sa akon samtang ginagilasan ako nagilis ang diaper ko nagsupot para may ibakal gatas may ibakal diaper magpaatipan sa akon kung kinanglanan ko love nila kag care kag nagpaeskwela sa akon nakon ako ang bata ha? Sa uli ha amun yang akon Jong
2: gani. Di, ang amo ni gani nga kahapon kay KPMGP ang aton sini nga WCPD kag CSWD ginabisuhan nato nila to ang nagvolunteer bala nga magbantay.
0: Sa
2: mga bata nga
0: nga wise ang iniwan nga magkwa. Da syempre maagi na naya sa gobyerno.
2: Hindi.
0: Ano man?
2: Hindi pag-i-attach ang iyas ni nga kaugalingon sa bata, kaya daw, amuto nga siya nag-volunteer, kaya willing siya tani nga siya man mag-pop kaki-tabzik. Kaya hindi pwede.
0: Hindi pwede. Legal ah. Legal ah. Kaya ang ginalantaw sa gobyerno na Jong is accountability. Amo na gina-establish ang law tada. Accountability that when you adopt an infant, ikaw ang mangin responsible and accountable sa ano matabos bata ang kalainan. Nan. Kay karon what if karon gin sagod-sagod mo lagi baligya mo glimo ya? Di ba? Oh, what if karon lain tinutuyo mo glimo ya? Imuon mo na ulipon ang bata pag dako. Basi pa dakoon mo lang kagimuon to kabulig sa balay. Imuon mo man ugas pinggan, hindi mo pagpaskwilahon, imuon mo maltratuhon mo.
2: Ang aton nga nakuha nga information is ang aton nag-volunteer to mga 8 years na sa kuno abi nga tindog bilang donanay siguro pwede siya na bugayan bata
0: kuan ay proseso sa gusto ah pag ikaw ang the most eh damo na actually ma-apply mo damo na may ma-apply nga gusto mangin parent. Ate ang may ara kita sa training ya sa mga social worker. They are trained to know and investigate kung diin sining mga hopefuls nga gusto magwilling sa God's bata, adapt sa bata ang the most capable, the most capable and the most responsible of all nga mangin parents ang bata. Gobyerno na iyang mapili, Daya Jong.
2: Gani. Ang ginpahayag sa, ang ginpalambot sa aton kay na nga mensahe ni Ma'am May Diaz, ang CSWD, kung sining palambot ng mga adlaw, kung hindi sa Japon magpakita ang iloy, sining bata, daw i-turn over nila kay PFGP. I-turn over nila, pilakadlaw sa license foster parents sa siyudad sang Sagay kaya according sa iya diri abi sa San Carlos wala sang available nga lisensyado nga foster parent kag ang Sagay lang amo ang pinaka lapit nga siyudad nga pwede nila matugyanan
0: si ano mga ambal ka jong nga license foster parent
2: come again
0: ano mga ambal ka nga license foster parent
2: wala ko na napamangkot ba?
0: Mangkot ba tani? Kung anong butsilingon sina nga nag-seminar ikaw para mangin foster parent kagin certify ka sa gobyerno nga you can be a foster parent do muna?
2: Do, muna siguro kita
0: Ati, sige. Anyway, so sige gyapon ang tracing sang pulis para ibaloon sino gid ang Eloy sini. Okay, sige.
2: Nan. So, kay na sa gyapon kay PFGP wala sang kuan wala sang may nakita kag may mga speculation nga base hindi gid taga diri.
0: Oh, okay. Dako ang tsansa eh. Dako ang tsansa.
2: Oo, basi hindi kita gadiri.
0: Sige.
2: Ang tag-iya, kagdiri lang yung ginpilak. Para nga, kuwan,
0: pwede,
2: para nga,
0: pwede. Ang, di wala may CCTV, da mo?
2: Wala.
0: Dumduma mo to ng ligad nga may ara to di sa Negros nga ang iya nga bata. Gimbilin niya sa jeep. Di may CCTV na balaan to yung kinakita sang CCTV. Sige.
2: Sige. So, amo na kay PMGP ang pinakalitas nga madulog natin sini nga udto para sa
0: Jo, anong ma-advise mo jong sa mga tatay abi? Nga what if ang nagbusong ilabi nga mga partner? Anong ma-advise mo sa mga lalaki? Bi advice bi anay bi? Anong ma-advise mo jong
2: tindugan nila kay PMGP ang ilang panging tatay eh. Kag nanay.
0: Okay.
2: Kay? Hindi na ba yahapos mag-ubra sina kagdasun eh.
0: Ahapos? Kahapos mag-ubra jong, dira ka dyan ng sala jong. Dira tayo malalisay gita ya. Anong hindi hapos man? Hapos ah! Mag-ubra?
2: Kabudlay kayo ah. Balhason ka sang tunutudo.
0: Ina ya guro ya jong kung may ID kaya jong. Kung may ID ka budlay yan kaya eh. Hapos lang na jong ah.
2: Kalawasan sina kuhan kagdasun. Ihaboy mo lang ya.
0: Gatunga ang perspektibo tas yun ang bagay but anyway ang aside from that Jong ang pinakarason giguro Jong amuni gintugyanan ikaw sang bata sang Ginoo gintugyanan ka sa Ginoo all kids are gift from God. You have now the responsibility to take care of a life you created. Kabuhi na yan, Jong. And every human being, regardless of age, must be treated with respect and due care halin sa parent. Ne?
2: Correct.
0: Yan. Di okay na?
2: Kaya mo muna ako ni advice sa K5ZP. Oh.
0: Alayin ito, ginay mo ah. Oh, sige na, Jong.
2: Alayin ito yan.
0: Ang mga dito kaya nag-focus sa himuay. Ikaw mahilig kagit sa mga imo-imo. Rikta ka to dayon niya sa hinimuay. Hindi pwedeng regalo sang Ginoo. Oo, oh, sige.
2: Sige, sige ah. Basta abo na kagit sa ZP ah.
0: Nga?
2: Nga... kamay pa nang hindi na mga kwan, hindi na ni maliwat bala. Kay daw kaduwa na ni diri sa first district, kamay natabo nga mo ni.
0: Kaduwa lang yan, kadamo na na yan, ang linibo na ni mga amo ni mga cases, Jong.
2: Diri sa first district bala, kaysa nagligad bulan, may arap man dito sa bandera.
0: Ah, sa subong lang yung ikaw reporter na yun, pero gamay ka pa, may arap na nanangaway ka pa kabalo.
2: Ati ho.
0: Oo, oh, damo na nga mo ng cases, Jong. Ah.
2: Gani man ho. Eh? Sige ah. So again, amo ni amo dulo naton nga update sinigaw to para sa 11 invest program dulo sa to sa D3 Bio Tech 500 Kag Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Barsales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Dagros, K5 News. Apam.
0: Salamat kay Jong si mga report. Kabay nga matultulan ang kuana. Matultulan ang malocate ang Iloy Giniki para nga mapasabat man sang iyang baloka ang layi will also favor, will always favor nga mamaya gidya. Amo na yang layi. Kon malocate ning parent, ag okay lang man ang mga buhi sang parent, mangita ginapagi ang law nga siya gidya dapat ang matipan sina kay ano man ang himuon ta, waay sang pinaka best nga mag-atipan sa bata niya kundi ang iya mismo Iloy. Masi nagsala lang siya sa iya nga pagdesisyon that time, nahadlok siya, may circumstance nga ang hinabuhi niya na. Pero diba, sinaumpawan na siya, she is still the most perfect person nga mag-alaga sa bata niya kung tagaan lang man chance. Pero nauna sa gobyerno lang tawin ang iya nga psychological capacity. Her psychological capacity, her financial capacity, kung kaya niya mag-sagod bata. Kaya ba si may tililing na nabla? May tililing na nabla mo na inabuhi bata niya. Eh, above all else, hindi gusto niya sang layin na ito ng bata na mabutang sa piligro. Hey! Kung hindi siya drang nag-sugod, guro nga mapailan sa criminal case. Sailo kita sa balita ni Michelle. May balay sa mag-asawa sa silay, gintupok sa kalayo. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
4: Sa K5 JP, bawa kasubo man nga balita, totally damaged gid ining puluyan sa mag-asawa sa may Purokso Mill, Barangay Mambulak, sa siyudad sang Silay. Kahapon nga adlaw ka K5 JP, nakabaton kita sang isa ka video nga kuha sang isa ka taga dito man sa Purok nga ginalamon sang kalayo ang isa ka balay. Although hindi man takambal nga nami kay isa lang ka balay kay K5 JP, hindi gid man nami. Ang balay sining mag-asawa agin kilala ang bana nga si Luel Laraga sa K5 JP, suno sa iya daw pila man kuno katuig nga pundar nila daw laba ni siya ka K5 JP nga kun lang tawon mo kun daw ka mga apartment na mala daw tatlo siya.
0: Shell, dali lang yung Shell kay ipangabayon ta si Itan nga playing video while ga report ka Shell. Sige, go.
4: Sige. So daw tatlo ni siya ka sugpon ka K5 JP nga daw ka apartment up and down laba sa abi nga pagkabalay.
0: Di nga sa igadalan now? Nga sa igadalan kita yun sila?
4: Yes, doka purok na siya bi ka K5 JP.
0: Ila ang lote? Ila ang lote? Yes. Titulado ni?
4: Yes, ka K5 JP. Kasi suno sa kay Luel, may ara sila sa kita parkilan nga lote. Duaan sang ay katilo isa ni Saka Burger. Do Burger. Na mala ka K5 JP.
0: Burger?
4: 24/7. Mm-hmm. Yes, so may pak na mala nga galupad. Angel. Amo na ang ila nga ginakarginahandira sa may pangga. Si Iniya, grabe kuno ang pundar nila diri no dugo kag malhas kay K5 JP kag kuno si Pisipon, well mas sobra 1 million.
0: Pila ang damage bang mga 1 million?
4: Sobra sa iya nga gasto.
0: Sa iya nga gasto.
4: Yes, gina-confirm pa natin sa BSP sila ikon pila. But gin-declare ini na totally damage ang mga katapos ang Bureau of Fire Protection.
0: Kinanglanon na biyan ay Silmo, kinanglanon na ang mga ang post fire investigation sang Bureau of Fire bangod sa mga insurance claim bla. Sa mga insurance claim ti ang estimate sang valuation no. Sining balay amo na ang mangin basihan no. Ano kunong cause of fire?
4: Yes, ang una, ang initial ang kinahatag sa ton nga detalye sa Bureau of Fire, kay Sir JP, daw faulty electric wiring.
0: Permigin na, wala pa nga mo na faulty electrical yes, wiring, permigin na.
4: Kay ti, may budeg. Isa sa may punta nga bahin sang balay kay Sir JP, sunod sa yadra niya nabutang ang mga daan nga speakers, do mga appliances bala ka kay 5JP possibly amuna ang ginto na ano sang pag ignite ni sang kalayo dira mismo sa ilang lugar suno sa kay Luel kay 5JP na brown out kahapon but before nag brown out nakasaksak ang iban ka mga gamit nila kay 5JP o galing kay tisuno sa iya may ara sila kuno sang ginatawag na bala nga ano na gani ang daw ginadagdag mo lang na bala ka kay 5JP nga
0: anong ginadagdag man
4: ang daw ginapindot na bala ano ganito ay, nga nang
0: ay ambot mga inadagdag ang pindot man ang imo kadamo sa kasulod sa mind ko.
4: Pindot nga ang ginatawa ang ginabutangan na bala sa mga kuryente nga ginapindot na lipat ko sa pangalan niya nang daw ginapanaog mo siya kung wala kuryente kay Jason JP tapos pasaka mo naman siya circuit breaker
0: budlay ganyan pabinsaron Shell kinanglan ka na vitamins. Shell kinahanglan mo na vitamins. Oo. Circuit breaker. Oo. Tisige. Pang! Why na kumangtay mo kay mga kanta pa ko?
4: Ayo gali. Ba't din mamulta?
0: Importante. Why na gidbili na nasunogid?
4: Anyway, kay 5JP, ang muna nung mayara naman sa inisyal nga bulig nga ginhatag sa ila ang syudad. Report gikan sa patrol, kaupo si KK5 Martin di maisip, ginadulong sa aton sang D3 Bio, DTX 500, Gagmay, TC. Ako si KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Praktisan tayo ah.

0: have the time to watch it grow.
1: 105 News. Hitri, Bio, Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutumlan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody is happy!
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: night shift,
21: OT,
22: breadwinner.
21: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
23: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go. Go with the flow.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy.
20: Charmy, let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tubtob 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This is

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 12 na sa hapon. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson, Tubtub alas 3, dari sa K5 News FM. Thank you sa mga drivers. Mayang hapon gid sa inyo, tanan happy drive.

Sa mga KSS members nga nagamonitor sa Bilog nga Negros Occidental, good afternoon. Welcome sa It's Your Time to Shine program 1:13 p.m. Ang aton oras mga ka-K5.

Again, good afternoon. Siling ko gani kay Sir Gerald. Sir Gerald, kanami isang music, swabi-swabi lang. Sa mga vendors nga nagapamati man right now, sa tatlo ka mga dalagong nga merkado sa Bacolod City, good afternoon sa inyo tanan. Sa mga suki ko from Bacolod Central Market, Burgos Public Market, and sa mga suki ko man nga mga vendors sa Libertad Public Market, good afternoon sa inyo tanan. Welcome sa It's Your Time to Shine program. 1:18 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

Mayong hapon man sa mga suki naton nga nagamonitor right now all the way from Hinigaran. Thank you very much, Gil. Especially sa kay Sir Romar Duran. Ginatamyaw ko gid sa mayong hapon sa Sir Romar Duran. Nagamonitor every afternoon ginaiyada na sa banwa sa Hinigaran. Salamat gid sa inyo. Tumar gid Sir Romar Duran sa imong suplemento. Nakatumar ka na, sir, sa imong Mighty C capsule. Nagahatag ini sa aton sang energy. Wala nang iba. Nagapabakod ini sang aton nga immune system. Magtumar man sang Klinika D3 Bio nga nagahatag sa aton sang protection against viral infection. Salamat gid sa mga suki man aton dara sa Himamay Lancer. Kumusta na ihan sila ni Inday Margie Tambong Abuda? Gabunok padara ang ulan sa inyo sa Southern Negros. Good afternoon, gid, sa mga taga-Hinubaan, Sibalay, Kawayan, Ilog, Kabankalan. Sa mga suki man nato dira sa Binalbagan and Himamaylan City, good afternoon sa inyo tanan.

Base sa 24 oras ng forecast sang baga sa mga ka K5, alas 4 kaina sang aga. Apektado kita sang ginatawag nga localized thunderstorms mga ka K5. After a while we run under a tree. Pero wala na sang bagyo, ha? Wala na sang bagyo. Sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, galing may ginamonitor ang pag-asa nga si Bagyo Pilo. Sagwa sang teritoryo sang Pilipinas. Nga ang siling sang pag-asa kahapon daw amuni nga bagyo ang magapabaskog sa habagat. Kaina sang aga, may nakuha man kita nga information from Philippine Weather System nga daw naghina naman kuno ang habagat. Siling ko ay salamat. Ang mga wala makapanglabas sa sulod sa pila kaadlaw kay nagbunok ang ulan. Subong makapanglaban na sila. 1:24 p.m. mga tun oras mga ka K5. Sa mga nag-celebrate naman sa ila birthday today. August 11, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo.

May maukod kita nga tagpalamati dira sa Barangay Felisa nga naga-celebrate gid sang iyang birthday today. Solid na solid kunoy mo. Halin sa Radyo Bandera. Halin sang una sa Surabs hasta subong sa KSS. Okay, 5 solid supporters. Ara siya sa gihapon. Happy, happy birthday. Sa Wonder Woman, kuno since 2018, Surabs hasta subong solid sa K5 as listener. Klinika product user, solid supporters, mabuot, simply kind, nga abyan. Ni Ma'am Choli Culado, kagsang K5 News FM, of course. Ma'am Divina Guanzon of Tutong 4, Barangay Felisa, happy, happy, happy birthday to you. Siling ni Ma'am Choli Culado, love, love, yagid ka ko no. Inday Divina Guanzon. Enjoy your day, Ma'am Divine. Happy, happy birthday to you. Kabay pa nga madamo pagin nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi. Sa aton nga mga suki dira sa Barangay Felisa, good afternoon sa inyo. Salamat sa suporta.

0: 1:27 PM. Hangaton oras mga ka-K5. Ma-enjoy lang tayo, Sir Geralda. Ma'am Grace Marperedo, good afternoon. Salamat gid sa pagpamati. Once again, sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Happy birthday sa inyo. Kabay pa nga hatagan kamo sa Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi. Thank you gid sa inyo pa dayon nga pagsuporta.
1: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong umasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: 1:31 p.m. mga ton oras, mga ka K5. Kayo home ko kay Bisan, nakapahuway na ni si Rico Puno eh. Pero you know naman ang iyang mga songs.
1: Well, let's talk about the good old.
0: Kanami sa gihapon pamatian, no?
1: Isipin ang mga bagay.
0: Thank you good sa mga tagahandumanan nga nagamonitor right now sa It's Your Time to Shine program.
1: Naalala mo pa ba?
0: Ma'am Merlita Malva, Sir Leonardo Riloz, good afternoon.
1: Salamas. At kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo.
0: May kilala gali si Sir Bong, bago ko lang nabukaran, happy birthday. Sir Bong, ang mensahe mo bago ko lang na-open. Belated happy birthday kay Noli De Vera.
1: I love you.
0: Nag-celebrate sa iya birthday kahapon pa ni siguro Sir Bong. Thank you, Ged. Happy birthday once again, Noli De Vera. Belated happy birthday to you. Sa tanan-tanan ng members ng KSS, nga nag-monitor right now, sa mga kakilala ni Sir Bong Sausa Lumaino sa Purok Mabinuligon sa Barangay Sumag, mayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga taga Purok GK pagid, good afternoon, 1:33 p.m. ang aton oras mga ka K5. Stay tuned everybody, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
2: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
11: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene
12: Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Sporbiotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sporbiotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sporbiotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salunpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tigke.
5: Kitang-kita.
8: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
5: Kitang-kita
6: ang pangarap ng pamilya.
8: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
9: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
10: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Number one. Hit music station. 101.5.
13: 101.5. K5.

gusto ko man gali damyawon sa mayong hapon kag i-welcome diri sa atong program. It's your time to shine si Ma'am Christine De La Cruz. I know nagapamati gid siya. Adlaw-adlaw gid na from Monday to Friday wala absent. Salamat gid Ma'am Tin. I'd like to greet also in the Jingle Ticar dira sa Hacienda Rosario, sur sa Barangay Granada, Bacolod City. Hindi ko kabalo kung paano ko ihambal sur o konsur. Anyway, in the Jingle Ticar, salamat gid sa good morning, adlaw, adlaw. Thank you very much gid sa aton nga mga suki dira sa Barangay Granada. Wala ginakapoy, wala nagabatsag sang pagkataka. Everyday nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Everyday nagapamati sa K5 News FM. Mga ka-K5, ang dengue is a viral infection gatugas ang dengue virus. So hindi kagid magpakagat sa lamok kaya ang virus ara sa lamok. Ang mga ginateneran sang lamok, guba, kuhais ang tubig para hindi sila magdamok ang mangitlog. Ako kaina aga pa. Pang check ko na to ang mga plastic nga mga ano na bala pwede sudlan sang tubig. May nakita na ko baya nga mga pitik-pitik. O dali-dali ko man dayon ginuula ko man ang dali-dali ko ginuula ko man ang tanan nga tubig para nga magkalamatay ang mga pitik-pitik. Kay ang pitik-pitik na dugay-dugay may pakpak na na, dugay-dugay mga gut na na. Take your supplements. Babakura ang resistensya para may inugbato ka, may inugbato kita sa virus. Samtang wala pa na sila nagdamo kag nagumpisa sa pagpanghalit sa aton, tumara na nga daan ang Klinika D3 Bio. Mga ka-K5, ang Klinika D3 Bio mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. All the way. Mabakal man sa mga KSS members dala sa inyong barangay. Although we may see, there's no way out to get sure, nagapamati gid siya. So, tamyawon ko gid siya si Ma'am Mary Ann Dufiles. Kaya adlaw-adlaw gid ko nun si Ma'am Mary Ann nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Ang mga followers ko bala sa page ko sa Sunshine Lacson Original ka mga unique sang ilang mga ngalan. Ko sigurado kung babae or lalaki siya ha, pero gusto ko siya i-greet subong hapon. Fernel Reuner, mayang hapon kay Fernel Reuner. Salamat gid sa imo suporta. I'd like to greet also Ma Mary Grace Balungkas. Kadamo-damo abi sa inyo, hindi ko ni maubos. Ma'am Alma Season, good afternoon. Mayong hapon man sa kay Ma'am Jenny Octavio ni Pumuseno and Ma'am Josie. Sa kay Ma'am Josie Taliti Lama, salamat gid. Sa mga nagapamati man sa aton in Sagay City, good afternoon sa inyo. Thank you very much gid. Sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program.

Ginapangbasa ko ang mga comments ninyo sa ginpost ko kay Ina. May gina-check ko nga mga names nga wala dugay ko nagid bala wala matamyaw si Ma'am Magdal Castillo de la Rosa. I know she is tuning in. Ma'am Magdal, good afternoon sa imo. Thank you so much.

0: I'd like to greet also Sir John Ray Tabara. Halimpali sa una sa Radyo Bandera hasta subong K5 nagapamati. Thank you, Sir John Ray. And sa kay Sir Lionel Fortunado, good afternoon. Ma'am Helen Pasi, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton sa Paraiso, sa Barangay Estefania, salamat. Inday June Rose Javier Lorejo, thank you very much. Sa kay Ma'am Susan Alojado, Ma'am Jonah Dugaduga, Ma'am Annalie Ibon, sino pa gidi ang wala ko mag-greet? Kay Shock, muning imo nga Facebook account name, sir. Shock de la Peña Estefano. Salamat, Gid, for supporting K5. And I'd like to greet also Ashley Villaras. Thank you very much. Inday Zilia Velches Escamos, good afternoon. Ma'am Trolley, Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, good afternoon.
1: Minsan ang takbo ng buhay mo.
0: Ma'am Jennifer Libre Almolanida, si Ma'am Jennifer. Thank you, Ged. Ma'am Jen Ricario, Gani, salamat also sa pag-monitor. Rikanya Gali, Ma'am Jen Rikanya Gani, salamat, Ged. Ma'am Jonah Amante, good afternoon. Ma'am Jonah Amante Abe, salamat also sa pag-monitor. Kabalugin ko nga ang mga nag-comment. Nagapamati ni Subong, Sir Lito, Lito Infante Pitalyar. Salamat also for monitoring, Sir Franklin Martinez, Ma'am Lydia Aurelio Malaki. Salamat, salamat, salamat. Alauna, 55 ang aton oras, mga ka-K5. Kung may ginabatsag ka mo, magbisita gid sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Hernay Street sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Kay wala sang bayad ang pagpakonsulta. Magtumaro sang Klinika products everyday. 1:55 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Kaginaduluman sa inyo sang Klinika Spore Biotics. Stay tuned, everybody. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pat yun ang candida.
2: Fungi na no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No? D3 Bio? Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
2: Wow.
3: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
2: Mga butika.
3: Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid nimo spore biotics.
2: Kampyon.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galing nila sa ilang nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious.
2: Hindi na infectious.
3: Kundi, no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus spore biotics. Try good ninyo. Kag, hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag spore biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, bonus kay Mr. Bonus kay Mr. Amunay ang kanami sang kombinasyon sang gatawag pro-bio tandem, no? Ga-complement each other ang D3 Bio kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI, hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
3: Wala hugas-hugas.
2: Wala hugas-hugas.
5: Sa lang panghugas.
2: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Gausar sa mga towel, sa mga hotel nga wala naging tinluan mayo.
5: Ay,
2: so kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, Explore Biotics, para layo ka na ang balindok na mil sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3.
2: D3 Bio.
0: D3 Bio.

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: pre. Pula mata ta danay be.
1: Amo gid ang problema pre. Kaya ang problema mo, problema ko man.
0: Ay, gani man pre. Kay na gid subong no. Wala may customer.
1: Wala man bi klase. Nga pre aw. Bila ta ning hulmon mo aw?
0: 1.5 tani pre.
2: Abo. Kadako man gali. Kay busing karon pre ah. Sikon may ara man guro ah.
0: Ay, nakaulam na ko gapon pre. No abi kay ubos ng gatas ni Inday. Kag nagalain pang pamatsyag sa magulang niya.
1: Ah, gali ka pre. Ah. Eh, hindi lang maglayan ang buhat mo, pre, ha?
2: Ngaw.
1: Wala na nag-support ang amay sinahaw?
0: Ay, ang buhat na lang. Wala na eh. Hindi na to yung masaliga niya, pre. Pabayad na, pre, ha?
1: Ay, naluoy lang ko bisay mo, pre. Ikaw yung nagasalo sa obligasyon niya. Dapat hindi imo.
0: Ay, ang bugin na niya, pre. Palangga ko si Dayday. Ganibisan pila pa nakabilog ang bata niya, pre. Baton ko na niya.
1: Bilib ako sa imo, pre ba? Di paano, bi, pre, kung kuhaon sa amay ang mga bata?
0: Bi.
1: O di gani, si Dayday mismo makiguli sa iya ba na?
0: Oh.
1: O di gani, basi makakita sa isang hubin-hubin. E, kabalo ka naman, pre.
0: Bi.
1: Hubin ba na iya si Dayday? Ikaw ya, ha? Medyo may edad ka na ya?
0: Bi.

0: Salamat, gid ka. Ay, ogli, aryo.
1: May okay nakabakal ka sang gatas. Last na gidso mo nga patiti ko sa iya eh.
0: Amo bala, ati, timing gid ka. Kakuan, napunan gani ako sang pangitay, sang ulman. May lang gani, may nakapaulam sa akon.
1: Ay, salamat, gid ka.
0: Wala sang kaso ah.
1: Siyempre, salamat man nga wala gi ko kabati nga nagreklamo ka.
0: Inatungod pa lang ako kamuga. Samtang kaya ko, buhiun kuwid ka mo. Ay, oo gali. Si Tuto sa din?
1: Ato, sa pihak. Gampang to.
0: Amo bala? E, base kung magibito siya karo.
1: Hindi man ka ah. Ga, may ihambal kong tanya ako sa imo.
0: Ay, nga, ano blay na ka?
1: Mapasugot ka ba lang may kachatmig ko nga ni Groga?
0: Ano? Day, hindi ka gani maglahog sang subong sina?
1: Ga, wala ko yung nagalahog. Patuod yung ginambal ko si mo. Kwan, ga, gusto man lang niya nga magkipag-friend sa akon. Eh, wala man na sang kaso ga, ah? Friends, friends man lang.

0: O pre, nano ka? Luluya ka, o? Ano?
1: Perdi scatter?
2: Mga lain-lain, gid bala, pre mo? Wala? Si Dayday bala?
0: Oh! Anong ara naman kay Dayday, haw?
2: Kwan, pre? May kachatmit si Dayday nga negro?
0: Ha? Ano, pre? O, ti ano da yun?
2: Kwan, pre? Panalagsaman na sila gachat kay ti sako man kunong negro sa obra. Kay IT kunong obra ya, pre?
0: Ati ba yun na, pre? Ganda ko swildo? Kung amo na, ano, pre man? Amo nang nubi-nubi ni Dayday ang negro?
2: Ayaw, abot lang. Amo nang pamangkot ko, pre, nga hindi man masabat.
0: Ay, wako sa imo, pre, ha? Hindi ko na yung magpasugot, ya. Tinunto na, ya.

0: Hindi ako maributay sa inyong panghambal sa ako ni Pari Umar. Pero para sa akon, hindi mahimo ininidayday na tugod palangga niya ako. Hindi man na siya makipag-live-in sa akon kung hindi niya ako palangga. Arin ako sa balay. Abrian kumpertahan. Be, do wala di tao ako. Siguro, tulog na mga bata. Pero si Dayday sa diin man, basikon ato siya sa kusina. Ang mayo pa, kantuan ko siya.
1: You want this, huh? This one?
0: Hindi. Si Dayday nag-video call sa negro kag...
1: How about this?
0: Hindi! Ando ina!

3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress

0: Kung arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga buti.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: Pumaka sa mga buti ka.
4: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
13: Nagaburo ng akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epic Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy! Everybody is happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: night shift,
19: OT,
20: breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
0: drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kitang-kita.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Ga, anong butsa ingon sini? Ha?
1: Ga, kainak pa bala dira?
0: Oo, kainak pa. Kaganoon yung inabuhat mo man?
1: Ga, relax lang bala. Hindi mga kig. Ari na oh, ginpadalaan ako ni Thompson sang $350?
0: Hindi pagbatunay na.
1: Ano? Hindi pagbatunon? Napadala na gani sa akon.
0: Kaganong kabaylo? Ha? Ang amo na oh? Hmm? Ang araw?
1: Ga.
0: Ang tambok oh?
1: Ga, wala man sang kaso ga ah. Wala yung man na ginatandog. Ginapakita ako malang sa iya ga.
0: Be, day-day?

0: Ga, may ambalko blatan isi mo.
1: Ano blay na, ga?
0: Dasun si mana balaga.
1: Hmm.
0: Mabisita diri si Thompson sa akon.
1: Ano? Si Linggo gini?
0: Ga, isama lang di siya kasi mana. Gusto niya lang maglagaw di sa aton. Kag isa pa, gusto niya makita ang mga bata ko. Ga, alang-alang na i-cancel ni Thompson ang kadto niya diri kay nakapabok na siya sa tiket, ga. Sige na balaga.

0: Anong siling muga? Mapasipalay ka mo?
1: Oo ga. Gusto ni Thompson nga dito mauna lagaw eh. Di ano, upod ka ga? 2 days man lang.
0: Tagmano ako dito. Mapakuno-kuno nga pawikan.
1: Ay, kinambalan ko na si Thompson. Di okay man lang siya.
0: Ay, hindi ko. Kung gusto mo, kamulang.

0: Wala gid magkakontak sa akong si Dayday. Kasakit. Dugin kalimtan lang ko dayon sang amo si Nakatalinia. Sang nagkadto di ang negro. Kagagugid sa akon. Ngagin pabayan ko lang maglakad siya.
1: Ga!
0: Oh, be!
1: Gabihi ko ga ako ni ga!
0: Si Dayday, ari na siya.
1: Ga!
0: Oh, salamat. May kinakapuli na siya. Abrihan ko siya. Day!
1: Salamat, Gidga, ha?
0: Ga, ane ka, sa din ng mga bata?
1: Ah, ato kay nanay, ga. Ang, ga. Hindi lang kung tanya maglain ang buot mo, ha?
0: Eh, nga man ho. Anong dapat ikalain sa buot ko?
1: Ang, kwan, ga. Ang gusto ni Thompson nga, paapaso niya kami sa California. Buligan kami niya process ang tanan nga documents, ga.
0: Ano? Hindi ka ganit maglahog sa sobong sinadayday, ha?
1: Kawala mo yung nagalahog, ha? Para inis sa mga anak ko. Kagang plano niya nga, kung makabalik siya sa California, padalaan kami niya dayon sang kwarta agad nga mahikot na mo ng talan ng mga papeles. Nangako siya sa akon, ga, nga paskwilahon yung mga anak ko.
0: Ano? Tag ikaw maapas man?
1: Nagambal siya sa akon nga, mapakasal kami di ko, no?
0: Ano? Kagpaano ako? Ha? Ano ko guli para sa imo, Hadayday? Saan mo lang sinakadali? Pilap lang gani kadlaw ni Gro nga ina, dire? Amo na din ang desisyon mo? Wala po man lang na paminsar nga masakitan ako. Kaya taman kapakaslan kung namunang gusto mo, ha?
1: Jairo, pasensya, kid. Pero para inisamon sa mga anak ko. Kag may palaabuton ko kay Thompson. Mahatag niya ang gusto sa mga anak ko. Kag laminagit sa tanan. Palangga niya ko.
0: Dayday!

wala ko mapunggan ang paglakat nila ni Dayday sa California. Kag ako naman, nabilin nga daw kaluluoy, kag daw gingamit lang gid ni Dayday. Masakit pero batunon ko nga hindi ko mahatag sa ila ang gusto nila. Sa subong, nagakontak man si Dayday sa akon kag nagapangamusta. Kag wala naman ako sang mahimo, kundi kamustahanay na lang gid kami. Budlay kalimtan ang mga natabo, pero dapat ko batunon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jairo.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Sa mga nagapamati sa aton dira sa eskwelahan sa Barangay Felisa, mga upod ni Ma'am Rowena Villaran Erbido, thank you very much gid sa inyo. Ang iya gali nga hinablos, nag-celebrate sa iya birthday today si Inday Razel Joy Villaran Cahiles. Happy, happy birthday to you. She is now 14 years old. Dalaga, dalagita na ni 14 years old. Inday Razel Joy Villaran Cahiles. Happy, happy, happy birthday to you. Halin sa kay Tita Rowena Villaran Erbito ang pagpanamyaw.

Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Kadel City, mayong hapon gid sa inyo tanan. Sa mga suki ko dira sa Sagay City, thank you very much. As far as I know, from Monday to Thursday, naka-hook up ang K5 News FM Sagay sa It's Your Time to Shine program. So mabatian gid ang aton nga programa dito sa Sagay City.

Sir Dadboy Mendoza, mayang hapon Sir Dadboy. Sa mga nagapamati sa atin sa Santa Clara Subdivision. Good afternoon sa inyo, sa kay Tatay Feliciano Argilies, nag-monitor gid always sa It's Your Time to Shine program. Kay nagahulat-hulat na siya sa iyang pasahero. Tatay Feliciano, mayang hapon.

Labaw dugay-dugay na gid wala ka communicate sa akon si Inday Jenicel Bangadlaw. Nagapamati sa It's Your Time to Shine program sa radyo na lang sa kuno nagapamati. Thank you very much, Inday Jenicel Bangadlaw. Salamat gid langga.

mga ka-K5, ang sige-sige nga pagsaka sa inyong blood pressure nga hindi matapna, pwede ina mahulog sa heart attack, sa stroke, sa dementia, balatian sa kidney kag iban pa. So every day magtumarget sang DTX 500 capsule.

Hello, Miss Shine. Maayong hapon, ginatami ako lang family Mulate sa Calatarava, La Castellana, kag Mulate family sa Mahalang, kag Garfield family sang Purok magtahos. Madamog nga salamat, Miss Shine. Thank you sa kay Ma'am Normie Mar Mulate. Maayong hapon sa imo, ma'am. Maayong hapon sa imo, ma'am.

Mga ka-K5, ang DDX 500 Capsule, nagapanubo sa aton nga blood pressure, sa aton nga BP, and nagabulig man para magnubo ang aton nga blood sugar level, kagang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Kung nagatumar ikaw sa DTX 500 Capsule, adlaw-adlaw, mapaiway ang balatian sa kurason. Las 2:49 ang aton oras.

kun maghubag ang inyo nga baga or ang air sacs dira sa inyo nga baga, posible nga mag-develop ang pneumonia. Mabudlayan ka mo maginhawa. Especially kung ang inyo nga air sacs may na-na-na. Ang inyong ginatawag natin nga pus. Likawan ang paghubag sa inyo nga air sacs. Ikawan ang pneumonia magtuman sa Klinika D3 Bio every day.

0: Mga K5, today is August 11, 2026. Let's have our horoscope for the day. Martes kita sa buong adlaw, Leo, July 23 to August 22. Kunara dara ang imong birthday. Kunara dara ang mga petsa. Ang imong zodiac sign is Leo. Ipadayon lang ang paghimo sang maayo nga mga butang kay makabaton gid ikaw sang blessing.
1: So
0: Virgo, August 23 to September 23, hindi pagubang pagsalig nga ginahatag sa imo. Libra, September 24 to October 23. Ang mga ginahimo mo subong may mga positibo nga mga resulta. Mataas ang pagsalig sang mga tao sa imo. Scorpio, October 24 to November 22. Daw hindi mo gid ako no subong problema gid ang kwarta. Ang mga ginpangako ko no sa imo matuman man. Sagittarius, November 23 to December 21. Hindi kagid magsugal. Hindi kagid maghimo sa mga bagay nga daw ibutang mo ya bala sa alang-alang ang imo kaugalingon kay sigurado mapyerdi kagid jako no. Hindi manami ang resulta. Capricorn, December 22 to January 19. Likawan mo gid ha ang magpagabi sa dalan. Hindi kagid ko no magtambay-tambay kundi indiin nga kalye. Aquarius, January 20 to February 18. Start ka na kuno sa pag-socialize. Kinanglan kabalo ka na makisama sa iban nga tao. Pisces, February 19 to March 20. May dapat ikaw mahibaluan angot sa imo nga partner. Ano na siya ay han? Aries, March 21 to April 19. Ang imo nga pagka malambing, pagka sweet. Amunin ko no ang rason kung nga ang kadamo gidya sa mga nagahanga sa imo or naga-admire sa imo. Taurus, April 20 to May 20. Kung ipadayon mo ang imo nga pagtingwa, ang imo nga pagkamapisan, sigurado nga mangin financially stable ikaw. Gemini, May 21 to June 21. Ang imo nga ginasupot-supot nga kwarta, nga ginatago-tago, ka ginahalong-halungan, gid. Bawo hindi mo gid na pagastuhon, ha? Kay may maabot gid nga galastuhan nga porti ka importante para hindi ka namang laghap. Cancer, June 22 to July 22. Hindi ka dapat ka maakig, especially sa mga tao nga nag-remind lang gid sa imo nga hindi mo pagbuhaton ang iban or ang pila ka mga bagay, especially kun ini para gid sa imo, especially ha kun ini nga mga bagay magaresulta sa imo nga kapahamakan. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa program. It's your time to shine. Buhas kita ay kita para sa Wednesday edition na naman sa ating nga programa. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidants
3: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
2: happy kanunay,
3: DTX 500.
2: Masaligan,
3: epektibo,
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining super fruit nga ginatawag or some others others call it the complete food? Amo ining avocado. Kaupod to sa nakaroon nga diskasyon si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil,
5: madamo nga health benefits ang hatag sang avocado sa aton lawas, Sir GP. No? Ang avocado ang ginatawag man nga alligator pear or gitawag nila butter fruit. Ini ang loaded sang monounsaturated fatty acids or good fats nga may madamo sang vitamina kag minerals. Balo ka, Sir GP, kung paano ma-maximize ang healing powers ng avocado?
4: Uh-huh.
5: Dapat ipares ini sa super antioxidant na combination sang DTX 500 kag may TC. Mm-hmm. May good fats ka na sa avocado, may pampabakod ka sa imong kaugatan, halin sa may TC. May anti-inflammatory compounds ka pa halin sa DTX 500. Sigurado, layo ka sa cardiovascular diseases, kangay sang heart disease, kag stroke kong gainom ka DTX 500, may TC kag gakaon pagika-avocado.
4: Of course, mm-hmm. Ang avocado ang may vitamin C, vitamin E, vitamin K, kag vitamin B6. Subo man sang riboflavin, niacin, folate, pathothenic acid, kung but mo silingon, amun yung vitamin B1 to 12. Ano? Mm. May ara man sang magnesium kag potassium. Ini man ang may lutein, may beta-carotene, kag omega-3 fatty acids.
5: Ang naming epekto sang good fats halin sa avocado, Sir GP, ang paghinay sinisang breakdown sang imo nga carbohydrates. Mm-hmm. Agud mangin stable ang blood sugar levels. Kampiyon para sa mga may diabetes, kapin pa kon adla-adlaw gainom ka DTX 500 kag may TC, tapos ang imo pamahaw avocado, at dasig makontrol ang diabetes.
4: Wow! Mm. Ang tunga pa lang sang avocado, Dok Ramil, mayara na sang 160 calories, may 14.7 grams of good fat, kag 6.7 grams of fiber. Amo nambal ni Dok, pamahaw mo avocado goods na. Kay may calories ka ng 160, tunga pa lang. So sa isa ka avocadong bilog, mayara ka na mga 320. Ina nga food fat ang essential sa kada silyo lasang lawas. Iniman ang nagapanami isang panit kay nag-enhance ang absorption sang fat-soluble vitamins kangay sang A, D, E, kag K. Mm. Kag iniman ang nag-enhance ang imo immune system.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Ang isa kabilog na medium size nga avocado ang may 76 milligrams ang natural plant sterol or ang gitawag lang nga beta-sitosterol.
4: Mm-hmm.
5: Ini ang mga gapanubo sang imo nga cholesterol levels. So attention sa may mga hypercholesterolemia. Kao na kamo avocado agun magnubo ang imo nga cholesterol. Kag gusto ka dasig, nami ang pagnubo, parisan gid DTX 500 kag may TC para nami ang epekto.
4: Nagapanami man sang panulukan ng avocado, Dok Ramil.
5: Correct, because of lutein.
4: Oo, bangod sang lutein kag zeaxanthin.
5: Pero kung butangan pag mo DTX, super antioxidant plus lutein, siga ng mata.
4: Dua ka mga phytochemicals ngayon na makitaan sa eye tissue. Sila ang nag-provide sang antioxidant protection agad nga matagan, amaganhagan ang damage sa mata, especially lin sa radiation, sa mga cellphones kag computer screens.
5: Sikon problema sa mata, Sir GP, permita na ginabalik-balik pabalo sa ila ang oxidative stress ang ginahalinan sang glaucoma, cataract, kag mga retinopathy. Gani kung nag inom ka DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw, nya kaunan mo pagid avocado, labi na gid kung may diabetes ka or kung may family history ka mo sang mga balatian sa mata. Amo gid ang combination, avocado plus DTX 500 kag may TC or pure C.
4: Nagapabakod man sang mga tul-an ang avocado, Dok Ramil, bangod sang vitamin K sini. Gani mas ma-enhance ang calcium absorption kag ginapunggan man sini ang kidneys nga mag-excrete sang calcium sa ihi.
5: Ari ang gusto ko staran nga health benefits ang avocado, Sir GP. Anti-cancer. Suno sa mga pagtuon ang folate kag carotenoids nga makuhalin sa avocado ang nagaprevent sang cancer. Now, kung naga-DTX 500 ka, naga-may TC ka or pure C, which is anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory, mas naga-fortified kag sulid ang imo protection batok sa ginatawag nga cancer.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
3: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Garantisado.
1: Epektibo.
3: Aramis
1: Whoa. DTX 500.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. K5 News FM.
6: Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

Vlogs of Music Lovers, it is now 3:07, and at this time check is brought to you by our Super Trio DTXL500. Our Clinica D3 Bio, tandaan ho ninyo kapag kaubusin po naglahat ng kaso, Clinica D3 Bio ho ang saguto dyan. Sabay na rin ho natin ang pag-take ng ating D3 Bio at ng ating DTX500 ng ating alkaline-based vitamin C, that's a mighty C. Magandang hapon ho mga K5, kasakasama naman po ninyo AJ Jack para ho sa ating The Big Mix hanggang alas 4 ho ng hapon. Nasamahan nyo ako mga kaibigan right here on K5 News FM, Philippines.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: nakatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics!
3: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaariba! Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: It's the best part of the day.

Wellness Month ho tayo ngayon, National Wellness Month, 1 ng August. So always alagaan ho natin ang ating kalusugan, mga DTX 500, D3 Bio at Mighty C. Kita-kits ho tayo bukas. Maraming salamat sa pagtuto. Adios. Adios.

0: FM. News FM. D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika.

0: Beauty Soap, magaspang mapanit.
1: DTX Beauty Soap,
0: dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap,
0: puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
0: bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics, makabulig sa pagtampo.

0: taas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
9: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
10: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen, gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasumpon sa aton drama sa kahanginan. Ganyugid makuhaan sang leksyon, nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malaing nga babae!

0: Day? Nadugayan ka gidaw?
1: Nangita pa ko kwarta ah. Agod may baluno ng kabataan buwas.
0: Aw ah!
1: Abi mo ya kung diin ako nagadto haw? Namiga?
0: Hindi man sa amo sinaday ah. Natingala lang ko ah.
1: Pues, sa dason, hindi ka na matingala kung hindi manggid ako kapauli. Buot sina silingon, nagapangita pa ako sang kinawala ta.
0: Pasensya, giday, kay nabalakawan lang ko. Kagkaibalo ako nga kinabudlayan ka na ikaw lang ang nagabaka-baka sa pangabuhi ta.
1: Drama naman. Hoy, Julio. Super nakadrama sang kabuhi ta. Abi hindi na pagdugangi pa. Kay katalaka na gid. Madak-an gani ko, bulagan ta na lang ka.
0: Tayara. Bakit di man ay? Hindi pagimuwa ina ha? Ngaaw. May gitbulos ka na balasakon. Kagamunang nag-aatag sa ibo sang kwarta. Nabubalasin na, ha? Ara? Sinuna?
1: Ay, ambot! Katalaka sa imo, Julio!
0: Hindi man ko pagtuntua. Hindi lang. Mas maayo pangani nga. Parakawon mo na lang ko. Sasaiputan mo ang ulo ko.
1: Oo. Hindi ka magkabalaka, Julio. Kay kun mag-abot gid man ang chimpo nga puno na ako sa imo, prangkahon ta kanayon. Hulat ka lang. Nakabati ka? Ha? Hulat ka lang!

0: Ton, ari ang balon mo nga kwarta o. Oh. Ay, hindi pag-ubusa ha, kay nagadaliligwa ko ba lang asang pangita sina.
1: Hindi lang ko pagatagi, ma. Mabalon lang ko sa tinanok ng baligong kagasin.
0: Pag hinugay na balain ninto, Ton, mala? Daw sunod ka man imo kay papa mo, no? Ano ka? Akig ka man sa kon? Ha? Akig ka man? Sabat!
1: Nga, insultuhan mo gitsi papa, haw. Ma? Kapamati lang ko bala sa pagbay sa inyo kagabi. Kasakit sa manggin panghambal mo kay papa.
0: Tonton?
2: Isang hindi pa bulag si papa? Wala ka mang ganiyo, bra. Hindi bala, ma? Dani, hindi mo mapagsakit ng buhot ni papa? Nagalalain na sa gana isang sitwasyon niya. Amon mo pa na.
0: Hoy! Hindi ko paghambalis ang amo sina, ha? Wala ka kahibalo kung daw ano kabudlay mangita sa kwarta? Nakabati ka? Isa mo pagari kawalwal sa akon? Masambil ginang sungad mo! Sige bala! Hayo, tro ka may apaka! Mano ka, maintraman? Buiset ka karon na! Ihulog ka karon sa bubon ni animal ka! Oro ka mo tanan mga palas anon! Mga buiset! Mga buiset!
2: Ah! Hindi kami buiset, ya!
0: Hoy! Animal ka! Tantan! Umandam ka lang karong sa akon, ha? May imo ang ikaroon pagpauli mo! Bantay ka! Animal ka, bata? Maapin sa amay nila? Ang kabalo lang ka mo sa sakripisyo nga ginhimo ko para lang mabuhi ka mo! Para lang may ihatag ako sa inyo! Kung kahibalo lang ka mo!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: madali sa sapa?
1: Ay!
0: Oo, kiting ah. Kadamo sang lago namon eh.
1: Ay!
0: Ay, dali na lang ko di. Langit, langit ha. Manog tapos naman ko ah. Isa na lang ni kabunlaw nga ako niya. O tapos na kuya dayon.
2: Hmm, ay, pugi. Sa diin tong habon ko nga labada man. Ay, kasabad ah. Nabilin ko tuguro ay.
0: Ay, te. Ay, kalayo pa niya ako magbalik ka pa.
2: Ay.
0: Ah, tiyari o gamitan na lang o may isa pa ko di ka pakiting ang powder o ah.
2: Ay, sige lang miga kiting ah. Ay, mabalik lang ko sa balay ah. Kulang man naghapon eh.
0: Ay, hindi na ah. Ako na lang mapadulong si Mudri. Ara lang kami daya sa unhan niya o. Oh. Boy ko, yan ay layo patay mo ya. Mataklad ka papakadusin niyo.
2: Ay, kahuluya man. Ay, sige ah. Kay ulian ko lang kung makapuli ko sa balay. Kag makalabay ko sa inyo ah.
0: Ha? Hindi na ah. O para sa habon. May problema ah. Ay, padulungan pa ka di ha. Masugo lang ko sang bata nga naghahampang to sa may dalan, no ha?
2: Ay, ate sige ah. Salamat gigiting ha. Salamat gid.

0: Ah, ga?
1: Mm.
0: Ako na lang madulong ah. Kay matuba ko to dayon sang saging nga saba sa kilid sang sapa blaw. Manugluto na to eh.
1: Ah, ate sige ah. Balik ka dayon ha. Ga?
0: Mm.
1: Balik ka dayon.
0: Mm.
1: Kay mapabulig ko si mo panday sang pertahan to sang kabinet oh. Ana tangtang na.
0: Ah, oo. Ay, oo gali. Pila ka putos nga habon ang dalon ko?
1: Mm. Duha lang ah, kay maisa na ko to kaginbilin sa iya.
0: Ate sige ah.

0: Ara. Gintalanta ka sang biskwit, ha? Kag soft drinks nga cold-cold di kitama, oh. Pamahawa, nanay, ha?
1: Ay nga, ginoo mo gidya sa dughan ko, Ernesto?
0: Ha?
1: May makakita gani karo sa aton, ha? Wala ka gidya balay ragahalong.
0: Ano, abi kay? Wala mo man abi dahil gintaho mo.
1: Abi, maglakata to, ha? Kagambala siya sa wahon mo nga salamat, gid. Bayran ko lang ni.
0: Ay, hindi na gani, ha? Oo, galing. Saan mo ta pwede man?
1: Ay! Ano gidya abi ang poslon ko kung patulan ta ka, ha, Ernesto? May mabulig ka sa pangabuhi ko? Kabalo kagid balas ang estado ko.
0: Ara, amo niyo. Suportahan ta ka sang groceries mo. Bugas, uga, sudan, dilatas, tanan. Kagun ano pa dira? Kagun makapakidan ko sang akong tubo, may partida ka? Ano?
1: San opa na iya ang tubo mo? Kagun magpakidan ka, upod mo man gyapon ang asawa mo. Huh. Ote, paano ka kalusot?
0: May diyahan ko na iya. Basta pasaligan lang ko bala. Ote, ano? Ano sa imo, Hara? Ang ipatol mo sa iban? Kundi sa ako na lang. May bata ko yung abroad. Kagkunabi lang ang mapatay bisis wahon. Ikaw din yung bulos ko sa iya. Abi mo bala, Hara? Dukay na ganyang handong ko kagdubot sa imo mo.
1: Hoy! Pariagaba ang atawo nisto. Pariagaba!
0: Kay baloko nga may something sa inyo ni Cap. Pero okay lang, ha. Makadalin siya kamanda sa malam ngayon, eh. Pero wara, ba't naman ko wala? Mas baskog ko yung maghanot sa kay Cap, eh. Latoy na na yung kay Cap. Ako niya, dobaratiya pa niya. Makabuslot pa niya sang yubun-yubunan mo.
1: Ay, paghalin ka diri, Ernesto, ha? Paghalin diri! Buisit ka!
0: Oh,
1: halin!
0: Oo na gani. Basta, paminsara ginambal ko si Muara. Paminsara sa Mayo. Gagawin makadesisyon ka na. Pangilayi lang ko, ha? Ha, Ara? Pangilayi lang ko.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effect.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossy.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Dortes.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga byan, sunag ninyo sa papamati ang mga matahubang kasumpun sa katong drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sa pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kasi direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabake Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kaginiang inyo alagad, AJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pag-salamat ko sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangon sang Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Ako na patsagaan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
12: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
13: isang bala ka lang.
12: Ako,
13: ang linya ko,
12: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
13: Extend.
12: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
12: Extend. Supplement for men.
11: Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
17: 101.5 K5 News.
18: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pagkakas.
0: pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: El Castigador!
20: El Castigador!
17: Ang tinig ng bawat mamamayan.
20: El Castigador!
17: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
20: El Castigador!
17: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
20: El Castigador!
17: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 11 katakaroon sa bulan naman sa Agosto sa ning tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatundunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-five sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong kapagpangalagad. Sa sur nga bayan sang Negros, nakapangot ng 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovados with FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gai City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod, nag-aarangkada na ang numero unong istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number one radio station base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Sarang magkita nga malantaw via Facebook Live at K5 News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Makitaan man kita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5 kag via TikTok Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Kumusta nga aton sing masuki nga nagaungot sa itong pagpangalagad, ginaupdan ako sa akon si kamahangkilan nga mas paring part sa technical side. Upon sa kay K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao, ang Loyloy 4, ang Butchog Ocho. Ako naman yung kubos nga lagad si K5
1: Rods Palma El Castigador.
0: Alas 4:35 na sang hapon mga K5, medyo kalami sang patahon. Kag daway nag-ulan, medyo nagagumguom siya, medyo mapaang lang galing. Pruti, medyo kwa na, ginapasalamatan sa giban, gaway ginagbunok ang ulan. Pruti sa iban nga bahin sa Pilipinas, nag-inulan dito. Ang iban to, may nahalitan sa bagyong Maymay. Kag si, ang nagapasulod si Bong, si Pilo. Ay grabe nga mga bagyo. Ikahapon, ang update sa dalagan sang panahon, do mga 5-6 gidyak bilog na nagahana. Although nga tiway pa man niya sang panimaan nga magasulod niya sa Philippine Area of Responsibility. But ulo aligmat kita as early as now. O, sa nag-a-star dira sa mga pangpang, kilid sang bye-bye, ulo aligmat kita pamati sa K5 para at least mangin alerto, kamo ka mangin updated kamo sa mga balita. Isa pa gini kay gina, nagtutok kita. O, sa although nga tiway gimanta ginabalita, tamalang niya ang mga nagakalatabo sa Senado. Kaya kagina magka-K5, i-check na ba sa daan si K5 Shine? Si Senate pa ako ng presiding officer bala sa impeachment trial nga si Senator Chiz Escudero. Ahay, ginambalan niya bala kagina yung abogado. ginambalan niya yung abogado sa mga Duterte bala sa depensa. Kay nga ako nagbigay nga ghost nila si si Attorney Kapunan. Masulusad dia kay gina. I-check tabi si K5 Shine. Kagiban pa nga mga balita nasyonal, no? Kay medyo nagakwan kay gina. Hibaloon ta na karon dugay dugay detalye, no? Ara na iuna unta si K5 Shine Lacson. Gika naman sa atong singa News Center Connection.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Shine, i-balita mo.
2: Tabangi ko si Rods kay dumasukan ako.
0: Nga man. Anong natabo?
2: Hindi ko kagwanta si Rods ang impeachment trial ni
0: Nga aman.
2: Grabe ka draining, grabe ang mga adlaw-adlaw or every time na may trial, may mga nagagwa gid sa nga mga statements nga kung kay isabi lang makibot ka o matingala. Well, ang reaction abi naton kag ang reaction sang publiko lain-lain man.
0: Mm-hmm.
2: Anyway, si Rods, day 14 kahapon na postponed ang impeachment trial
0: bago sa 2
2: Mayo nga panahon dito sa Metro Manila. So kaina gin padayon ang ika-14 kaadlaw na na impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. May din palayag diri ang testigo sang prosecution. Ikaduhana ni nga auditor from Commission on Audit na nagtindog bilang testigo sang prosecution sa impeachment trial. Ang ngalan niya sa Nisirod, si Zaylin Del Campo.
0: Zaylin May Del Campo. Oh.
2: Yes, oo.
0: Dalang May, kay may tupad ka na nga May.
2: May pa. Zaylin lang yang ako, yung nga natandaan.
0: Zaylin May Hikilan. Ah, Hikilan, di sa Hikilan. Zaylin May Del Campo ang pangalan niya. Oh. Kaya ginamonitor ko ni Kagina sila mo. That's why nga nakayuhom ko. Regarding sa pag ghost blay sang ayo nagayuhom. But anyway, ano na ka K5 Shine?
2: Yes, Sir Rod. So, Zaylin May Del Campo. Amo ni, hindi si May Gikilan.
0: Ay, oh, hindi na sa. Oo. Ali-ali tanaya.
2: O ali-ali tanaya. So, muning natabo si Rod. May ginhambal sa nga siling niya may 73 million pesos na confidential funds na ginagamit sa Office of the Vice President na masiling naton wala nagsunod or wala sa pagsulundan. Wala nagaangot sa guidelines ang paggamit. Wala sa nagalapas sa kung anuman ang nakasaad sa joint circular. 73 million pesos. May ara pa din gani, bigger. Yung mga, may mga kwan pa din na 400 million pesos. No? More than 400 million pesos. But I want to be very specific. Sa sininga 73 million pesos na confidential funds na ginagamit sa Office of the Vice President, ang siling sang COA auditor, siling niya, kwan, pwede manabat ang DC presidente, pwede manabat pagin ang duha ka mga opisyal sang Office of the Vice President nga si Gina Acosta, gin pang ano gid sang ilang ngalan mo, gin pang lawag gid ya si Rods mo sa impeachment trial, Gina Acosta and Julita o Villa Del Rey. Amo ni sila ang mga opisyal gali sang Office of the Vice President. Kakun hindi insakto ang paggamit sa confidential funds, sila ang manabat, no? So tatlo ni sila, o si Vice President Sara Duterte, ang special disbursing officer nga si Gina Acosta, kagang chief accountant nga si Julita Villa Del Rey, no? So kuan, hindi man kita duwa ay maging mas specified kung paano sila manabat, kung mapreso sila whatsoever or makakas sila sa ilang apuesto, but ang klaro diri is may salabdon sila bangod sa hindi insakto nga paggamit sang 73 million pesos nga confidential funds. Now, hibaluon naton diin nagkadto ang 73 million pesos. May ara sila gali nga dapat i-liquidate nga 125 million pesos. Nagsubmit sila sang mga dokumento or documents of expenses. Dere abi nakasaad kung diin nagkadto ang kwarta. Pero sang ginexamina ni sang COA, ang siling sang COA daw mga 70 plus million did sa 125 ga confidential funds sang 2022 ang nagkadto sa masiling naton hindi amo or hindi dapat diri nagkadto. Kaya ang ginhambal diri sang COA, siling niya sa ilang documents of expenses nga ginsumiter, gingasto ang 73 million sa youth campaign. May Christmas party na gingastuhan kang iban pa din nga mga activities, kag may Thanksgiving gathering na gingastuhan. So dira nagkanto ang 73 million pesos.
0: Grabe
2: sa confidential funds na hindi pwede na amo ni ang kadtuan hindi ni siya pwede. So nag-issue karon ang COAS ang notice of this allowance. Ano na siya ang notice of this allowance or ND? Gina-issue nagali isang COAS sa agency sang gobyerno o sa isa ka ahensya sang gobyerno kung makita nila na daw ginagamit mo ang pondo sa hindi amo. Halimbawa, luho, no? Halimbawa, dokuan bala wala nagasanto, sobra nga paggasto na maluho nga paggamit, hindi kinahanglan, irregularidad. Kung makita nagali sang COA sa isa ka ahensya sang gobyerno nga may irregularidad, hindi kinahanglan nga paggamit, sobra nga paggasto, maluho nga paggamit sang pondo o sang confidential funds to be specific, the issue gali sila sang notice of this allowance. So nag-issue ang COA sa Office of the Vice President. Kasi siling nila, hindi din niya pwede ang ilagin submit ng mga documents of expenses. Kay gamiton mo ya ang, halimbawa, 10 million nagkadto sa reward payment. 34 million nagkadto sa mga pagbakal sa mga nagkalain-lain ng mga goods. May isa pa din na nagkadto sa medicines. Diba? So, hindi ni pwede. No? Amo na galing siling manbala sang iban nga kongresista nga dapat ang confidential funds ginagamit na siya sa operation for national security. Gamit sang ila pagbayad sa safe house, paghatag sa mga rewards sa kung sino makahatag sang impormasyon confidential ng mga informations, dapat dira galiga kadto ang confidential funds. Pero iniya ginbakal sa medicine, ginbakal sa mga iban pagdito nga goods. Amo na bala, which is guwa na nasa sa pagsulundan. Sa guwa na sa hindi na siya pwede nga ginagamit sa mga. So nag-issue ang COA sang ND, notice of disallowance, buot silingon ang ila to nga mga ginsumiter nga mga dokumento nga kuno diri nagkadtong kwarta ginreject ato sang COA, hindi pagbatunon sang COA. So muna ang isa ka ina sa mga ginpang bulgar no sa ika 14 dias na nga impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Ari pa gid si Rodso before ko magmalipat no. May ara sang tikundi nalipat gid ko.
0: But anyway, kag G5 Shine, okay naman so far ang mag-update dada sa national. Kiti kita bulo bantayan na to ni ang kwan mo. Nakayuhom na kuya kaginas na siling ko samtang ginatakwal bla kay ining si presiding impeachment court presiding officer Chiza Escudero. Daw nagihom ko sa ngambal niya kay di ang balance attorney Lorna Kapunan niya ay wala kaya ginindyan. Oh? Wala kaya ginindyan attorney sa mga abogado sang depensa, abogado ni Vice President Sara Duterte gin ghost ka lang niya kay ngaway kanila gin sabat kay ginaghambal galing korte ang Senado kag Kipev Shine sa depensa kag sa prosecution nga nagasiling nga abi mag-istoryahan na ikaw mo mag-meeting kamo i-compare nyo ang mga ebidensya o mga dokumento kung diin dapat na din ang original kagamon i-present ko sa amon para at least hapos ka madasig ang aton sing pagtakol sining impeachment trial. Ang guwati, ang depensa kag Kipev Shine, huwag gidiagaliin nagwan. Ay nag-ulpot, ihambal niya. Wala kaya gininjan na attorney Lorna, ha? Gin-ghost ka na.
2: Basta hindi mag-ulpot, oh. Na yung ginagamit, kaya gin-injan mo ko. Oh. Subong niya gin-ghost mo ko.
0: Oy, grabe, oh.
2: Sabi mo sa relasyon, gani si Rod, gin-ghost mo ang isa ka tao or ang karelasyon mo, pwede ka nabang pasakaan, kaso mo?
0: Ay, tood ka? Inang grabe ng effort niya, why mo gisagin...
2: May epekto psychologically ba na sa tao?
0: Oy, gali ka?
2: I don't know, talk mo ng imo mga amigo ng mga abogado basta daw makulog sa kaso hay yung ano basta gigo ano naapektuhan
0: daw may ginapabulo pa bati-batian ka oh.
2: Ako Hindi ko pag-isuwa, bilang magambal bala si Rod. Kabudla, ginakaroon. Anyway, si Rod, are, antes ko magpaalam, ang may ginsumitero sila ng mga resibo.
0: Amo pa na, Tani.
2: Na ang PETSA si Rod, December 13 to 18.
0: Aha.
2: Pero si Rod, ang ilagi si sumeter nga liquidation para ini sa pondo na 125 million pesos. Pero ining 125 million pesos nga pondo, wala pa ni ma-release.
0: Uy.
2: Na ang may liquidation na kami.
0: Pero ang nanamian, pagid kuya ka K5 Shine, sabi mo ano, ay ning kundi si Koa Auditor Zylene May Del Campo, nagsiling siya nga may ara siya nga mga bien, alinya at least bien tetres ka mga pangalan. Nami yung pamasahon ko mga pangalan bla. Dasig lang niya. Ang mga pangalan, Aryo, si Pia Piato Slim, Ralph Josh Bacon, Ann Ong Pauco, Heart Santiago, Fiona Villegas, Beth Revilla, Clariza Hontiveros, Jose Jocno Jr., Diane Maple, ba umapol or maple, Lapid, and John A. Lapid Jr. Pero pigaw na, aring nami, oh. Oh, dasig lang ka give five shine. Ang mga managmi, dire, aryo, si Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Matthew, Matt Llanes, tani, no? Matthew Queso. Keso di Bula, Black Agi Web Shine. Dason, Nova Santos. Si Sala Kasim. Renan Piatos. Si Xiaomi Ucho. Jay Kamote. Rin pinaka the best ng ngalan. Jay Kamote. Migi Mingo.
2: Ha? Doon na notice ko doon mga kaaway, doon mga kasumpong.
0: Migi Mingo.
2: Murder ang ilang mga
0: Uy! Kalan, buhi kayo. Pa si Yuyoy Villamin. Ah, Kukoy galing niya. Kukoy Villamin. Si Connor Adrian. Hanilet Camille C. Christine Applegate Estrada. Denise Tania Escudero. Oh, grabe nga mga pangalan. But anyway,
2: Pinatuya si Hontiveros, siya si Rod.
0: Si Hontiveros, nga lang niya si ano, Aryo, Dilingida. Doon hindi mo si Risa, Hontiveros siya.
2: Hindi gani, pero...
0: Hanilit. May hanilit pag gadiyo mo. Ayo. Pero ini nga mga bagay, dipinsahan pa ba na yas ang defense panel kag Five China. Those are
2: pangitaan birth certificate.
0: Tikom na ipakita man lang. Malay mo amo ning pangalan kit dungol man mga ginikanan sang una. Mga pangalan ta makon mo himuon yang may ara gani 1 2 3 ang pangalan mo. 1 12 3 4 muna yung mga pangalan, may iba niya nga color, tanan, yellow! May araw may iba nga red! Kita mo si Red Salgado, ang bataya si Blue kag si Green?
2: Pagkilala ko po Roman Carlos, Carlos 1, 2, 3, 4, 5.
0: Timalay mo, maka-present sila sa mga dokumento, nga those are the legal names nga visible yas sa PSA. Ayo.
2: Pila pa ni kadlaw kag matapos ang impeachment trial kasi as I said dumasukan ako.
0: Pero bulubantayan ta niya kay medyo kwani, medyo panghangkat ni sa depensa kung paano na depensahan ining mga ginpagwa ng mga statement coming from the witnesses kay K5 Shine.
2: By the way, Sir Rods, kadumdum ka nga sang 2025 last year, gin-recommend sang NBI ang pagpasaka sang kaso against Vice President Sara Duterte ng grave threat, bala? Iningin sila niya, bala, hindi nga mapatay kay Presidente Marcos, bla bla bla, kung mapatay siya. Sini nga adlaw, alauna, imidya kay ina, ginpasaka na sang DOJ ang kaso ng grave threat sa Quezon City Regional Trial Court against Vice President Sara Duterte because of that statement, Sir Rods. Report gikan sa News Center. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko. Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
0: Timasulo sa Diyari Mike K5, bulaman tayan taning galatabo sa Senado sa impeachment court. Kaya para yun pa man ang pag-lay down sa mga mga ebidensya batok naman sa kay Vice President Sara Duterte. And of course, no, the batteries of lawyers ang pag-ilinaway dras ka may impeachment court. Ilang taon taning sabat naman sa depensa, paano nila malutsan? Ining pipilag ka may ginapanghambal naman sa mga witnesses regarding sining pipilag ka mga resibo naging pang audit sa Commission on Audit by Kakify. Mabay ka na komersyal. Pagbalik ko, tutok na kita sa mga pipila na ton ka mga balitang lokal pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.
3: Istoryahan ta karon ano bala ining super fruit nga ginatawag or some others call it the complete food. Amo ining avocado. Kaupod sa nakarong nga diskusyon si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Madamo nga health benefits ang hatag sa avocado sa aton lawas, Sir GP. No? Ang avocado ang ginatawag man nga alligator pear or gitawag nila butter fruit. Ini ang loaded sa monounsaturated fatty acids or good fats nga may madamo sa vitamina kag mineralis. Balo ka, Sir GP, kung paano ma-maximize ang healing powers ng avocado? Dapat ipares ini sa super antioxidant. Nga combination sang DTX 500 kag Mighty C. May good fats ka na sang avocado, may pampabakod ka sa imong kaugatan halin sa Mighty C. May anti-inflammatory compounds ka pa halin sa DTX 500. Sigurado, layo ka sa cardiovascular diseases, kangay sang heart disease, kag stroke kung gainom ka DTX 500, Mighty C, kag gakaon pagigabocado.
3: Of course, ang avocado ang may vitamin C, vitamin E, vitamin K, kag vitamin B6. Subo man sang riboflavin, niacin, folate, pathothenic acid, kung but mo silingon, amun yung vitamin B1 to 12. Ano? May ara man sa magnesium kag potassium. Ini man ang may lutein, may beta-carotene, kag omega-3 fatty acids.
4: Ang naming epekto sa good fats halin sa avocado, Sir GP, ang paghinay sinisang breakdown sa imo nga carbohydrates. Mm-hmm. Agud mangin stable ang blood sugar levels. Kampiyon para sa mga may diabetes, kapin pa kon adlaw-adlaw, gainom ka DTX 500 kag Mighty C, tapos ang imo pamahaw avocado, at dasig makontrol ang diabetes.
3: Wow! Ang tunga pa lang sang avocado, Dr. Ramil, may ara na sang 160 calories, may 14.7 grams of good fat, kag 6.7 grams of fiber. Amo nambal ni Doc, pamahaw mo avocado goods na. Kay may calories ka ng 160, tunga pa lang. So sa isa ka avocadong bilog, may ara ka na mga 320. Ina nga food fat ang essential sa kada selula sang lawas. Iniman ang nagapanami sang panit kay nag-enhance ang absorption sang fat-soluble vitamins kangay sang A, D, E, kag K. Kag iniman ang nag-enhance ang imo immune system.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
4: ang isa kabilog na medium size nga avocado ang may 76 milligrams ang natural plant sterol or ang gitawag lang nga beta-sitosterol. Ini ang mga gapanubo sang imo nga cholesterol levels. So attention sa may mga hypercholesterolemia. Kao na kamo avocado agun magmunubo ang imo nga cholesterol. Kag gusto ka dasig, nami ang pagnubo, parisan gid DTX 500 kag Mighty C para nami ang epekto.
3: Nagapanami man sang panulukan ng avocado, Dr. Ramil.
4: Correct, because of lutein.
3: Oo, bangod sang lutein kag santin.
4: Pero kung butangan pagin mo DTX, super antioxidant plus lutein, sige nang mata.
3: Duha ka mga phytochemicals ngayon na makitaan sa eye tissue. Sila ang nag-provide sang antioxidant protection agod nga matagan, amaganhagan ang damage sa mata, especially hilin sa radiation, sa mga cellphones, kag computer screens.
4: Sikong problema sa mata, Sir GP, permita na ginabalik-balik, pabalo sa ila ang oxidative stress ang ginahalinan sang glaucoma, cataract, kag mga retinopathy gani. Kung nagainom ka, DTX 500, kag may tisi adlaw-adlaw, niya kaunan mo pagid abukado, labi na gid kung may diabetes ka or kung may family history ka mo sang mga balatian sa mata. Amo gid ang combination, abukado plus DTX 500 kag may tisi or pure C.
3: Nagapabakod man sang mga tulaan ang abukado, Dr. Ramil, bangod sang vitamin K sini. Gani mas ma-enhance ang calcium absorption kag ginapunggan man sini ang kidneys nga mag-excrete sang calcium sa ihi.
4: Ari ang gusto ko staran nga health benefits sang abukado, Sir GP. Anti-cancer. Suno sa mga pagtuon ang folate kag carotenoids nga makuhalin sa abukado ang naga-prevent sang cancer. Now, kung naga-DTX 500 ka, naga-MITC ka or PureC, which is anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag anti-inflammatory, mas naga-fortified kag sulid ang imo protection batok sa ginatawag nga cancer.
7: My family history ba na kamuhusong diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DTX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: Ang may powerful compound
7: nga naga-panubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis!
8: DTX 500!
9: DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy!
10: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
11: D3 Bio.
12: Problema sa trangkaso,
11: hilana,
12: sipon, kagubo,
11: tugasong virus, kagbikrobyo.
12: Ang D3 Bio ka na.
11: Ang D3 Bio,
12: uno sang lauric acid,
11: na ginahimo monolaurin sang atong lawas,
12: nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
11: Mag D3 Bio.
12: Adlaw-adlaw.
11: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabagat sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
16: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C,
12: mababaka sa mga butika.
18: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Bukas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4Biotics!
3: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasi!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Online.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kitang-kita.
17: Ganado kaya malusog.
16: Kitang-kita.
17: Timbang ay mabigat.
16: Kitang-kita.
18: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
19: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
16: Kitang-kita.
17: Ang pangarap ng pamilya.
18: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
12: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salonpas, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salonpas. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Number 1.5 K5 News.
5: Welcome back, mga kaki-5, sa palatuntunan nga El Castigador. Mga kaki-5, permi lagid kita busy, sako. O, di ka magkagto, matrabaho. Why ka na panahon sa lawas mo? Why ka na panahon o kontime nga maghatag o resistensya, sustansya sa imo sininga kaugalingon? Time naman, nga tagaan mo man bili ang kaugalingon mo. Kung why ka gina-value, i-value ang self mo. Why ka sang value para sa iya,
6: right,
5: hindi na magsalig.
6: Right.
5: I-value yung self mo.
6: Right.
5: Tudloan na ka kung paano. Paano na si Rods? Inom ka sang Power Trio.
6: Right.
5: Unagid, inom ka sang Mighty C, the alkaline based vitamin C. Para sa ano na ka, K5 Rods? Sometimes kita nga mga tao nagatrabaho kita para mabusog, di ba?
6: Right.
5: Para magkakaon. Di ba? Gatrabaho ta para may ilamon sa pamilya ta. Ipanghatag, ipapamahaw mo da. Amo man ang aton sini nga immune system. Kinanglan man nga maglamon o kun magkaon. Anong ginakaon niya ha? Amo ng vitamin C. Sa di mo na makuha? Sa Mighty C. Once nga busog ng soldado ta o kun ang aton built-in nga puwersa. No? Sa lawas ta, may ikasangkol ng lawas ta nga magkontra sa mga kagaw nga nagasulod sa lawas ta.
6: Right.
5: Sometimes gabalatian ta bangod hindi na kaya sa immune system ta. Hindi na kaya nga magtapna bangod naman sa very massive nga mga kagaw kag viruses nga nagasulod sa lawas ta. Ti ano himuon ta? Siyempre hatag ka support. Reinforcement. Anong reinforcement sang Mighty C, sang immune system? Amuni ang D3 Bio with the virgin coconut oil. Kay may kwan sa may aral siya nga mga armada nga amuni ang antiviral, amuni pangontra sa mga viruses nga nagasulod sa lawas ta. Kon sa armada pa sa ngaton nga gobyerno, kwani Air Force, may helicopter siya, may tanke de guerra sa. Army na yung may tanke de guerra, no? Air Force may mga tura-tura at saan nga nagapang haboy sa mga missiles. Amuna ang D3 Bio, may antiviral, may antibacterial. Pagid mo ning army, antibacterial, mga bakterya naman gasulod sa lawas, tas yan nga pang tira. Anong ginahimo ya? Pamatay na ya. Ay, antibacterial gani. Amo ni siya mga tangki di gyera, ang mga elite nga puwersa sa nga ton sining lawas. Plus, may antifungal pagid siya. Ah, di ba? Ti amuni nga mga suplemento nga dapat kinanglanon sa lawas ta para mangin mapag-on. Aside sina, tapos ka na inom MITC, tapos ka na inom sa Clinica D3 Bio, alangan ka man di ka manghimos basura. Tapos ka mablakaon, di pagugasi, kay malinabog na mga flying saucer, na mga pinggan niyo. That's why, hindi man nami nga tapos niyo gamit, hindi ka mukbalo maghugas. Oh, tapos niyo gamit, hugas gamo. Oh, that's why nga ang Clinica GTX 500, siya nang nagpanglimpyo, janitor sa lawas ka. Ginapagwa ini mga free radicals nga gipamatay sa aton sa immune system. Ginapamatay sa Clinica D3 Bio. Ginapagwa sa Clinica GTX 500. Ginalimpyuhan niya na, ginasilhi, ginavacuum niya na, ginablower niya na, ginablower ang mga higko sa lawas ta. Ginapagwa, that's why mo mag-itsar ka mayo kung nakainom ka sa Clinica GTX 500. Ano pang himuon ta? Bakal na

0: pedestrian, dinalagad na niya. Huwag yung binalikid. Sinuning tag-iya, sining minivan, Suzuki minivan, gani. Inibilang, kundi multi-cab, may close van na siya. Muna sa minivan, no? Nga klase sa lakyan, nga nagbunggo, kag naglasak sa biktima. Ibalawon ta, kado critical, Japon ang kondisyon sining nga biktima sa ospital, makaluluoy man. Kay K5 Red,
1: K5 News FM, live report.
0: Ibalita mo!
2: Yes, if it runs the critical, sige nga po din yung kondisyon sa pedestrian nga si alias John John 32 anos kay Presidente iya sa Barangay Estofaria. Ini if it runs para sa atong sinig ang mga tagpalamatik ang viewers, magipadala kita dara nga kuhan nga background video kung nakitaan sa atong sinig ang mga viewers kung diin bala ini. Ini kita broad sa dragit mga Augusto GS kagapon, gid mga pasado las dosis na kagahon. Ining biktima, nagkaon ini siya sa Aros Caldo, kaupod ang apat o tatlo sini ka mga bata. O galikit isang matapos ni kaon Aros Caldo, ini siya ang tumabok sa dalan na Lacson.
0: Uy.
2: Actually, intersection na kita broad sa Rizal Lacson, galikit ilaban-laban siya sa may Lacson area na sa Aros Calduhan, balang Makilan.
0: Sang una, madumduman sa may Raffis, da?
2: Yes, dinagin.
0: Oh.
2: Dinagin kasi mo sa Raffis Isler. Kag tingin na ka, o naras kaldo, galing ka man tingin nga tatlo, yaka mga mata, nagmer pa din na niya, isa ya, do, nagpanagarilyo pa na eh. Pero ini siya, tumabok ini siya, kay man tingin sa madumduman, tatabok sila sa una, may gas station na eh.
0: Oh, gas station na da ang tabok, tapos dira na da gapulundo, mga slakyan, bla? Nga magpakagto ka na bibata, mandalagan, dira nagapundo ka kipebred sa may gas station, gid?
2: Yes, dilagid kipebreds. Kay may service ini si naka-pick up, ti ang isa na tumabok dito kipebreds. Galing kiting bayo, sini itume.
0: Ay!
2: Although sana, man kipebreds nilang dalan, galing kipagtabok ka dira, bauti, binungguan siya kipebreds. Ang
0: lapit ang tagali da ka kipebreds sa may business inn o sa may hotel?
2: Lapit-lapit gid. Kung hindi kita magsala kita Rods, dira sa Betubangan sa Aros Calduhan pakadto dito sa Business Inn 100 meters guro kung hindi kita magsala sa atong sininga estimate dito sa na sa Puan sa may pedestrian lane dira sa Tubangan sa Business Inn.
0: Uy!
2: Ginbungguhan na siya, ginyud-yud pa sa binlasak pa sa sang minivan kaya kay Febrods.
0: So
2: dito, ginpangita na sila ganit sa ang tatlo niya siya nakilimata di na sa dyan-dyan. Kaya abin na siya pangihi or masin nagpanagaril yung madala sa magkilip kay Febrods. Ganit kasi hindi siya makita eh. Pero dito, may nakasunod.
0: Daw amo-amo maning natabo if nadunduman mo ang balita dira sa may Golden Field Commercial Complex. Atong driver sa taxi bla? Nga naga-istoryahan na sila, gultyada lang nga dula ang isa. Gali, ginyud-yud na yan, hindi agid pagbunggo, nayud-yud pa sa tinulayo. Dumamo digli ang kaangay kaki Fibred.
2: Gali ka dito, yung kaki Fibred siya from Araneta to Lacson, pag ito yan. Nga pagsakay ito siyang biktima kay Fibred.
0: Grabe.
2: Diri nga, ang natabot ni Kitty Rods at nabukuan siya kay Kumong at natumbain ni siya Kitty Rods. Sinundo nga niya sining at TL sa idalo, muna po nga doon ginudyod pa ni siya, nagpaglabot ito sa may tubangan sa Mrs. N. Kitty Rods. Kumong nga doon nagsulod na niya TL ni nalasakan na din sa Kitty Rods eh. Ang pila sining ang konsini sa biktima Kitty Rods sa ulo tapos ang iya sining nga butkon do kadalong din sa pila siya sa iya sining nga ulo Kitty Rods eh. So ang kwan pag ang information nga nakuha ta nalasakan ang iya sining at saan ang pila ka mga tulaan sa ribs niya na buka.
0: Agay.
2: At amo niya nagtuslok sa iya sining nga bituka.
0: How?
2: Kag ang iya pa ni Kitty Rods ka mga tiil ang tuo at ayang tikod sa tiil kakagang tuhod buka man Kitty Rods.
0: How?
2: Amuni ang mga pilas ka na angkon sinising driver. Sa kwad kina rin sining nga biktima nga nagtabok na sa may dalan. Pagkatapos sina, according sa CCTV nga nakuha naton, nagpaladyo ining driver kita Broxe.
0: Usually, dira ang area, maglibot ko sang una, may mga police, may mga standby patrol na da kami mga police kilid mo. Either dira sa may Sabala Kakwan, kabaligyaan sa may Rizal Lacson Gid, sa may piyak na ba, kundi may kumbuyahan na da ng mga appliances.

0: Oo. Oh.
1: Yes, ano na Sintrom? Ano na gani?
0: Sintrom.
1: Oo. Ang tabok kasi na sa Sintrom, gasoline station, ang tabok sa gasoline station, adjacent sa gasoline station, naman ng Rafis ang una, nga bantog da. Kag may mga ruskalduhan na lang magkilan, subong. So, doon may mga pulis. Subong, why isang pulis nga naka-standby, no?
0: Well, during the time, Kitang Rods, doon negative eh. Ang nakarespondan dito, mga security guard, Kitang Rods, na isang hotel, ganang dalagan, nira all the matigid report, man gila yun sa kapulisa, nakapadulong, man dahil Kitang Rods eh. Galing kating ining driver, pagkatapos siya nga nakabunggo, kamayun-yun, dumalagan dahil Kitang Rods eh. Gincheck nira sa may CCTV, Kitang Rods, doon nagpundo, kasi nabdi sa may unahan, dugod pagwa igro mo na nagliko sa totoo pa kadto sa conferential pero ang impormasyon nga nakuha naton dito ni siya nagpadulong sa may norte as alleged do naglabot pa silay at do naglabot pa kuno sa EB Magalona ka Kitang Rods amo na ni siya impormasyon nga nakuha naton basi nagpadulong pa sa may Cavite sa gayto mo sa Kakulba wala nga napatsagan na Kitang Rods so karunti padayon na ni backtracking sa katong sining kapulisan kay manting pamilya Kitang Rods nagapanawagan gid nga dapat magsungka na ning driver kay ining pedestrian nga nabungguan ultimo na ni siya ka mekaniko kanti ang kabataan sa ni duwa pa kabindor di edad eh. Grade 5 ka grade 6 kagag iya siya ni nga trabaho nga pagkayo sa salakyan di lagi nakasandig para may mahatag siya nga pangbalon dira kag ining nga sweldo ang kaya sweldo yan mo na ginahatag dira sa mga balayran Manila eh dira sa eskwelahan na Kitang Rods so muna ko na parawagan sila sa pamilya para mabayran man kay Mati Kitang Rods kung mag-private kita ang hospital di ba basta-basta ti amo na ginaparawagan karon nila pagpagsungka na siya agud ti sabton na lang iyan sila nga obligasyon sa pagkabunggo sinisya kay alias Janjana. So ari Kitang Rods sa pamatiyata bahay sa pahayag ni Narbing Pagunsani ng Tiyo sinisya ka biktima yari
2: pinapiranggit siya kay ang iyang ribs may mga kutod
3: uy
2: iyang tinay may pilas may lusbot. Mm-hmm. Igo kuras ang ribs siya. Mm-hmm. Tapos ang iyang diaphragm, ano to, diaphragm na to sa tiyan niya. Mm-hmm. May diferensya. Tapos ang layan kay, kasi to, kaya yung pirata niya siya, kabalo ka, ang iyang dugo, naga-nubo, aral sa security, naga-nubo, naga-dula-dula ang iyang kwasang BP niya. Mm-hmm. Kasi yung doktor, kung pa-opera niya, upirata na dahil yun. Hindi ko tiyo, makuha ko na ito sa second option kaya din ko ang ako lang ko option ang sila ko panalatari na ako sa dugo pa ano na nang dugakan na sila dugo di sila nga sir hindi ito na yan madugakan sa dugo kaya balok ka kwenta ka bulos ang diferensya sa lood kay ang nalibugan nila ko no kaya ang ano na ang iyang BP naganubo nagadula-dula ang BP yan niya, di may diferensya na sa loob.
0: Okay, so yan.
1: Di ba si Bala yung mga internal organs to, di sa initial information, may ribs yan, nagkalaga dugmok na, nalasakan, gadaan ka kipebre, delikado na mo. Basi Bala kon, ang lungs itong baga niya, ang mga nag-scrambled na sulod na, ginlukot kay.
0: Oh, doon magamit na naglupot kata sa guba sa minivan apesar toon kiti gamay na Kitang Rods proti kung ina magtupa sa imo sinaya nga lawas posible hindi mabuka ang imo sinaya nga tulaan Kitang Rods siya
1: ay kalay
0: ti amo na karoon ginapakabuyo sinaya sa pamilya nga makaluwas lang si alias Janjan kaya mati tugtog sa mong critical gapo na kondisyon sige gapo na ang pagkarga sa dugo kanti kundi kita magsalama sige pa inalong naman sa operasyon Kitang Rods agod na ka-recover na isa si iyan sinaya mga
1: pero diri kita sa suspect anong dalagan sa investigasyon sa mga otoridad ta sa pag-trace sining salakyan ng minivan?
0: Kagayon na Kitang Rods, wala talang makontak pangit si Sir Bonilla kay Matik Nila, nag-assist dito sa may isa sa Masad Katedral. But according si Iya, padayon sa Iyapo ng backtracking Kitang Rods, may mga CCTV nga nakuha o ganit kabating ibang dulom, hindi maklaro ang plate number. kag karugi nga usay panila kiti damo-damo dira sa mga nagko nga mga kumbiyuhan dira kiti roads kaya klaro mo lang CCTV kay mostly ang CCTV kiti roads dira nagatutok sa ila sinig ang mga establishment eh. Pero karon doon nag-request pa sila sa CCTV sa may syudad sa Dalanon agod maklaro ining plate number kiti roads pagka may tali kiti matut makuha na may baluan na kung sino ni aga panagiaan sinisakalakyan na kiti roads agod matubod iring nga suspitsado.
1: Oho, ti panawagan kita sa nagbunggo to balikdan yung ano, makaluluoy itong biktima, may mga kabataan, may pamilya nga nagahulat to, may pangabuhi, ti balikdan yung man, tapos nyo bunggo, kung nakahadlukan ka mo, buligin yung man to ay, makaluluoy itong biktima, kagipebred?
0: Diyari, magkisimarod sa, kibatapos to aksidente, no pila lamang kami, pero no, no nagdulog pa ang minivan, siguro ba sige na konsensya na to sa eh. Kagkabay patani kay Rod Stick kung wala sa nagdulog, kabay tani nga konsensya ko na siya kami mga kabataan, Malaysia, may asawa, Malaysia. Kahit nagasali, grade 5, grade 6, na madulaan ni Sir Amay, di sa uli, iba si Matabo, Malaysia, kagamuman na bala kay Rod sa ang kalibutan, ti, di man takapakot, nga ras mabaw kirmi, ang isa katao, mabot, di ba na kami harap pagtilaw, kirmi broj,
1: correct.
0: Ti, dapat malikan nga gin. Kung wala sa kwarta, prangka ha, ang mabulig mo lang, masarangan lang, importante, kirmi broj, nga masalbarang kato, kag, ti, mabalikan mo gidya ang nabungguan mga tao, kirmi broj.
1: Sige. Salamat gin, kirmi broj.
0: Salamat kay Kimrod sa mga tusinig ang balita ka madulong sa programa ng El Castigador. Pinadulong sa atin sa Power Trio ng atong sinig ang DTX 500 Mighty Sync and D3 Bio ang atong man sinig ang DTX BT Salt and DTX Coffee Mix. Kaupon sa patrol ni K5 Martin de Manisip. Ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapiyon ng balita, serbisyo publiko, magkalingawan sa Ragros, K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
1: Tapos salamat kay K5 Red Salgado sa himasing balita, makaluluoy ding biktima. Nasa karon critical ang kondisyon sa ospital, pero ning tangkuloy klase nga nagbunggo ni duway gidyas ang pasunaid. Wayo gid binalikid to. Giningagaw nyo to kag gindalad yung ospital. Tani ko nagamay-gamay pa to ang pilas. Tinakita mo araw-araw nga driver ka nabungguan mo na yudyod mo na way kagidagdulog. Di mo na yan pwede marason nga way gyud kita, sir. Kung ayaw makita, pag bumpsy mo, nakaprino kagi dapat. Di mo, wala iya prino-prino mo. Rikta kay muya. Ginadus-dus muya kagin lukot, yas, dalumslakyan mo. Ining makaluluoy nga biktima nga taga-barangay Estefania. Di kabay pa nga konsensyahon ka. Kabay pa nga hindi ni matabo sa pamilya mo. Ulikdan nyo man. Maga mo ni nga kahimtangan gani. Aksidente ni magka-K5. Sarang niyang maistoryahan kay masatol ah. Why niya ni mo kung aksidente bi kalabanan diri rason ti aksidente hindi hungod pero ti after sang aksidente kung binayaan mo amo na ang ginasiling naton nga hungod na naisbuot. Hungod ka gibayaan mo. Butang tabi ang argumento nabungguan mo hindi hungod. Yes, hindi hungod. Pero right after nga nabungguan mo kaginyod-yod mo dira na namagsulod ang element nga hungod mo eh. Alas 5:29, check ko basic aquí five obre suspendye. Ining pipila naman ka mga minor di dado pilason matapos nga ko nagbinon anay sa syudad naman sang Himamaylan. Check ta si Kaki 5 obre suspendye.
3: K5 News FM Live Report.
1: K5 obre, balita mo.
4: K5 Rods, mayong hapon, kagsatanan naton nga tagpalamatino, apilason ang apat ka mga minor de edad matapos nga magbinunanay diri sa Purok 9, Barangay Agisan, na syudad ng Himamaylan, tinanggid nipon ka K5 Rods. So, ang mga biktima naton puro ni minors.
1: Uy!
4: Puhani ang biktima, minor A, 17, ining edad niya, and minor B, this is Tice Anios ni sa K5 Rods. Ining mga sospetsado, mga minor de edad na ni K5 Rods. Minor X, this is Tice Anios, kag minor C, 14 Anios.
1: Grabe.
4: So may isa pa din, nga isa man ka minor de edad nga involved man, apang wala kaya na gano'n, nagpacify lang siya o kung nagtambag lang siya sa inaway. So, sa investigasyon sa kapulisan ka K5 Roads, actually din padulungan man naton ang ginluntaran sa insidente. Ang investigasyon sa kapulisan kahapon na adlaw, may natabo na yung rambol between sa biktima ni kag suspect.
1: Mga estudyante ni?
4: Yes, estudyante. Inisa ka K5 Roads.
1: Sus, my goodness.
4: Mga victims, estudyante inisa sa isa ka pribato nga brutuhan na diri sa Himamaylan. Apang ining mga suspetsado makutod ni sa actually ka K5 Roads ang suspetsado kag mga alis ini siya nga mga estudyante ka K5 Roads. So kagapon na nag-inaway na ini o kun nagrambulanay sa sang eskwelahan diri sa Barangay Agisan ka K5 Roads ang biktima kag ang suspect. And then after kagapon wala gid na pacify o kun wala gid pala na ano ang ila sini nga ginawayan kay K5 Roads. Kagina takna mga alauna sa hapon ini nga biktima mapadulong natani sa eskwelahan. So kabay ini sa waiting shed which is ang waiting shed ara dito ang duha ka suspetsado kay K5 Roads.
1: Mm-hmm.
4: Paglabay nila gintawag ini sang isa ka suspetsado ang biktima.
1: Mm-hmm.
4: And pagtawag niya, wala lang ni Haikag Mihoy, kinsumbag ang biktima ka K5 Roads. And then dito na sila, nag-sirumbaganay, pinukutay dito sa waiting shed.
1: Mm-hmm.
4: After nila nga nagtinapungulay, naglinagsanay sila ka K5 Roads. Naglabot sila sa isa ka Changi nga masamiman kinasayuhan sa mga estudyante because may Changi. Kag balay na sa actually kag K5 Roads nga duis kinita bala sa gilid ng pribado nga istulangan. So naglinagsanay sila dito actually mga 30 meters siguro away from the waiting shed.
1: Mm-hmm.
4: Tapot nila sa Changi nga ina, wala da ang tagiya. Pero ang kudal bala ka K5 Roads
1: abre?
4: Nakasabit lang bala ang ano, iya sining
1: kadena.
4: Ang sabit lang, then abrihan lang nila. So, dito sila naglabutanay na bunanay ka K5 Roads.
1: Sus.
4: Ang kamit sining biktima is bullpen ka K5 Roads.
1: Uh-huh.
4: Then, nakakita ini, actually, apat sila ka K5 Roads, no? Samtang nagasumbaganay ining isa ka biktima kag suspect, kinapulihan nila, nakakita sang kutsilyo ang isa ka suspect diri sa balay.
1: Sa Changi?
4: Mm-hmm. Wala sang tao sa sulod sang Changi mo. Nakakita and then amo ang gimbuno sa biktima.
1: Uy.
4: Sa kuya, liog, kag likod, kag tiyan, kag K5 Roads. So, ang duha ka suspetsado, pilason man sila, although kay nagbato man ining duha ka biktima, pero hindi ya tapat kag patalang ila sining igo ka K5 Roads. Mm-hmm. So, ara sila karon sa kustodiya sang kapulisan para sa further investigation and samtang ang duhaya ka biktima ang yara sa ospital.
1: Ka K5 Obre, interesado ko natabo kahapon, which is may rambol. Sino ang mga involved mga otoridad nga nagpacify sa tong rambol nga to nga daw wala gid ya sang intervention nga napunggan o kuno preempt ang pagbalos pagtimalo sining mga suspitsado kag K5 Obre?
4: Wala man ka K5 Roads because ang ila to nga pagrambol tapos na gid to sang klase mo. Ara sa guwa sang
1: so kun di tapos sila rambol wala sang may nagpatunga ni barangay kapitan da, barangay official o teachers da nga nagsettle gay nakamusa giaway di nakamuda mag dinumtanay ha ba si boss madinumtanay kamo wala gid
4: wala ka K5 Roads because wala
1: amo amo nang problema ka K5 Obre kay kon may ara sarang kuntani nga napunggan ang mga handom kag mga dumot sining mga kabataan nga ni kay isog dugo pani mo kagapo na nagrambol ba si wetok balos niya mandam kalang boss ha. Pero kung may nagsettle to, during sang pag-rumble nila, right after pag-rumble nila, may naka-istorya, tani, ginistorya sila, ay, hindi na ka mo, basi magdumot ka pa, ikaw, basi kung magbalos ka pa, ha?
4: Hmm.
1: Oh. Why, good?
4: Wala ka K5 Roads.
1: Oo.
4: Pulisan, ang ining suspect sa ato, makutod. Actually, na istorya ta ka K5 Broads, ang iya sininga Iloy.
1: Uh-huh.
4: Ang Iloy suspect sa ato. And then, ang ilan naman yung allegations, ginabully ni kunong iya nga bata mo. Pero wala man niya bisay investigation sa kapulisan na nagresigi sa Gyapon, investigate ang aton sa ni kapulisan sa duha ka suspect sa ato, ka K5 Broads. Yeah.
1: Uh-huh.
4: So, kinawayan based naman niya sa mga teachers sa mga privado. Ang biktima ka K5 Broads nag-eskwila ini sa private school mo.
1: Uh-huh.
4: Tagwa lang gidya sa inang eskwilahan. So, yung storya namon, yung kagapon ko, no, duha kya tanay bala
1: uh-huh.
4: ang sinika K5 Broads. So, kya tanay bala? Nga, ikaw naman buwas na loka amo na ka K5 Broads.
1: Mm-hmm.
4: Ang siling sang ining maestra. So, ini nga yung mga bata pa man, mga minors, bala ka K5 Broads, siguro ito ginang-testingan, siguro nila hilabilidad.
1: Tiuso na bisa uba ka K5 Ubre mo. Nga after buhi, nagyatanay na sa iskwilaan. Mandam ka lang ng pagwa, ah. Pero hindi niya nami, nga dapat tani, may nag-intervene, bla. Kay kon wala na, pabayaan mo lang na, ang kalabanan, dira ka K5 Ubre, madumot na. Huwag yung balos, mabalos ko si Mubuas. Ti okay lang ako sinubaganay. Ti binun anay na ningilaya, wala yung naninga bagay.
4: Hmm. Di paglab, o ay pagkanto namon sa lugar ka K5 Rose ni Surya, manamon ang tag-iasin ng Changi. Mas aminagin man na daw ang ginatambayan, ukon sa bala, after buhi, sa kung ugto, dira nagakaon, dira nagapang Mountain Dew, kag smoke-smoke ining mga kabataan, dira sa iyang at Changi. Pero, suspetsado, yung pakayad niya, hindi niya kilala because hindi iya estudyante sa ina nga eskwelahan ka K5 Broad.
1: Mm-hmm.
4: Hmm. Kumbaga, nang dito lang sila naglaputanay, kay naglagsanay sila halin sa 30 meters away, halin sa ano waiting shed, kundi sila nagsumbaganay una
1: mm-hmm. ka K5 Broad. Aha. Sige ka ba ipangapadalman sa mga otoridad and also the eskwelahan and mm-hmm. the barangay officials na nasakupan silang area nga dapat mapatunga na da. Not just ang kabalukang barangay officials, hindi lang asli niya nga mapungkok lang da sa barangay hall mo. Trabaho pa na iyang seguridad da. Kasi may mga barangay tanods pa na. Oh, so that's why, especially sa mga kabataan nga digapululi, supposedly ganing barangay yung muna mag-assistar mo to secure sa mga estudyante nga nagalakat sa dalan. Kay we don't know mo ano makalatabo sila da. So, hibalaon ta na kung anong ginahimo sa barangay da, eskwilahan, and at the same time, kung may mga pulis madag na nagalibot ka K5 Ubre.
4: Hmm. Yes, ka K5 Ubre, sa muma ni ang panawagan gani sa deputy sa Himumailan Component City Police Station, si Police Lieutenant Peter Henovea Kaina sa interview namon sa iya, panawagan niya una-una sa mga ginikanan nga i-check yar, i-check nila ila sininga kabataan, i-guide sang maayo sa eskwelahan man because under ni sang office hours nila, although ang mga estudyante ara sa guwa sang bulutuan ka K5 Broads plus ang barangay pagid ka K5 Broads.
1: Oh, sige ah. Oh, wala ton tanang update ka ba pang hindi na masulit na. Salamat gid ka K5 Bobre.
4: Thank you so much ka K5 Bro. Sini nga balita ginadulong sa inyo sa TTX 500 Mighty Sikag D3 Bio. Inisi ka K5 Aubrey Suspenia para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ko galingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM Live Report.
1: Maraming salamat ka K5 Aubrey Suspenia. Ti mga tinapungulay sa umay, normal na. Oh, pero ti hindi niya normal ang pagbinunanay da. Nga sa maglabot sa puntong mo pinatsyanay ka mo da. Oh, di ka ba ipakuntani nga mag-trabaho man ng barangay, oh, mag-extra effort man da to secure sa mga kabataan nga diga pinuli. Kaya kung makachindig kaya sa uma, oh, may pisan kami sa unay nga barangay tanod nga nagadulong mo. Oh, may ara ay nagagiya nga to, baha, ah, hindi ka magtabok sa suba. Ah. Kaya muna bala tani, aw. Oh. Kaya oh, may mga sweldo man kamuda. Pero sige, lang taon ta lang na. Salamat gid sa liwat, kaki 5 Obre. This time, i-check na ton ang balita naman ni ka K5 Wilson Villana. Ara si ka K5 Wilson pang. Ibalaon tani, ara na siya. I-check tani kay ang G Mercado. Ginsugda na. Agod nga pasanyugo ng serbisyo sa mga pampubliko. Nga mga balaligyaan. Diri mismo sa may syudad. Kaga libre nga wifi, kaga BP check-up. Kalakip nga igatanyag uno sa G Mercado. Ha, hibalaon ta ni. Anong ning G Mercado? Anong ni Gasataya Mercado? Hibalaon ta. Ka K5 Wilson, please stand by.
3: K5 News FM Live Report.
1: Ka K5 Wilson, anong busilingon sa G Mercado? Ibalita mo.
5: Kaki five roads formalan no ang ginbuksan kaki pasugdan na ang G Mercado programa ini no sang City Administrator Office wala kag Gabacolo City Mayor Greg Sataya nga syempre para ini sa mga pampubliko nga mga merkado traditional sa Bacolod. So para sa Libertad Public Market, Central Market kag ati naman sa Burgos Public Market K5 Roads. Karon sa pagpangusisa naton ano bala ang G Market K5 Roads? Kubala kumbaga umbrella program ini sa K5 Roads. So main nga ngalan sa programa G Mercado. Pero sa idalom sang excuse me, sa idalom sang G Mercado may pipila pa ka mga programa ang K5 Roads. Ano bala ini mga programa nga ini? Una, amo ini ang G Timbangan kay K5 Roads daw kaangay ini siya sa nga timbangan ng bayan mga K5 Roads. So paagi sinisang G timbangan mapahaganhagan no ang
1: may G gid dapat may G
5: mo na
1: good ano ni gugma timbangan. Good governance or good. Greg Gasataya do something like that
5: do ka mo na ang nasinyalis nga iya programa kay Roads wa kamo niya G timbangan. Siyempre, para i-address no ang mga nagapamintahan ng mga vendors, wala ko kung diskumpiado ka sa nabakal mo nga ano man dati isda or manok or baboy dira sa kilo, pwede mo dira mapakilo kay Five Roads no sa G-Timbangan.
1: Mm-hmm.
5: Another is ang G-Cares. Ano naman ini G-Cares kay Five Roads? So sa idalom sa G-Cares, amo naman niya ang magkabutang ini sila sa personnel sa tatlo ka mga merkado kay Five Roads. Susa din, pwede ka mo dira maka boy, may pamangkot ka mo dati kay Five Roads, so pwede
1: maka chat-chat, maka chatting-chatting da daw mga kalustorya da muna.
5: Yes. Kaya ang importante sa G-Cares kay Five Roads, kung may nagalain na pamatsyag ng mga vendors, nagalain na pamatsyag ng mga manugbakal, pwede din ang kapalapit sa ano sa lugar na kita gusto din hamtang at chikers kahit makapangayo sila first aid na din.
1: Dumayo, wow.
5: Makapadipi sila na Five Roads no, sa ina ng lugar sa sulod sa merkado. Another naman kay Five Roads no, sa idalo masagyapon sa G-Mercado, ang no plastic Thursday, so G-Thursday naman niya tawag nila Five Roads. So kada Webes, wala sang plastic no sa mga merkado dire sa siyudad sa Bacolod.
1: Puyo lang puyo.
5: Puyo lang or madala kita di basket ni Kevin
1: Ecobag.
5: Sa pag mga ecobag. Ari kay Five Roads namin pag ini isa. So tatlo ka mga merkado ng Five Roads no ginlunsar naman actually isang Saturday lang ini ang free wifi for all no. So,
1: ay wow.
5: Sa mga merkado ka Five Roads so isang ka nagabaligya ka na makaskulo.
1: Basi hindi ka na nakabaligya kay ka connect ka na da kag tumok-tumok sa wifi kag K5 Wilson.
5: May nagahulog. Tentay.
1: Wow. Di kaga ang wifi ni ano ni ang connection niya ni basi plakon lima ka oras man ang tiyogs niya
5: abot lang kay Five Roads libre ina ka kay Five Roads no kaga ko magipaayo ina patayo no na 3 months pilot hindi siya tanay sulod sa nga tatlo ka pulan kay Five Roads kumaayo ang igo sini di patayo no ni siya kay Five Roads no na may manilib lang hindi ko magtalang kasi sulod sa merkado wala kasi internet. Pwede ka ka-connect ka kay Five Roads kaya mag-search sa Google Maps kung dito ka makuha ka sa internet.
1: Mga Google Map ka sulod merkado? Left.
5: Tapos, wala kami.
1: 1 meter. Right turn.
5: Wala kami kay Five Roads internet man. Dito ka sa isda. Masulit kita sa sulod niya may internet. Ano
1: so, meaning,
5: nalugok,
1: nami, kayo mambal ka na nga. Ga, ari na ko di sa sulod merkado. Sa din ka dampi, ari ko sa may isdaan.
5: Dalong kapangko. Ari ko sa dalong kapangko.
1: Pero kaya nga, side kay G5 Wilson, this is a very good, ano ni, ng initiative sa city government of Bacolod. Kay ginahimo na lang tanan para may kapuslanan, kaghapusan ng aton singa mapunguluyo. Ang nanamian ko, abi mo, no, ining mga BP aparato da or mga mayara da BP medical rescue, nga gin standby, ining timbangan niya existing na ni Dugay na. No, Dugay na niya. Kaya ako nakabil ko na magbakal kung gisa, aga, kagto ko das tunga sa may mayara da nga mga GO mo. Nga nagapungko, kag nagapangkilo. Blati, napakilo ko na. Ti so far, do, tsakto man ang kiloan. Do mo na, blati, mabalaan mo nang, uy, kulang tunga sa guhit tao balikon ko to be ang gidbaklan ko which is nami nga makahatag integridad man sa manugbaligya ing tsaktong timbangan nila.
5: Are pagil kay Fabro, oh. No, last na lang ini tugang ko pa sa Italo masigyap kun sa G Mercado ang GSRP. So ano bala ning GSRP? Amo ini siya ang G Social Responsibility Program.
1: Mm.
5: So ano bala ang matabo ini sa Social Responsibility Program? Supported ini siya sa Group Negros, no, Food Waste Mitigation Initiative, no, non-government organization ini siya nga nag-connect man, no, sa City Administrator's Office. Agud kolektahon ang mga utan o kung mga root crops kay Kefir Roads nga inughaboy na kutani pero pwede pa mapuslan. So nga ako aon ini nila kay Kefir Roads kay ilimpyuhan ina nila or na no nga pag-process ina nila kay Kefir Roads ibutang sa community pantry kung sa di pwede maka-avail ang community.
1: Ay namian ko na amo nang nakahatag sa kon naka-survive sa kon for 6 months kay Kefir Wilson pag-abot ko sa Bacolod. Trabaho ko na, sagad ko na. Kaya yung mga inughaboy ng mga utan sa una sa Libertad kasi sa Burgos, ang kuha ko na, ginapangwa ko na, ginapang hugasan, kaginabaligya, bang himo lamas sa tinula, pinaksyo, tinami na, at least makadto ka lang da sa may sina nga area, pwede ka na yak pangayo da.
5: Pwede ka lang yung libre ini kay Febros.
1: Di makagto na lang tada, hindi na lang tayo magbakal, kagto lang tada, o manguan lang tada.
5: Pwede kikin Febros, kaya kasayin siya na gani, man sa nga utan na yung fresh, no, nga pwede mo mapangayo, mahatag kay Febros. Ang iban siya na dahil ginagamit, Manila, panakot, ginaluto, kag kinapakaon, man sa mga community, din sa syudad sa Bacolod,
1: kay Febros,
5: sang libre man.
1: Oh.
5: O galing lang, kabalo ka kung anong mayo, sining epekto kay Febros, kaya supposedly, amugin ang mainly nga purpose niya tani.
1: Uh-huh.
5: Kwaon, pangayoon, ang mga ma-expect sa donation, balap ng team vendors, sa mga utan nila, kay Febros, nginugtilak, na o galing lang, lain.
1: Uh-huh.
5: Nagsuli ang paya kay Febros.
1: Naman,
5: kadamo sa mga vendors kay Febros sa merkado sa Bacolod nga nag-donate sa sulusubra nila sa mga baligya nila yan na maayo pa ang kentangan kay Febros. So may ibanda nga nag-donate sa mga itlog, nag-donate sa mga miswa, sa mga utan nga hindi inughaboy. Iban fresh pa gani kay Febros every weekend ina sila ginakolect every Saturday, no? Sa
1: nami, at least bayanihan system na kay Five Wilson. And at the same time, aside sa bayanihan system, makabulig pa na ay sa paggamay nga basura da sa merkado. Kaya nga man, ang kung nihaboy mo na basura, na mo. Kwaon pa yas ang tao, kag pwede pa yung sarang pa yung mapuslan. It doesn't mean nga nagkwa ka da, daw lantaw sang tao si mo, daw higko na, hindi man. Limpyo man na, ginahugasan man na guros ang na-assign da.
5: May pastas sila kay Clifford Rose. Kag, ang iba ni Clifford Rose, hindi man lang food waste na mga na gani, nga ang iba na mga vendors, Clifford Rose nakahatag sang fresh kid ya. Mga bag-ugin niya nila, nga mga utang, nga sulusupra na plaka Clifford Rose.
1: Gusto ko na, basta fresh.
5: Oo, mga fresh na.
1: Ining lang mga video, yung nalantaw ko, di ba yung mga pictures na hindi pang send mo, tingin daw ka-preska man sa mga utang, di ba, Aryo? May bulo basket, di ba? May, na-preska, nan. Nasulod sa plastic bag amo ning mga utan, no? Fresh nga mga utan kanami ah.
5: Oo. Imbes nga inugpilak gani mga fresh na ang ginahatag.
1: May ukra ba o ukra ka kay Buson, ibutang mo niya sa may tinigang, no? Wow, tapos isuksok mo sa ano ni sa langgaw nga may kutitot kag may ginamos. Ay, sampat na.
5: May bulag pag itingin kay Febros.
1: O may pinakas ba mo? Dugin gutom ko. O, tapos butang, laga ka sa ugbos ng kamuti. Bla, daon kamuti. Ilagaon, lapuhan mo na siya. Kaga mo ni isawsaw mo sa langgaw. Kag sa may kutitot ka may ginamos. Sa pagkanamit nga panyapon.
5: Risan mo, ano, pinakas na balyena ka kay Febros?
1: Grabe, balyena. Gidya, balyena, guro. Pero very good ah. Amo niya dapat ang syudad ta nagapaminsar nga makahatag la mayo. Hindi na tayong magulat lang ako anon dang ara mo lang na. Dapat innovate man kay tigalain naman tayo subong kag Five Wilson mo. So kaya tiyang mabuhi basta ga binuligay lang ta kag Five Wilson na.
5: Kaga nakita ko man gani kay Kefiros nga burubintaha man sa aton nga tikong aga nagaturo tampay sa Libertad Public Market. Good silingon, amo na siya.
1: Masi ma'am ba si Bior Greg Bao? Si kita o gid key 5 no si Fem si Wilson no adlaw-adlaw to sa may gapangayo utan no. Araw nami o naan si Dios no. Nami isang utan no. Oh, tiba si Mamun abla ka gipay ang bulso now? Mamutos ka na abla utan now?
5: Aming kakipadol dyan, arig kita disubong sa Libertad Public Market, kapamutos ang utan.
1: Pero that's, inatanan nga G Mercado, kakipay Wilson, it will be implemented in 3 major public markets from Burgos, Central Market, kag Libertad.
5: Mm, yes, kay Pedro, has been implemented. Laki na-implement naman ini kay Pedro.
1: Sa tatlo no, gika merkado?
5: Yes, kay
1: Pedro. Wow.
5: Tatlo gika merkado. So, sige lang kay Pedro, so tanahon ta ko, ano pag ginamay.
1: Pero hindi ko magpati nga may mga fresh sila na nga mga utan, unless otherwise, dalaan mo ko di sa kabungkos. Bisan okra lang da kag talong key 5 kag ugbos lang ang gusto ko ning lawis-wis da mo ning lakot niya sa may lawayan kabe tapos may kamatis may bumbay oh tapos oh
5: hapos lang abala gid pa kayo mo kabalo ka ano kapital sina
1: ano na
5: kulba lang po dito kulba lang
1: oh pero namit ay love utan bi kag key 5 Wilson subong na appreciate ko yang utan kanami gidyang utan tanan nga utan sa utan basta ra sa utan kay key 5 Wilson na namian gigo
5: si key 5 Berto na namitan man sa utan kay sa god favorite niya kay ng utan balakaon na sa utan
1: wag mo nang sabihin ha gusto mo talagang ma-suspend tayo ng dalawa dito ano ikaw talaga pag ikaw lang wag mo na akong dalahigin dito.
5: Inayos ko na nga yung report ko kita doon. So, hindi ko na alam paano nalaman.
1: Pero that's a very good initiative gika naman sa local government of Bacolod for this innovation and public service nga gina-provide naman sa siyudad sa Bacolod. Salamat kay Kipa Busong. Ito panahon.
5: Si Kipa Busong sa balita gika sa Bacolod City Government Center nga ginadulo sa inyo sa kalwan sa Mighty C. D3 Bio, DTX 700, kag DTX Coffee Mix. Sini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko, kag Kalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
1: Lama salamat kay K5 Wilson Villana sa imo sining balita. And da mo nga dapat tambal na ton. May mga bagay pa nga pwede mapuslan mo. Some of us, ginahaboy na. But why kita kabalo nga ginagamit pa na sa iban? Oo, ang iban da, ginahaboy na yung pagkaon mo. May iban ganing gabakal niya tilawan tapos siya boy. Oh, mayara na ya. Pagbakal sa malahalon nga butang or pagkaon tilawan lang kag iya boy. Di mayara da iban nga bisa tilawan mo na gusto pa niya kanon sing iban. Oh, mayara da nga gusto niya. That's why share ka mo. Kaya para at least kung ano nga tilawan niya, tilawan mo man eh. Oh, para na meet lang kay K5 ang problema subong ay panahon. Buwas na mala, no? Sa atong sing masuki na galantaw subong si Ma'am Mila Perez Sidyo Matamilok, Barangay Isyo Banwa sa Kawayan, Papang Jun Ramos Eduardo Juju Galuna, kasi Maricris Navarro ang pinakagwapa kag puti-puti kuno kumbal si Kagawad. Sa may Motolayans Honda, kasi Papang Erning Pudi Russo, ang pinakabantog ng mekanikong asta subong way pa nakon matilawan kung anong giman siya kabaskog ng mekaniko. O, sa atong sing mga suki, salamat gid sa pagpamati, buwas naman. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K5 News FM, Bacolod sa mong sing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwell, K5 Idrian, ko naman si K5 Rods Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gid ayon ng akon tulog. Apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jay. Una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: pagkaon.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
2: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
4: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mr. Wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
5: Muling binuhay mo.
2: Extend, isang kapsula ka lang.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift,
9: OT,
10: Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
13: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
15: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
19: Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit. It's an app. kun tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butik.
25: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number 1.
25: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
27: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
28: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
26: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalihag na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Martes, Agosto 11, 2026.
29: Makita kita live sa unang official Facebook pages kag sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
26: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita, lokal driver sang minivan nga nakabunggo sa isa ka lalaki sa Dalan, Lacson, ginpangita sang kapulisan.
29: Samtang sa balitang national, Vice President Sara ginpasakanan sang kaso nga grave threat sang Department of Justice.
26: Sa balita international, 132 patay sa mga baskog nga linog sa Colombia.
29: Kag sa balitang sports sa Pinay, nagdaog naman sang 5 ka medalya sa ASEAN weightlifting.
26: Sa ato naman balita entertainment, pelikula para sa mga mangyan, ginbida sa Sinimalaya. Lasay sa 7.
1: Ulat Panahon.
26: Sa itong Ulat Panahon, may update si kag K5 Dominic Banyaga.
2: Kamat-kamat na nagahinay ang epekto sang habagat apang nagpahayag ang pag-asa nga makadadik lang ini kag magabalik liwat ang mga pag-ulan sa maabot nga weekend. Suno sa pag-asa ang habagat ang nag-apek subong sa madako nga bahayan sang Luzon, lakip na ang Metro Manila kag amo ini ang nagadala sang magalumon nga panahon nga mayupod nga mga pag-ulan kag pagpangilat. Ang Visayas naman kag Mindanao maka-experience sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod naman sa mga localized thunderstorms. Mayara man subong sang may ginabantayan nga low pressure area nga yara sa sulod sang monitoring area sang pag-asa. Uliin nakita ang LPA 1650 kilometers sidlangan sang extreme northern Luzon kag may mataas ini nga chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon buwas nga mayupod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 26 degrees Celsius kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bayo Evening Newscast ni sa K5 Dominic Gabriel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
26: Lasays 9 sa ato ng mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, driver sang minivan nga nakabunggo sa isa ka lalaki sa Dalan, Lacson, ginapangita sang kapulisan. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
4: Padayon na ginapangita sa kapulisan sa Bacolod ang driver sang minivan nga nakabunggo kag nakalasak sa isa ka lalaki nga si alias John John 32 anyos sa Dalan, Lacson pasado alas 12 sa kaagahon sa Agosto 10. Ginsiling ni Narding Pagunsan tiyo sa biktima nga matapos ang ilapagkaon sa Aroscaldo wala nila madiparahan nga nag-una tabok sa dalan si John John kag sang ila ginpangita dito nila nahibuluan nga nabunggoan kag nayudyud ini isang Suzuki minivan. Padayon na backtrack sa kapulisan sa Bacolod sa mga CCTV nga posible makatudlo sa gigkantuan sa driver matapos naglugtad ang aksidente.
5: Nagtabok siya. Huwag kami kabalong nagtabok siya. Hindi siguro pagtabok siya. Huwag siguro makita ang musika. Ito yung ngayon tayo. Itong going north. Kasi siya siguro yung kalatikas isang musika. Kaya naupon siguro sa musika. Isang nakita mo kaya kung sa may CCTV na lalapakan pwede kong iyatan mo.
4: Sa D3 Bayo Evening Newscast, namin sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
29: Samtang duwa naman ka magkulorong mga salakyan na dakpan sa LDO NIR, may kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
6: Duwa mga kulorong masalakyan na nadakpan sa mga katapos ng Land Transportation Office Negros Island Region sa duwa ka mga separadong operasyon subong Martes, Agosto 11. Sunod sa LTO-NIR, una nila nga na-intercept ang isa ka kulorom sa banwa sang EB Magalona alas 8 sang aga kung sariin mayara inisang sakay sang lima ka mga pasahero. Magapadulong kuntani sa syudad sang sagay ang salakyan kaginaligar nagapanukot ang drivers sang isa ka gatos tub-tub 150 sa kada pasahero. Matapos ang isa ka oras, isa naman ka kulorom ang ilang nadakpan sa syudad sa Sinay nga mayara sang 13 ka mga pasahero. Ang salakyan na nagika naman sa sagay kag nagapadulong sa syudad sang Bacolod kag ang driver ang nanukot sang stenta tutub 150 kada pasahero. Ang mga nasambit nga mga salakyan ang nag-a-operate nga wala sang gina-require nga Certificate of Public Convenience Permit to Operate kag ini isa kapaglapas nga may multa nga 200,000 pesos kada salakyan. Ini nga balitang nadulong sa inyong Sangiri X 500 Mighty Seagal D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News
26: Afa. Lasay 11 sa iban pa nga balita lokal. EMB ginpatawag sang Bacolod angot sa questionable nga ECC sang Buri Road Landfill. May kapyon nga balita si K5 Wilson Villena.
3: Gipatawag ang syudad sa Bacolod ang Environmental Management Bureau o kon EMB bangod sa kinakwestiyon nga pag-issue sa Environmental Compliance Certificate o kon ECC sa landfill nga nahamtang sa Buri Road, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Ginapanawagan man sa lokal nga panguluhan ang presensya ni Engineer Victor Tomas Ureta, tiglawas ang EMB nga magapakigbahin sa mga teknikal nga pakighinun-anon kag inspeksyon sa nasambit nga lugar. May kaangtanan ini sa summary report sa Bacolod Environment and Natural Resources Office o Benro na hanungod sa compliance ang landfill sa stoppage order batok sa ginapatihan ng illegal na dumping. Para sa D3Bio Newscast, sinigabalita ka na dulong sa inyo sa kalwan sa Mighty C, D3Bio, DTX 700, kag DTX Coffee Mix. Balita, gikan sa Bacolod City Government Center. Ini sa K5 Wilson Villana para sa kapiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
29: Masubra 300,000 nga balor sang droga nagkumpiskar naman sa duwa ka mga separadong operasyon sang Bacolod sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
7: Yara na karon sa kustodiya sa mga kapulisan ang duhatanan ka mga individual matapos nga maaresto sa separado nga drug buy bust operation sa syudad sang Bacolod Lunes, Agosto 10, 2026. May kabugusan nga 353,600 pesos ang nakumpiskar nga ginaaligar illegal nga droga. Launa diya sa isang kaagahon na aresto ang 34 anyos nga si alias Ray sa Puro Cross, Barangay 9, Syudad sang Bacolod. Na-recover sa kay Ray ang 176,800 pesos nga balor sang Shabu. Launa 38 naman sang kaagahon na aresto ang 28 anyos nga si alias Dan sa Purok Malinong, Barangay 39 sa nasambit man nga syudad. Na-recover naman sa kay Dan ang kapareho nga balor sang Shabu nga nakuha man sa kay alias Ray. Sanday Dan kag Ray ang lunsay mga residente man sang Purok Kabuhi, Barangay 10, sa syudad sang Bacolod. Ina ang balita para sa D3Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kalwan sang DTX 500, D3Bio kag Mighty C. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Sa katapusan nga balita lokal, mga estudyante sang Talubangi o kon Talubangi National High School sa Kabankalan nga likod sa shooting threat na ukon nga yara sa likod sang shooting threat na kilala na. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
9: Nakilala na ang duha ka mga estudyante sang Talubangi National High School nga yara sa likod sang shooting threat nga nagluntad Domingo sang gabi, Agosto 9. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Gary Alan Resuma, hepe sang Kabankalan Component City Police Station, nga gin-investigaran na nila ang duha ka mga minor de edad kag gin-turnover na sa DSWD. Ginestorya na ang mga kabataan sang kapulisan, WCPD kag DSWD, kag sunod sa ila, ginhimo nila ang pagpamahog bangot tamaran sila magsulod sa eskulahan. Tugang pa ang sanksyon, pagdisiplina kag pagpasaka sang kaso batok sa kabataan na kadepende na sa eskulahan. Ang mga kapulisan naman ang nag-deploy sang ila personnel sa kadabulot kuan sa syudad sang Kabankalan. Para sa D3Bio Evening Newscast, inisig ka K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
8: Lasay sa 15.
10: Balitang National.
11: Balitang National.
10: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
8: Sa pinakaunang balita national, nagpasaka sang kaso nga grave threat ang Department of Justice o DOJ batok kay Vice President Sara Duterte bangod sa ginpalayag sang Vice Presidente nga nagkuha siya sang tawo nga magpatay kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos kag anang House Speaker Martin Romualdez pananglitan nga may magpatay man sa iya.
29: Wala una

0: Luho nga paggamit sang confidential funds.
1: Gin palay gamani Del Campo nga gin liquidate sang OVP ang 125 bilyonas nga confidential funds sang 2022. Pinagi naman sa pagsubmiter sa mga dokumento o kung documents of expenses o kung gastos nga may petsa nga Disyembre 13, top GC8 sa tung talikdan nga tuig 2022.
0: Ginklaro ni Del Campo nga ang confidential o kung confidential funds na release sa Disyembre 21 o kung tuig 2022.
1: Nakasaad man sa documents of expenses nga gingamit ang pundo sa youth patriotism campaign, Christmas parties, kag activities, kag Thanksgiving gathering.
0: Sunod sa testigo sang prosecution nga si Del Campo, hindi covered sang joint circular ukon wala nagasanto sa pagsulundan ukon guidelines ang paggamit sang confidential funds.
1: Ginklaro naman ni Del Campo sa impeachment trial nga hindi magamit sang OVP sa reimbursement ang documents of expenses nga may petsa nga Disyembre 13 tubtob GC8.
0: Sa 73 milyones nga pondo para sa confidential funds, 69 milyones ka pesos diri ang gingasto nga wala ginpahanugutan base sa nakasaad sa ND ukon notice of disallowance nga gin-issue sang COA sa Office of the Vice President.
1: Sunod sa OVP, sa 69 milyones ka pesos, 10 milyones pesos ang para sa reward payment, 34.857 milyones pesos para naman sa payment of reward, at iban pang 24.93 milyones pesos para naman sa payment of reward sa mga bulong.
0: Lasays Jesse Ocho sa iban pa nga balita lokal o kung national, din palayag sang testigo nga si Sailin Del Campo nga may salapton ang Vice Presidente sa Pilipinas nga si Sara Duterte angot sa paggamit sang ukon 73 milyones ka pesos nga confidential funds.
1: Magluwas sa Vice Presidente, gintumod man ang duwa ka mga opisyal sang Office of the Vice President nga sanday Special Disbursing Officer Gina Acosta ka Chief Accountant Julieta Villa Del Rey nga may salapton man sa hindi insakto nga paggamit sang confidential funds. Magluwas sa Vice Presidente.
0: Si Del Campo amo ang auditor sang Intelligence and Confidential Funds Audit Office sang Commission on Audit o CONCOA kag nangin testigo sang prosecution sa pagpadayon sang impeachment trial sining Martes, Agosto 11.
1: Ini na ang ika-14 adlaw sang impeachment trial batok naman kay Vice Presidenta Sara Duterte.
0: Sa katapusan ng balita, national nagsaka na sa 19 ka mga persona ang nabawian sa kabuhi sa bilog ng Pilipinas kasunod sang halos wala untat ng pagbubuhos ang ulan bangod sang habagat.
1: Base sa report sang Office of the Civil Defense o kung OCD, alas 6 ng aga, Martes, Agosto 11, na-record ang 19 ka mga fatalities sa probinsya sang Benguet, Rizal, kag Batangas.
0: Sa 19 nga nagkalamatay, 12 diring nabawian sa kabuhi bangod sang landslide sa Baguio City, La Trinidad, kag Atok sa probinsya sang Benguet.
1: Magluwas sa landslide, may mga nagkalamatay man ng mga persona bangod na lumos, natumbahan sang kahoy kag nakuryente, samtang nagabubo ang ulan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod.
0: Kinsa naman kung mga personang na-record sang OCD nga nasamaran bangod sa nagkalain-lain nga insidente.
1: Nagsaka naman sa 2,230,862 ka mga individual ang napiktuhan sa kalabidad sa bilog nga pungsod. Kalakip na diri ang mga nagapuyo sa Western Visayas region.
0: Lasay sa Just in 9.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, 132 patay sa mabaskog nga linog sa Colombia. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
3: Nagsaka na sa 132 ka mga persona ang na-record nga patay, samtang yara naman sa 570 ka mga individual ang pilason, bangod sa nagluntad nga linog sa Western Colombia sang Lunes, Agosto 10. Suno sa mga otoridad, posible nga madugangan pa ang mga kadamoon sa mga kaswalidad, bangod nagapadayon pa ang search and rescue operations para sa mga individual nga natiphagan sa narumpag nga mga estruktura. Na-record ang sentro sang pagtayog sa San Jose del Palmar, kung sa diin may kabaskugon ini nga magnitude 7.4. Suno sa US Geological Survey, may kadalumon nga 107 kilometros ang linog kag nabatyagan ang pagtayog sa Venezuela, Ecuador, kag Panama.
4: Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Pinay, nagdaog naman sa 5 kamedalya sa ASEAN Weightlifting. May kampiyon kabalita si Kakipay Marv Aranuez.
5: Nagdaog sa 5 kamedalya ang Pinay nga si Jody Peralta sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Madialagon si Peralta sa snatch, clean and jerk kag total sa 50 kg division kag sa snatch kag total sa junior category. Nauna ang Pinay sa 50.

0: 3 kg division, kundi nakakuha din isang 86 kilograms para sa gold sa snatch, kag 102 kilograms para sa silver sa clean and jerk, para sa best total nga 188 kilograms. Nakakuha't man si Peralta sa 86 kilograms sa snatch, kag 188 kilograms para sa silver sa total sa junior kategorya. Sa karon may 26 na ka mga medalya ang Philippine team sa loob sang 3 ka adlaw sang nasambit nga pahampang. Para sa Balitang Sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, may TC ka DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranhuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
2: Kag para naman sa aton balita entertainment, pelikula para sa mga mangyan gin bida sa Cinemalaya. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
3: Kaka Sayawan o kun Brothers by the River. Amo ini ang isa sa Cinemalaya film entry sini nga tuig kung sa diin gin bida sang isa ka filmmaker ang komunidad sang mangyan sa Oriental Mindoro. Ini ang ginsulat kaging direct ni Alpha Habon, isa ka Filipino film and TV director, writer kag producer. Ang pelikula amo ang magalibot sa istorya ni Nico, taga Maynila, kag si Ayan nga isa ka mangyan. Pinaagi sa sini nga pelikula, mahibaluan nato ng kabuhi isang mga mangyan kag ang realidad sa kabuhi kun malayo sa sibilisasyon. Ang child actors nga magabida sa pelikula amo ang Sanday Bryce Nicolo Mercader kag Dennis Dato, kaupod Sanday Beaver Magtalas, Noel Pollack, Nicky Valdez, Luis Alandri, Karen Medina, Quinay Mercado, Diane Bautista kag Benedict Ramos. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lordy Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Kakasayawan. Mm. Oh, kundi straight mo ni Hambal, kakasayawan. Si kaka siguro ang bida.
2: Oh, oy, sa mga mangyan.
4: Sila kakipad, ginalipad ko magtamyaw sa isa ka happy birthday sa atong singa HR manager,
2: yes!
4: Si Miss Jem. Bustamante.
2: Happy birthday.
4: Uy, di nakalapaw, no? Uy, di nakalapaw, bisan coffee lang, bisan milk tea.
2: Baka naman.
4: Oh, lipatan niya. Oh. Pwede pa man buwas, ah.
2: Oo, buwas. Pwede pa buwas. So, happy birthday sa amon matahom nga HR manager sa K5 News FM Philippines.
4: Pero nami, galis ang panglaw buhol, no?
2: Oo.
4: Kumusta ang bakasyon?
2: Nami.
4: Nakakagto ko na once atong pag...
2: yes, pag Mancon.
4: Oh, Mancon atong manager's conference. So may balik sa buhol, balik.
2: Yes, balik sa buhol, balik. Na, may mga mo na nga kanta.
4: Pero, I know, kinaginulan.
2: Wala kuya, ulan.
4: Kumusta ang mga balod? Kumusta ang dagat?
2: Mamadlos lang siya pero wala ulan. Tapos gloomy ang ng tiyempo, timing
4: nami
2: para sa...
4: Nami ganilagaw na kayong diinit?
2: Yes. Oh. Amo na siya ang nami dito.
4: Ang namian ko to atong sa may gamay balsa-balsa, da?
2: Mm-hmm.
4: Tapos nakita mo to may mga indigenous people na nagasaot.
2: Yes, kasaot. Sa Lobok, Rivercurse.
4: So, ako gitong ginahagad nilang sa utan.
2: Aba!
4: Oo. Pinagsaot-saot mo ko to, galing pinampak ko nila. Kailangan ng saot ko. Kabalo ka naman Silvia sa akong saot at tara sa mantila.
2: Basta balik na to sa buhol, ah.
4: Oo.
2: Magkaka K5 ang muya itong dalagong mga balita sa mga Martes, Agosto 11, Tignesmil, 26.
4: Banday man buwas nga adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bio Evening News ka.
2: Magkasunod ng Largavi sa program, kaupo si ka K5 Julius Marivenes. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itag balita, ako si ka K5 Jean Shatita.
4: At naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa FM.
1: K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3, Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Dis kag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abiyan? Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhunghun obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at doon na ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
1: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing
11: the wives of the Filipino.
18: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorgo Fisto.
1: Check our time kasi kung inyong mga rasan oras sa K5 News FM Philippines. Exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo Fisto.
1: Una nga istorya tonight. Dari sa Larga Vista ako si Julius Marivelles. Nagligad nga semana nang inisa kadako nga balita ang natabo nga seemingly bypassed operation sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG nga nagtuga sa pagka bawi o kung ang seizure hindi bawi kahit hindi man iya ka gobyerno ini kundi ang pagkatikma sa linibo ka packet sa ginaaligar nga fake peke nga magic sarap isa ka klase sang food seasoning nga ginabarigya sang Maggi isa sa mga kumbuyahan nga ginadumala sang Nestle Philippines. Now of course ining magic sarap isa ini kabantog nga food seasoning but siningon amo ini ang panakot ginapasabor sa pagkaon sang madamo nga pumuluyong Pilipino.
0: Lorgo Vista.
1: Na no ining magamba kita seasoning. Of course, isa ina siya kaginalakot na chemical ini. Ginhimo sang tawo sandig sa pila ka mga natural flavors. Katulad sang umami. Amo ini ang nabantugan pinaagi sa ginatawag MSG o kon monosodium glutamate. Mas kilala sa tawag sa Pilipinas bilang vetsin. Isa ini sa ara sa magic sarap. May ara man sang artificial flavorings gikan sa vegetables o kung utanon katulad sa mga lamas nga ahos, bumbay kag iban pa. Amo ini ang ayara sa Maggi magic sarap. Ginabaligya ini suno sa Nestle Philippines website ang ilang marketing pitch o kung ang ilang pakagat all you want nasa all in one. Tanan mo nga kinanglan ara sa isa lang. That's why ang Maggi magic sarap. I'm not saying nga malain ini. I'm not saying nga maayo man. No? I'm just saying nga isa ini sa mga produkto nga bantog sa mga manugkaon. Labi na gid sa pungsod, Pilipinas. Now it's a seasoning. Magamba kita. Seasoning, panakot ini. Ginalakot ini during the cooking process as opposed to a condiment. Na no ining condiment nga ginatawag. Ang condiment, ginadugang mo after na maluto ang isa ka pagkaon. Ang halimbawa sang condiment, ketchup, hot sauce, mustard, mayonnaise, kag iban pa. Nga ginalakot sa pagkaon tapos mo na lutuon. Pero ang Maggi magic sarap, isa ini ka seasoning.
0: Lorgo Vista.
1: Now nga agi na stress ko ini. Kay tikon ilakot mo, why ka kabalo kung ano ang nagsulod dito. Kay tikon nagaindakal karon na ang imo nga minudo. Paglakot mo alangon nga alang-alang nga kuuton mo to kag lantawon kung anong ara sa sulod sang pakete. Now, this is where the danger lies. Kete, kung peke ang Maggi magic sarap, ang sunod nga pamangkot, ano ang ato dito? Asin lang balalaban? Oxalic? Chlorine? Ano ba lang ginagamit nga chemical?
0: Lorgo Vista.
1: Samtang ginapatest pa sang CIDG sa Food and Drug Administration o kung FDA, let's have Councilor June Gamboa sang siyudad sa Bacolod, ano ba ka concerning ini para sa City Hall?
0: Lorgo Vista.
1: Councilor, good evening.
2: Mayong gabi, soon, kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi.
1: Una bes, I would suppose, ti familiar ka man sa Maggi magic sarap?
2: Yes. Ginalakot na naton kung kaisa man gani sa aton nga Ruscaldo.
1: Oh!
2: That is true, soon. Mm-hmm. No, kasi ang MSG, hindi ya siling abi, delikado siya. Base abi sa findings ng Food and Drug Administration o kung sa World Health Organization.
1: Yes.
2: Basta usaron na lang naton, kung sumuhon lang naton, based on the intended quantity.
1: Correct.
2: Ito yung tanan-tanan nga sobra, hindi malayan man mo.
1: Nan! Kabalo ko nga kabalo kagid sina.
2: Yes.
1: Diba? Anyway, yes. Counselor, that's true, no? Ang MSG is actually certified sang FDA sa Amerika as not unsafe. Hindi siya makahalit sa tawo.
2: Yes.
1: Ang bitsin. Oh, but anyway, yes. Sir, ano ang imo sining thoughts parte sining pagkadakop sang peke nga magic sarap nagligad?
2: De, ang una yan nga nagsulod sa akon, ang parte bala sa ihatag ini sang kaayong lawas tao health risk. Amo na yang nagsulod gila yung sapon.
1: Mm-hmm.
2: Sang gin pabalo mo ko kagina sang aga, so resulta nga binbalayan ko gila yun man sang isa ka resolusyon na pasulod ko buwas sa among na sesyon. No? At more on the health risk issue. Amo itong hambal mo nga very concerning. Rason ko nga nagbalay ako sa isa ka resolusyon.
1: Mm-hmm. Oh, no. Interesting. So two issues, no? Number one, ang health. And number two, may ara reportedly sang isa ka Chinese national nga nadakpan man. I don't know kung illegal alien or legal ang iya pag tinerdire. All we know is ang iya nga palayaw nga ginatag sang kapulisan si Xi, S-H-I, 62 years old. I don't know if this can also be a concern nga luyag ni mo i-bring up.
2: Not anymore siguro. So, kasi one na yan, no? Law enforcement na inaya.
1: Correct.
2: Nadakpan naman sang CIDG.
1: Mm-hmm.
2: Pag, of course, anything related sa mga criminal o kung ng mga kaso, para na nada siling ko ang Nestle Philippines.
1: Exactly.
2: No? Ang mag-file sang kaso, criminal, amuya ang Nestle.
1: Mm-hmm.
2: Basi abi sa ila ka mga lagi nga ginsupak sining ginatawag naton nga unfair competition o kon violations ang ilang nga trademark. Ang nabasahan ko ara man ang mga representante kun sila pagani ay nagpabalo man.
1: Correct.
2: Sa CIDG. Mm. Ang sining fake nga nagasululod di wala labot lang sa diri sa Bacol kundi bilog na ni galing nga Pilipinas like in Davao in Cebu.
1: Oh.
2: Perti man ang ginakpanay dito.
1: La Castellana, so, may nadakpan man.
2: Oh, sindikato ah. Iti sindikato, dako nga sindikato.
1: Grabe, no?
2: Sa sining fake upon for counterfeit na magic sarap.
1: Ang na kitan na talupang dan kuman galing counselor, do kadamo sang peke nga mga produkto lately dire sa aton. May peke nga sigarilyo. Ang na-involve pa ganito, police reportedly ang nag-iimo sini. And now, may ara naman peke nga, ano panawag sini? Nga magic sarap.
2: Peke nga itlog, peke nga bugas.
1: Correct. Oh. Hindi yes. Tanan na ipag-ibali ang peke. Hindi tanan pag-ibali, sir, ang peke nga mga amigo, no? Kado kadamo. Diba? Peke nga pag-igugmay na, daw sakit na ginaya.
2: Ati paltik na pag-igugma, turti na yaka sakit.
1: Daw maliko tada nga istorya. But anyway, seriously, counselor, ano ang mga points that you plan to raise sa imong sini-resolution nga ipasulod mo tomorrow?
2: Ito yung akong soon, gina-urge kuya ang City Health Office, mm-hmm. at Bishop Ina ni Mayor Drego Sataya, na tulukong dito ini yung composition, ang feature, kung ang epekto sa sining peke niya magic sarap. Now, naging pabalo na kita nga daan sa CIDG na hindi ka may balaan kung ano ang kalidad ini ang kung bala ang ingredients ini kasi wala ini nag-agi sa nakakaigo ng quality control o food safety o kung regulatory processes so kung na dapat usisaon git sa ato ng City Health Office. Ito ang dako na problema, siling ko, ang mga konsumitorya, kita abi, why gitaya we can why kita sang pamagi nga may balanta. With certainty kung ano ini mga ingredients yung contaminants o kung diin ini nag-agi nga manufacturing condition na feeling ko makakahalit git dako sa aton nga sa ayong lawas.
1: Oo, pangabay ko lang sir nga hindi makahalalit nga chemical, no? Kasi pwedeng chlorine, pwedeng oxalic ang gamito nila. Bukabay pa, hindi lang, no? Kasi makahililo ini mo.
2: Ikumbarato siya. Hindi, kasun na hindi man mayung kalidad ng ingredient yung gamito niya, eh. Basi
1: Bojos
2: ito lamang kayo kagamot ang sodium.
1: Pwede.
2: Amo na siling ko nga, te. Ang usually ya, ang mga fake, baka kahalalit din na niya, kasi barato siya mo.
1: Aha.
2: Inausara nila sang barato ng mga ingredient, eh. Given ina ya, so on. In fact, ang binaligyan na i-release ni half the price gid.
1: Correct. Tiway takabalo, pwede mo man pudpuron ang styrofoam, actually, kagi kulor-kuloran, yellow, eh.
2: Kasi delikado pa gid.
1: Na!
2: Ang hindi ba lang ito yung mga made of plastic, styrofoam, all the more na dapat usisaon dito niya
1: kung
2: ano ang ingredient ito, ang sining fake magic salat.
1: Yes. Anyway, I'll wait for that resolution tomorrow, Counselor. And I hope nga we can go on air again, buwasa.
2: Yes, sir.
1: Uh-oh.
2: I hope nga maaktuan ni Gilayon sa atong sanggunian panglungsod.
1: Yes, kabay pa. Oo. Kagkapin pa nga ti, kung in kaso piki ang magic sarap, dason ti bakun subra ang asin dira, basi laban asin, ti kung natimpla mo na abi sa imo nga sinigang, ti kung di dugangan mo tubig kay medyo parat, ti pagbukas mo sang gripo, Counselor, wala tubig ang basiwa. Na, amo nang delikado, pagida.
2: Wala na kuya gagamit sang tubig gripo ya kundi gabakal na kuya mineral water sa akon mga niluto.
1: Wow. Tayo. Kung sa bagay
2: no. Pagid na ang kagkadelikado pagid kung usaron ni naton ang tubig basiwa prime water.
1: Ay, which reminds me, I don't know. Kamo, pwede kamo makapush nga mag separate testing niya ang City Hall sa tubig gikan sa basiwa. Kay isang una may mga reports nga may coliform contamination na eh.
2: Rason ba nga nga kagsoon nga nagpabalo ng nga daan sa ato ng City Health Office sa Tuanay pa na di na mag-salig sa tubig na nagagawa sa atong gripo kundi dapat i-pabukalan gidabi.
1: Ay!
2: Yes, wala na. Hindi na nagkakasalig.
1: Kay ang tagas ang duga sang Puso Negro nagsamo na sa ilang mga tubo.
2: Yes.
1: Hoy, ginuo ko.
2: That is why nga no less than ang aton City Health, I remember na nagpabalo na nga daan sa aton nga si Atty. Andres, iti hinon pa bibla nag-inom sa aton direkta sa gripo kay do wala naman.
1: Ako eh.
2: Tubig manira. Ha?
1: Gainom pa kuya.
2: Oh nako.
1: Oh.
2: Ba yan?
1: Ti kalingkay ti tig-apaguro ang akong immune system, bla?
2: Sobra mo, the more reasons na dapat maging mahalong kagid.
1: Sabagay.
2: Hindi ka bayad toon. Hindi ka
1: kung bayad. Sabagay. Oo.
2: Hindi ka kasalig. Hindi ka kasalig sa tubig.
1: Kung sabagay. But anyway, that would be a point of interest man. Ah. Kabay unta nga ma-check gid ina kag may bro. Anta, especially now, nga kadamo atong ginambal mo nagligar, mga damo, tahos. Sa ila sini nga water pipes hindi bla
2: more than 300
1: just ko
2: leak.
1: Oo.
2: Nga wala sa gihapon akto ang prime water basiwa
1: until now officially
2: until now yes
1: ha huh? Uy just ko
2: what would you expect wala naman ta sang may batunon pa o may talabuton pa kasi wala man sang pundo
1: bisan
2: wala man sang investment
1: bisan Counselor inugbakal balas kag bato wala ang basiwa subong.
2: Wala gani minugbayad gani sa ilang nga mga bulk water supply wala man may bayad ang ilang nga mga supplier.
1: Ay Diyos ko. Ah ina katuan ko na that deserves another episode kay by November ma El Nino na Counselor.
2: Yes, sir. So, rason to nga ang iskan 13 minulan, delikado sa Diakon, ang tubig. Kag kung summer, wala ka na dyan tubig na palabuton sa sining prime water basiwa.
1: Hindi, worst so, counselor, worst counselor, ang aton ginapaabot is a super El Nino from November 2026 until next year.
2: Okay. Subo kayo, kahit sigod nga 70% still isang tubig na ginasaliganta, halin sa Gyapon sa Idalom. Tekon El Nino, wala ka na sang suyo punto sa Idalom.
1: Oo, oh, oo. Oh, oh. So, an underground water, hindi surface water aton?
2: Hindi. 70% we still rely on deep wells.
1: Oh.
2: Underground water, that is correct, sir.
1: But anyway, let's have a separate discussion parte si na counselor. In the meantime, paabuton ko lang ang imo resolution tomorrow parte sa Magic Sarap. Counselor June, salamat gid.
2: Salamat, tagmayang gabi.
1: Good night, good luck.
0: Lorga Vista.
1: Counselor Wilson June Gamboa Jr., ang chairman sang Committee on Human Rights sang Sangguni ang Panlungsod. Hindi pa available as of this time si Counselor M. Ang, ang chair kuntani sang Committee on Health sang Sangguni ang Panlungsod sang Bacolod.
0: Lorga Vista.
1: Liton kita ikadua nga istorya tonight halin sa ginalakot sa pagkaon aray sa Iluanta ang nagainit-init ka development sa politika bangod ginapaabot gina-forecast hindi lang sa pila ka mga political observers kundi pati na sa pila man ka mga negrosanon dala na ang mga netizens amo ining tanan nga may Facebook account nga ti kada isa subong is an analyst in his or her own right meaning tanan may ara na capacity nga mag-analyze sang mga hitabo sa aton sini katilingban.
0: Lorga Vista.
1: Tiang ginalantaw nga matabo come 2028 sa palaabuton nga omnibus elections. But silingon from presidential to senatorial to local elections may ginalantaw nga after more than pila na 20 years mga 20 na tubtub na pulo katuig na posible may ara encuentro election hindi selection para sa Kapitolyo.
0: Lorga,
1: and let's bring in the former governor Lito Cuscoluela tonight dire sa Larga Vista. Gov, mayang gabi.
3: Mayang gabi, Julius. Mayang gabi, tanan.
1: Bao, salamat gid sa tiyempo, Gov, no? Kadumdum ko sang imo nga tiyempo may encuentro gid ya para sa Kapitolyo eh.
3: kada election may ara gid eh.
1: Now, help me please, Gov, kaya ikaw, in your own right, historian ka naman eh. When was the last time, do you think, nga may ara gidya significant nga encuentro for the gubernatorial post?
3: Sang 2010, pagdalagan ko, liwat.
1: Uy, hala, 2010, that's 16 years ago. Kung hindi ko magsala, ikaw, kag ang maninoy ko nga napatay na, si... Then, mayor siya sa Dono or former mayor na?
3: Mayor siya, I think, Camano Graduar.
1: Sang La Castellana?
3: Yeah. No, si Mayor Freddy Marañon ang akong kwansa to, inkwentro.
1: Hindi ang imong vice governor, gubernatorial candidate, bla?
3: Ang kandidato ko, si Kwan, si former mayor...
1: Ilumba. Oh, si Maninoy ko. Oo. Well, anyway, puro na gid sila patay, no? Now, isugpon ko lang, Gov, nga I'm not saying ikaw na ang manugsunod, no? Pero sa tanan nga mga former governors, halin sang 1986, ikaw na lang ang ara pasubong.
3: Dali lang.
1: Oo. Ay, hindi si Pidyo Zayco pa.
3: Naka-acting governor si Pidyo Zayco.
1: Oo. Pero ang elected, gidya ba lang ang nakaagi, gidya batalya, kag Ilinaway?
3: Well, yeah, that's correct. No, bago lang ko ka-realizar.
1: Oo, oh. Battle scarred kaya Gove. Anyway. Help me please, paano naglabot ining ginatawag nga term sharing agreement sang Love Negros kag sang Unega, which was, by the way, una sang una, hindi ba? United Negros Alliance.
3: Yes, una na siya.
1: Oo.
3: In fact, ginagaw ang una ng ngalan sang sino to nag-una, tos Manila man.
1: Si Binay.
3: Yes, I think so.
1: Nahimo, United Nationalist Alliance, no?
3: Nagkambyo na yung Unega, United Negros Alliance.
1: Oo. Now, i-point out ko man, very, very significant because ikaw, ara kagid at the center, sang, actually ako, ara man eh. Sang pagporma sang United Negros Alliance, buhi pa si former Ambassador Danding Cuangco. Ang nagkontra gito, ikaw, sino ganitong kontra mo? Nalipat ko?
3: Si si Governor Freddy Marañón.
1: Ay, si Governor Freddy. Ay, hindi. Si Kwan na to, si former Governor Roy Gamboa ang nagdalagan.
3: Well, hindi. Pagka-graduate ko, si former Vice Governor Roy Gamboa nagdalagan kontra sa kay Joseph Marañón.
1: Oo. Pero then, una na to.
3: Una, yes. Correct.
1: Mm-mm. When was that? I could remember that was 2001. After sa kay ERAP eh.
3: 2001 ina.
1: Baw ka dugay na.
3: And then nagdalagan si Governor... Napatay si Governor Joseph.
1: Mm-mm.
3: While in office.
1: Yes.
3: That's why nga nag-acting governor ato, si, kundi masala, si Pidyo Zayco.
1: Pidyo Zayco. Correct. Uh-oh.
3: And then wala siya mag-decide magdalagan governor. Ang nagdalagan sa idalom sang Unega, kundi ko magsala, was si Freddy Marañón.
1: Correct. Oo. Now, sa aton mga tagparmati, mati kamo closely sa kay former Governor Coscuyuela, kay lesson in history, not only politics, ha? Now, ari i-declare ko, Gov, nga sa tong chimpo nga naglagan si former Governor Roy Gamboa, ang tanan nga mga progressive forces di, ako, Secretary General ko sang bayan, ang ginsuporta namon siya eh.
3: Yeah.
1: Oo.
3: Yes.
1: Hindi ko na malimtan na nga mong istoryana, diri pa sa balay ni Sammy Wen. Oo.
3: Kadamo sang nadumduman mo gali ah.
1: Oo, kaya ako to ang istorya sa bayan eh.
3: Yeah.
1: Anyway. Very, very interesting, no? Pero daw gina-remind mo ko, Gov, tigulang na ko gali, no?
3: Tinano na gilayan ako.
1: Hindi. Anyway, Gov, so that was the last daw somewhat, I'm not saying iban peke, no? Pero daw, major political battle, gadya. Kiti lately. Well,
3: atong pagdalagan ko sang 2010.
1: Correct.
3: Remember, si Freddy Marañón ang nagdalagan for governor sa idalong sang Unega. Kag, hindi ko magsala, very late ang akong desisyon nga magdalagan.
1: Correct.
3: Sa to for re-election, well, not re-election, but nagdalagan ko liwat for governor. Kay tungod nga nag-ayo ang butante, mga butante dire sa Negros, nga kuntani may mapilian man sila.
1: Mm-hmm.
3: Kay at that time, daw ay nasang may willing pa magbato liwat. Remember, before that, sang pagdalagan ko kontra kay Freddy, ang nagdalagan sa iyan, basi nalipatan mo ha?
1: Si Dudes Luxin?
3: Si Dudes Luxin.
1: Oo. Tinamayapa yeah. Naman si Inday Dudes.
3: Oo, gani. So,
1: grabe, no?
3: Well, of course, layo katama ito, no? But she ran for the sake also of giving people a choice.
1: By the way, establish ko lang ang timeline, that was 2007 ang pagdalagan ni Dudes.
3: Yes, so.
1: No, okay. 2010 it was you.
3: 2010 kuya.
1: Mm-mm. So that was the real major political battle nga natabo, at least.
3: Amo na tong kulihot nga nagbinungguan na yung
1: bukadugay. Oo.
3: Well, but of course ba si isungguranta ni
1: Jan Orola.
3: Si Jan Orola.
1: Wantan.
3: Nagtilaw si Wantan Palangka amo man, no?
1: Toto Louie, you know, Tribaco.
3: Yes, correct. But those were ti Masiling Oblad, though. Well, based on the record, ang vote count, well, mas masyado kalayo, no?
1: Mm-hmm.
3: So they were kumbaga, kung lang tawag mo daw token, abi.
1: Correct, correct.
3: Kontra.
1: Amo na masubok.
3: Amo na to. So after that, wala na sang bungguan ay may kwan na may ano tawag mo sa to?
1: Term sharing agreement.
3: Term sharing amo na to. No? So bilang nagsulod si after Freddy, nagsulod si Vice Governor Bong. Kag nangin governor, kag ti subong ang dako nga question, ti kay mano graduate na si Bong, ti ano naman ang mangin kasugdanan? Will there be another common candidate between isang Onega kag Love Negros? Kag kun may ara, may pananglit may ara man sang masiling mo third party nga ma-intra,
1: yes,
3: kag mabutang man niya sang ila kandidato. No?
1: Gov, before I go to that, ang mayor nga pamangkot, is that a good thing para sa Negrosanon? But I'll go, anay, sa isa kabutang. Sa imo madumduman, paano nag-come up ining agreement between Onega and Love Negros? And why?
3: Well, hindi man ko maka siguro makahatag siyang accurate nga tawag mo na interpretation kung ano mga nagkalatabo. Kaminti, outside di Colombo, mangkita suya mo.
1: Kung sa bagay.
3: I only remember that at one time, sang governor pa ko, ginhagad man ako ni former Ambassador Danding Cuangco kung pwede nga mag-inoptanay na lang kami. No, I think sang amuna sang ginabalay niya ang una, ang United Negros Alliance. Ang sapat ko siya, siling ko ay tawag sini, I'm flattered that you you have found it fit to invite me to join the alliance, no? But siling ko, luyang ko lang insindihon, ano ining aton klase nga pag-inoptanay, no? Ining of course kabalo ka naman sang ngamon panindugan na isling ko ano ning aton tindugan, no? Ano aton plataforma, you know, kabalo ka naman. He did not like, I think, to be asked that kind of question. Bilang pamangkot pa nga nanog bilang updanay taniyaw ang I guess ang gina-expect niya siguro ba ti salamat ginti sige pwede na para maghapos sobrata di
1: mag-unay sa guru kasugata tawo nga namangkot siya
3: posible man no kay I found out many years later nga daw kwan bla daw nabatsyagan niya git nga daw kabudlay man nga tao istoryahon man una bla which I found a little amusing but at the same time not surprising, no? So anyway, amo na dira na nagsugod ang una. Ginbalay ni former Ambassador Danding ang so-called alliance, the United Negros Alliance, ugaling nag-surface man ang Love Negros. Kay tungod nga naano naman niya nga partido ginanila nila. So kay man nagsugod man niya laban sa NPC mo.
1: Ang sa, Love Negros?
3: Sa kay Danding, di ba?
1: Ang Love?
3: Ang
1: una.
3: Yes. Ang kadamo si ila nakasugod na sa NPC mo. In fact, may ara kita I think incumbent officials nga nag-file pa yagyapon under NPC. Pero ara na sila ya sa alliance nga ginatawag.
1: Whether... Pardon me, Gov. I thought ganing nga ang Lavia kalabanan sini ang core sang members niya LP aligned eh.
3: Hindi siguro ah.
1: Ay, hindi? Or si Gov Bong lang niya ang true blue LP?
3: No, Gov Bong was always NPC kundi kaya magsala.
1: Oh, interesting. Okay.
3: So, amo na ang bilang kung matawag masiling mo ang gamot sang ining alliance was the NPC.
1: Grabe, no?
3: Nangin una, and then hindi ko lang yung mahambal kung nga may ara naglutaw nga Love Negros. No? I cannot recall the circumstances nga may nag-Love Negros kagtapos nga nagsugot sila nga mag-align. no? Inaiya do medyo hindi why ko ma, hindi ko madumduman maayo eh, yung mga circumstances na.
1: Pero it happened during the first term ni Governor Bong Lacson.
3: Before.
1: Okay. Pero
3: so I see Governor Bong Lacson was already a tawag ang a common candidate.
1: Oh, correct. Pero Govare, allow me, I think ikaw ang wrong person to ask. Pero pamangkot ko anyway, no? Sa tuod lang ba lang ang istorya, ang isa ka kandidato sa pagka-governor makakinot gidman kon mag-arigluhanay lang nga wala na tanto gastuhanay kag mga pilang makinot niya. Kabalo ko wrong person ka to ask eh.
3: Well, ang ako lang isabat, no, pilangin gasto ko sang ako ang nagdalagan.
1: Okay.
3: Sang may kontra kag sang, well, I never run without a kwan, without nga wala kontra, no. The first time, of course, when the first time nga nagdalagan ko for governor, I think sa pagkwa namon, pagka-analyze namon pagkatapos election, ang gingasto namon siguro was 1/10 sang gingasto sang NPC una, no?
1: Which means,
3: well,
1: mga pilag malabot isa ka bilyon.
3: Hindi yun lang yung kwanto yan. Gamay pa lang to.
1: Hindi, what
3: yan.
1: I mean, ang gingasto, ang gastoon sang gingasto sang kontra nyo, klabot 1 billion, wala?
3: Hindi, wala.
1: Away man.
3: Sang for governor, ang amon, well, di, of course, estimate lang namon. Hindi man amon ginmaaktuhan.
1: Mm-hmm.
3: Ang amon estimate sa to was, for the governorship, mga 80 milyones ang gingasto.
1: Wow.
3: For the governorship.
1: Grabe ba?
3: Ang sa amon niya, if I'm not mistaken, including ang ano tawag mo na ang volunteer bla
1: nga pakanon mo
3: nga machinery, kung i-quantify mo na, of course wala mo na sila ginbayra, no? From time to time nagtutay nga transportation allowance para makapanagtag campaign materials, mga mubla na. Ang amon to nga estimate including volunteer work mga balor 8 million.
1: Wow. Mga 10% lang sang ginbubo ka kontra nyo. Grabe ba?
3: Yes, amo na nga amon pag landaw sa tong election nga to.
1: Okay,
3: and
1: but
3: then after that ti nagsulit. Ti we had, of course, ti dako na nga bintaha ko to kay incumbent nako. So, mas jutay pa agad actually ang gingasto. And then, ang last election, ito naman niya, kontra na to ya kay Mariano Yulo.
1: Yulo, oo.
3: No, who was an, kwanto siya kandidato ni Joe De Venecia.
1: Sto.
3: Under lakas. No, so, ito ya daw halos, wala, ang gingasto namon to ya daw, sinsilyo lang, blakit eh. Token man lang to yung kampanya ni Mariano.
1: Oo. Para makaput up lang sila local candidate to ya.
3: Yes, correct.
1: Gov, pardon me, i-recall ko lang kay Bob na sadyahan ko ni isang istorya ta kay cover na ko ni Capitol eh. Si Tongtong okay. Colmenares, ikapila mo gani nga kontra?
3: Ang ano?
1: Si Tongtong Colmenares.
3: Ikaduha ko to.
1: Ikaduha, okay.
3: My second campaign for governor.
1: Ang first nga kontra mo sino?
3: Si Nene Abelio.
1: Ay, oo, si Nene Abelio. Tama.
3: Oh, kag si Tony Gatuslao.
1: Correct. I remember now. Ang yes. Hindi ko ginmalimtan si Tongtong kay si Tito Tison pag Tongtong Tito dayon mo. Oh, di ba? I don't know kung amo tong nagpapirdi sila. Huwag ko kabalo. Anyway.
3: Well, tuod na, si Tongtong was a board member kag siya ang napilian nga madalagan under the NPC una kontra sa akon. But then, of course, daw pila tong abansi ko siya, daw 80 mil, blam mo.
1: Grabe, no?
3: Which is not, kwa, no? Kuntat lang tao mo, hindi man dako. But in terms of, ang oposisyon nga na atubang ko, kag the number of local officials nga ato sa pihak, ti masilingka, ti dako na to nga abansi. Kiti, daw Jutay lang to yung amon political allies at that time.
1: Mm-hmm.
3: Dominado ato ya ni Danding Kuang ko kag iya nga mga kaupod.
1: Ang nadumduman ko to nga daw aliado sa imo ang diri sa La Carlota, isa lang si Juancho Aguirre.
3: Well, may mga nagulupod man nga well of course
1: ay gob sino ganito ang sa IB Magalona
3: si Randy Pasukat
1: wala but ang mayor bla
3: ah si Diding Gamboa ang well diri sa 3rd district yeah, of course laban man gito ya no you know one thing funny as an aside sang si Bitay kag ako and then ako kag si Roy Gamboa may isa ka political rule na amon gin violate
1: which is
3: nga kun magdalagan ka pangita ka upod sa lain nga distrito
1: si kun taga norte ka ngita ka sa sur
3: from the same district 3rd district
1: pero nagdaog ka mga duwa
3: nagdaog kami ya
1: Interesting.
3: Kung si Roy, no? Mm-hmm. But at that time, I guess siguro may bintahan man tong Jutay tungod sa tiempo pato ni Cory kaglakas, kag ti of course we had the support man sang administrasyon pabaw. Until I ran for governor last term nga nag-independent ko.
1: Correct.
3: At that time, dako na bintahan mo, duwa na ka-term na agyan mo, bisan independent ka, kundi ka pa kadaog, but silingo, daway kagin may binuhat nga maayo, duman sa mutante.
1: Ayo. Now, iniyakwan lang ni, gamay lang ni nga anekdote, sa aton mga tagpanamati, si former Governor Lito Cosculuela, isa ini sa lagawan nga governor galabot ini sa putok-putukan sang bukid kag ang akon ganing nabatian nga istorya kagi one time ari kadi sa boundary sang Himamaylan kag Oriental nga may babaye nga gamama tigulang na nagpalapit sa imo kag ginkamustang kamot mo kag nagambal sa imo nga governor Baling salamat nakakitanay nakita abi si Baling Gatuslaw ka. Ahay. Meaning wala gid sila nakatuan for the longest time, Gov.
3: Matuod na hindi lang one time, several times ang nagakampanya ko ari ko sa mga mga remote nga mga areas bla pati dito sa Hinobaan.
1: Mm-hmm.
3: Sa babaw ng Mamaylan, babaw sa dito sa Maykandoni.
1: Mm-hmm.
3: May mga tao to yung nadumduman nga gobernador si Baling Gatuslaw.
1: Grabe no? Tiya magmusang saan upa to ya?
3: Ti chimpo antes ni Governor Montilibano ni Junior. Ano nga tuig to? That was
1: 1940s eh?
3: Hindi ba? Later siguro.
1: Ay, after so, the war
3: Governor,
1: na.
3: Si Governor Junior Montilibano.
1: Ah, si was, Junior, yeah. Okay.
3: Was governor up to 1987.
1: Uh-oh.
3: 86, 87. Then nag-OIC si Bitay. So if he was governor for 17 years, that means 1970 siya nagsugod. So si Baling was before 1970.
1: Wow. Diyos ko. But anyway, inaiyalain naman nga istorya na because I think that also explains kung nga nagbaskog ang NPA. Kaya man ang gobyerno, wala ka para pets tawo mo. But anyway, totally different naman nga topiko, ina, no? But Ari Gov, ang pamangkot amo sini, kung mag-amuni, pero may doka strange ang imogin muno ha. Ikaw kag si former Governor Roy Gamboa nag-upod, daog. Duwa ka mo nag-governor 3rd district na tisubong ang
3: si Roy, ya, wala ka governor, vice governor lang.
1: Ah, vice governor I mean, no, pero naka-acting siya.
3: Wala kay wait. Pagkatapos ko nagdalagan siya governor, pierde siya ni Joseph.
1: Ay, gusto. I stand corrected. Pero Ari Gov, subong ang ginakunukuno man nga base madalagan ged sa pagka-governor taga 3rd district man. Congressman ninyo dira si Javi Benitez. What do you think? Is this good generally for the voting public nga may inkwentro para sa Kapitolyo?
3: You mean to say madalagan siya kontra sa common candidate siyang una kag Labnegros?
1: I really don't know. Labnegros. Wala pa, hindi pa klaro at this point.
3: Yeah, well, amo na ang nagalutaw nga istorya. Bisubong, kung may ara common candidate ang Onega kag ang Labnegros, kag of course ang mabatian naton nga posible mahalin sa second district, no?
1: Mm-hmm.
3: Kay chimpo na sang Onega mo.
1: Uy.
3: So kung may common candidate sila, it would be 3rd Maranyon or si
1: Bading.
3: Bading Escalante.
1: Uh-huh.
3: No, why pa man ko kabati kung ano gid ang plano nila bida.
1: Correct.
3: Now, kung may kung amuna, may common candidate sila, ang question ti may kontra ayahan o wala. No, ti amo na siling mo, nagalutaw man ang istorya nga madalagan si Congressman Javi Benitez.
1: Mm-hmm.
3: So of course, ang pamangkot mo da, ti ano ni siya, will he be, ano tawag mo na, a dark horse?
1: Correct. Or,
3: ano ni, but silingon mabunggo git, no? From the common candidate of Onega and Kwan and Labnegros.
1: Uh-huh.
3: Anong pamangkot mo, will this be good?
1: Oh, generally, Negros? Maayo ini sa Negros nga may pilian sila?
3: Ako personally, we've always held this common principle na mo na lang siyang ara kami sa lakas and UCD up to the time nga nag-independent ko kag all the way up to the time subong nga nanone nag wala na ko party except atong local ko nga party anay nga aton. Ang prinsipyo was always nami gidya kun may pilian ang tao.
1: Gusto. No? Oo.
3: Nga aman, kay tungod nga mapuwersahan ang duwa o tatlo ka kandidato, magplastar, magpresentar siyang ila plano, no? Ang ila program of government, and you can hold them accountable, no? Always na, of course, kung lang taon mo, when there is a potentially strong opposition, mamatihin man permi ang ara nagapungko sa poder, kay tungod na ti kung hindi mayong iya buhaton, posible threatened siya nga kambiyuan mo.
1: Mm-hmm. Diba? Oh, correct,
3: but
1: correct.
3: I have heard many times, even some of my close political friends saying, kung naanad na ang sitwasyon sa ariglohan na ilang permi, may tendency nga mag, what's the proper term, bingosaro naman, nga mag, may ginapangita ako ang mayong term, Tani Blajol,
1: na
3: kung wala ka naman lang kontra ang ginapaabot, you might tend to be a little careless,
1: mm-hmm,
3: or less serious.
1: Correct.
3: Sabot na nung pangusar mo da nga tinaga. Kaya manti, kwa na mo, kunway ka man lang kontra.
1: At kung sa, tinaga sang mga kabataan, subong, ti pa chill-chill ka lang eh.
3: Paano?
1: Chill-chill. Unang bago nga mga tinaga eh.
3: Correct. So in other words, bisan sa negosyo, always, mayo gidya nga may kompetisyon.
1: Kaya nadumduman ko gidya, Gov, sa inyo sang unang, inyo prinsipyo, ti bakod kontra mo hindi, ang inyo ya, running scared gapon.
3: Correct. Ayun ang gindumdum ko sina, no? Yes, we always held on to that basic principle nga whenever you run scared, you do not presume nga butuhon ka san tao just because nagpalapit ka to. Siguroon mo gid maintindihan nila kung anong imo panindugan, anong ilagi na atubang nga pililian, kag kun magpili sila, hindi sila maginulsol, no? Mm.
1: So, kay kadumdum yes, kuya sang una, Gov, magdiskurso kamuya, may isa ka oras mo. Ay ba?
3: Well, naghalin ina sa amon pagbasa sa sentimento sa pumulong.

0: this has nothing to do with any incumbents.
1: We're talking
0: about principles dire. Kung kampante ka, nga wala ka na sang political opposition, pwede mo gidya mapadalaga ng imo administrasyon through ayuda mo.
1: Correct.
0: Maniguro ka lang nga may nagatupa sa imo butante. May arabla sila sang pasalamatan ay nagkadto di siya, nakapanagtag siya Carabao, Ubaka, whatever mo na. No, na madumduman nila nga nagkadto na di siya, may ginatag na siya mo ni. So kung asta ka lang da, pero damo imo ayuda, then posible makasiling ka, damo pa ni mabuto sa akon.
1: Ang nadumduman ko lang niya sang una, nga daw lain nga istorya si Anay Governor Pidyo Zayco, pati ang gamama nga tigulang reported lingin lips to lips mo.
0: Lain naman na iyang style.
1: Oo, lain naman ang style.
0: Kung dalon mo ang ayuda upod sa ano matawag na naman, kinauboy abe, may kwan man na mo, may nanong tawag mo na, may specific appeal man na.
1: Correct, correct. Messaging.
0: Oo, anang siling Blanila, kung pamakuton mo kunong butantes itong unambot, subungon mo magyapon.
1: Oo.
0: Ano ang ginapangita mo sa imo kandidato kapangayo uto mo?
1: Mm.
0: Ang una ginapermi nga isabat inang mahapos palapitan.
1: Na.
0: Diba?
1: Oo.
0: So, pwede ka dyan, tamo yung politiko, nga masiling mahapos niya palapitan.
1: Pero may isugpon ko after danding, may ara sugpon na hapos palapitan, hapos ganitan.
0: Diba? Well, kami yung lain ang pama namon eh.
1: Ano?
0: Hapos palapitan, pero wala kagid may magandit. Kuno.
1: Amo ng kanta nga, maayo gid siya nga tawo, wala kagid kwa. May ara na kanta mo, maayo gid siya nga tawo, wala kagid kwaon, ikaw lang kwaan niya.
0: Hindi. Ang amon tuya, ang ginahatag namon, ang pangimanwa.
1: Correct, correct.
0: Hindi ayuda lang.
1: Mm-mm-mm.
0: So, amon na siya ang kwaon. So, again, back to
1: pero
0: the question.
1: Pero seriously, Gov, those inaguro nga bagay, importante, gina, do people care about governance pa sa subong nga panahon?
0: Very good question, no? Kung isa mo manangin na paligban namon nga daw puro na lang subong na dalabla sa ayuda.
1: Mm-hmm.
0: No? Kay manti mahapos gidya madumduman sang tao nga may ara ka sang nahatag mo.
1: Ah,
0: it can be as simple as nagkadto na di siya, nagkampanya di siya, nagsulod siya sa akong kusina, nagkaon sa akong jutay nga kanon o kunanod ang kalanon, kag
1: correct.
0: Nagbilin sang pasalamat.
1: Mm.
0: Di correct. Madumduman ginaya sang tao, no?
1: Hindi man na malain.
0: Hindi man malain, yes, precisely. But again, as I said, kung ang imo ginalantaw ang masiling mo ang development sang imo constituency, hindi man na pwedeng asta ka na lang sa ayuda kag
1: pagsarteng
0: kag-ayod kag-ayuda, no?
1: Nah, that is exactly the point.
0: Ng imo ang ginabala.
1: Paano mo tuod
0: ayod kag-ayuda?
1: Yes. Paano batakon ang tawo gid sa kapigaduhon?
0: Yes, correct.
1: Mm-hmm. No, interesting. Sa aton mga tagpanamatik is aga sampawanay kami tingog ni Gov Lito kay ti kung siyang interview ko, kaka-excited ko, blaga kadumduman ko ang mga naagyan ko sang una, ang amon mga istoryahan ay, pati kasuplado niya, sige na sang una. Anyway, sorry Gob, sorry Gob.
0: Kulang ayon.
1: Hindi. Ayaw. Gob, sorry, so, you were saying?
0: Kung may kompetisyon, maayo para sa probinsya.
1: Ah, aha. Uh-huh. Oh, but di ari ang sunod nga pamangkot. Is there any agreement to break kung maglagan si Kong Javi? Kay una bes, hindi siya Love Negros, hindi man siya Unega. In fact, he ran as an independent candidate.
0: Correct, no? Di, amo na ang dako nga question subong. Ano ning partido ang iya sakyan?
1: Mm-hmm.
0: Kaya manti, halos laban nga incumbent mayors kag kongresista, di may ara man sang mga partido nila.
1: Mm-hmm.
0: Dako nga factor of course ang national election, kundi ni sila masakay tanan in terms of their presidential

0: presidential candidate.
1: Correct.
0: Let's assume nga mao amo paning isa, no?
1: Aha. Uh-huh.
0: Sang nagligad nga presidential election, ikabalo ka naman kung kay sino nagupod ang mga aton nga plungko this Bong, no?
1: Mm-hmm.
0: Si Governor Bong, of course, openly endorsed Lenny. Ang aton second district, si Mayor Bading, si ang mga mga Marañon, kag ang Escalante, si Mayor Escalante tung una, kag well, but sila yung bilog nga second district,
1: mm-hmm,
0: nag-upod man to kay Lenny.
1: Mm-hmm.
0: Kag may iban man kita nga mga incumbents nga nag-upod, may iban nga open, may iban nga tago.
1: Mm-hmm.
0: No? Now, ang question, na dumduman ay han ini sang aton administrasyon subong sa idalong
1: agoy
0: BBM
1: agoy
0: kag kun maglinyahan ay, mm-hmm, then natural ang kandidato sang administrasyon ma-align man with the ones nga nag-upod sa ila,
1: mm-hmm,
0: sang kaligad.
1: Aha.
0: Di ba?
1: Aha.
0: Ang dire naman niya spiak, medyo komplikado niya kaysa ng last election upod sa unity team.
1: Ah, unity team.
0: Ti karon kay nag-break up.
1: Oh, correct.
0: So, ang nag-upod sa kay BBM, posible among updan sa administrasyon.
1: Oh.
0: Ang nag-upod sa kay Sara, kay tungod vice president tong inadlaganan niya.
1: Oho. Uh-huh.
0: Kung sino to yung vice president sa PIAC, wala man lang inupdan, mm-hmm, nag-upod sila kay Sara. Therefore, kung may kandidato si Sara, iningila yung anong partido nila man?
1: Ni sino ka?
0: Ni Sara. Ano kayong partido nila?
1: Nagligad to PDP pa eh.
0: PDP siguro.
1: Oo. Na,
0: PDP posible, no? Si Kuana Dimo ang chair, ang provincial chair, si
1: do si JV Mande?
0: JV
1: Hinlo.
0: No.
1: Oo.
0: So posible nga mapili man sila kung diin sila nga kampo maupod.
1: Mm-hmm.
0: Now ang question, si Javi kay sino nagupod? Sang nagligad ang mga Benitez kundi kay Marcos man.
1: Although si Javi is officially independent.
0: Although independent siya, but I think of course may connection Benitez kag Marcos eh.
1: Oo, correct. And then so, you have Jeffrey Ferrer nga nag-BBM man.
0: Correct. Ang komplikado ni Karong, kung magsiling to si BBM nga dili lang, nag-upod ni sila nga doa sa akon, kag nagdinalagan sila sa buong kontrahan, ay diin ko sini.
1: Uy. Uy, interesting.
0: So it can be very complicated. Bisan pati diri sa mga local, medyo komplikado.
1: Pero question, Gov, ano ka-decisive ang support sang National Political Party? Kasi for the longest time, doon wala man ang ginasapak sa probinsya eh.
0: Hindi, Tipro Subong na masyado. No. Importante na niya. Kasi national election na niya.
1: Kung sa bagay. Oh, at least sa 2028.
0: So, sa 2028, ang madalagan presidente, natural, may pangitaon ginaya kandidato diri sa lokal.
1: Oh, sto. Next question, ano gid kadako ang ihatag sang National Political Party? Would it be significant?
0: Ang akon lang iya lantaw, personal ko lang iyang pagkangop ko, the 2028 elections can be kaman naanad ng butante sa kwartahanay.
1: Agoy!
0: So in other words, mataas ang expectation, national election, may bungoanay presidente, may bungoanay sa provincial, kag sa local. So mahulat kini ang butante nga magbuo kwarta.
1: Arigov, iwiriktahon ta na lang kapamangkot. Do you think nga it would be more than the 80 million pesos nga gingasto kontra sa imo sang una?
0: Ay, natural.
1: Oh.
0: Much more.
1: Mm-hmm. Butang ta i-times 10 ta na?
0: Ang 80 million na iya, masiling mo siguro, anong tawag mo na, basic nga budget.
1: Guya. Guy. Inaya within the election spending pa lang na. Agoy.
0: Wala kontra nga bakod.
1: Oh, wow.
0: Pero kung may kontra nga bakod, tinatural magasto man to spiak, magasto ka man deti. Kuan na eh, bubuanay na na.
1: Oh, bow ah.
0: So you're probably looking at the hundreds of millions.
1: Wow. Pero pwede ta ning matabog nga battle royale for capital na ining matabo?
0: Kung madayon inang bungoanay, yes.
1: Oh, although may ara man, I don't know kung kabati, Gov, ari pamangkot ko na lang idirikta sa imo. I don't know kung nakabati ka man nga may another person nga close gidya to the first family nga basi madlagan man.
0: But wala pa makumay na batian nga iba. No?
1: Ay, okay. Kino may ara, loose talks eh. But I'm not sure at this point, no?
0: Para sa ako niya, if there is such a person, makuan lang na siya. Anong tawag mo na? Kung tawag mo na, samong.
1: Uy, uy.
0: Kay tungod lang sa connection, pero he or she will complicate the politics diri sa probinsya. Pabudlayon niya pagid.
1: Uy, ano? Hala. Pero okay, magdugay nagagwa nga lang ni Sandro Marcos nga masaylo din, di ba?
0: Well, wala ko kabati sina kag kun matuod gid man nga may ginagapaminsar sang amo na, I think it's a bad idea.
1: Well, kung sa bagay. Pero do ka interesting subong sang kapitolao? Oh.
0: Well, I don't know kung anong basa mo sa aton botante, base nahidlaw man bla sa ginatawag nga away. Not away. Correct. In the sense nga magbalbalaan na ilasang kwan, pero nang, you know, a political competition lang nga may pilihan.
1: Correct. Gag ang masubo, dirigopti, ang aton nga daan nga industriya sang kalamay do ginapiste subong sang RSSI. Ang kapigaduhon ti amo man gyapon sa kabukiran.
0: Mayo na nga ginbring up na siya nga issue, Joel.
1: Mm-hmm.
0: Okay, I think ang matabo sa industriya sang kalamay between now and 2028 will have a very big impact on the candidates of the administration.
1: Why so, Gov?
0: Kaman, number one, kung ang akon lang ya assessment subong no, the sugar industry, especially diri sa Negros, is in deep crisis.
1: Mm-hmm. No?
0: Kung hindi ni siya ma-resolbar ang mga nagkalain-lain na problema, we're not only talking about RSSI, no? Mas madalom ang problema sa industriya. Kung hindi ni siya ma-resolbar sa administrasyon, dako ini ang anong tawag mo ni, ang hibubunot sang industriya, sang stakeholders, no? Planters, ARBs, labor, kag tanan nga naga-depend on the sugar industry.
1: Mm-hmm. Oh, wow.
0: Putsilingon, ang isa ka posible nga tawag sini, ibilin sa administrasyon nga what's the term? Ang ibilin niya lang kwan sa aton diri nga
1: legacy
0: will be a failing sugar industry or an ailing sugar industry.
1: Oh.
0: Di kundi natural, there could be an anti-administration vote.
1: Oh, very important.
0: Tuwod sang natabo sa industriya.
1: That would be going back to the 1986 political sentiment.
0: Well, eksakto na, no? Now that you mention, posible yun, no? Look at the irony, sang chimpo to, Marcos Senior, subong Marcos Jr.
1: Oo, do time machine gin sakyan ta sini.
0: So base amo naman liwat ang problema ang natabo sa industriya sang kalamay. Now, sometimes may gapamangkot sa akon, may leksyon manayhan to ginpulot si Junior sa natabo sa tatay niya.
1: Mm-hmm.
0: Kung iya na dumduman kag himuon niya na leksyon para sa iya, then I am almost sure nga masiling na siya sa iya lang niya panguna-una.
1: Mm-hmm.
0: I will not allow the sugar industry to fail.
1: Ah.
0: I will not leave my term nga ang sitwasyon sang industriya sang kalamay hindi mayo, di ba?
1: Correct.
0: Ut silingon mangita siya sang pamaagi kun paano ma-resolbar mga problema sang industriya. Now, aring problema basi wala siya kaintindi kun anong gakatabo dire, no? Lack of information or lack of proper appreciation sang aktwal nga sitwasyon. Now, kung wala niya ni mahangpan or wala niya maintindihan, mag-iho siya too late, then madumduman sa industriya nga amo ini nga administrasyon ang naghalit liwat sa industriya sang kalamay. So kung nagalantaw siya sa 2028, kag gusto niya liwat makuha ang support sang all sugar producing provinces, magtagi na siya siguro sang ibilin nga kaayuhan. But silingon, he will want to put in place a, ano tawag mo naman, a program that will not only the survival of the industry, but its actual, ano tawag mo nang, ining
1: continuity.
0: Continuity. Kag-kuan gindi, progress, no? So, why takbalo kung aware siya sa kakatabo subo? There are two possibilities yun. Hindi siya aware, hindi, why niya mahangpan o why niya maintindihan kung anong sitwasyon na subo? Or kabalo siya kaginatugtan niya matabo ni.
1: Oh, okay. Interesting.
0: Kung politiko ni siya, kaganaglantaw sa 2028, siyang iya man mismo survival post the Marcos presidency, then masiling ni siya, there is nothing better than to have the sugar industry remember me with the favor.
1: Yes.
0: Hindi ko naman angkot na siya, what will it take to make the industry remember me well?
1: No? Correct.
0: Ara na na siya. So, dapat pamangkuton niya ang Department of Agriculture, ang SRA, abi plastad niyo anay mayo, anugid ang sitwasyon, anong problema, anong solusyon para maayuhan ining industriya ni.
1: But that's very important and crucial na nga point, ha? Nga ang kaimtangan sang sugar industry would play a very big role sa 2028 nga provincial elections. Very, very important kapunto na.
0: Definitely, no? Kung ano man niya ang sitwasyon sa industriya sa kalamay diri sa Negros, I think amo na ang posible mapadaog or mapapirdi sa kandidato.
1: Yes. Anyway, Gov, I'm sorry, hindi, kay, I know nga kung kita mag-istoryahan, na ilawig nga interviewan, na ini.
0: Pero ka naman.
1: Ito yung correct. Kaya hindi, maayogid ko nga sugod pa lang ining istorya, ma next time gid ko sa imo. I hope sure, that time sure, would sure. come, ha? In the meantime, Governor Lito, sir, salamat gid sa tiyempo.
0: Salamat man, Jol. Salamat sa tanan nga tagpalamati. Kabay pa nga gina nga makuan kita, mahatagan kita sang kaluoy sang Ginoo, abayan sa RSSI kag sa tiyempo kag mag-abrigaling sa Oktubre, kabay pa nga naampawa ng aton nga tubo.
1: Bow kabay pa.
0: Mayong gabi, tanan.
1: Mayong gabi, Gov. Good night. Good luck.
2: Lorgo Vista.
1: The former Governor Lito Cosculuela, tikita nyo na istoryahan ta, nagbalik kita sa panahon kay man ang katapusan nga kandidato nga may aktual gidya nga bunggo anay sa piniliay was between former Governor Lito Cosculuela and sadto former governor Freddy Marañon nga ti syempre nagtaliwan na same man sa iya utod nga si anay governor Joseph Marañon ti 2010 nagbunggo anay Sanday Lito Cosculuela kag former governor Freddy Marañon ti resulta daog si Marañon pero mayor nga inaway ato. Now ang matabo by 2028 posible magabalik kita sa panahon nga may ara sang mayor nga engkwentro para sa Kapitolyo. Bantayan ha, kay subong ang galutaw nga ngalan, Congressman Javi Benitez sang 3rd District.
2: Lorgo Vista.
1: Di wala pa ko yaga argue kung sinong maayo. Si Javi Benitez, si 3rd D. Marañon o kung si Bading Escalante o kung si Jeffrey Ferrer. Why pa ko kabalo? Ang akon lang niya ginalubad nga pamangkot at least sa pagsugod sang aton talakayan, kay man sa tuod lang. Sang una, wala ko ni ginasapak ang politika sa probinsya. Kay ti, share-share lang mo sinya part. Ikaw, Subong, mag-governor, dason, ikaw naman. Oh, daw pungkuanay lang bala sa lamisa sang madyong sinya pre. Tapos ko pang ikaw naman di pungko sa akon. Salhi-salhi nga ginatawag. Subong niya, posible may inkwentro. Ti ang sunod nga pamangkot nga pinakadako, maayo inibala para sa imo, ukon para sa Negrense. Ina pamangkot pa, tub-tub karon. Magabalik kita, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinica Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga ProBio tandem sa Clinica Sport Biotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
4: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
4: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
4: Fungi na no?
5: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga maklase nga kagaw.
4: Dasig ba?
5: No? D3 Bio, amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sang gituag E. coli bacteria.
4: Uy, isa nang bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
4: Wow.
5: So, kung may UTI naging man ka, inom ka D3 Bio.
6: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
5: Mga butika. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo Spore Biotics.
4: Champion.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics create galing sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
4: Hindi na infectious.
5: Kundi no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
4: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag ProBio tandem no, ga complement each other ang D3 Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka, hindi doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners kani kisa poor hygiene ni no, dugay mag-ilis ang underwear,
5: wala hugas sa lang panghugas
4: o gapungko sa bedsheet nga medyo higko kausar sa mga towels sa mga hotel nga wala rin tinduan mayo. Ay, so, kis a, hindi ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, Export Biotics, para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Export Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga yatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-ProBio Tandem sang Clinica Sport Biotics kag of course sang D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Dis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Dis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Arjen, nagkantosiritis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
8: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nag-sumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimpines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga naka-hook up karon o kung nagpamati pinagi sa syndicated broadcast sang Fabulous Radio Click FM Toboso. Ari may utang ko mayang gabiman sa kay Melinda Gayoba, John Eric Rosal, sa kay Dad Boy Mendoza. Baka dumdum pa siya sang nagligad nga eleksyon sang bata pa siya, mga 6 or 7 years old. Sa kay Ma'am Janeline Encarnacion, kag kay mami niya ba, 97 years old ha, kay Nanay Puring. Mayang gabi dira sa syudad sang Sipalay, ang palangga nga lola ni K5 Wilson Villena. Ari may utang ko sa kainong Edmond Diaz. Mayangkap isa ilan nanday nung Edmond. So man sa iya hinablos Ranyon Garingo kag sa tiayon sini nga si Ertrudes. Mayangkap iman kuno sa pamilya Fernandez kag Rojas kag Garingo dira sa barangay Tangub.
2: Lorga Vista.
1: Buperting kapartidusan ni nung Edmond dira sa Tangub. Dalas das pato sa barangay Kabog, pamilya Nesya kag pamilya Mati kag may mga kapartidusan man ini siya sa barangay Maaw kag barangay Malingin Bago.
2: Lorga
1: Malingin daw dirini sa teritoryo sang akon amigo nga si pareng Kidoy Tahanlangit.
2: Lorga
1: Bao si Toto Mark Abadilla, Moises Padilla pero taga barangay Bata, driver ini sang Grab. Mayang gabi.
2: Lorga
1: sa kay paring Fred, mayang gabi man. Dalasa na si Nicky Boy Doria kag sa akon amigo sa inigaran sa kay paring Unyot Badaos Jr. Dalas-das na sa iya misis sa kay Connie kag sa iya pinalangga nga bata nga si John Paul sa kay amigo ta Alan Takapan La Carlota City. Mayang gabi na Death Cartagena and Family dira sa Escalante kag us-us kita diri sa may din pagigani man budo wala nabilin kubing listahan sang aton mga talamyawon Vista Alegre sa kay Marilu Manaay kag kay Mare Joyce. Antes ko kadtuan ang dugang tang mga balita ari anayo ari hindi kamo makibota sa aton makihibalo makatalanaga nga ibalo diri sa Larga Vista. Tinipik sang kinaalam kag madalom nga ihibalo dala sa inyo sa kaaluan sang DTX Premium Coffee, DTX 500 kag D3 Bio. Are, ang buaya hindi lang nagalangoy sa tubig kag nagalakat sa duta. May buaya nga makasaka kahoy. Ako nakibot ko na una. Are lang tawa nyo bla. Roll tape.
10: Crocodiles are now scarier than ever because some crocodiles can actually climb trees. While they're usually seen lurking in rivers and swamps, certain species have been observed climbing surprisingly high to bask in the sun or keep watch over their surroundings. They use their powerful legs, claws, and surprisingly flexible bodies
1: to push themselves up tree trunks
10: and branches. And unlike most people think, crocodiles aren't just slow, ground-dwelling reptiles. They can be surprisingly agile when they need to be.
1: Ay! Tirim welcome lagson kagali isang buaya hindi ka magsaka kahoy ha. Kay pwede sa kasaka oh. Ikakulurbaan no. Anyway, ang purpose nga gasaka sila sa kahoy wala pa man sang documented case nga tawo nagsaka sa kahoy nga nalabot sang buaya. Ang ginahimo sang buaya kun matak-an siya sa aircon abe let's say sa batasan pambansa. I'm not saying that, ano? Ginaubay ang barong niya. Hindi. Ang ginahimo sang buaya, gasaka siya sa kahoy kay ini sila cold-blooded animals, meaning reptiles. Kinahanglan nila para nga magpulupagsik ang dugo sa ilalawas. Amuning ginatawag basking in the sun. Buot silingon, mabulad sila sa init sang adlaw. That's why nga gasaka sila sa kahoy. Labi na gid sa mga lugar nga damol bala ang kulop sang kahoy. Meaning damol ang mga dahon sang kahoy. Gasaka ini sila. Are, isa pa gid. Katinipik sang kinaalam or makatalanhaga nga ibalo. Are, ya, military naman ini. Subong, damo na ang gahimo technology kontra sa drone. Ginpauso lang sang Iran ang suicide drone ining ginatawag nila Shahid. Subong damo na kumbuyahan nga nagadevelop sang drone nga ikontra sa kamikaze drone sang Iran, China, kag Rusya. Are, lantaon ta. Bag-o nga technology.
11: Self-developed R7 portable AI interceptor system.
1: Pumawyatan lang ha.
11: For low altitude airspace security.
1: Wow.
11: Most counter drone systems need a full crew and 30 minutes to set up. This one needs one person in 30 seconds.
1: Wow.
11: Equipped with a high-definition camera, it offers a longer viewing range. It can lock onto targets in 5 seconds.
1: Whoa.
11: With a maximum speed of 420 kilometers per hour, the interception process is fully resistant to electromagnetic interference. R7 achieves an interception success rate of up to 90%.
1: Whoa.
11: Lightweight design, rapid deployment, fast and precise interception.
1: Grabe, no? Iya ka Skylark, technology do instant noodles do instant pancit kanton. Butangan mo lang tubig, kanton na. Iniya, hindi iya siling baknal nga drone, isa lang katao makadala. 30 minutos ang dagko eh. Iniya, segundos lang. May camera, tiroon mo ang drone, bungguan niya. Tikon hindi, adito pa lang sa babaw, bulid-bulid na. Pero wala, may galupok. Ang ginagamit is kinetic energy. Ang iya puwersa sa paglupad. And so, amo to, ang aton sine, tinipik sang kinaalam tonight. Are, dara sa inyo sang DTX Premium Coffee. Ang kape, nga hindi, digulpe. Amo ning kape, nga hindi, yapait ang kape. Kumo, nga ini siya, hindi man makapapulaw sa imo. Hindi ka mag-ala tarshare sa DTX Premium Coffee kay gusto lang ang sangkap nga kape. Kung ano ang kaayo sang DTX Premium Coffee, ara ina sa DTS. Kung anong kaayo sang DTX 500, ara ina sa DTX Premium Coffee. Ang pinakamaayo, pagid amo ni, type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, no problemo. Kaya ang patamis ang DTX Premium Coffee, premium niya bala, do class niya nga kape. Kaya ang iya patamis, stevia, plant-based sweetener, nga magkape ka, do ara ka lang sa Paris mo. Do magngalanon ka nga ara lang skirid dalan. Of course, te, ang Paris niya nakantuan ng Doc Ramil. Milan, Italy, nakantuan niya na nakapangapi na to siya sa igad sang dalan, ako wala pa. Tikon gab eh, ara ko sa kilid dalan, sang balay lang ya. Gapangapit DTX Premium Coffee, daw ara ka lang sa Italy. Pero, ang iya nga ginahimo, magluwas nga mapatawa'y sa imo ulo, makabulig pa kontra sa baratian, kay may ara siya, sang gano derma. Amuning ginatawag nga Lingxi, masami. Lingxi, kung sa incheck pa. Lingxi, diba? Hapon galin aya ang isog. Lingxi, amo nang iya ka incheck, no? Amo ini ang uhong nga milagroso, makabato sa kagaw sa lawas mo. So don't forget, makapatawhay ka na sang ulo, hindi ka pa magulpihan sa DTX Premium Coffee.
2: Larga,
1: D3Bio, amo nang ginainom ko padalundon ang DTX Premium Coffee. Amo niyang kargado sa extra virgin coconut oil nga may gata nga ginkuwa o may ara extra virgin coconut oil ginkuwa sa gata pinagi sa cold pressed method. Meaning wala kalayo, wala init, gani kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas mo kontra sa kagaw. Virus, fungus, ukon, bakterya. Dead ball sila sa DTX o sa D3 Bio. Ang John Wick sang lawas mo.
2: Larga,
1: and of course, don't ever forget, DTX 500, kargado sa antioxidants nga makabalanse sang free radicals. Ang kawatan sang battery sa imo cellula, kung nagapangawat na siya, kag nagapatuktok sa imo cellula, kinanglan mo antioxidants. Magahatag battery sa imo palay-palay nga cellula, kumo kay kargado ang DTX 500 sang antioxidants. Gikan sa disugard sugarcane extract, kagdahon amargoso. Gani, kung hindi pagtuktukon ang imo cellula, steady ang imo ikaayong lawan.
2: Larga,
1: ari sa ilo kita sa balita with K5 Wilson Villena.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ari ang balita halin sa apo ni Puring K5 Wilson Villena. Ahay, kaayong klase apo nagpauli gid kay 87 na si Nanay Puring ang iya lola. Pero ang balita iya tonight, Gmo o hindi? Nga, may arap plano ang syudad ang tawag G Mercado. Nano ni Gihon tang balita karon nga gabi. Yari siya. Wilson, good evening. Please come in.
12: Kita Jules, ang G Mercado, ang brela program.
1: Yod. Si lola po, si Nanay Puring kapamati.
12: O, kapamati.
1: Ahay. Mayong gabi liwat kay Nanay Puring ah.
12: Ako, may gabi na ta sa ilan. No? So, kita Jules, no, sa liwat sa nambal ka na, umbrella program, ini siya kung baga mainly ang title sa programa is the G Mercado.
1: Pero wow.
12: Sa nga G Mercado, may pipilaman ka mga
1: Wells? Wells?
12: Yes,
1: kung sa dalong pangahiligay nun, bunghay galing ini siya.
12: Oo.
1: Wow.
12: Kung baga, amo niya siya ang main niya po, no? Tapos may sangkama sa kita doon.
1: Ay, so, tuod.
12: Ang GTM pa nga, na katalo naman kita familiar naman din ang adon sini nga mga tagpalamatik. Kasi ang GTM pa nga, hindi pa niya siya maglayo sa timpangan ng bayan sa kita doon.
1: Okay.
12: So, kung diskumpiyado, ikaw sa mga kintakal, mabing nga mga da na manok o kung ano man niya kakuha sa merkado, pwede mo drag it reduce.
1: Pero Wells,
12: matangay sa kilo. Yes, Mr. Jules.
1: Ano ang kinalain sang G-timbangan sa existing timbangan ng bayan? Kunding timbangan ng bayan, iniyang daan pa nga klase timbangan nga counterweight, weight, counterweight, detecto na yan, di ba? Ano niyang iya ka G-timbangan? Digital nga lain siya yan, nga mas maayo?
12: Same man sa Japon, kay Sir Jules, ang timbangan na ilang gakabit kapit. Wala ka kay Sir Jules.
1: Manual Japon?
12: Secure din na siya yan, na hindi man iso-iso pala. Kasi patay, hindi na yan kay Sir Jules ang timbangan para hindi ma hindi makatdog pala or ma-recalibrate ang
1: inatuhan. Bali, ang G timbangan may ara G bantay. May guard bantay. Ah, mo galit na.
12: Para mo secure.
1: Oo.
12: Kasi amo na, no, kung na-discompiado sa kilo, pwede na dira makilo kung kipreduce, no, dira sa tunga na sa mismo sa merkado makita. Aside pa sila kipreduce, no.
1: Pero Wells, ang G-timbangan, hindi niya pwede gamiton nga kung sala ang kilo sang imugin bakal, hindi mo niya paggamiton nga ilang posto sa nagbaligya sa imo. Hindi na pwede.
12: Dalakaha na yan.
1: Ay na?
12: Mapusta ka na. Paano na karatawag? Sipusta ka
1: na. Oo.
12: Sa sulod merkado.
1: Na.
12: At, na
1: you're learning, ha? You're learning.
12: May G-cares man. May G-cares man yung kinatawag.
1: Ano ina?
12: Merkado.
1: Okay.
12: So, ang G-cares na yung kipadyos. So, syempre, sa word pa lang ang cares pa lang ang kipadyos. So kung nagapang merkado, ikaw, kung mga vendors, pati ka nagalain ng pamansyag, nagtakati ang TV mo, ay tamagin na pa ngayon, o kung nagando, kapatid sa merkado, kung ano ang sistema, ang seeker, si Peter Jus, makita, ini siya sa tatlo, ka mga dalagko, ng mga public market sa siyudad sa Pakulot.
1: Okay.
12: Isa din sa Libertad, isa sa Burgos, kaya isa sa may Central Market. So pwede din makapalapit ang aton, sindi nga mga Pakulot mo, nga nagapansyag, di ang punkin ang land first aid, pwede na sila makapabiti kay Kipay Jules.
1: Wow!
12: Kaya ibang pa doon sa mga minor lang pala na mga, ano, sa mga kinanglano na first aid na doon sa sulod sa merkado, Kipay Jules.
1: Wow!
12: So, may araman din sa mga namahamtang mga personnel, trained personnel in Kipay Jules. Hindi lang na sila basta-basta, kundi
1: oh.
12: Trained personnel.
1: City at health personnel na eh!
12: Yeah, amo lang na hindi. Ay, mausap ang city health, Kipay Jules.
1: So, wow! Bali, ang Wells, ang gwa ang serbisyo sang City Hall ginpapalapit sa merkado pinaagi ginpasulod sa merkado pinaagi sa G Mercado program.
12: Yes,
1: wow. Mercado program. Bali so, may G blood.
12: Ano?
1: May G blood. G blood bala? Singa na ano ka, singa na G-blood ko. Nagtaas dugo ko kay mahal ang talong glito.
12: Mahal ang kilo to, baboy.
1: Di nagsagay ka pa kaon, baboy. Kung ni-knife blood ka?
12: Oo, laban-laban na mo ginakit.
1: Na.
12: Makapabibi na tayo sa after
1: dose. Mayo ah. Ay, kay tuod na Blawels, may ara, iban nga mga tao nga mabipi, makwa sa imo blood pressure, bayad ka pulo.
12: Oh, ay,
1: tik mayo. Mayo.
12: Mm-hmm. Kahit sinakasipa Diyos, ang aray Jeepers Day, imitipa Diyos, ano naman yung pagkapos sa Jeepers Day? Jeepers Day means no plastic Thursday, imitipa Diyos. So wala sang may magamit ng mga plastic, imitipa Diyos, sa takloman ka major ng mga merkado sa sudat ng Pakulo, imitipa Diyos.
1: So, nga may G-Thursday, gidaw?
12: Oh,
1: hindi nga ti nga do ginapilit gidya nga dapat kada day of the week may ara. I mean, what difference does it make kung mag hindi ka magdala plastic?
12: Amo na ka nakikita sa Diyos. Actually, kung Thursday, mo silingon kung nara, kada yung mga dala mo na mga ikuba, kikita sa Diyos, at balik kita din kung sinanguna, na may basket, kikita sa Diyos, in the time na yan, na pwede mo na may utilize. But the other day, yeah, plastic pang yapo, kikita sa Diyos. But on the Thursday, amo na yan, wala sang plastic na pagkakalito.
1: Di kagang acronym itself daw, hindi ko kainchindi nga a G-Thursday, Ged. Nga ang but silingon, wala plastic. Diba?
12: Sa kadamo-damo, sa adlaw, sa simana, nga wait.
1: Correct. Kagikaduwa, ang gwa sina, daw that's entertainment, bla? May ara Monday club, may ara Monday group, may ara Tuesday group, Wednesday, Thursday, and Friday. Ti ang gwa na ang host to sang that's entertainment, si Kuya Germs eh. Diba?
12: Ti, G-man.
1: Gani ti that, daw that's entertainment, gwa ya? Diba? I mean, but again, let's not take away the essential point sa sininga balita. At least ang syudad is doing something, ha? Nga ipalapit ang serbisyo sa pumuluyo. And you know what, Wells? Kabalo ka nga ananamian ko sini because for the first time in a long time, ginkilala tang ang pulso sang Dakbanwa, mabatsyagan mo sa merkado, Gidya Wilson nga, ha? Kay diri ang sentro sang economic activity kag kaladtuan kag salayuhan sang tawo. Sino bala sa aton ding wala gabakal sa merkado aw? Except sa mga kabataan nga abi nila ang pagkaon gina-produce sang 7-Eleven hindi ara na iya sa merkado. Ah, di ba? Ikanami, sige.
12: Pero may free wifi sa mga merkado. Ang kita Diyos na pilot na inisang sang last Saturday. Kita Diyos ka mag-last in ito pagkadugay inisulod sa tatlo kapulan kasi kung maayo ang epekto sang free wifi sa mga merkado sa pakulot padayunot inisipi kay Diyos. So,
1: ate, inang mayo lang kay wala ginkambyuhan nga G-Fi.
12: Why?
1: Wi-Fi, gidya.
12: Wi-Fi.
1: Pero galibog bla ulo ko na Wells kay kon basahon mo na ang Wi-Fi buot silingon wireless fidelity hindi bla?
12: Yes, Mr. Joseph.
1: Ti dapat Wi-Fi. Nga na mo na siya Wi-Fi, no? Anyway, lain naman na yung nga istorya.
12: Nagingin, nagtugang, lingin ulo. Kasi mag-Wi-Fi, pata-Wi-Fi na lang puro. Wi-Fi.
1: Ti wireless, guaya eh.
12: Ano?
1: Wireless. Anyway, naglingin ulo tani karon. Pero ang pamangkot amo ni, may free wifi dira sa sulod sang merkado. Oh, ti what if kon may ara yabi matambay da sila bilog nga adlaw. Himuon nila ya co-working space. Pwede na.
12: Amo pa na gani kay Sir John kakanami no sa sulod sa merkado may co-work.
1: 'Di ba? Mabalon siya ya folding bed abi.
12: Actually, Kito Diyos, amo na nga pilot, dito siya for 3 months.
1: Testingan
12: pa kung ano ang maayo.
1: Okay.
12: Ang programa sa sulod sa merkado, kasi Kito Diyos, kundi napitin sa mga, kaya kung sa sulod sa merkado ka, gamok tao, Kito Diyos, so hindi nakasulod tayo ang akwan ang data, palating ko wala ka sa internet, hindi ka may kinakulay
1: correct
12: na i-message kung ano pang palaklot, hindi ka na i-kakulay kasi produce sa wifi. Sa mga
1: galing
12: mga
1: Wells, basit damo magkalaputong manug isda ka manug utan ni Bla?
12: Oo, magkapindot-pindot, ambot lang.
1: Kaya basit scatter nga scatter na lang opisyon nila?
12: Ay, ambot ha, wala lang sa akin manug isda.
1: Kabay pa, hindi lang ah.
12: Ari-ari ka kay Fajo, so ang last no, sa G-Mercado, kaga ito, interesting yun ini, no? May kinapod o nalamihan, mapugaw diskusyon sa ini katalita pala. Ang kwan, ang GFRP ka kay Fajo, no? So ano ba na ini ang GFRP ka kay Fajo? So ang FRP ka ginatawa kay Fajo, kaga stand ini siya for Social Responsibility Program. So G Social Responsibility Program, kagini ang nag-ipugyon na ito sa Group Negros Food Waste Investigation Initiative sa Kipadyo. So, non-government organization ni sa Kipadyo, NGO, na ginapangunuan sa mga pamatanon ng Kipadyo, no, na pinutuyo, tipunon ang mga utan kag mga root crops sa Kipadyo sa sulod sa merkado na itilak na balakotani pero pwede pa yung mapuslan kay Kipadyo. Agot nga magamit para si Kipadyo dalon sa community pantry nag makonsume sa pilaman na doon sa mga bakulodlon talaga sinanglan. Hindi ka aside sa sinikita juice, ginagamit man ini siya sa pagluto, ano, panakot, mga kita juice, o kung ano ba tira. Kagita feeding program at kita juice, sinisang sa group sa gross. Kaya kabalo kita damo, kita yung kita juice sa mataap, ilay, kaya nga, ito pilak na agad ito, tapos sila makahilo o kung ano kita juice. May proseso, ini sila nga para ma-secure man na safe ini kita juice, kaya mo pa nang isakero sa group sa gross, kung paano nila ma-secure nga, although ito pilak na, magamit pa sa kita juice. Pero one thing lang ang na-notice ang local government student o Bacolod sa ini na programa, ini ka sa ating si Fajos, kasi ang tinutuyo, kanipan eh, ang waste na malangkot ito silak na, pero naglaen kasi Fajos nagkambyo. Nagkambyo ang programa. Instead nga na mga waste na kung ito silak ng si Fajos, madamo sa mga vendors ang nagpakita sa suporta sa ka si Fajos, kasi naghatag
1: ay gana mi.
12: Kasi nga mga baligya na mga fresh pa yan si Fajos.
1: Good.
12: Naghatag sa mga itlo, kakipay, juice, wow, iswa, sutanghon, bihon, utan, ulan, nga mapuslan, kaya totally, kaya mapuslan, fresh pa yan ang kipay, juice. Kaya naman niya, kasi sa ato, sa niya pag-interview kay Atty. Mark Mayo, mga fresh na yan ang kipay, juice.
1: Good.
12: Kaya si Atty. Mark, ang ato, sa niya tin-interview, kasi sa Idalong, isang city administration,
1: oh, wow,
12: at the first office, ang iniman na programa ng kipay, juice. So, ipapati ka pala, ang ato, sa niya interview kay Atty. Mark Mayo, para may resibo kita sa iniman
1: na sige. Porsyon ng
13: the government of Bacolod attorney.
14: Ang G-Mercado, that's an umbrella program ni Mayor Greg for the public markets, no? And now it also covers ang mga programs, projects and activities naton sa aton ng mga vendors. But ultimately, ang G-Mercado amunisa ang nag comprising programa naton sa sulod sang merkado, for example ang G Timbangan or Gabay Timbangan, amo naman niya ang pag-set up dira sang kilohan nga ti makagiya eh, sa insakto nga pagbaligyaan ay abi sa sulod, no, especially in terms of issues sa presyo. And then may ara makita dira G Cares, may desk kita sa tatlo ka merkado in which amo ini ang mga personnel naton nga trained nga makahatag first aid o kon ng mga emergency responders bala sa mga concerns sa aton nga labi na gid sa aton vendors, no, may libre dira nga BP check, no, sa blood pressure, and then may ara for may oximeter, and then all other things, no, nga pwede nila dira mapalantaw. And then nag-expand naman ang aton G-Mercado, may mga sari-sari or nahari-sari makita ng mga programa. For example, may ara kita donation drive sa Libertad, and then sa Burgos, may ara kita G-Thursday or No Plastic Thursday. And then Subong naman, nag-sugod ang aton simulation or pilot testing naton sa free wifi sa aton nga tatlo ka mga
1: ayos
14: public markets.
1: Wells,
14: 3 months lang na siya nga pilot.
1: Okay, so bantayan tani, ang hindi pa lang fully implemented ang wifi kay ti ipilot pa magamba kita pilot, testingan pa ini sa sulod sang tatlo ka bulan. Kiti, number one, ang isa, di ka pamangkot, amuni. Ano ang imo provider? Ikadua, is it for free? Ikatatlo, madonate ini siya bala sa city government. Ikaapat, would be performance problems. Kung damo ng tao, halimbawa, at any given time, ang ga-connect, abi halimbawa, 1,000. Ano kadasig ng wifi na? No? So, amo ng mga dapat i-test. Ay, okay.
12: Ano talang i-check na lang ina, ang traditional mga details with regards sa money out that matter, especially ang provider na K5 Juice, kung ano ka-reliable.
1: Correct. Kay do tanan, Wells, kay do tanan nga telco, ginaugtasan sang tawo eh. Diba? Mapasmart ka man, mapaglobe ka man, o bisan diin ka. Oo. Magluwas kon may ara ka Starlink.
12: Starlink, okay. Kita way, kita
1: problema. Diba? Buti ka mahal nga daan sina man.
12: Wala na gali.
1: Wala na.
12: Anyway, kita just, siguro ano yun, ano matulong nato sa kalita, sa programa ng Larga Vista, na tinatulong sa inyo, sa Kalwan, sa Tribayo kada DTX 500 Balita, gikan sa Bacolod City Government Center ini sa K5 Wilson, Indiana, para sa kampiyon sa balita sa Bisyo Publiko, Kasalingawa sa Negros, K5G, sa
2: Larga Vista.
1: Bantayan tani ang mga developments, G. Mercado. Amo ini akuya personally, I think nga commendable ini, kay ang ginatap is not only cleanliness, ang consumer rights, kundi above all, ang importante, ang spirit of cooperation na bala ang tagsa-tagsa mabulig sa pumuluyo. Tidin kay mo yakita ang manugutan madonate sang ilang mga kararuton, sang ilang mga utanon para sa mga kauturan ta nga nagakinanglan. I think very commendable ini. Dalayawon ini nga programa sang syudad.
2: Larga Vista.
1: Pero sipad si paron ko pagid ni tomorrow ang detalye. Let's go. This time, sa kay K5 Berto Gakit Jr. Siya nagtambong sa installation sang bag-o nga obispo sa Diocese of Bacolod. Ang sakristan gikan sa Guimaras, ari na dire sa Negros Island Region. Yaring iya balita. Bert, good evening. Please come in.
15: K5 Julius, mayong gabi gid sa aton sini nga mga K5.
1: Husto to nga sakristan ka sa Guimaras?
15: Oo, ako man naging butang.
1: Hindi, ano ganin na ang panawag sa mayor-mayor nga sakristan? Ano tawag ganin na?
15: Ati sakristan mayor eh.
1: Ah, sakristan mayor. Sakristan mayor ka hindi?
15: Oo, sakristan mayor ko.
1: Wow.
15: Yeah.
1: Grabe. Anyway, ang punto lang din nga, familiar ka sa workings sang Roman Catholic Church. Sige, larga, anong balita?
15: May kitangan na balang kay Vangelos. The official kay ina, actually, ang
1: pagkuos. Aray, mangkot lang ko na interes ko. Wala ka man nag handom sang unang mapare ka?
15: At yung may araman na. No?
1: Atood?
15: May araman na galing pinag-neutralista.
1: Sa uli, nag-handom ka mamadre? Wala?
15: Wala. Pare lang.
1: Damo tao ka ina?
15: Grabe. Good. Kaya Julius, sa mga adla ko nag-iusa ang kasadya sa mga katilingban ng mga Katoliko kay ina, nagtipon-tipon dito sa may San Sebastian Cathedral, diri sa may diocese ng Bacolod. Official, no? Official ka, Kaya Julius, nga gin-install na bilang bag-o nga obispo sang diocese ng Bacolod, si Most Reverend Louis Galvines, no? Sa isa ka misa nga ginpangunahan diri ni Papal Nuncio. K5 Julius, alas 8 kay nasang aga. Si Bishop Galvines amuni ang nagbulos ni no kay Most Reverend Patricio Buzon nga nagretiro na kay 75 na gid man ang edad ni ni Reverend Buzon abi ka K5 Julius mo no. So kanina sa aton sining pag-cover man dito, nag-hatag mensahe si Papal Nuncio. Magambal kay Rev. Julius Papal Nuncio, siya niyong representante, do ambassador, bla?
1: Correct.
15: Sa Santo Papa. Kung may mga installment, nga mga tabo, bot silingon, kung may
1: Installation, guru, installment daw sa Lasset, guru na yan?
15: installation po sinasabi.
1: Iho, idoy mo un mo sa laset si Bishop Galbines ba?
15: Sorry.
1: Sige. Installation.
15: Installation, no? Example, kagipad Julius, may bago nga mga obispo nga pag-asailuhan o kung may mga bago nga mga obispo ang mag-patigayon ini o kung mag-pa-appoint sa Santo Papa, amo ni ang papanunsyo sa isa ka bansa niyo, sa isa ka pungsod, may amo ni ang isa ka pungsod, may papanunsyo, representante.
1: Ang papanunsyo, kaya man ang VAT

0: Jal na
1: Ambassador
0: Aran
1: Gidjaya
0: Jaya.
1: eh?
0: Ambassador Gidjaya, no? May kahum gidya, no?
1: Correct.
0: Nga iyasang santo paapagit nga mando alin sa Vatican, kakipapa Julius.
1: By the way, sa aton mga tagparamati, Bert, si ang Papa Nuncio amo ni si Archbishop Charles Brown, Amerikano ni siya.
0: Charles John Brown.
1: Oo.
0: Amerikano ni siya.
1: Oo.
0: Actually siya man ni siya ano eh sa New York, doon siya man ni ang Papa Nuncio.
1: Pagpumagimutang
0: diri kakipapa Julius, no? Amaning mga background sini. Diocese of Bacolod. So, but silingon ang bago nga obispo. Again, kakibadyo, ikapito na ini ha, no? Ikapito na ini nga obispo nga nagpungko diri sa may syudad sa nga Bacolod. Sa mintahe niya kay ina, kakibadyo, Julius, din ang bala niyang padayo ng pagyuhom. Kay si Bacolod, kakibadyo, Julius, no? Padayo ng pagyuhom sa mga tubuluod. So, ako na keep smiling, yapon. At the same time, nagpasalamat man to siya kaina sa tanan nga. Kaya pala mo nga si Bishop Galvinez gani, si Dugay man servisyo ni sa San Sebastian dati mo, no? Nangin, nag-treasurer man siya that time dira, do nag-vicar man sa
1: Vicar General.
0: Oo, Vicar General sa diocese ng Bacolod, no? So, do pareho lang kangay ko no kaina nga nagbalik siya, galing pagbalik niya, naging obispo na siya do kasya, do dako ni nga dungog man sa iya.
1: Ang first assignment niya bilang pare, di hindi ko no, Bert?
0: Kaya Julius, aton sini nga nakuha nga information, nalita iya sini nga, laon bala kaya ba Julius, no, sa iya sini nga, na suno sa record, ginordinahan siya bilang pari sa diocese ng Bacolod sa 1994 mo, no?
1: Ah, so dirigit siya nagsugod?
0: Oo.
1: Bukod asig?
0: Taga Silay, gid niya siya.
1: Aha. Silay or Sagay?
0: Silay.
1: Silay, okay.
0: At si Julius, no? Sa 1994, pagkatapos siniordinahan, gin-assign ni siya bilang deputy dean kag spiritual director sa Sacred Seminar, Sacred Heart Seminary.
1: Ah, lupit.
0: Oo. So, sang tub-tub nga 1996, may silbi man ni siya bilang chancellor, kaga-sekretaryo sang diocesan curia, no?
1: Bert?
0: Sa 2001.
1: Bert, slight correction lang. I think Sagay City ni siya. Kay kadumdum ko na interview na nila ni K5 Eric and Eljan ang iya kaingod to sa kwan eh. Sa Sagay.
0: Ah, sorry, sorry.
1: Oo. Sige, anyway, sige, Bert.
0: Ayun sa lang ako ng doon na ano kita sa Sagay City.
1: Okay
0: ba Jun, no? Nagpabilin man ni siya sa actually sa 2001 pagkatapos nagtuon ni siya sa Roma, no? Nagbalik siya pag nagdumala sa tesorero sang Catholic upon bilang treasurer, nag-treasurer pa nagali isang CBCP, no?
1: Akagi siya.
0: Ito CBCP.
1: Okay.
0: Sang 2006 nagpabilin siya ng aktibo sa diocese bilang vice president kag president sang diocesan commission for the clergy, no? Sa mga pari, gid black si Gabriel Julius, mga clergy, mga ano sa mga kaparian naton. Nagsilbi man siya again bilang parochial vicar, again ang bako kaina sa San Sebastian Parish sang 2007 to 2012. Sang 2012, Gabriel Julius gin-appoint ni siya bilang rektor sang Sacred Heart Seminary, magambaka rektor do siya bla ang dean bla.
1: Correct. No,
0: kagipa Julius do siya gijang gapamuno dira sa Sacred Heart Seminary. Sang 2013 ginbutang siya bilang vicar general sang Diocese of Bacolod. Kipa Julius sa iya sini nga Episcopal Ministry ari na. Magambaka Episcopal Ministry dira na nagsugod ang pagkaobispo ya kagipa Julius, no? Sang 2000 March 12, 2000 2018, gin-appoint ni siya ni Pope Francis bilang obispo na gid, no? Sang Kabangkalan Diocese.
1: Correct.
0: Nga nagpuli man kay actually ang si Bishop Patricio Buzon, siya man to ang ginbuslan niya dito sa
1: Kabangkalan. Ay, oo. Antes ginaboy di si Buzon.
0: Oo, doon na dumdumaan mo to kay Gima Julius, no? Kaya di sa Kabangkalan, si Buzon, dala aman na limong.
1: Actually, Bert, si ang ginbuslan ni Buzon nga si Vicente Navarra halin man sa Kabangkalan.

0: Yes, oo.
1: Oo.
0: Sundan sila, no? No, muslan mo na eh, muslan mo ko. Actually, ang iyang mensahe kay Inaka Kiver Julius, kay Most Reverend Bishop, no? Former Bishop Patricio Buzon, nga hambal na ikaw ang nag tanom, ako ang manug animo.
1: Ah.
0: Sa iya. So ginkong sa May 2018 San Sebastian Cathedral sa Bacolod City, no? Kaya si Cardinal kay Cardinal Gaudencio Rosales. Ang iya sininga principal consecrator. Ang iya installation nahiwat sang last time, no? Sang masunod sa adlaw sang St. Francis Xavier sa Cathedral sa Kabangkalan City kaki 5 Julius 2018 to 2026, no? Butang ta mga pilaman, mga waluman katuig, iya pagserbisyo dira, no? Sa mga diocese of Kabangkalan. So, kaina, damo tawo, amo niyang banira, palangga, gitsang mga taga-Kabangkalan, ining si...
1: Kagutok todo! Kagutok tuod lang tawon sa mga pictures mo, grabing dugok sang tawo.
0: Oo, kag adamo man to kay na kay ti ara gid mismo ang papalnunsyo, no? Kag ara man gali kag Kiver Julius ha.
1: Pero Bert,
0: Julius ara man kina si Cardinal Alvin Kula.
1: Bert. Pero yes. Buwas ko gid ni pudpuron ang balita kay ti gusto ko mabatian gid kag ma-digest ang mensahe ni Bishop Galbines. Welcome to Bacolod City, by the way. Kag welcome to the Diocese of Bacolod sa aton bag-o nga obispo. Bert, buwas ko lang. Kay wain ako, Chempo.
0: Sige, Kiva Julius. Amo ni madulo na itong nga balita sa buong adlaw. Ako si Kiva Berto Gakit sa K5 News.
1: Lorga Vista. Kabalo ko, bitin na bitin kamo tonight. Mayang gabi lang kay amigo ko kay Tukayo Julius Libres. Kag kay Lieutenant Colonel Lawrence Medina, kagtanan nga mga katapo sang Division Training School dira sa La Granja, La Carlota. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. With K5 Rimuel Alcantara sa technical side, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Lorga Vista.
2: 105 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio kana. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: pwede, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
7: Kag,
8: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika. Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
12: Masakit ang dyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig nga boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hipos, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
15: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance. Extend.
16: 101.5 K5 News. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gini-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
21: Basta.
17: Ano na yung interval?
16: Maedukar ka pa.
17: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na to nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikayong lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, storyhan ta karon. Ano bala ining mga interesting facts, no, sa aton utok, no? Pamati kamo kay ilabi na sa mga Iloy kag mga kabataan, no? You listen, kay damo kamo balaan sa aton nga discussion subong, ano ang dapat aton himbaloon nga mga kabaturan sa aton nga utok. And paano ini alagaan upod ang DTX 500 kag Mighty C. Upod na sila ka discussion karon si Doc Ramil Oy, amon nga CEO. Kaupod naman si Doc Sammy Pedrosa and si Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
22: Sa tanan naton yung mga tagpalmati, welcome na sa palatuntunan. Mga informasyon sa ikayong lawas. Magandulong sa inyo sa mga mapuslanon nga informasyon. Kag siyempre, kabay pa nga nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento. No? D3 Bio, DTX 500, Mighty C or Pure C, kag Spore Biotic.
23: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
24: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
25: Saan nag-inom ka?
26: DTX 500.
25: Hindi na nalang subong imo sugar.
24: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
23: gito. DTX 500.
18: Istoryahan ta ang nanungod sa aton utok. Bangod ini ang makabig isa sa pinaka-importante nga organ sa aton lawas. Kag in fact, sa imo pa lang pag pamati sila nga diskasyon, ang imo nga brain ang nag-process ang trilyones ka mga connections nga ginatawag synapses. Agud maintindihan ang topiko nga imo nabatian. Ano bala ang importante, mga importante nga bagay nga dapat naton mahibaluan sa aton utok, Dr. Ramil?
22: Unahan ko, Sir GP, ang pinaka-importante nga dapat na mahibaluan. Inom sila DTX 500 kag Mighty Set.
18: Dapat.
22: Pinaka-dapat. Balukan mo ko nga, ah, ang aton utok, yung pinakagrabe mag-consume sa gitawag nila ng oxygen.
0: Husto.
22: Imagine, 20% sa oxygen nga atong ginahawa, nagakadto sa aton utok para ini ang makapunction sa husto. No? Kabalo naman kita nga kung diin naggamit ang lawas ng oxygen, ini ang nag-produce man sa mga byproduct nga gitawag nila nga free radicals. No?
0: Higo.
22: Kag mga lata ka, higo. Harmful oxygen molecules. Nga kung hindi makontrol ini ang magaguba sa imong nga cellula, tissue, nga among rason nga ang nagahubag or inflammation ang gakatabo, including na ang mga ang pinakasensitive sa tanan, ang imo nga brain neurons o ining cellula sa utok. Even the smallest inflammation sa utok, no, will cause significant brain dysfunction. Gani, permi na mo ginabalik-balik nga mag-inom sang DTX 500, mighty C or pure C kada adlaw, kay kung healthy si brain, di healthy ang life.
0: Gusto. Ang pagkatao sang bata, Dok, ang brain fully formed na?
22: No, Sir GP. Actually, ang aton utok will be fully formed kung gaedad na ka 25 years old.
0: Tagalik.
22: Kag ang development sang brain, ang halin sa likod, pakadto sa atubang. Ang frontal lobe o ang part sang brain nga ara sa imo agtang, amo ang nag-process sa gitawag planning, reasoning, kag ang lihi, nagabakod ang connection gani ang mga bata nga hindi pa maayo makabalo magplano magrason until the rate sa ilang gituag teens.
0: Gusto mo gali na no?
22: Yang, ano
0: ang adult
22: na, ang adult kag ang bata pa gid. Isa man ni ka rason nga dapat ang aton kabataan ginapakaon tagid sang utan kag prutas nga puno sang bitamina sa brain. Amo na gani permanente madumduman mga kaluluhan ato. Nanay, tatay, kaon utan, kaon prutas.
0: No?
22: Kaya isa na sa mga importante ang antioxidant.
0: Food for the brain.
22: Food for the brain, no? Ti, amo na nga, kung ako bi, mga bakabataan ko, Sir Jim, pinapainom ko, ginaditex 500 at laod-laod, mighty C, pure C, para ma-enhance ang ilang nga gituwag interconnectivity sa brain.
0: Which is very important. Grabe ang speed sa pag-travel sa information sa brain. Yara sa 268 miles per hour, ang electrical impulses nga nag-travel from cell to cell during neural stimulation, galing Dr. Ramil.
22: Correct na, Sir JP. Kung ina nga grabe kadasig nga brain signal ang ma-disrupt, mauntat or mano, ano bang namin ngayon?
0: Gulpibi nga mapunggan.
22: Ini ang nagaresulta sa gitawag epileptic seizure o kon kuyap.
0: Ginakuyap ang lika.
22: Diba, may mga kilala ka mong amuna. Siyempre, gabinungguanay na ang signal sa brain, hindi na ma-interpret mayad sang utok. Gani, gatiskog na ang mga muscles mo. Kinanglan, Sir GP, sang utok ang enough nga supplementation sa gitawag antioxidants. Ang DTX 500, mighty C or pure C, has more than enough antioxidants to keep our brain up running. So, lain ganyan kung palakaon ka antioxidants, palainom ka suplemento nga taas antioxidants like DTX 500, mighty C or pure C. So, kung gusto nyo maayo pagtrabaho sang utok, kagatanda ka sa pagsulbar sa mga problema, kampiyon ang imong mga ideas, mag-DTX 500 kag mag-mighty C ka regularly. Muna ka-importante, ang healthy nga brain ang nagaresulta man sa kampiyon kag husto nga paminsaro.
0: Ano niya, Dok, ang ginatawag nga brain freeze? Inabla nga kung gulpi ka mag-inom cold nga tubig, kasakit na imo ulo?
22: Actually, ang tawag na, Sir GP, is spinopalatin ganglion neuralgia. Once gulpi ka nga inom cold, kag ang bugnaw, ang gulpiada nga na-detect sa receptors ang imo alingagag kag tutunlan, ini ang nagakos ang hinali nga pag-dilate, kag pag-contract o paghalog, kag pagkipot sa imo nga mga ugat sa brain. Kag ini ang nagaresulta sa pagsakit sa ulo. Di ba ka-try ka na, bugnaw ka tawa?
0: Oo, oh, sakit mo.
22: Sakit ulo. Kaong ka-ice cream?
0: Sakit ulo.
22: Mga bugnaw. So, ang nami nga himuon is, inom ka na yun sa hindi cold nga tubig. Agod nga, manormalize ang temperature sa sulod sa imo ba.
0: Bangod nag-generate galing sa electrical.
22: May connection.
0: Gani, bangod nga nag-generate galing sa electrical impulses ang brain, Doc. Ano kadako ang electrical power plants ini?
22: Actually, around 23 watts, Sir GP.
0: Ay, bigali, no?
22: No, as in, mapasiga sinang isa kabumbilya. Kag ina nga electrical power ang nagakaubos.
0: Uy!
22: Kag ini ang ma-recharge sa aton pagtulog.
0: Nice.
22: Paborito ko gid sa tanan nga part sa bilog nga adlaw ang tulog. 8 to 9 hours.
0: Mm-hmm.
22: That's why need gid sang tao ang paway. Inaabi nga electrical impulse sa GP amo ang nagapower sang connectivity between trillions of neurons sa brain. May nabasaan ko isa ka doktor nagpost.
0: Mm-hmm.
22: Mas dali maguba ang brain kung kulang ka tulog, mm-hmm, especially kung below 4 hours.
0: Mm-hmm.
22: Ganami mong brain kung sobra sa anong ka oras, 6 to 8 hours or even 9 hours. So, amo na nga dapat tulog. Amo man nga kung kulang ka sa tulog, wala ka na pwersa, hindi ka maayong makapinsar sa gusto, kay ginatuyo ka. Gusto mo, the best brain function, permi na mo balik-balik. Ang taas ng antioxidant sang DTX 500, may TC, pure C, kada adlaw, makabuligid. Ang superior ng antioxidant combination nga nag-aalaga sa imuutog agod, nga hindi madamid sa mga oxidative stress, kag ini ang magatrabaho sang husto. Te, saan o pa mo mainom? Ang iba niya, lipat-lipatan, nakainom na. Lipat naman mag-inom. Permiha pag-inom.
1: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Si sa kadlo kapila ka mag-inom
3: sa
4: DTX 500.
3: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
4: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nago ginibatya.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C, isa magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
21: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Sa mga dugang nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, sa mga mahilig na mag-exercise, hakwat barbell, weight training, basketball, bicycling, badminton, jogging, ano pa ta? Ini ang mga physical activity ang nag-promote sang oxidative stress bangod sang mataas nga consumption sa oxygen. Mga tricycle driver da, ha? Mga gaobra sa kampo, gani makabulig sang dako ang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magpalanakit ang lawas mo a day after sang strenuous activity.
22: Lain gid man Sir GP kung loaded ka sang gitawag antioxidant sa okay gid na ang pag-exercise. Pero while nga nag-exercise ka, importante man nga balanse ang imo pagkaon. Ti siyempre ang nutrina kag bitamina nga makuha mo sa prutas kag utan, wala na sang baylo Sir GP.
0: Amo
22: na nga kun mabudlay para sa imo ang pagkaon adlaw-adlaw sang utan tungod kay gamahal ang sibuyas. Bangod siguro wala ka sang panahon nga magpreparar siniti ang banya, takan mo tungod sa pabisi. Subong man ang prutas bangod gamahal ang presyo, no? Di siyempre, inom na lang ka DTX 500 kag Mighty C kay paari hasta subong pareho pang presyo, pero kung mahalan kami ni, kung magmahalan ni sa market
0: raw material, so
22: mahal man eh. So DTX 500 kag Mighty C or Pure C, may kay kompleto ini sang gitawag nutrients nga kinanglan sang imo lawas, labi na kun aktibo ka sa sports o kun exercise.
25: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang imo selula sa lawas. Ilabi na gid ang sa imo nga mata, no? Kag ang selula nga healthy kag indi corrupted sang free radicals nga amuning rason nga may manami ang imo nga ikayong lawas. So going back sa punto nga pag-exercise to keep a healthy body, ang DTX 500 ang may-ara sang powerful compounds nga nagabulig man sa pag-enhance sang metabolism, agud madasig nga matunaw ang mga sobra nga calories nga mo nang nagapatambok sa imo.
0: Gusto.
2: So, kaon ka mga ano processed food, di ma-obese ka, ma-overweight ka, bangod sa mga additives ini nga nagapanamit sa sabor, naga-enhance sa color, kag of course, preservatives. Suno sa 2011 research analysis ang World Council World Cancer Research Fund, ang mataw nga permi nagkaon sa processed meats, no, kag red meats ang may 17% higher tendency nga magka intestinal stomach kag pancreatic cancer compared sa mga wala or talagsa lang gidagakaon sini. So, by religiously taking sang DTX 500, mighty C, pure or pure C every day, malikawan ang halit nga mahimo sang processed food sa lawas. So, sa DTX 500 kag mighty C or pure C, protektado ang mga selula mo, bisan pa grabe ang physical activity mo, sigurado nga nami ang imo panulukan kag malayo ka sa balatian sa mata. Makabulig pa sa imo nga pag lose weight kag prevention sa gituag cancer. Mag DTX 500 kag mighty C ka na adlaw-adlaw.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
0: Prevention sang cancer. Mm. Ang prevensyon niya, Sir Kevin, sang baho nga odor sa imong kalawasan kag ilok?
25: Siyempre, Sir JP, no? Para ma-prevent ang body odor kag ang hindi manami nga relasyon sa imong isig katawo, no? Kay bangod sang baho nga ilok, dapat una maligo ka mo.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakang sa mga butika.
2: Sa mga Gapangita Klinika Diopress, sa Bilabola, sa Arana. Mga kwa na, sa mga butika.
25: Butika.
2: Sa mga aton nga, no? Aton nga...
25: Clinic.
2: Stores, aton nga mga clinic stores. Dira sa Pasya, don't forget, no? Pwede ka mong kantoda kag check up subong adlaw, no? Kag sa Kabangkalan, no? Schedule na to sa check up naton. The same time, kinahanglan importante Sir Kevin nga kung mga pigid man ta inang kape nga gapataas ang imo nga antioxidant.
9: Kape na healthy.
2: Naka-detox ka. Kape na may antioxidant ka pa. Iwala sang iban Sir Kevin.
9: DTX
2: Clinica, DTX Coffee
9: Mix.
2: And DTX Coffee Mix, ya pwede damo ka, pwede damahimo, no? Pwede mo nga dugangan sang kapsula sang DTX capsule. Pwede mo man butangan di tribay,
25: tribayo. Or ang kay engineer nga formula, no? Extend,
0: extend,
25: no?
9: Ibobod.
0: Cocktail.
2: So, pero kung may mga degenerative stage cancer, mga grabe nga balatian, diabetes, we recommend iningitwag DTX Premium.
25: DTX Coffee Mix Premium.
2: Ang DTX premium nga coffee is ang iyang nga sugar is stevia. So wala ka kulba, may mushroom siya, may Ganoderma mushroom nga pangnamig iya pang cancer. Pero may ibang nga kape Sir Kevin.
25: May katatlo kita nga kape, no? Ang prebio coffee, ang prebio coffee ang kape nga may probiotics fortified with prebiotics. Ang nga may prebiotics, kaya ang prebiotics ang nagaserbe nga vitamins ang imo probiotics para maski sa lawig nga tinion buhi Japon ang imo nga probiotics kag mataas ang survival rate nga makalabot gid sa imo nga bituka nga nagapanami kag nagabantay sang imo nga gut health kag naga boost sang imo nga immune system.
2: Mga sorabs kag slorabs, try nyo bla prebio coffee. No, feedback mo dayon, no? Kung ano
25: namit sabor.
2: Amo na. Kag siyempre, Sir Kevin, nila paglipatan. No? Ang sekreto ni Engineer Albao. Ang magpamasahi kaisa or twice a week, no? Namigin mo makapamasahi ka kada simana.
25: So nami ang DTX Herbal Oil, no? Kay para ang mga lactic acid build up sa imong muscles,
2: makakas
25: mapagwa. Kaya mo nang gapasakit sang inyong alawas.
0: Kag may choices sila.
25: May choices sila, Sir JP. Duha ka variant. Lemon scent kag lavender scent. Ang lemon scent, nami ni siya pampanami sang inyong mood, gapahapi sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo relax ka mo, nami inyo tulog, ang lavender scent. No?
26: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
27: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
28: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
27: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
26: Wow. DTX 500.
0: Sige, so we'll talk about D3 Bio, anong aton nga mga makuha nga mga benepisyo sa pag-inom naton adlaw-adlaw sang D3 Bio sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
8: Talk ni Doc.
25: Thank you Sir JP. So aton subong pag-iistoryahan ang hypertension or ang mataas nga presyon sa dugo, no, mataas imo blood pressure. Kag paano bala makabulig ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang ProBio Tandem nga nalakipan sang Klinika D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. So

0: blood, suno sa mga datos, no? Kag ang high blood, no, or ang hypertension, pag napabayan, hindi naton ma-maintain or hindi naton ma-control, pwede maka-apekto sa apat ka parte sang aton lawas. Ang brain, ang heart, ang kidney, kag ang imong blood vessels. Pero subong aton istoryahan, no, kung paano ini ma-prevent sang probio tandem ang klinika D3 Bio kag klinika Spore Biotics, Dr. Ramil.
1: Mm. Di ginatandem na naman subong ang kuan ang Spore Biotics kag D3 Bio nga the reason nga ang ginatandem na mo nakita na mo ang nami nga epekto ang ilang kapag work sa aton nga lawas. Now, high blood. Pag may high blood ka, katunga sa lawas mo, pakanto na sa kuan mo.
2: Siyempre.
1: Lulubngan.
2: Delikado na yan.
1: The walking time bomb. Walking time bomb. Ganun ba sa may high blood? Ang muna nga dapat makontrol, ma-check mo everyday ang imong BP. Kung kaya, pagin nga every hour or pila ka oras na, check on mo gid kay nga man. Once nga hindi na-control, delikado. Pwede ka ma-stroke o pwede ka matay. Delikado ya kung may high blood. Ang iba niya, damo, 25% sa population, wala kabalo. High blood.
2: Ibot ka lang guba ng kidney mo.
0: Okay. Muslim ban sila dok na kulbaan magpa-check up.
1: Oh, especially kung may white coat, ning white coat hypertension blind, palapit pala sa doktor, kita lang sila sa
2: taas PP
1: na high blood na dahil. So delikado. So paano ang Spore Biotics kag ining D3Bio makabulig sa may mga hypertension? Number one, ang magnesium kinanglan sa lawas naton para relax, maglapad ang alagyan kag nami ang ano, ang flow. Pero ang magnesium hindi maabsorb kung wala si probiotics o wala si Spore Biotics kag wala ining gitawag D3Bio. Ga nami ang absorption ni magnesium kung palainom ka D3Bio kag palainom ka Spore Biotics. Hapos ang absorb gamit gina siya. Kag ang nami pagid ining gitawag Spore Biotics, ginaprobot niya ang molecule nga gitawag nitric oxide. Once nga ang nitric oxide ara sa imo kaugatan, adaw 6 lanes nga highway ang kuan.
3: Dasig lang ginapalapan.
0: Relax ang imo.
1: Relax ang imo nga ano, ang imo nga dugo. So may pressure nga matabo? No, wala. Amo ni ang importante nga ang mag-inom ka Spore Biotics kag i-combine mo sa gitawag D3Bio. Ti kung ini nga mga ano, ini nga mga arteries mas stiff or maklag ni siya, di ang matabo is grabe ang ano,
0: trabaho.
1: Ang trabaho sa imong kurason. So kung overwork ang imo heart, di madako, causing the walls of the heart muscle to weaken and underperform. So in short, ibagid niya kung palaino man ka Spore Biotics, palaino man ka sang D3Bio, kaya nga malayo ka sa problema sa gitawag hypertension. Kaya nga man, nami ang absorption sa magnesium, ara ang nitric oxide, kag syempre itong mga bad cholesterol, matama itong to, kakas sang good cholesterol na makita sa D3Bio.
4: D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3Bio kana ang D3Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio adlaw-adlaw. D3Bio with physio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3Bio ang D3Bio yung may physio.
6: Ang physio yung
4: may D3
6: magabot ka
4: may DC ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko ka guard sige pupulang tiko buntag gabi imo nang lunch ako nga kubra alito gid ko sa 24 oras gatikid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check up bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo Ref Door Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, One Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: So amuna, Doc Sam, no, paano makatabang ang D3Bio sa lifestyle-induced hypertension. But silingon, nagka-high blood ka, bangod yung imo nga lifestyle.

0: Pero ang probiotics nga halin sa Clinicas Probiotics has a lot of ways paano ma-reduce ang bad cholesterol sa aton palang mismo bituka, no? Ang probiotics nga ara sa Clinicas Probiotics has this ability nga i-bind ang cholesterol sa inyo nga pagkaon. Ang sobra nga cholesterol ang makaon sina ang imo nga probiotics sa imo bituka, agud indi na matagaan tsansa nga magsulod ang sobra-sobra nga cholesterol sa inyo nga liver. So ang gakatabo is it helps produce certain bile acids which can help metabolize ang fats sa aton nga lawas. Kag ang Clinica D3 Bio, no, may ara sang MCTs nga lauric acid nga gina-convert sang aton lawas into monolaurin, kag ini ang monolaurin naman niya nagatap na sang viral induced hypertension. So, abi naton lifestyle lang ang makatugas ang hypertension. May ara gali isa kasahi sang virus nga makapataas man sang aton nga high blood sang aton nga blood pressure. Amo ning ginatawag naton nga cytomegalovirus. Isa ka common nga viral infection nga nagatuga sang high blood pressure. Kag ang monolaurin sa Clinica D3 Bio has this ability nga tunawon ang lipid membrane sininga virus para hindi na siya magmature, hindi na siya katapik sa imuselula, kag hindi makatuga sang ginatawag naton nga halit. Kag ang Clinicas Probiotics, no, nga may probiotics na gaserbe nga tagabantay sang imo nga bituka, no, sa imo nga tiyan pa lang may ara na gwardya. No, kung may gwardya, hindi na makasulod ang mga gusto maghalit sa aton nga lawas. So, ang Clinicas Probiotics ang pinaka-epektibo nga pagbutang naton sang gwardya para sa aton nga ikaayong lawas. So, amo na ang mga benepisyo nga mahatag sa aton sang Clinica D3 Bio kag Clinicas Probiotics bilang probio tandem para malikawan naton ang ginatawag nga hypertension, kung tugaman bala sang imo nga unhealthy lifestyle or tugaman sang ginatawag naton nga mga mikrobyo. So aton naman Sir JP, istoryahan.
1: Sir Kibin, ano, wala pa ko ya high blood ya, ganyan na ko probiotics kag D3 Bio. Mahigh blood ka pa? Mahigh blood ko guro, hindi na ko kayo nom eh.
2: Nambali lang nga an ounce of prevention. She's worried about of cure.
1: Ano mo pag-enjoy ang life? Kung balatian nun ka na.
2: Correct.
0: Masapos mag-prevent sang sa magbulong.
1: Ang Detribio kag ang Sporbiotics, nuna sila nga antiviral, antibacterial, kag antifungal specialist. Same. Amo na nga, nami siya i-combine, kaya halos pareho ilakuan. Kagaw nga mapatay kagaw. Sporbiotics na.
2: Gusto.
1: Sabi ni mo, kagaw nga mapatay virus, Sporbiotics.
0: Sporbiotics man, sa H. pylori.
1: Patay, kagaw nga magpatay fungi, Sporbiotics.
0: Sporbiotics man.
1: So, kung i-combine mo si Detribio kag Sporbiotics, no, kaya niya nga patyon ang tanan nga kagaw. Kag mga parasites nga ara sa imo nga tinai. So, ang palainom Detribio, palainom sang Sporbiotics, wala ka pinworm.
0: Way ka na parasite.
1: Mga ginabuhi mo da nga lagba. So, mga, kung ako bi ginikanan, timos ni kabataan, sila ginibiktima sinin mo. Mga sa hindi proper ang hygiene.
3: So, ko agad nyo mga bligan man aton, Dr. Mel, ang aton nga unto, no? Hindi magabog, tapos hindi istarambla sa nga kagaw. No, mag oil pulling kita, no, sang Clinica D3 Bio. No, kung isa Dr. Mel gina pares ko na ginausap pala ni ang Sporbiotics, no.
1: Kaya mo ako sa mula ko ginausap, kitakan ko gisa sa kapsula, ginakakaskos kapsula. Daw nagkaon lang ko kana.
2: Gipatesting ko ni Dr. Mel sang powder form yung bla, gin kakasa kapsul. Dito ko nami laman.
1: Oo. Tamis siya because of prebiotics. Ang prebiotics is tamis because of kana siya mo
0: fructo-oligosaccharides.
1: Tapis gid na siya. Kaya pagkaon na sa kwan, probiotics.
3: Tingin na patay niya na Sir Kevin ang ginatawag streptococcus mutans nga mo nang kabangdanan sa pagtubo sa nga tooth decay, no, dental caries, no. Kung naka Clinica D3 Bio kag Sporbiotics, malikawan ginaton ang paggabok sa aton nga unto tungod mm-hmm. sang iya caprylic acid kag lauric acid no mm-hmm. ngara sa D3bio Sir Kevin nga kayang-kaya tapnaon ang bakterya kun kagaw nga kapagdanan sang pagkaguba sang aton nga unto
2: mm-hmm. tingala ka og kisa nga aga katubuan kabla iwit-iwit og mm-hmm. kisa cancer sore nablang mga
3: init-init
2: mm-hmm. abi mo tud sa init-init no mm-hmm. dako ang posibilidad nga kulang ka sa zinc folic acid kag folate kag iron kag mga B vitamins ang pinakadako gid ngayong danan wala ka na sang probiotics sa tiyan so anong makabulig
1: so syempre ang probiotics sila na tagahimo sang kuan mo B vitamins
2: exactly
1: kinahanglan ka pa mag suplemento na sang B vitamins got derived B vitamins ang pinakanami nga B vitamins kay gamiton gid sa lawas pero mahimo lang na kung palainom ka D3bio kag Sporbiotics.
2: Exactly. Especially, Doc Sam, kung nakainom ka antibiotic, patay na, pati good bacterias mo.
4: May ginapasin.
2: Oo, repopulate mo. D3bio plus Sporbiotics, kampiyon para sa cancer surge nyo. O manginig mga init-init sa inyo.
5: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
5: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. Informasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sang ako tutun na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Ang Stone Disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, da sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM,
12: Man, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati, sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayawon ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tion sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita magitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbubo sa aton. Kag ang Diyos na makabalo kita nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanubasa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon subong, mga katuran, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sinumulan, lanuklukan sa pangitan ng iyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa pagkataon ng inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang siyuro kami loob, pamilya, na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, protection, at kayo din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 3 si Giyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang ato no basa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang, kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon, nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nobyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Giyari karon ang nobyo, guwa ka mo sa pagsugat sa iya. Niyan, tanan, yaltong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon, nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod ukod sa iya sa sinalusalo sang kasal, kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nagabot man ang iban ng mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay ka mo, kay wala ka mo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo upon sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magaguba sa indi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat agon sugaton ang iyan nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok, ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga kagagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa tsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-awot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulok kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini, sa pagdali-dali, sa paglakat. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso, kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana, kayang amon mga suga nagakapalong. Apang, ang nagahulat nga lima, upon ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang ng mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala, ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulong sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko, nga nagatutok sa grupo, nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan, nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia, nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarib. Ang duha ka klase sang manugbantay, nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga naghulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. So, mutambalon, Ang suga gali nagrepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119 bersikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang espiritu naga representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapakighambal sa akon nagabot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako subong sang isa ka tawo nga ginpukaw gikan sa iya katulugon kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita kag nagsiling ako? Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini mga kahoy sa tupan sini ang isa ka tuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagapagighambal sa akon nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nagaalagad sa Ginoo sang bugos nga dota. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilero. Kag gikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langitnon nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Indi paagi sa kusog o kon paagi sa gahom kundi paagi sa akong espiritu siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4 versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang ikaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo

kun wala ang Espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iapulong wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran, nga wala ginaupdan sang balaan ng Espiritu, hindi makapabuhi sang kalag upon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng Espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puloyan, ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang Espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag-ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayop, kag mahulog sila sa idalom sang batid ng mga pagtilawan ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang ng mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran? Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran, apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus, kag nintukutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda, apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang Espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya, gani hindi sila makaibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok, kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios, nagakadula sa isa kapurma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan, kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan, kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini pagahimuon. Kay paagi sa ilababa, nagapakita sila sing dako ng gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikulo 31. Ginatalupangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkarin ni Kristo. Siya nagkasiling, sa katapusan ng mga inadlaw, mag-abot ang makatalagam ng mga tiyon, kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kagalingon, mahigugmaon sang mga kalipayan, labaw, sa mga mahigugmaon sa Dios, nga may dagway sa pagka-Dios nun, apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1-5. Amo ini ang klase nga sa tiyon sang katalagman makita nga nagahibi, paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan, kagola, nagadamgo sang katalagman. Kung nakibot sila sa ila pagkaluya, nangpan nila ang ila kaimulon, kag nagapangabay sa iban, ngayatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuohaw magkari, kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang Espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. O, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi po

0: Kampyon na radyo!
1: Mga ka-K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Number 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: Gigi could be added picture. Dapat beautiful, good good, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtap

0: taas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta mo lang ang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
11: Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: News.
1: D3, Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
9: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
13: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
13: Di nakabalo manusik?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
13: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
14: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
1: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May tuso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit karot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano ba yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kun nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
2: Ang pagdako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
6: Sakto.
2: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil? Ay kagining mga morning activities right after magbugtaw.
6: Gada ko ang buyon kay aga pa gakaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag may TC ang mga pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, amo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo ni TX 500 kag may TC, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timba. Kaduhang gapadako buyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag may TC. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kun aga. Bangod, ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig, 55 to 71 degrees Celsius. Ang mga pagamay sang gitawag buyon.
2: Ang galika, init tubig.
6: Siyempre, amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadu wala sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 may TC pero si dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga exercise pagid ka kun aga.
2: Uy, mas nami daw kuno Dok imnon ang kape nga damo kalamay kag sudanan tinapay ubihon
6: ti amo nang kuan amo na ang hindi ka na matingala kun nga wala ga kupos imubuyon bisan pa nga gadita ka legally para sa aga ang problema. Wala nagapainit kon aga. Ang init sang aga ang nagapaniwang, Sir GP. Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no. Sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kon aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
2: Ang init, Dok, ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
6: Ina nga transport antioxidant, Sir GP, ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas, Sir GP. Ang aton lawas ang nagaproduce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom? Antioxidant man.
2: Gusto.
6: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sa antioxidant.
2: Magluwas sira dok, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
6: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Ti kalabanan sa pagpangbuhi siyudad Sir GP ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswaya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo nagalikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mga maitisi or pure si samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
5: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500?
8: Ilay nalas mong imo sugar.
7: Pagpigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na yun akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Pagsubong ka namin isa akong paminsara.
5: Mighty C mapalit sa mga butika.
12: Informasyon sa ikayong law.
2: Para sa dugang pa nga mga binipisyo ngayon makuha sa adlaw-adlaw pag inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
6: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatyan among stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen or nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nilang stroke.
13: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stress Sir JP, no? Madamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals, no, ang nagaguba man sang DNA sang aton nga white blood cells, no? So ang lifespan sang aton nga white blood cells nagalawig lang sang 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sang lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sang mas temprano sang oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imuyang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imong mga immune soldiers.
6: So correct, no, ang bone marrow ang nagareleas ang white blood cells sa peripheral blood blood as immature cells called bands or stubs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no? Diri makatabang sang dako ang mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak unit, sir boy.
8: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals and ionizing radiation coming from the sun, no? It was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag-mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan palisan mo sa pinaka-kampyon, ang pinaka-bakod klase ng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na per Minister JP, DTX 500 with mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
9: DTX 500!
14: Nagata mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
9: Mag-DTX 500 na!
14: Masaminig ka palatian?
9: I-DTX 500 muna!
14: Kung kulang ka sa antioxidant,
9: nagatigulang ka!
14: Mag-DTX 500!
9: Agod maging mas hubin, sakitan ang itsura.
14: DTX 500.
9: DTX 500.
15: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
16: Imo nga blood sugar test.
15: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
16: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
15: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: DTX 500.
12: Informasyon sa ikayong gawas.
2: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa mighty C.
8: Uh-huh.
2: Pero kung hindi ka mag-clinica do you fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
8: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
6: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
8: Oy,
6: gaka turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga turn off kas dalo, mas turn off gagis baboy.
8: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
6: Siyempre,
8: Clinica Di Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48 hours.
6: Ako, sir boy, di ko na hulatan 48 hours. Kada tapos ligo.
8: Ah, swipe.
6: Swipe ka na yun.
8: Swipe na yun.
6: Para hindi, wala
8: Doble.
6: Ka BI.
8: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Di Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung stoyahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mangape sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
6: Sir boy,
8: mo
6: bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
8: Uy! Uy, anak na! D3 Bio coffee mix. Way pata ang balok. Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
6: Pero samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
8: Uy!
6: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio Coffee.
8: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotiny na aling sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX Premium Coffee Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, Lain niya nga pugaay ang gusto niya.
13: Lain niya ginabubod din
8: niya. Lain niya ginabubod. Mm. Ha? Para pugaon. Extend food supplement. Ang Extend rich in antioxidant which are called clavo-wasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapag nami si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and could perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sa dugo. Saka tanan.
17: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500.
18: DTX 500.
19: Si Edding Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
20: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
18: Wow.
17: TGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako galing si Arjen at kang tonsillitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama. Kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C,
22: mapalit sa mga butika.
23: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
26: Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
25: Roa City,
26: Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Calibo,
25: Reventor Building,
26: Osmeña Avenue.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: San Jose Antique,
25: Juan Tiong Building,
26: Barangay 8 Bagumbayan,
25: fronting kay Sano Mall.
26: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
25: Kulasi,
26: National Highway,
25: kilid sang LBC.
24: Clinica de Alternativo Medicina,
26: Kabangkalan Branch,
24: located at ACM Building,
26: Texas Street,
24: Corner Bread Box,
26: Kabangkalan Public Market.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City,
25: Radyo Bandera Compound,
26: likod sang Pag-ibig Office.
24: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City,
25: Ernai Street,
26: fronting Paglaum Sports Complex.
17: Informasyon sa ikaayong gawas.
27: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
8: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kung tas ng kaso ubusipon kagilan at kaginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginuubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. Mm. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
6: Si Lolo Cobla, Sir Boy Herbert George Wells.
8: Oo.
6: Popular English writer na siya. Lolo Cobla.
8: Oo, sa state.
6: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
8: Hay, gusto.
6: Kung hindi mo pag-untata ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon.
8: Among papatay si mo?
6: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infection, may hubag pa na
8: nanamili,
6: may inflammation pa nang katabo. So which is inang inflammation gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO,
8: correct?
6: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gitawag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang ditribayo. Kag ining gitawag, BCO nga may ditri, ang ditri nga may BCO, Sir Boy.
8: Kampiyon!
13: Mm. So, of the nagina, Sir Boy, si B-cells at si T-cells, no? Si B-cells naman yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga silulabla, Sir Boy.
8: Pinapang pintahan!
13: X! Tapos si killer T-cells, naman yung naga...
8: Himos!
13: Nagahimos.
8: Sa nagapintahan.
13: Nag-eliminate, nagapagwa sa ang ginatawag mga infected niya mga silula. Kung damo ang namarkahan ni B-cells, damo man ang trabaho ni killer T-cells sa Sir Boy. Huwag siya sang pahuway. Pero kung naka-D3-bio kita, may arain na sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga tiyan para maggamit ni killer T-cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3-bio sa aton nga killer T-cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon bla ko dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
8: Kampiyon, no. So hindi tribayo ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas, ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
6: Correct.
8: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
6: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
8: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune

0: bro. Light zinc, no? Kinalanya na, tigina pasulod na ni Dito Bayo. Ano ginoobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa atong mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
1: Sa ito kayin storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang gakatabo is ang sa ito kayin storm. Ihubagin na yan, Sir Boy.
0: Hubagit. Mm-hmm.
1: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio, ang D3 Bio kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag sa ito kayin storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation, taidorgid, no? Basta na bala nga may problema.
1: At may mga author na ang hambal mo, inflammation is a silent killer.
0: Also. Correct. Mm. Or ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. Mm. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Mm. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflame pa yung mulawas.
1: Puro hindi na sa mga degenerative stage, especially cancer, diabetes, delikado, ganyan, Sir Boy, kung ano. So, may kuha na mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage. Mm.
1: May ara inflammatory ko ana marker.
0: May markers. Mm. Mga cytokine markers nga magkatanaw nila, no? Mm. So, di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsa? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagkita ko makabatsyag sang sakit.
3: May DC,
6: para sa libre nga check-up, bisitaha lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta, ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil?
1: Ang D3 Bio, hindi ba't pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka? It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3 Bio,

0: kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom di tribayo, sir boy. Especially before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
1: So, sa oras, sir boy, hindi usong minatawag kaspabla sa sana. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
1: Oh, so, ginamoisturize gila isang di tribayo. No?
0: Subong yang, iba niya nabuhawa na kwan.
1: Oh, teng di tribayo ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
0: Wala man to sang una uso ang mga shampoo-shampoo na.
1: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa no.
1: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga rasa di tribayo, Sir JP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid. Sir JP nga nag-act bilang moisturizer, no? Sa mga nag-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
2: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, ah, butangan mo man di tribayo kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabusitan si Imuguya kung nag-detribayo ka si Imofacer, boy.
3: Kampiyon. Kalaw, ay gilit song natawagon ka, Kas, no, abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako. Hindi tawagon. Kas, kumusta nga ng Kas? Anyway.
2: Ito, BI ka, Kas.
3: Ang detribayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specializes in peroxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
3: Ditribayo.
0: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inong mga
2: na-miskin ko.
0: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka ditribayo.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa kasahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabuhin ulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500! Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Las 4:32.
5: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5.
7: 5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong Morning Tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
8: Ayaw!
7: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
9: Good morning!
0: Mayong aga. Morning. Balik tambala na kita mga kakifay. Balik program, balik serbisyo. Balik naman kita sa pagdulong sa mga balita kag informasyon karon nga aga. Sining adlaw ng Miyerkules. Pizza dosina. Pizza dosina. Lapit na lang. Pizza dosina mga kakifal sa sinimbulan sa Agosto tuwing 2026. Sa kinanan, upon sinyo mga lagad, kakifal babes, ganta lang.
10: Parawan si kakifal Robert Pacardo.
0: Sa mga ba pangulong dinalan, why pakita de tano, why pakita tan? Arya, ara na.
10: Okay na.
0: Klaro hatan ha kay
10: Ano wang itsura ko da. Maglubog gani na karon.
0: Refresh. Eh parang kwan. Makaraos na kita tan. Okay lang na tan. Basta may kape. Preparado ng kape matan. O daw ay ni siga no tanaw. Huwag ni tanaw ga...
10: Galuding.
0: Galuding tanaw.
10: Signal problema sa mo.
0: Problema dyan signal tan. Ano nang panahon subong yan? Sige ah!
10: Iyon ka niya.
0: Sige yan, dalang niya. Bahala na lang yung panahon.
10: Kwartahon na niya, kwartahon. Bahala ng panahon nga wala ginauna-una ah.
0: Sa kwarta na ganyan. No?
10: Kwartahon na niya.
0: Nira na kuya.
10: Bugas mo, bugas na niya. Sherbol!
0: Surbol niya. Areglado mga kaki-fives. Sa mga bugnaw nga panahon karon nga kagahon. Dil kita sa atong sininga mga pangulong dinalan. Sa atong sininga mga balita lokal, 106 ka mga kabataan ginbakunahan sa siyudad sang Kabangkalan.
10: Merkado kon G Merkado ginlunsar sa Bacolod.
0: Apat pilason sa pagbunanay sa mga estudyante sa siyudad sang Himamaylan.
10: Mga persona ngayara sa likod sang pagpamahog sa Talubangi National High School sa Kabangkalan, mga estudyante man sang amo nga bulutuan.
0: Iloy sang lapsag na sapuan sa kampo padayon nga ginapangita.
10: Iloy amo ang nadula, hindi ang bata. Tapiak nga bahin, pulis nga napatay sa Kadis ginpasindunggan sang medalya ng kadakilaan.
0: Aba. Babae nga high value individual arestado sa ginpetigayon nga bypass operation sa siyudad sa Escalante.
10: Napihak nga bahin, President BBM, ang aton presidente.
0: Aha.
10: Ang pag-convert sang waste to gas, kakipay babes.
0: Aha.
10: plano ni President Bongbong Marcos kun sang una kuno nga baha tagaliog.
0: Mm.
10: Subong wala na kalabot sa tuhod.
0: Allah. Sa una sa tagaliog.
10: Oh.
0: Tagaliog sang una.
10: Oh.
0: Subong ara na sa kwan tagihawak.
10: Ara na subong ara na lang sa kuy kalabot gani kuno tuhod.
0: Wala na kalabot.
10: Ang problema basta yung pagtakos nila baliskad.
0: Aha. Uh-huh.
10: Halin sa ulo hasta sa liog,
0: uh-huh.
10: Manabaw na yan. Ang problema, kung halin sa ulo pa kadus tuhod, perte ka dalong nakakipay, babe.
0: Dambot si Lingon, hindi na tayo mag-kwan. Hindi tayo mag-investiga sa flood control investigation to, sandal. Uh-huh. Kaya nag-subside ng tubig daw, hindi naging man tantong tubig. Tubig baha?
10: Leave it to the ombudsman.
0: Hmm. Mga kakipay, sige. Hoy, dire sa syudad sa Bacolod, mga kakipay. Ang aton sining obispo pag-una subong mga kakifab diri sa siyudad sa Bacolod sa persona ni Bishop Galvines si Most Reverend Loe Batalinghog Galvines sa ini ka Pilipino mga kakifab ha. Taga-dirigid sa aton mga kakifay, grabe no. Amo ni ang ginsugalaw gid mga kakifay. Ang yasining aginhalinan do kabangkalan, tapos kabangkalan no ni siya.
10: Hmm.
0: Aha. Asya mismo sang do di matong aton nga kwan mo na nagarambol nga kun nga kwan yung sabi pag inugay kigani sa
10: nakapahuway lang sa kadlaw ng kamot mo.
0: Oo. Nagarambol
10: nakapahuway ng kamot mo sa kadlaw ga salasala na da siguro nakasala ina kahapon nga dlaw. Why man
0: wala.
10: Paano mo kay Father, ha? Liog lang.
0: Hanggang kusina lang.
10: Pagpakabalaanon mo na ako ngayon mo, ha? Kakadlaw si mo si Nail si Sanititigan. Oh, sa 27. Oh, kadaga sila nga, bawigi shoutout yung man ko da, kaya wala ko ga-message sa live. Sinaaga pa yaga, arik-ek na ko niya. Ampot na kakakipay, babe, sa basta ang kondisyon lang, pakabalaano niya lang na, eh. Wagin na yung problema sa ako na.
0: Ay, gali.
10: Do kapilaman mag-ulan sang una nga ulan sa kada bulan.
0: Uh-huh.
10: Basta tinatong bindita ni Father to. Nakadamon. Ribla una na nga ngadlaw sang bulan.
0: Oo. Oh. Ano pa?
10: Galalawas na lang itong bindita to.
0: Ano naman ang, ang labot ni ng Father sa kabuhi ko.
10: Naglabot na kay Father ang kabuhi mo tungod sa nagrata na na. Doon nagarambol ng ambal mo na. siguro may request kita nga butangan na sang bindita. Da sa pertahan ka, da sulod da. Kay maghugas kita na isang aton mga kamot kagdapa-dapa.
0: Uh-huh.
10: Okay.
0: Ay, oh. Si Bishop Louis Galvines, mga kakipahip, amo na sa subong ang bagong kwan?
10: Nga?
0: Bagong obispo diri
10: sa na.
0: Sudad sa Bacolod.
10: Kita mo. Ay, ginakalipay, ginamo ni ng bagong obispo. Basti one of these days, makabisita man kami ni Kipay Bills dyan talaw na.
0: Pag-inugay ka, hindi ka na pwede.
10: Hindi ka na pwede? Hindi ka na pwede?
0: Maasog ko ang
10: mata. Hindi ka na pwede. Sige.
0: Hindi ka na pwede.
10: Monsenyor, pasindya lang yun.
0: Kayo sa pertahan pa lang, nag-aso na.
10: Ulay, huno na lang ako ni Kipay Bills. Sa kupon niya na lang ko.
0: Ayo. Si Monsignor Louis Patalinghog Galvines, mga kaki-5, siya na subong ang obispo diri sa Diocese of Bacolod. Abi mo kung
10: welcome diri mon senyora.
0: Pila ng edad niya?
10: Uh-huh.
0: Natao siya sang Nobyembre 18. 1966. Bata pa gali siya, no?
10: Bata pa.
0: Oo. Manog 60, pila 60 plus. Lapas siya mag-70.
10: May linibo lang kakumpisal ni mga kabaton pa ni siya.
0: Kag, abe mo sa din siya na tawo.
10: Oo.
0: Sa Sagay City, taga-Sagay gali siya.
10: Ay, taga-Sagay gali.
0: Nag-eskwela niya siya, nag-tapos ang yasing nga pa... filosofiya teolohiya sa University of Santo Tomas de Manila. Nagkuha sang doctorate sa Sacred Theology sa Pontifical University of Saint Thomas Aquinas, Roma. Aha. Ginordinahan siya sa iyasing pagkapare sa dong Abril 29, 1994 sa Diocese of Bacolod sa pagka-obispo na. Ginpili nga obispo sang Kabangkalan sang Marso 12, 2018. Gininstall bilang obispo sang Bacolod sa sining bulan sang Agosto kahapon. Mga ka-K5, kahapon lang. Nagsilbi bilang Vicar General sang Bacolod sang 2013-2018. Rector sang Sacred Heart Seminary sang 2012. Treasurer sang Catholic Bishop Conference of the Philippines 2001-2006. Nagsilbi bilang parochial vicar sa San Sebastian Parish, Bacolod sa 2007-2012. Diocese of Bacolod, mga kakifay, Bishop President Rizal Street Arasas Wong, mga kakifay, pwede na to sa matawagan. Tawagan na to siya. May telepono di siya. Mga kakifay, tisubong, amunin, subong ang kuhan. Ang may mga concelebrated mass kahapon di agin patigayon sa cathedral sa San Sebastian Cathedral angot sa iya silinga pag-install na mga kakifay kahapon bilang obispo diri sa siyudad sa Bacolod. Lasa 4:45 na mga kakifay. Abalo ka kung sino ang pinakamanggaranon nga tao sa bugos nga Pilipinas?
10: Razon.
0: Ha?
10: Razon.
0: Oo. Si Razon.
10: Oo. Itantanin na dahil galing kay Gindilit.
0: Number damo, one.
10: Damo nagprotesta.
0: Number one si Razon.
10: Oo.
0: Pinakamanggaranon nga mga Filipino sa sining 2026 inipase sa Forbes list mga kakivime. Sa listahan sang Forbes, Enrique Razon Jr. Mayara sang $21.8 billion.
10: Nga net worth.
0: Nga net worth, mga kakifive. Ang yasin nga mga negosyo, ng mga aning pantalan, logistics, kag casino. ICTSI, Solaire. Mga kakifive. Ano yung Solaire? Kwan yung, ano na, nang daw... LPG, no?
10: Oo.
0: Muna.
10: Ano, Solen?
0: Soler.
10: Hindi na.
0: Ah, hindi kailan, no? Solen, ganitong kuha na.
10: Oo, hindi na. Basta mo na.
0: Ikaduha, ang C, ang SM Showmart.
10: Oo, daw wala gani katunga ka, Kipe, babe.
0: Ang mag-ulutod.
10: Oo, wala gani katunga.
0: Oo, why?
10: Sobra sa katunga ang abansi ni Enrique Razon.
0: Oo.
10: Sa mga siblings.
0: Ang siblings.
10: Kabalo ka kung pila lang ning kinagulangan niya sa akon ni Razon. 15 anyos na kipi, babe.
0: Oo.
10: Ambot sa kinsi anyos nga ban siya sa akong malagas ko pa na isang pagkabilyonaryo niya.
0: Lagas eh. Mm-hmm. Lagas.
10: Ang, ang matuod ka kipay, babes, sa kaporma ko subong, bilyonaryo naman ako. Bisang tanawon nila, atong mga listener da, nakakita sa akon.
0: Inam labalay ka, babe, blag.
10: Magporma ko kang mag, ano, masala, bilyonaryo ganyan dating ko. Ang kulang na lang sa akon, kwarta ka kipay, babes mo. Oo.
0: Osto, no?
10: Kwarta na lang, bilyonaryo na ko. Sa purma, way problema. Sino sunod?
0: Ang sunod, among madason.
10: Ang importante, among mahalaga.
0: Ang net worth ni, ang sa mag-ulo, ito nga si, 9.2 billion lang. SM Group of Company. Retail, real estate, banko, amon nga, negosyo. Ang katatlo mo si Ramon Ang. Ramon Ang. Ang may net worth nga 3.5 billion. Tagiya sa San Miguel Corporation. Pagkaon, ilimnon, kuryente, infrastruktura, amo nang yan negosyo. Ikaapat mo si Lucio and Susan Co. Lucio Co. Kag Susan. Ang may net worth 3.3 billion dollars. Tag-iya sa Pure Gold Retail Supermarket. Mga kakifap, mamuni. Tining mga sa breed ko, man, yung kuwanda. Sino na yung nagapanag-iya do, subong? Si Los Yoko. Isidro Consonhi. Ika-lima.
10: Mamuni may coal-fired power plant dito sa Semirara.
0: Mga okag, mga utod sini nga may 3 billion dollars, mga kakifive. Ang negosyo ng DMCI Holdings, kag construction, mina, mga kakifive. Mina, mina, ano pa? Kag kuryente. Ang ikaanom mo si Lucio Tan. Si Lucio Tan may 2.9 billion na dollars in net worth. Ang negosyo limited growth beer, tobacco, banko, aeroplano. May mga rin ng Philippine Airlines yan eh.
10: Philippine Airlines.
0: Ikapito mo si Jaime Zobel de Ayala. Jaime Zobel de Ayala. Ang Ayala Mall yun eh, and Family may 2.8 billion nga net worth. Ayala Corporation Real Estate, Banko, Telecommunication. Muna yung mga kakibay siyang nang nagapanagya sa sining mga negosyo. Ikawalo kwi si K. Ascuna Family may 2.5 billion dollars. Tagiya naman niya sa Mercury Drugs, Drug Pharmacy, Retail. Ay siya galing na tagiya sa Mercury Drugs Store? Galing ha? Manuel Villar, ikan siyam. Si Manuel Villar, sa muna, nag-kwan niya siya, nag-number one. Subukan rin sa kwan, sa number nine. Manny Villar, 2.4 billion dollars. Ang iya sininga ni Gusyo, ning Vistaland, Real Estate, Malls, mga kagivet amo ni. Ang ika pulo, ang T-Siblings. May si man, pero may team, may si, may T-Man, siblings. Ang net worth, 2.3 billion dollars. Ang negosyo ya, Metrobank, mga banko naman eh. Metrobank, Pinansya, kag investment, mga kakifive. Muning mga negosyo sini. Si Enrique Rason Jr. ang naglamang sa siblings o mag-ulotod bilang pinakamanggaranon nga Pilipino inibunga sa pagdako sang iya sin nga global port operations. Ang retail kag real estate amo gyapon ang nagapanguna nga tuburan sang iya sin nga manggad. diri sa Pilipinas.
10: Kasipi babes, si kung paano nangin billionaire ining si Enrique Razon Jr., bangod man, nga sila ni ang nag-operate sa ginatawag multi-generational port shipping business, hindi lang diri sa Pilipinas, kundi globally or international. Grabe. Ining mga cargo, bala kakipi babes, international, na ginakarga sa mga barko.
0: Mga container.
10: Oo, no? mga ruta nila na. Kakipi babes, muna, kag magluwas ni, may ara pagid siya nga ginatawag nga Inted Gaming Resorts. At nung inhambal mo bala kay ina nga kwan, nga Soler. Isa to ka resort, kag may kasino pa kakipi babes. Damo sugarol, puro si Enrique Razon,
0: wainigasugal.
10: Income lang. Kaglabaw sa tarang kakipe babes, ang water utilities, kag energy infrastructure. In short, kakipe babes, ang masami nga madasig nga nagamanggaranon ang tao, ang needs ng tao. Tubig. Kinahanglanon sang tao. Kuryente, kinahanglanon sang tao. Hindi pa ulihi kakipe babes, ma-invest man kita sa tubig, kag sa water utilities, kag sa energy, kay hindi mapuluan or lima kinsihan katuig, mabilyonaryo man kita, siguro malisensya na kita kay Dr. Miloy.
0: Siguro ang imusing pangalan do aray na sa ikadusi.
10: Gin-delete lang nila.
0: Delete lang.
10: So malisensya kita kay Dr. Mil nga ti-bilyonaryo na ta. Dok, mapahuway na kami.
0: Ang ika-unsi. Si Eric Tenerife. Ika-dusi si... ika-dusi si Iljan Castanio.
10: Sige lang.
0: Ang ika-trisi, daw ika-ara na. Ara na si Robert Pacardo. Nagapanag-iya sang... solar power sa Gimaras.
10: Sobra. Ini ni kidnap ta dito. Ada yang kita support ta pa na. Ikidnap ta kuno madulaan. Kagana gana man mag-announce si pinikili aman kung gaano.
0: Na ubo ko sa.
10: Sige na ubo mo na yang tani magbilyonaryo ka man pareho sa akon.
0: Tungod sa kapitan.
10: Anon mo na yaki mo nang kapalaran mo ah.
0: Sinsa ka na kay tungod sa kapigaron ko ubo na lang kasi daway ko gada way ko na dala sa listahan
10: mahilig ka man sa agwanta
0: mahilig sa agwanta
10: itan nga way sang alcohol di ala ko tamot muna mga manggranon mo, tingin ilog-ilog ko ang black hockey, babe. Alcohol, please. Hindi matapikan sang ngigko, hockey, babe.
0: Paano ganun, manguyab ka niyang manggranon?
10: Pero, abi, ha?
0: manggranon, paano manguyab?
10: At, simple lang. Pero kung pigado,
0: ang buang niya,
10: Ako yung kawala na.
0: Ang buwang yan ang mga mayap, ang buwang.
10: Balis ka de.
0: Ano ang buwang?
10: Ano? Ang kamot ka muna, pero ang ulo ka muna. Anyway, kung na kuya Kipe Bibs mag-bilyonaryo, mga manggaraan doon, alcohol, kamot,
0: tissue paper.
10: Tama ka tinlo. Ako niya pati alcohol ka kipe babes siya mo nang ihugas ko sa latrasan ko oo parang patay pag hindi na nang gatintin ka lang blaga gatintin ka lang sa kainit pero importante patay kagaw blaga kipe babes diba mayuman
0: sige ah te may good vibes sa da may good vibes sa da tan nga gin na kwantan ng kabalo ka sang naglain ang pamatsyag ko, nagpaway ko, nagparutay ko, mga kakifive. Grabe ng pawan ko, nagparutay ko mo. Pero may mga iban nga manog magpamasahe ka bla, lain ang ila sining akwan?
10: Style?
0: Style. Lain ang style sang ila sining pag masahe. Kung anong style man nila, Aryo, tan na
10: bebe kamu na mga apakap
0: may na
10: nagkala enjoy
0: may nag may nagpilila to kay mapa kwan man
10: Di kastigo militar gua nila.
0: Nila inangiyayang ako. Nila inangiyayang style sang iyang
10: ako. Ang kawag sa nga style sang pagpamasahe, style nga bulok. Kipabitan sa auta. Sa auta kipabitan. Nang itubloan namun ni kipabib sang tsatsa. I-share namun sa inyo. Ama tsatsa ta sa subong at riyon. Kay nag-DTX Coffee Mix ta. Kapag Ruslawas. Ta aga pa matsatsa na ta. O mga kakipaib. Kipabitan.

0: amogin na yung mga
1: bawon-bawon.
0: Amogin na yung mga cha-cha, mga music sa una, sa mga sikat, sa mga umaumabla.
2: Sa panahon sa panahon mo pa, no?
0: Sa panahon ko pa.
2: Tapa na. Amo daw wala na sa amo. Amo dirno na amo ni manon daw na dula na na. Amo na nga ginabalik-balikan ko ang inyong kapanahonan. Oh.
0: Araw-araw pa kayo.

0: kape, smash pa. Oo. Tipe, babe.
1: Anong tabo ano sa'yo?
0: Natingala ko. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ha? Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kipay, itan isa na lang. May isa ka lalaki nga na gintapos ko gid ang iya nga vlog. Kag-perte gid ang kadlaw ko ka Kipay, babes. Kay grabe ang iya nga abilidad. Wising iban nga makapariyo sa iya abilidad. Kipay, itan pa lang tawa bala sila. Grabe gid lang tawa nyo gid lang tapuno sa punta. O, kakinao niya. O. Grabe. O. Na.
1: Kausay niya agipo.
0: Tama niya, tama tapos.
1: Ano yung kinakaon? Ito, kung nabi dumaga, kinakaon.
0: Kinakaon niya.
1: Nga mo lubit ba siya kipa, minuunin. Ang maging nakaw ng gipo, gina kibuyabas.
0: Amo man niya, tanga ko kakibay, babe. Kibalin siya puno. At least na biktima, taman si Jean Montesino Arroyo. Kag si Rewina Binilera ni Erbito. Nga kapaabot-abot, nga magpangit. Nga magpangit ang uling sa agipo. Inintawa mo man ang akong ginaulat-ulat. Hindi ko grabe ba? Ginakaptan niya lang ang agipo. Sige, kao niya kabayabas.
1: Ay, ka, paano magsakot ang mga rano?
0: Sige, babe.
2: Bay. Sayaw mga ranon, bay.
0: Sayaw mga ranon.
2: Ano ay? Sigado, bay.
3: Sigado?
0: Ang mambal ko na siya. Sikat ka na, Noy. Sir Majubili, Sir Yotomlos, ang agipo mo da. Base kung hindi mo masubuan, delikado ang sunog, ha? Sige.
1: Kay Irwina.
0: Si Irwina Bilyaran Erbito. ang nagkanto sa hapon sa opisina. Silingya, Sir, mapi ako sang kape ko.
1: Mm-hmm.
0: Singko ang listahan mo, singko lima. Na tatlo lang! Gindali ko mga gin-iris kag islan katatlo eh. Oh, ikaw abi ko lima. Na tatlo lang, sir.
1: Sinong may sala? Ang galis na.
0: Ang bulpin, ang bulpin. Ang bulpin. Oh.
1: Bagay si palipat, lipat. Oh.
0: Nanay Ilse, saan ititigan na mayong agagid? Oh.
1: Ayo, sige. Oy, ang power trio mga kaki 5 importante lawas naton kinang lansubong panahon maululanon kinang lanon naton dipinsahan tagid anay ang lawas ta ha para nga malikaw kita sa mga balatian mga kaki 5 kabudlay kung magbalatian ka ha kung magbalatian ka di kinakagihon di kinakapagita obra bangod sa ara ka na lang sa balay mo mga kaki 5 ti paano pamilya mo ha ikaw ya ang king of the family.
0: Yes.
1: So, kinang lano na ton, amligan lawas na ton, ipi ko ay kuwanta gina, amligan tang lawas na ton gamit ta sa DTX 500. DTX 500, mga kaki 5, amunay pinaka-importantis lawas na ton, kada adlaw kinang lano na ton, inom gi kita sang DTX 500. Proteksyonan ang atong sininga heart, mga kaki 5, kaga lakip mga atong sininga hangover kung nakainom ka, kag immune system man pinaka-importante. Nagasuporta man sa atong sing lawas, nagabulig man sa atong sining hilanat, mga kaki 5, nagaaway sang mga fever, hilanat, mga kaki 5 sa atong sing lawas, amunay ang DTX 500. Anti-inflammatory, mga kaki 5. Ang DTX 500.
0: Ang Klinika D3 Bio, mga kakipibes, ginhambal ni kipibes, kita ang padre di pamilya, Sir Moises Encarguez Mansuito Jr., kag Sir Leonardo Sevilla, dapat kinahanglan ta nga magbudget sang oras ta. Hindi ta pagtandugon ang 8 ka oras nga tulog, kay kon matandog ta na, apektado kita. O hindi tapag hambal nga tamaan takapisan, pero agabusar naman kita sa aton tulog.
1: Mm-hmm.
0: Pero mas manami pagid nga lawas naton permi pag unang immune system, mag-DTX 700 control sang sugar,
1: mm-hmm,
0: at the same time ang Clinica D3 Bio mga kaki-5 antibacterial, anuman nga mga bakterya nga ara sa lawas, kutob kamagyan sang Clinica D3 Bio, patyon niya na alin pa sa baba nga bakterya, pakanto sa tiyan, kag manami kay nagapanami pa ni sang aton nga pagtulog, kag ang pag enhance ang aton nga kaisipan, hindi kita mangin malipaton, hindi disturb, hindi stress, kay ginami pa gid ang aton tulog kapag unang aton nga tulan kag ngipon,
1: mm-hmm,
0: at the same time manami ang aton nga paginhawa, kay wala nagabara ang aton dugo sa aton mga kaugatan, pakadto sa heart kag sa aton nga brain.
1: Areglado, sige. Ang mighty C naman mga kakivibes sa sodium ascorbate, hindi makahalit sa atong siningatyan. Mayo para sa mga tao nga nag-experience sa hyperacidity o ulcer, mga kakivibes. So, wala problema. Kung alimawa, ikaw wala ka nakakaon, wala ka nakapamahaw, mag-inom ka sa mighty C alkaline vitamin C campion sa Gyapon, wala isang problema kay non-acidic ini mga kakivibes. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod sa atong sining immune system kag agud malikaw kita sa mga balatian. Kapin pa kon nagbulo-baylo ang klima mga kakifay, kon ni mayo ang imo sing immune system tapikan kaya sang balatian mga kakifay. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C tanan mabakal dira sa Mace Wellness Product Center ara sa ground floor sa Plaza Mark Building sa downtown area, kag dira sa Ninyo Store sa May Florenceville sa Pahanukoy mga kakibib, available dira sa kay Maminda Noble, ang taga dumala sang RTN General Services Campion, ang mga personnel sang RTN General Services.
0: Polo kakapi sir dire sa Adela halin sa kay Mary D. Montorio, salamat gid mama.
1: Sige. Ang Rogers Store dira sa may Florenceville man, available lang ato sining mga products. Standby, balik kay kita matapos ini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na.

0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million AURAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
7: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
6: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Protection sa mga balatian.
8: Muter naman!
9: Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
10: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
11: Mabakal sa malapit na butika.
12: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. Balita
11: K5 sa umaga. Last 5:13 na mga ka-K5 sa atong sininga pagpangalaga, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May kamusang ginabatsyag sa atong sininga lawas. Kabahin sang ining ginatawag nga oxidative stress kag neurodegenerations. Mga Parkinson's disease, mga ka-K5, kag Alzheimer's disease. Problema ini sa tao, mga ka-K5, kung isa, delikado na eh. Natural nga compound, mga ka-K5, nga ginapangita naton. Mga ka-K5, nga nag-protect man sa aton sininga brain cells batok sa toxin, mga ka-K5. Yari na sa aton, kag yara na sa mga butika. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Manami sa liver, kidney, kag reproductive organs. Nga nag-expose sa heavy metals, mga ka-K5. Amuning problema. So kung mawala kasi ni, magalala nga magalala ang problema ta. Kinanglano na to ng Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy, kag sa mga butika dira sa Silay kag Talisay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Alas 5:14 na, mga ka-K5, e-check tanang aton sininga patrol. Kag ka-K5, Vincento Bedek Medina Corralde.
18: Before sina ka-K5 babes, no? Kay anay K5, tanda yali si K5 Vincent. Pero i-play mo ang kahapon ng event na to, no? Salamat gid kay Doc Ramil Uy, ang president sang Ramil Y. Uy Foundation and Cooperation sang K5 News FM Bacolod sa pagpanguna man ni Sir Rog Palma. Kag sang Hunasan Seafoods Restaurant, kay Kipi Babes. Nag-feeding program kita kahapon, busog-busog ang mga kabataan, kag ang ilay-iloy, kag ginikanan. Bangod 30 ka mga individual ang ginlibre nga ginpakaon sang Hunasan Seafoods Restaurant sa sponsor ni Sir G.R. Perdigones, kay Kipi Babes. Kag plano man siya nga mag-sponsor ang iutod sa Sagay kay Ma'am Colleen Covia para sa feeding program dito. Kaya ang feeding program nga naanda natin kay Kipi Babes, Aros Caldo. No? Dito ya, buffet kay Kipi Babes. Only buffet kay Kipi Babes.
11: Champion.
18: Nabusogid ang mga kabataan. Kay Kipi Babes, ang abin mo natabo. Nagpadugang gid sang hangin si K5 Vincent sang coaster pagpauli. Kaya hambal ko basi kung ma-flat kita, kaya kaina, gutom ka mo, mag-anpa ka mo, kaya magpauli ta ka K5 Babes. Ginpadugang-dugang ang nangangin. Kadlaw man ang mga kabataan. Ari ang isa sa mga mensahe sang bata ka K5 Itan, nagakungkong pa sa iya manghod, nga nagkaon dito sa Hunasan Seafood Restaurant. Busog-busog sila. O kita mo, arang amay, arang iya bata. Basta membro ka sang K5 Solid Supporters, sang RYU Foundation Incorporated.
11: Pamilya gid sila, no?
18: Pamilya gid K5 Babes, kabataan niya, sila nga mag-asawa.
11: 30 ka pamilya.
18: hindi 30, mga 15 lang guro, eh, times 2 ta.
11: Okay.
18: Muna, no? Ari ang interview to sa isa ka bata, be?
19: Ha? Damo kaon mo? Ano muna na? Bata muna na?
20: Hindi.
19: Kay sino na bata?
20: Mama.
19: Ako, may tawa ka na. Mga tawa ka na, hindi pa?
20: Hindi pa.
19: Ano plano mo?
11: Kaon sa nasan.
19: Ay, ah! Bakit mo nakalubusog? Udiranta ka to liwata. Bibla, kuhaan ta ka to isa kapinggan, bla.
18: Ha? Hindi na sa. Oo. Busog na itawo, eh. Orderan, o. Bakit?
11: Na, mamangol mo na, bata mo na, ni mama. Na, plano mo, na makaos ang nasan.
18: So, nalipay, gigi, babe. Thank you, Carrie Telherminado. Bisan nga may patay sila, pero ginatinder niya ang mga miyembro dalon sa Hunasan Seafood Restaurant. Kag kung gusto nyo magkaon mga 20 kaminona kada adlaw ka kipe babes, magpili lang kamuta sa 280 pesos nyo dito sa Hunasan sa Panyaga kanami kag isang, sa Panyapon.
11: Kanami isang kwan, kanami isang Hunasan. Kaya ga-offer gin sila. Like sa sining
18: feeding program.
11: Mga kaki-five, at least damo nga nakatilaw, kag namo naka-avail man sa iya sining luto kag pagkaon dira sa Hunasan.
18: Yes, kaki-five. Salamat gid sa Hunasan.
11: Unlay buffet, ha?
18: Unlay buffet. Buffet gani, no? Buffet. So, kalabanan sa atong feeding, aros kaldo lang, isa ka paper cup. Pero subong kaki-five babes, pabusog-busog tanan nga pagkaon.
11: Unlimo, no?
18: Ang balkog, in-briefing ko sila, hindi gid ka mo anay magpadamo kaon, amat-amata nyo lang, ang maubos nyo lang kay bisan hasta pakita diri mahapon.
11: Saan o pakita to makabalik to sa Hunasan?
18: Anytime, kakipay babes, anytime.
11: Daway naman siya may nag-agad sa
18: Gapabot-abot man kung agadon mo ganin, bro, tingkotig lang. Gabulo-bulo, paniguro ng isa ni.
11: Dito na lang ko sa Kansi de Mansilingan.
18: Kansi de Mansilingan.
11: Kabay pa ang Kansi de Mansilingan niya, mga kwan man. Sponsor man sa ito na. May pa kwan man na, may pakaon man eh. Mapa-perde, blanda si Sir Fritz Carbausa. Galikit, dako na na yung kwan mo, dako na na yung Hunasan Restaurant. Ang Kansi de Mansilingan nga ga kwan pa lang, ga umpisa pa lang.
18: Gina-work out ko man si Mr. Bros ka Kipe Babes na mag-sponsor man kaysa iba naman tanga lugar mapapiding sa iyang Mr. Bros. Mr. Bros. I-bros mo ang sarap ka Kipe Babes.
11: I-try ko si Mr. Fritz Carbausa.
18: Sige. Bisan pila lang da ma-sponsor.
11: Bisan. Bisan pila lang na makakaon na.
18: Bisan siyen. Bisan pulo lang, okay lang.
11: At least makakaon man sa giya sininga ko ni.
18: Kaysa tigulutom sa mong kakipay babes, perte ka puraot pangabuhi.
11: Mapili lang ta sang kwan.
18: Na dumduman sang RYU Foundation Incorporated. Nga paano bi kun sa tigkiliwi kag tigpiligado nga daw halos hindi ka bakal sang pagkaon. I-treta abining mga KSS, K5 Julid supporters, sa isa kapagkaon, upod ang pamilya, nga malipay sila tanan.
11: Correct, no? Nami na. Sige. Moontan na dason, ha?
18: Nunuhon mo ya si...
11: Kabay pa nga si Sir Fritz Carbausa, makabatsyag siya ng... ginabatsyag sa mga pigado.
18: Batsyag ito.
11: Sige, Sir Fritz, ha? Kansi de Mansilingan, available lang aton sining products, ang coffee, ang DTX coffee mix, dira sa Abrid Coport, mga kakifab. Ara dira, ha? May birthday ka mo, may pa-cake pa, kag, of course, ang kansi, libre, kung may birthday.
18: Ang Hunasan Seafood Restaurant, ara sa NGC, mga kakifab, alas 6 go umpisa, hasta alas 8 sa gabi. Alas 8, sige li.
11: Ari na. Kaki 5 Vincent, tabadek bidina Coralde.
21: K5 Barantay Mercado.

0: update. Balita sa umaga, Dibs. Gantalao kag Robert Pacardo. Papang Bensan, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kagipay babes, kagipay Robert, alas 4.30, top-top, alas 6.30, lang parang kagipay babes. Nako.
2: Initially ko, ano, ibisang beer nga pakanta? Initially ko, abe? Oh, sino na?
1: Si Migo, tali, oh, Migo, tali.
2: Wene.

0: Practice
1: no.
0: pa lang subong.
1: Practice kaya, lang.
0: Hindi subong, hindi pa taka.
1: Dahil lang, pag September 1, i-plate na gid na. Daw maanoya si Majuri, si Ron, kag si Alma, imbang tani nga mabati
0: na. Si Tatay Gideon, kung tayo tayo gigad na, okay, namiaan siya ko ng feeling. Kung Bermans, kay Kipay Baby.
1: Kaya may mga Christmas songs na ko, no?
0: Christmas song.
1: Pero subong Agosto pa, Wene, Wene, Wene, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, na naman. Practice, practice, anay, practice.
0: Practice, practice lang mo tanay. Kasi ang presyuan ay subong kiliwi. Yapon, kagipay, baby, kagipay, Robert. Labi na kiting.
2: Hindi, hindi mo na yung mapraktisan.
0: Hindi niya. Liga to, 160. Ay, nako. Subong 180. Ang wholesale, 185.
2: Kapaminta na o, galing-ling si Jose Marichan, si Mo.
1: Ara sa... Kuya, tabi sa wala mo si Jose Marichan.
2: Sa to.
1: Kuya, tala. Hindi, ara sa screen mo lang, sa screen mo lang. Sa screen mo lang, ara sa screen.
0: Ano na tabo sa manok kaya wala supply mayo kay Kipay Babes kay Kipay Robert. Ang iba na yalin pa sa Iloilo. Si Subong ang aton iba
1: niya mga parado
0: ng tol, ligad.
1: Wene. Gigan ta karon Dok Ramel inyo brother ay baka mo kabalita na tang presyo ng manok. Likawin niyo bala nga mamimuhan kamo kay ako ya manabat naman sang nimo ni. Ngayon di akon sala.
0: Bene.
1: Bilang presyo sang manok.
0: 180 ang wholesale kay Kipay Babes.
1: Kigan ka mo karon ni Sir Gaspar Almunicar sa kwano? Almunicar family sa Katilingban, Vista Alegre.
0: Amo man si friend rao, kay sila Geraldine Bao, amay ang agad rao
2: sinyo. Hindi si Gaspar Coronel?
0: Gaspar Coronel, sila ni Manuel Ramos, kay Kipay Babes. Kay sila ni Jumel Dra. Oo, Toto Frias. Si Erwin Kapada, si Boss Erwin Kapada. Boss Erwin Kapada. Naman sa kadlaw, kay Kipay Babes. Sa iya to, Adargo, Nico Adargo. Ang slakyan, kay Kipay Babes. Kipay Robert, may nga dra sa inyo.
1: Tagay ko, Chimpo. Ano yan? Si Dra sa Kalubihan, sa Katilingban, radyo ni ilagay na monitor. Iba mo iko, Sweto Bong Banwa, Ronaldo Buen, Analisa Rubio, Melinda Almonicar, Marilyn Estribor, Christine May Almonicar, Maylin Mayang, Vanessa Banikil, Nida Gomez, Geraldine Sousa, Leticia Gregorio kag Vilma Hiliang.
0: Okay, Delmar Delpen, Kakipay Babes, ang imutong sa Bago City, sa live, Prokpokatod, Kakipay Babes, sa Barangay Dulao.
2: Sa may,
0: sila ni Ma'am dito, Mamros Marie.
2: Sa Barangay Busay, Bago City. Sa may Barangay Busay, Bago City, mga Kaki 5 sa kay kagawad Nardo Agunasi.
0: Kinatamyaw ko madali sila si Nonoy dari managata sila si Toto dari Kaki 5 Babes kay Tipper may mga monitor dari sila ni Mama Jen mga Mutsiluaruyo kag sila ni Mama Adalpa Arnel Saranel kag sila ni Mama Edith Binuman kag sila ni Arlene Mama Arlene Canoy kag sila ni Nonoy Siloy, Boss George, Ma'am Cicel, nag-monitor kita sa itong Libertad Public Market, Uliano Store, mga Kaki 5, ara sa may barangay Bilyo Monte, produkto na ito nga ginalawag per may Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, kag aradra ang atong produkto, Clinica D3 Bio, Clinica DTX 500, Mighty C, kag ang atong DTX, Coffee Mix, mga Kaki 5, available man, dara sa may barangay Sumag, Sheila Trading, kag sa may Jember Marketing mga Kaki 5 Parinos Eatery may nga gadara sa inyo taliwat condolence kay Ma'am Juliet Ra sa inyong mata kag sa atong mga kauturan dra sa may Consing Eatery ato bang bamsi mga Kaki 5 hindi makalipat sa taliwat ang mga produkto na ito available sa pharmacy mga Marijin Chavez, Marijin Ortiz, Marijin Chavez sa luwat mga ngayong aga daram na Maninoy Mani, pila mo kay Kipay Babes si Aradra, si Ma'am Christine ngayong aga daram
2: si Maninay mo, si Maninay mo Christine.
0: Oo.
2: Si Kuya Bro Mani, pila mo may aga daram na. Nainay Lourdes, pila mo dira sa may karidad bago si
0: Tito Pamatay. Ngayong aga Ma'am Lourdes, dira sa may bago mga kakotoran na ito dira sa may Bago City, Kaki 5 Babes, na binigay sa may Apropo ka to barangay Dulao ka kay 55 sa kay 55 local.
1: So,

0: Nga tay subong ang taas, wala.
1: Ang atay subong mo man gyapon ha. Da nga tay to pang pila gyapon. Dos pila to gre, dos 40.
0: Ang Adidas.
1: Adidas shin gyapon. Ang Adidas shin no. 90. Yung dumbo nubo gawa no. 90 ang Adidas ulo 50 ka kay Pepe's. Kay 5 ba ro. So para man aton nga presyo na diri sa Libertad Public Market. Dalawa kang ginadulong sa inyo sa klinika Deo Fresh. Hindi lang pampahamot 24 hours kung si Kapi Kapi Babes pa. Gina paputi ang ilok nyo. Yung kalabanan, itom ang ilok. Kahit sige pa man nyo sa iban ka chef sa tawa sa itunabi para puti. Pero ang klinika Deo Fresh Kapi Kapi Babes, hindi lang ginapapresh ang imo ilok. Ginapamaintain pa nga hindi magarhom ang imo ilok mga Kapi Kapi Babes. Try nyo ba ang klinika Deo Fresh? Dra available sa aton mga pharmacy mga Kaki 5. Available man kay Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, EPM nyo lang mga Kaki 5 na ito. No? May nga ka kay Mama Ellen Pertosio, kag kay Evelyn. Hindi sa nag-monitor kay Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert. Sa Sir Eden, Sir din nag-monitor man Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert. So para mo na yung sitwasyon dari sa May Libertad Public Market, Kaki 5 Babes, ang ginabin nyo nag-tulo-tulo ang manifest ng ulan. Pero sa mga Kaki 5 Babes, dumayo man ang chimpo mga...
2: Bye na.
1: Kaki pa may mayo na kaku ko weeks. So para amo na ang sitwasyon diri sa Merdad Public Market.
2: Ayos. Rina, rina, rina, rina, rina, rina.
3: If we hold on together, mga Kaki 5, isa ka OPM, kanami pa matian, ining if we hold on together, ginkanta, hindi, kung gali, ni isa ni ka international, no? Si Diana Rose, sang 1988. International singer, nga walang kamatayan. Dumduman ko sa nag-edad ako sang 13 years old ang naga-crush na ako kay Kipay Vincent at Kipay Babes. Pero crush lang unlike sa kilala ko yung ganubya-nubya na yan ang damo na nubyaya. Sige. Crush na crush lang ako sang 13 years old pero ang iba niya gadulubli na ang iyan nubya.
2: Sino na si
3: kilala ko lang. Kilala ko lang. Alangan man si Itan.
2: Hanot, Papang Vincent.
3: Papang Vincent.
2: The wife.
3: Hindi pagbasaho na.
4: Don't lose your way with each passing day.
2: Feel na feel ba?
4: You've come so far.
2: Good feeling.
4: Don't throw it away. Leave me. Dreams are for weak.
3: Ara.
4: Wonders are waiting to storm.
2: Jo hype next
3: day.
4: Leave your story. Wait open glory. Hold to the truth in your
2: heart. We hold on together. I know your dreams will never die. Dreams see us through to forever. Where clouds roll by for you and I.
3: When we are out there in the dark.

0: see us through forever.
1: Isa pa kakahal! Isa pa kakahal! Iyon ko yung nakakahal!
2: Okay!
1: Isa pa kakahal!
2: Balabalikin ang... Balabalik naman ang likod mo!
1: Sir, sir, natin... Aral, kikilid mo natin. Okay, Mantero? Okay, Mantero?
3: Okay, Masyar?
4: Okay!
3: Okay na lang ako
1: na! Paldo, paldo, paldo!
3: Paldo! Paldo na, paldo! Paldo na, sir!
4: Paldo!
1: Thank you, thank you!
3: Ponce Patrol, kaki 5 Carla May Defensor, ini naman si kaki 5 Vincent Coral de Parsa, kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan, sa Negros, K5 News FM. K5,
1: Bantay, Balikado. Napaso ang baba ko sang kape, ginahambalangid ka mong hindi ka mo maglamo kung kakanta kami. May guru sa lawero, nabasulan pa kami sinang napasok mo dahil nga bibigya. Oh. Yaganagan lang bala ma'am rigorosal. Hindi gidya pagdibdiba bala ng amon niya kanta. Thank you. Thank you, Reda.
2: Junemere, tita, may nga galang. Gaspar Coronel, Alma Imbang, madam, sa SIRS. Sa mga taga-SIRS din ha, sa... San Juan, San Sebastian, Corner, mga kakibab. Salamat kasi inyo, da. Gina Purano, and... May Gorsal Auhiro. Araman mga kaki 5 si Jean Montesino Arroyo. Aha, si May Dagay.
1: Tanggol Melikoton, mayong aga.
2: Aha, si Tanggol Melikoton. Sige.
1: Kibab kala.
2: Si Ma'am Alma Tufas. LV Tufas gali. Ma'am LV Tufas, may aga lang sa may kuana, sa may
1: good morning. Vista
2: Alegre.
1: Good morning.
2: Sige. Kaki 5. Kaki 5. Carla May Defensor.
5: K5 News FM. Kampyon. Kampyon. Report.
2: The car.
6: Good morning, Kaki 5 Babes. Kaki 5 Robert. Nagdangat sa 2,000. Masobra 2,000 ka mga traffic violations. Kag enforcement actions.
2: Damo, day, no? Damo, ginapalto, gali, day?
6: Transportation Management Department. Adri sa siyudad sa Bacolod sa bulan sang Hulyo, Kaki 5 Babes. Kaki 5 Robert. So, para sa bulan sang Hulyo 2026, ay nakarecord ang Bacolod Traffic and Transport Management Department sa kapilugan nga 2,363 ka traffic violation kag enforcement actions no kag padayon maninilang yung napatuman sa karon diri sa siyudad sa Bacolod. So yari no ang pinakadamo nga kaso amo ang road obstructions nagdangat ini sa 465 ang disregarding traffic light signal light nagdangat sa 319 ang reckless driving nagdangat sa 304 ang towing operations nagdangat sa 289 ang wala nagagamit sang helmet nagdangat sa 217 ang driving without license ay nagdangat sa 208 ang nagkaladakpan diri ang illegal parking nagdangat sa 181 ang pagsulod sa prohibited zones ang inibalang bawal diring mga sakyan ba ka K5
2: mga illegal entry
6: 113 oo nagdangat sa 113 ang track ban violations nagdangat sa 72 72 ang wala sang ORCR wala mga papel kay K5 Babes kay K5 Robert nagdangat sa 66 kag ang clumping operations nagdangat sa 61 kay K5 Babes kay K5 Robert may ara pa iban yung mga violations nga unauthorized ng mga terminals, trip cutting, overloading, kagibang pang paglapas sa regulations. Amo pag-inini ang ila siningara. Yara sa listahan sa aton sininga BTTMB. Pero at isang subong, inapasang yun pag-inini nila, ginapadayon ininila ang operations diri sa syudad. At a total sa July pa lang niya, July 2026, Kikifa Babes sa Kikifa Robert, nagdangat na sa 2,363 ka mga traffic violations sa kag enforcement action. Tikon lang taon na to, isa pa lang kabulan, damo na silawa yun. Amo ni Kakipe Babes sa Kakipe Roberta ang gina monitor sang aton sininga katapo sang BTT and this opening record by month of July kay Babe sa kay Roberta.
2: Sige. Thank you, Dai.
6: Kay Babe sa kay Roberta report gikan sa patrol upod sa patrol kay K5 Vincent Coral dai kay kini nga balita nga dulong sa inyong sang DDX 500 Mighty C kay B3 Bayo in its K5 Carla the Professor para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Madam, okay, salamat K5 Carla Villavensor katuan na to mga K5 si K5 Red Salgado. Kay kadamo sa mga piki nga magic sarap niyo mga seasoning na recover dito sa Banwa sang La Castellana. Sa report ka K5 Red Salgado.
5: K5 News FM. Kampyon report.
4: And K5 Robert, kaya sa aton sinibang katagpalamati sa programa ng balitang K5 sa umaga, ang aton sining balita, subong agot na naman sa peke ng Magic Sarapa, hindi lang diri sa masyudad sa Bacolod, kundi nakumpiskar man dito iya sa Banwa, iya sa La Castellana. Nalabot naton si Remuel Laho, ining PIO sa La Castellana LGU, sunod sa iya K5 Robert, sang Lunes nga adlaw, Agosto 10, muna siya ang market day sang Kabaku sa La Castellana, Barangay Kabakungan, every Monday ang ilang sininga market day. Nagpatigayon sa inspection ang market supervisor sa La Castellana kag dito na nadiskubrihan nga may pilak ka mga bulante nga nagabaligya sa ang peke nga Magic Sarap. Pero anti sina sa nagligad ng simana, nagpatigayon ng K5 Robert sa inspection ang market supervisor sa La Castellana dito sa ilang sininga merkado sa proper kag may nakumpiskar ba dito nga mga peke nga Magic Sarap. Sino pa kay Laho nga may ara sa nagadagdag dila sa ira nga tiga-pretend siguro nga mga ahente kag tiya legal ang ila sininga maligya, pero dito na na-discoverihan nga peke kay mati madumdumanta ang likod sina iya ang nakabud lang dira nga mga tinaga muling egg kag sa idalom dira information allergen information agud ti makita dira sa mga konsumidor, pero dito ti lapta kag glass ang yellow sa nasambit iyang Magic Sarap kay K5 Babes and K5 Robert. So panawagan sa La Castellana LGU nga kung may ara dira sa managalibod nga Magic Sarap, i-report galayon sa ila agot ini ang makumpiskar kay K5 Babes and K5 Robert. So muna ato sining balita nga madulong sa programa nga baligtang K5 sa umaga, ginadulong sa ato sa Power Trio ang aton sining DTX 500 Mighty C tag D3 Bio. Kaupon si Patrol K5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Maraming salamat ka K5 Red Salgado. Katuntan lang mga K5, dali na kita sa atong sininga K5, kamustahan? Matabid na kita sa sa antike.
7: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibog, ginaula takadara para nga mapabilin ang mga unahon tanong kung mga pamatanon, ibilin ang mga senior citizen. Alik sa mga probinsya kang Aklan, sa hello kita sa probinsya kang Antique, Sir Nestor Selmermal. Good morning!
8: Good morning, SM Jubert. Good morning, K5 Boss, Sir Visayas, Negros Island Region. Ang Antique, may noranon man kadya nga aga. Pero no problem, kay naka D3 Bayo ron kami ni partner Nestor. Balik ka nimo dyan, Sir Jubert.
7: Thank you so much, Sir Mermal. Sir Nestor, kanamis ang signal niyo sa Antique. Sa sining ang matinihon, mga ka-K5, sa iluhan ko nga akong kumpare sa sudad sang Iloilo, Sir Rick. Iloilo, good morning.
9: Mayadayad nga aga, SM Jobert pabulubog now, ulan man din sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, nakapangapin na detect sa coffee mix. Tama ka sana, kag tama ka tag ang imo signal, matag pa sa itong palaabuton. Balik si mo, SM Jobert.
7: So, Master Rex, sa Iloilo, from Iloilo, check na ito ng mga gungan, ng mga kormaan sa K5 News FM, Sir Robert, Sir Babes, welcome and good morning.
2: Welcome, Sir Jobert Lago, mga K5, kampiyon signal mo diya pang sa Babes, siyudad sa Bacolod.
7: Black Sulod ka, ho?
2: Ha?
1: Why? K5 Itan.
7: Go ahead.
1: I-on that, K5 Itan.
2: Ara na?
1: Karon ni
2: guapo, guapo pa sa plaboton ta. Salamat din Sir Jobert Lago, ang kampiyon nga anchor kag station manager diriya sa Capiz, mga kakibay. Kampiyon ang signal mo diya pang, walay problema, mamroblema lang iban, di lang ikaw.
1: Mm.
2: Back to you.
7: Thank you so much, Sir Babes, Sir Robert, sa Sudad sang Bacolod. Mga ka-K5, kumplito na nga ito sa ning grupo sa mga kagahon. So, pisahan natin itong paghapon sa mga balita kang impormasyon. Una kita sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Marguay, please.
10: Mga balita regya sa probinsya kang Antique, K5 Western Visayas, kag Negros Island Region, kapin sa 462 ka mga trabador kang Semirara Mining and Power Corporation sa Banwa kang Kaluya ang ginterminate banget sa ginapahayag redundancy program o kon plano nga pagbuhin kang mga empleyado nga ginaaligar indi ren kinahanglan sa operasyon kang minahan. Dasuno kay Antique PCL President kag ex officio SP member Ricky La Vega nga ang pagbuhin kuno kang empleyado amo ang pagnaba kang extraction limit kang coal sa kadyang 2026 nga regyan lamang sa 12 million metric tons alin sa 18 million metric tons nga gintugro kang Department of Energy sa nasambit nga kumpanya kang 2025 ang masubo K5 Western Visayas sa Negros Island Region kay ang kontrata kang SMPC magapaso sa tuig 2027.
8: Sa iban pa namon nga mga balita sa police report namon dyan, dumduman nyo nadakpan nga estudyante nga nagabligya marijuana dyan sa San Jose. Ambal kang police kay 5 Western Visayas, ang anak kadya nga tanagli kadya ang pinakahead dyan kay Tita Gailo-Ilo dyan tana. Temporaryo nagatiner lang dyan sa San Jose, ginadara na dyan ang mga supply ng ramag, tana ka dyang ulo-ulogid. Kag ang anang mga parokyano, lunsay mga estudyante man, may nadakpan man kami dyan nga top 6 most wanted person, tos may banwa ka biliso no, sa operasyon kang amon ka dyan nga kapulisan. Apura so far mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique, balik ka ni mo SM Jubert.
7: Kama sir, may mas in-store gabi ha. Unemployed naman madugang sa aton sinikon matabo ining cost-cutting measure sang Semirara mga kakik. From the province of Antique, silo kita sa probinsya kang Aklan, kakik 5 Michael.
11: Morning liwat, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Doha kasunod-sunod ng bypass operation naging patigayon sa Banwa sa probinsya sang Aklan mga kakik 5. Ang una kahapon, dirigid sa poblasyon Kalibo, diri natabo mismo sa malapit sa Barangay Hall sa F. Kimpo Street sa Banwa sang Kalibo, ang suspek in kilala kay alias Joey. Taga-ibahay ni siya. Nagkadto lang di sa Banwa sang Kalibo, nga ginapatihan nga diri siya ga-deliver. Ang nakuha sa iya, kuan malang gamay malang mga K5, mga lima kasasya, ikang nagabalor 7,000 pesos mga K5. Kaga sunugan ni sa... kay Kagawad Melgarejo aktibo na kabaligya sang droga ang suspect sa mga minor de edad nga parokyano. Samtang dugo nato yung mga balita, bypass operation gihapon kagabi pasado alas 7 sang gabi sa barangay poblasyon man sa Banwa sang Leso, ang suspect 57 anyos no. Ginasugid nako sa iyang isa ka ng apat ka sachet ang suspected siya buka 1,000 bypass money kag nag-aran na subong sa pag-inakop man sang aton nga mga kapulisan. Kaga sa katapusan nga balita, hindi na mag-dumduman yung report nga may ginatiro nga isa kalalaki gintiro siya sang iya guman kon. Hindi na mag-file sang kaso ang tiyo mga ka-K5 kay nag-intindihanay na sila. Ang gintunaan sini, amo kuno ang duta mga ka-K5. Balik sa imo, Sir Jobert.
7: Thank you so much, Sir Michael Zagalibo from Calvigo, sa ilo kita sa probinsya kang Negros Occidental sa Bacolod. Sir Babes, go ahead please.
2: Mga balita na mong diri sa siyudad sa Bacolod, may lapsag din nga nasapan sa kampo. Mga ka-K5, o kaluluoy, ginasulod sa isa ka ikubag, mga ka-K5, ginbilin sa kampo, mga ka-K5. Nakita ang kwan, ara ang lapsag, pero ang iloy, mga kakibay padayon pakaroon nga ginapangita kay nadulang iloy ang bata ara mga kakibay. Apat na ka mga barangay subong ang ginakadtuan sang San Carlos Police Station kaupod ang City Social Welfare and Development Office kag ang Women's and Children's Protection Desk agod nga i-track ang mga nagabululosong kung sino ang bago bata mga kakibay. Ang napang-usisa nga mga barangay, amo ang barangay Guadalupe, barangay Bulwangan, barangay 5, kag barangay 6. Pero wala, gid.
1: Sa pihak kabahin mga K5, apat ang pilason ng mga estudyante minor di edad sang ini sila ang nagbinunanay sa isa ka tiangge sa Himamaylan sa gwa sang ila nga eskwelahan. Kada udto kung magpanyaga nagatambay da sila sa tiangge sa gwa sang ila eskwelahan kag may nagluntad nga pagbinaisay kabangdanan nga ang isa sa mga suspect nagpangbuno. Apat ang pilason confined sa ospital samtang ang isa yara sumong sa kustodiya sang Women's and Children's Protection Desk mga kakipaib. At the same time isa man ka kaso sang pagpamahog sa isa ka eskwilahan sa diin nahibaluan nga ang nagapamahog para mang patay man kuno sa mga estudyante sa sulod sang bulutuan yara man lang mismo sa sulod sang eskwilahan o kung naga eskwila nagatrending sa gihapon ining natabo sa Tacloban sa mga eskwilahan ining pamahog kag mga kaso nga ma-involve ang mga estudyante.
2: Amang mga balita na mo dire sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Kapiz!
7: Thank you so much, Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, halin sa Bacolod. Sa Iloha nato, naton mga baga pangunang balita sa probinsya sang Iloilo. Sir Rick, good morning. Go ahead, please.
9: Mga dalag ko nga balita dire sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Speaking sang iligang droga, mga recovery sa Aklan, Sincilyo, lang di sa amon. Kahapon, may dakpa naman, no? Valor 1.4 million pesos sa sining mag-living partner dira sa may area sa barangay Batad Viejo, sa may Banwa sang Batad. Mag-living partner, ginkilala kay alias Iris, 36 anyos, kag si alias Pani, 25 anyos, taga barangay Hinis Nuevo, sang Enrique, pero ngayon sa may Batad Viejo, sa may Banwa sa Batad na dakpan. Ang ining nasambit sa ni nga magkahagog. Kaglakip man diri ang kaso sang leptospirosis diri sa amon 81 na. Kagang masubo diri may pulo na nga napatay. Amo na delikado magubuan kon magrubog-ubog sa tubig ba kay base kon maiguan ni kaso sang leptospirosis. Idom kita ditri bayo. Kag magluwas dira may isa man kalalaki sakay sa motorsiklo sa may Banwas ang Banate, binantayan, tiniro. Gamit ang didose pero wala masakam, no? Abagang igo, kag ang motibong inilantaw sa Banati Municipal Police Station, Love Triangle. Kaya ang ginatudlo ng sospek, kuno, daw kirido, sang asawa, sang biktima, tambal kundo isog, pasubong ang kirido. Balik sa imo, SM Juber.
7: Thank you so much sa Iloilo. Normal na maisog ang mga, ano na, mga kabit sa original. Mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz sa siyudad sang Rojas, isa ka lalaki ginbuno mga ka-K5 sa iya man upod nga katrabaho diri sa Banwa sang Maayon. Hindi matapos mga K5 nga nag-inom-inom pag abot sang isa halin sa ilimnan ginsaruso man sang upod niya ang suspitsado. Bumato man mga ka-K5 sa sulod mismo sang barracks sang ila sining ginahimo nga project diri sa barangay Tuburan Maayon Capiz. May samad ang nasambit nga biktima mga ka-K5 sa pagbuno sa abaga kaya gilayon ng idala sa isa ka district hospital samtang ang suspitsado malagyo patani apang ini ang nadakpan sang aton sini makatapo sang Maayon Municipal Police Station. Inubog na istorya mga ka-K5. Samtang, ari pagino, isa ka suspitsado, hubugman, nagpaarak sang iya sining armas lutang mga ka-K5, sagwa sang ila sining balay, kag nangangkat away. Pag-abot sa ato mga kapulisan nga nagresponde, kaya nagtawag dito ang isa man ka miyembro sang pulis nga nagpalupok sa luyo sang iya puluyan sang iya iloy. Dito mga ka-K5, nadakpan, na-recover ang armas nga 30 kung pugakhang mga ka-K5. Masakit diri pag dakop siya, may na-recover pa nga shabu mga ka-K5. Nag-isog sa aton mga kauturan, why natapanaw nami patani? Was naman mga ka-K5.
2: Sige!
5: Balita K5.
2: Salamat gid mga ka-K5 sa atong sininga mga sister station, Iloilo, Ruas, Antique, Kagkalibo. Lagi na kolabos man kita sa panahon, may panahon pa, punong din aton. Sa mga nagapangapay dira sa Totong Store, sa Dika Homes, sa mga tricycle drivers, mayong agalan dahil sa inyo, may lang pagpulo pangapay sa DTX Coffee Mix. Si Papang George Lauso ang gakiter dara sa inyo. si Ma'am Mary Rosling Gaya maing aga. Why na kita panahon na? Ma'am Vilma Galvan, kay Mitong Galvan sa Mitong Meat Shop, mga kakifan. Kagtubasa, kita ay kita mga kakifan. Andito expabanded morning newscast, masunod na with kakifan calling ko via Inservan Albay. Sa ngalan sa amang nga CEO, Dr. Romel Hoy, ako sa Kakifay Babes, ganda lang.
1: Roman si Kakifay, Robert Picardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, Kakifay News FM.
5: Kakifay News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Happy. Everybody is happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
22: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go. Go with the flow.
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
16: let's go with the flow.
26: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Magamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Lingog taglikod Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
27: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
27: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga.

0: kitang-kita.
1: Bimeg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimeg Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
6: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
8: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
9: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region, nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga ataw sa Miyerkules, Agosto 12, 2026.
10: Makita na kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
9: Para sa ato ng mga pangulong, dinalan.
8: Bahalitang Regional.
9: Drivers ang minivan nga nakabunggo sa isa kalalaki sa Bacolod City, padayon nga ginapangita.
10: Apat pilason sa pagbunanay sa mga estudyante sa Himamaylan.
9: Halit sang bagyo kagabagat sa infrastruktura, nagdangat na sa 1.4 billion pesos.
10: 60 billion pesos nga flood control project sa Cebu ginausisa na sa ombudsman.
8: Balita International.
10: Ani presidente sang Syria ginsentensyahan sang death penalty.
8: Balita Sports.
9: Pilipinas bronze medalist sa aero dance sa youth sa 2026 aerobic gymnastics Asian Championships.
8: Balita Entertainment.
10: Edisyon sa PBB iga-anunsyo sa Biyernes.
8: Balita Negosyo.
9: Tag GSIS magatanyag sa 40,000 pesos ng emergency loans para sa mga apektado sang bagyo kaghabagat. Sa detalye sang mga balita.
8: Balitang Regional.
9: Mga nahimo ni Bishop Buzon para sa Diocese of Bacolod, padayon ni Bishop Galbines. Ginpayag ni Diocese of Bacolod Bishop Louis Galbines kahapon nga adlaw sa Martes, Agosto 11, nga iya padayon ng mga nahimo ni Bishop Emeritus Patricio Buzon subong siya na ang obispo sa Bacolod City. Sa interview sa K5 News FM matapos ang iya canonical installation nga nalipay siya sa mainit nga pag-abi-abi sa iya sa mga tao sa diocese, kagdako ang iya pagpasalamat sa suporta sa mga tao kag sa Ginoo. Payag niya iya nga padayon ang una nang ginsugda ni Bishop Buzon, partikular ang pagbulig sa pagpaayos ang ng espiritual nga pangabuhi sa mga tawo sa diocese. Sangin pamangkot naman siya kun mayara ini sa matabo nga reshuffling sa mga pari sa diocese, iyagin kumpirmar nga matabo ini apang kinahanglan niya anay nga lantawon ang sitwasyon sa diocese.
10: Pagpilason sa pagbunanay sa mga estudyante sa Himamaylan. Pilason ang apat ka estudyante matapos nga magbunanay sa siyudad sa Himamaylan kahapon sa hapon Martes, Agosto 11. Sunod naman sa kapulisan, lima ka minor de edad ang ginapatihan nga embolbado sa kinagamo nga nagluntad sa isa ka tiyangge kung sariin masami nga ginabantayan sa mga estudyante sa oras ng tigpalanyaga. Samtang yara sa ospital ang apat ka pilason para sa nagkaigo nga pagbulong, yara naman sa talatapan sa kapulisan ang isa pa ka embolbado nga estudyante. Sa karon padayon pang investigasyon sa kapulisan angot sa nagluntad nga insidente.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Samtang drivers ang minivan nga nakabunggo sa isa ka lalaki sa Bacolod City padayon nga ginapangita. May balita si KK5 Red Salgado.
0: DTX 500 Morning
11: Newscast. Lalaki nagtabok sa Baydalan, Lacson na bungoan sang minivan Suzuki. Driver padayon pag ginapangita sa kapulisan bungod ang iya na bungoan, iya ginbayaan. Na ginapagita sa kapulisan sa Bacolod ang driver sa Suzuki minivan nga nakabunggo kag nakalasak sa isa ka lalaki nga si alias John John 32 anyos sa Dalan Lacson pasado alas 12 sa kaagahon sa Agosto 10. Ginsiling ni Narding Pagunsan tiyo sa biktima nga matapos ang ilang pagkaon sa Karuskaldo, wala nila madiparahan nga naguna tabok sa dalan si John John kaysang ilang ginpagita dito na naibanuan nga nabunggoan na ini kag ginyud-yud sa isa kasalakyan. Ginabulubang ta 100 metro sa gitupan sa lawas ni John John gikan sa lugar nga siya ang nabungguan sa tubangan sa Karuskalduhan hagdasapuan dito sa tubangan sang Business Inn. Nakaangkon sa pila sa ulo, butkon, tiyan, tuhod kag tiil ang biktima matapos sa ginyud-yud sang minivan kun sinin nadugmok ang plan ka mga tulaan sa dugan bungod sang paglasak sang salakyan.
12: Nagtabok sa wala kami kapalong nagtabok sa ngali siguro nagtabok ya wala kung makita ang musika. Kasi ngayon na tayo, itong, ayun ito ulit sa quality, sakto ito guru. So, like, going north mo. No? Oh, going north. Then siya, guru, king kalat ka sa isang multi-cup. Mga naupo siguro sa multi-cup. Isang, nakita mo, dahil kung sa may city nga nalakakasali kung iyatan mo.
11: Kala sa gihapon ang kondisyon ni John John nga padayon na ginabulong sa ospital sa Bacolod. Matapos ang aksidente, nagpalagyo ang driver kagini nagpadulong sa Norte Gamayan sa Dalan, Lacson. Report gikan sa patrol, kaupod si K5 Vincent Curalde. Ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kaligawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
10: Duha ka pulit sa Negros Oriental, gingka ka sa puwasto, pulo ang ginsuspender. May balita si K5 Rupa De Vero.
0: DTX 500 Morning Newscast.
13: Inihayag ni Police General Timor J. Alam, Director ng Negros Oriental Police Special Office o NERPO, na dalawang opisyal ng pulisya sa probinsya ang formal na tinanggal serbisyo, habang sampu ang nasuspender dahil sa iba't ibang kasong administratibo. Ayon na sa ulat na sumasaklaw mula Agosto 26-2025 hanggang Hulyo 29 ngayong taon, ang dalawang tinanggal na tauhan ay sinasabi na harap sa parusa dahil sa pagiging absent without leave o AWOL. Samantala, ang natitira nga 10 na suspending opisyal ay binubuo ng 8 police and commissioned officers at 2 police commissioned officers. Ayon kay Police Colonel Alam, binigyan sila ng mga parusa para sa pagkakasala tulad ng less grave misconduct, simple neglect of duty at iba pang paglabag sa disiplina. Gayunpaman, pinilat ng pulisya na masusing iniimbestigahan ang bawat reklamo alisunod sa ebidensya at wasong proseso upang matiyak ang mga pananagutan para sa mga lumabag sa batas. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Estudyante nakuhaan sa ginapatian marijuana sa San Jose Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
0: DTX 500 Morning
14: Newscast. Nagaserbe bilang isara sa ulo o kon leader kang pagbaligya kag pagduso kang marijuana si alias Neil, 20 anyos estudyante, temporaryo nga nagatinera sa barangay Funda Dalipe kag nabulaan kang 10 grams kang ginapatihan dried marijuana leaves. Lunes sa Barangay San Angel, San Jose, adlaw kang Lunes, Agosto 10. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang Acting Chief of Police kang San Jose MPS, kag Head kang Provincial Drug Enforcement Unit, nga ang source kang estudyante ang ginapaagi sa online transaction kag ginapadara sa probinsya, agad nga redya ibaligya sa mga parehas na nga estudyante. Pahayag pa ni Police Major Magbanwa, nakilala rin kag natumad kung sino pa ang iban nga kaimawan ni Neil, kag nagpakigangat rin sanda sa eskwelahan para sa monitoring. Sa tulad, hindi rin matrace ang source kang suspect online, apang nagapadayon ang pagbantay kang otoridad sa iban pang grupo kadya. Naman an nga humalin pa kang tinalikdan nga tuig kang nagumpisa duso kang marijuana ang estudyante, apang kang Enero lamang kadya nga tuig, nakabaton kang impormasyon ang kapulisan. Ginahilat rin lamang man ni Police Major Magbanwa ang resulta kang drug test nga ginpatigayon sa suspect, samtang magapangatubang dya sa kaso nga RA 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagahingyo man ang opisyal sa tanan nga ginikanan nga bantayan ang hulag kang andang mga bata agad nga makalikaw nga maghimo kang iligal nga aktibidad. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: DJX 500 Morning Newscast.
10: 50 anyos nga lalaki sa Kalibo arestado sa ilegal nga droga. May balita si K5 Leonard Viray.
0: DJX 500 Morning.
15: Arestado ang isa ka 50 anyos nga lalaki sa ginkasang drug by bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o ang PDEU kag sang Kalibo PNP sa may barangay Poblasyon Kalibo. Ginkilala ang subject nga si Joey Calizo alias Joe, 50 anyos kag residente sang barangay Tagbaya Ibahay Aklane. Suno sa mga operatiba, nabaklan sang isa ka sa 6 ang suspected sabo si Joey Cabaylo sa nga 7,000 pesos nga baybas money. Sa ginpatigay nyo body search sa suspect, na-recover ang dugang pangalima ka mga maintok ka sa 6 ang droga nga nakabutang sa isa ka pouch. Samtang hugot man nga nagapamalibad si Joey nga sa iya ang ma-recover nga legal nga droga. Sa karon, presente nga nakakulong sa lockup cell sang Kalibo PNP ang suspect kag mga pangatubang sa kaso nga pagabaylar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
9: Sa dugang pa nga balita, 200,000 pesos nga presidential assistance na bato na sang tag sa kamga barangay sa Capiz. May balita si K5 Myla Fuentes.
0: DJX 500
16: 200,000 pesos nga presidential assistance sa idalom sa bawat barangay makikinabang program ginpanagtag na sa mga punong barangay sa Capiz.
17: Nabato na sang 473 ka mga barangay sa probinsya sa Capiz ang pondo sa idalom sa bawat barangay makikinabang programa. Ang nasambit nga programa isa ka presidential assistance sa idalom sang social civic projects funds. Makabaton sang tig 200,000 pesos nga balor sang pondo ang kada barangay sa diin ang isa ka gatos kalibo ang igapain sa educational assistance sa 5 ka manugtapos sa kolehiyo nga mga estudyante. Kag ang nabili naman nga isa ka gatos kalibo ang igapain naman sa proyekto sa barangay. Katuyuan si ding inisyatibo suno sa nauna nga payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga idabi pa mapalapit ang serbisyo sa gobyerno nasyonal sa pinakaidalong pagmasiguro nga mabatsyagan kag makitaan sa mga Pilipino ang epekto sini. Kipanguna naman ni Governor Ferdinand H. Castro kag pila ka mga opisyal sang probinsya ang distribusyon sa nasambit ka pondo nga ginhiwat sa Hall of Governors sa Capiz Provincial Capitol.
16: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Capiz.
0: K5 News FM. DJX 500 Morning Newscast.
10: High speed response boat 053 sang PCG gininagurahan sa Sagay City. May balita si K5 JR Gilantagaan.
0: DJX 500 Morning Newscast.
18: Nangin madinalagoan ang blessing kag-integration sa high speed response boat 053 sa Sagay Feeder Port sa Barangay Ulsagay, Sagay City sa tong tinalikda niya Agosto 11, 2026. Nangin kabahin sa seremonya Sanday Commander Arzil Anyakan, PCG Deputy Commander sang Coast Guard District Southern Visayas, Sagay City Mayor Leo Rafael Bebo Cueva, kag Commodore Christopher Auro, PCG Commander sa Coast Guard District Southern Visayas. Nagtambong man ang mga uniform personnel, mga miyembro sa Philippine Coast Guard Auxiliary, Sagay City PNP sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Alveman Flores, Chief of Police, 79th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Eric Alfonso, mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod, BFP, kagiban pa ng mga ahensya sa gobyerno. Sa welcome remarks, ginpahayag ni Commander Anyakan ang importansya sa high-speed response boat sa pagpalig-on sa maritime operation kagsiguridad sa kadagatan sa Negros. Ang high-speed response boat 053 magabulig sa mas madasig ang pagresponde sa maritime law enforcement, maritime safety and security, environmental protection, ang labi na sa surge and rescue operation sa coastline sa Negros Occidental. Nahibaluan niya ang iningay kaduhang high-speed response boat sa Negros Island Region, ang una na hamtang sa Shaton Negros Oriental. Ang pagbutang sa ikaduhang unit sa Northern Negros, particular sa Sagay, ginapaabot na makabulig sa pagpaligon sa operational capabilities ng Philippine Coast Guard. Para sa DTX Morning Newscast, inis ka K5JR Gilantagaan para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
9: Samtang kahalitan sa nasunog na grocery store sa Iloilo nagdangat sa 16 million pesos. May balita si K5 Reggie De Mayo.
0: DTX 500 Morning Newscast.
19: Ginabanta nagadangat sa 16 million pesos ang balor sang kahalitan nga ginbilin sang sunog sa isa ka grocery store sa Barangay Poblasyon Norte, Balasan, Iloilo pasado las 10:32 sang gabi Lunes, Agosto 10. Ini ang ginpahayag ni Fire Officer Joven Lopez, acting fire marshal sang Balasan Fire Station sa pagpakigangot sang K5 Newsroom Sara. Ginkilala ang tag-iya sang balaligyaan nga si Rodney Lau nga residente sa nasambit nga barangay. Suno kay Lopez, nagdangat sa third alarm ang ila pagresponde bangod sa kalaparon sang sunog kag kadakuon sang kalayo. Sa imbestigasyon sang BFE Balasan, nagsugod ang sunog sa ikaduwa nga panalgan sang grocery store sa Diin. Yara ang mga plastic kag iban pang mga materyales nga nangin partially damaged. Nahibaluan nga himo sa mixed materials ang grocery store. Gindeklarar nga under control ang sunog pasado alauna jessang kaagahon kag na far out naman alasaysang aga Martes, Agosto 11. Maswerte naman nga wala sing may nahalitan o kon nasamaran sa insidente bangod sa gilayon nga pagresponde kag pagbinuligay sa mga BFE station sa Quinto Distrito. Sa karon, padayon ang investigasyon sang BFE Balasan agud matumod ang ginhalinan sang kalayo. Inisika K5 Reggie De Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News.
0: DTX 500 Morning News.
10: Pagkatapusan nga balitang regional, apat ka HBI arestado sa sudasod ng operasyon sa Kabanatuan. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
0: DTX 500 Morning Newscast.
20: Apat na high-value individuals o HBI ang naaresto habang mahigit na 1.9 milyong piso malaga ng hinihinalang illegal na droga at cannabis-related products ang nakumpiska sa magkahiwalay na bypass operations sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa Police Regional Office 3, unang isinagawa ang operasyon alas 5 pasado ng hapon noong Agosto 8 sa Barangay Sumacab Norte kung saan dalawang HBI ang naresto matapos umanong magbenta ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover dito ang nasa 58.86 grams ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga na mahigit 400,000 piso. Samantala, madaling araw naman na Agosto 9 isinagawa ang ikalawang operasyon sa Barangay Lagari na nagresulta sa pagkakareso ng dalawa pang HBI. Nakumpiska sa kanila ang iba't ibang dami ng hinihinalang marijuana at kush, gayon din ang mga disposable vape at cartridges sa may hinihinalang cannabis resin na tinatayang nagkakahalaga na mahigit 1.5 milyong piso. Pinuri ni PRO 3 Director Police Brigadier General Jess Mendez ang mga operatiba at sinabing nagpapatuloy ang kampanya kontra droga kasabay ang pagtugon ng pulisya sa mga komunidad na naaapekto ng bagyong Maymay at Habagat. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa apat na suspect. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
21: Balitang National.
0: Balitang National.
22: Yeah.
9: Sa balitang national, halit sang bagyo kagabagat sa infrastruktura, nagdangat na sa 1.4 billion pesos. Ginkumpirmar sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kung NDRRMC nga nagdangat na sa 1.4 billion pesos ang ginbilin nga halit bangod sa mga naglabay nga bagyo kag epekto sang enhanced southwest monsoon o kung habagat. Sunod sa NDRRMC, 684 ka mga panimalayan ng halitan kung sa diin 639 ang partially damaged kag 45 ang nawasak. Ang halit naman sa agrikultura ang yara sa 135.3 million pesos. Nagdangat naman sa 73.52 million pesos ang naghaokon ang nahatag nga ayuda sang gobyerno sa mga apektado nga mga komunidad.
10: 1 billion pesos nga flood control project sa Cebu ginausisa na sang ombudsman. Ginausisa na sang Office of the Ombudsman ang pila ka mga posibleng anomalya sa 60 billion pesos nga mga flood control projects nga ginimplementar sa Cebu sa nagligad nga anong katuig. Pero sa nalamang yaging katuan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang Cebu sa Domingo nga adlaw Agosto 10, agod nga ma-inspect ang flood control projects kag ma-assess ko ng ilang disenyo, construction kag implementasyon ang nagapalala sa mga pagbaha sa probinsya. Siya. Payag pa ni Rimulya nga 25% sang 60 billion pesos nga alokasyon ang nagkanto sa ikapito nga distrito sang Cebu, samtang 25% pa nga total ang ginaward naman sa isa lang ka kontraktor. Lakip naman sa mga banwa nga yara sa idalom sang Cebu 7th District, amo ang Alcantara, Alegria, Badiana, Damanhoga, Ginatilan, Malabuyoka, Mualbual, Kagaronda.
2: Balita International. International.
10: Ani presidente sang Syria ginsentensyahan sang death penalty. Ginsentensyahan sang silot nga kamatayon in absentia ang ani presidente sang Syria nga si Bashar al-Assad sa Martes nga adlaw. Magluwas kay al-Assad ginsentensyahan man sang silot sang kamatayon ang iya nga pakaisa nga si Atif Nahib. Ang duha nga napamatbatan nga guilty sa kaso nga crimes against humanity kag war crimes may angot naman sa 2011 nga Arab Spring protest kag ang nagsunod nga Syrian civil war. Nadakpa naman si Nahib matapos ang civil war apang si al-Assad ang nagpalagyo sa Russia matapos masakop sang Syrian Democratic Forces at Damascus sang Disyembre tuig 2024.
9: Para naman sa aton nga balitang sports, Pilipinas bronze medalist sa Aero Dance Youth sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championship. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
21: Napauli sang Team Pilipinas ang bronze medal sa Aero Dance Youth sa 2026 Aerobic Gymnastics Asian Championships. Nakuha naman sang Republic of Korea ang gold kaginsundat ini sang Vietnam nga may silver. Ginpasidunggan sang Philippine Sports Commission o PSC ang Team Pilipinas si kadalagaan nga ila na himo para sa pungsod. Para sa balitang sports, ang ginadulong sa DDX 500, Didri Bayo kag Mighty C. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang
10: Entertainment. Bagong edisyon sa PBB, iga-anunsyo sa Biyernes. May balita si KK5 Ivy Cordova.
22: Nagpagwa sang teaser ang official social media account sang reality show nga Pinoy Big Brother nga magabalik ini para sa bag-o nga edisyon. Sa ilang official post, makita ang logo sang PBB Celebrity Collab Edition nga nagapatimaan sang ikatatlong edisyon. Nagpost man ang PBB Celebrity Collab Edition Season 1 Big Winner nga si Brent Manalo sang iya sinilitrato nga may logo sang Celebrity Collab Edition kag nakabutang ang numero nga 81426. Gani ginahulat sang netizens nga posible may ipagwa ang anunsyo angot sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition sa maabot nga Agosto 14, 2026. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
9: GSIS magatanyag sang 40,000 pesos nga emergency loans para sa mga apektado sang bagyo kag habagat. Nagpahayag ang Government Service Insurance System o kung GSIS nga magatanyag inisang emergency fund tubtob 40,000 pesos para sa mga miyembro kag pensioners sa mga lugar nga gindeklarar ang state of calamity bangod sa ulan nga dalasang bagyo Maymay kag habagat. Suno sa ahensya mahimo nga makautang tubtob 40,000 pesos ang mga eligible member nga may existing emergency loans kung sa diin igabuhin diri ang nabilin nga balance ng ila emergency loan kag ang nabilin amo ang iga-release sa pensioner. Mahimo man nga makautang tubtob 20,000 pesos ang mga kwalipikado nga individual nga wala sang existing emergency loan.

0: Tugas ang virus kang mikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ipalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man sang atong uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa banyika toras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inika.
0: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: It's the best part of the day!

0: K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy, first runner-up 15,000 pesos, second runner-up 10,000 pesos, and 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, lasay si Medya Saga.
2: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
3: Kaghimay-himayon, standby!
0: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Sobra!
0: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
2: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya!
0: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
3: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
0: With K5, Aljan Castaño, and K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
1: Isa ka, my good morning sa ato naman ng mga suki, ka mga palangga, ang mga tagpalabati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ang mga kauturan sa igan sa may bayon? Tunga sa Kaumari, Babaw, sa Kabukiran, Lakip na sa Binuga Provincia, Negros Occidental, Kanak, Banwa, sa Bacolod. And welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, good morning Negros Island Region, good morning world. Welcome again po rin yung Power Duo every morning. Ako naman si K5, Aljan Castan.
3: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning everyone.
1: Well, kami gaya po rin yung riding a tandem until 9 in the morning.
3: Yes.
1: K5 itan, no? Basiki lang laman, yung adjust gamay. Para mag-bulubalansi kami ni K5, Eric. Bulubalansi lang kami, ano yan? Kaya medyo...
3: Patas-patasa lang kami.
1: Patas-patasa lang kami, ano yan? By the way, sa ato naman yung mga utod, subong adlaw kay K5, Eric, it's Wednesday.
3: Yes.
1: Nagdubo ta 4.30 kapon sa presyo sang krudo. Pero nagtugong ko 3 mil kay K5, Eric, may one, ha, may ara ko nga kwan. May ara ko nga 1/4 nga bilin or 1/4 nga bilin.
3: Binas ka ba?
1: Pagtugong ko 3 mil, sobra lang siya gamay sa 1/2. Mula nag-liquid. Mula nag-liquid sa langan 3 mil.
3: Ay, nim.
1: Ha?
3: Huwag ka puno.
1: Sa so, una yan, mag 4 mil, tapul tag na tayo kay Pag Eric mo. No? Sumong niya, amon na lang na. Di ba yan, tapo na karoon pa kanto. Si Mot, tamo na pagbalik.
3: 5,200, huwag ka pangilay pang tangkay.
1: Ha?
3: Ako yung kapag 5,200.
1: Amo na ginambal na, no? Ba, yung isa kinanglan mo, nabi mag-importante ka ng mga appointment, kag mga liso-liso, no? So, ay ka sang choice.
3: Yum-yum ka lang.
1: So, yum-yum na lang ta.
3: Ano mo na?
1: At the end of the day, sa ato ka bang kauturan? Importante ko, no? Buhi. Well, kamusta nga ito naman mga utod abroad? Yung mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings sa Bacolod. At the same time, sa bilog ng Negros Occidental, pagi sa ito official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5 YouTube channel, kag ang aton sa ning online app. No? Thank you, Gigay Chiprinyel. No? Ang aton online app, mga ka-K5, amo ni ang K5 News FM sa Play Store. Ti pag-download nyo na, dumiradyo lang amo dahil. Yun ang ibisan din lang pa, hindi ka mo makapamati.
3: Amo gina.
1: Basta may internet. Kaya nga, bisan hina yung signal mo, ang audio yung mabatian mo gina. Radyo gina. Ti pero kung dali kaya sa Southern Negros, di maripat mag 102.9 sa Kabangkalan. And ara makita sa Sagay sa 89.7 diri sa Bacolod 101.5 FM. Ano mang ginihimo ninyo abroad kami ni K-Pab Eric. Ano nga tamiyaw sa inyo sang more night, good morning kagunay.
0: Mga mainit lang issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
1: Subong adlaw may klase. Di kita dapat magpawili-wili. Ha? Ang ambal gani sa mga kabataan, sige, hindi man ta magpawili-wili tulog. Kag si Papa, hindi man dapat mapawili-wili. Ha? Nga hindi, dumduman, nagbayad na naman subong sa 300.
3: Yamay, nagamok, iway ka mawili.
1: Na, muna. Sa mga nagmarikutot, patala dyan. Manami, petwad tuwada. Pagbarangon, do ka mo dyan. Himos, do ka mo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kabigya po rin yung Power Do Every Morning ka K5 Eric Tenerefe and K5 L. John Castanio. K5 Eric, ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
3: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, what a wonderful Wednesday morning ang imo regalo sa amon. Thanks for a brand new life! Kag bag-o nga paglaom Ginoo. We pray for good weather, dear Lord. Ilikaw kami sa mabaskog nga ulan, baha, bagyo, kag iban pagid nga mga kalamidad. Keep every family safe wherever they may be. Ginoo, gina-espesyal ginamon nga pagpangamuyo sa imo subong nga aga, nga kabay kuntani, nga tagaan lang sang solusyon ang problema sang RSSI sa mga kauman. Hatagi sang wisdom ang mga nagapanguna kag tanan nga involved agud makita ang husto kag madali nga solusyon sini. May unity dapat ang amon nga mga leaders, dear Lord, so that they can address this problem more aggressively. Bless our work, our families kag ang tanan nga mga nagapaninguha para sa ila pagpangabuhi. Guide us in every decision and let your peace reign in our hearts. Ini ang among ginapangayo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Foro de los Pueblos, harina.
1: Influensya natin ang desisyon ng ating kongreso o kung hanggang saan na pwede yung kanilang ako sakaling bigla mapopospon, pero mukha po hindi namin kakayanin na yung lalampas ng second quarter ng 2027.
2: Ako personally, suportado ako dahil nasa gitna tayo ng isang krisis, hindi lang para sa ekonomiya, kundi isang energy krisis dahil sa...
0: Tato naman, nagbaga kagbainit karon yung mga balita lokal. Mapukwat naman yung mga bulit yung utunta. Barangay kag SK election daw mapuspon pa.
3: Gagin balik.
0: Konfirmasyon kag ipadirik ginahulat pa naton, no?
3: Yes.
0: Pero subog gid contemplate kay Jang Indian ay pagdayunon.
3: Sakit ba?
0: Mismo si majority leader, no? Sandro Marcos nagambal kag si Chairman Garcia nga okay man lang ipospon nila basta hindi nila maglapaw sa May 2027. Kay dumabudlayan na kami na kun maglap. Huusay luhay jud sa May 2027 kay nga yang inutok lang kami subog dumdamo amo na TV. Hindi joke lang. Kasan dyan lamang ba, no? Patsagan ko sa mga, ambal mo kinbawi, kag ibalik ang inugbayan sa kape.
3: Pag-ambal mo kayo na, pag murug taon na ka mo dyan, mga kapitan sa kandidato, sa mga kapihan.
0: Oo.
3: Nga si Kwan Paway, pamtagaan kape, ho?
0: Pagkabate.
3: Pagkabate. Nga dali lang, buwas lang, ha? Kaya ako na, nagkabibayaran ko. Kinbawi yung libre.
0: Ito ang iblaki pa.
3: Kinbawi yung libre.
0: Kaiman fact, nagabaga kag mainit ka mga balita sa karong adlaw. Dumduman nyo pa, ha? E ding kaso sa isa ka Iloy nga nasapuan sa sunod balay dugoon ang una nga pasuni sa banas nga ginbuntog ka man og abi ko ginbuntog ka man og nangita ko sang himag adjusta nagagwa karon sa investigasyon sa pulis e ding kaso ni Ivy Ramos sa barangay Hilabunan sa Kabangkalan ang bana amo ginatudlo suspect nga nagbuno sa iya sa ni asawa. Tingin pa sakaan na siya, kaso nga pariside, mga kakipaib. Detain ang suspect ka. Ay, maloon talaga karon kay ang motibo kay Pamerica, ara naman, pangimon. Do, ay, kinapusan niya pangimon.
3: Biktima naman si Paltik, yung pagigugman.
0: Ang selos ko si kilala ito, Pablao, siya. Ang weakness ko is selos.
3: Yan, nung imo negosyos niya, buy and sell. Ano yan, buy and sell mo? Niya, buy and sell loss. Buy and sell ko, no? Buy and sell loss.
0: Pero seriously speaking, mga ka-K-5, ini mga natural, malin ako palangga mong imo partner nga mangimon ka. Kaya hindi malang ginami, nga do ay kaya care. Pero kaysa mga babae, feeling nila do, nagkakalumos sila. Pero isa na ka-manifestation nga tiga palangga na. Ang delikado, pag-wain na na, siguraduhon mo, nga tiwain na gide. Sa pana.
3: Basiyo na.
0: Basiyo na. Pag-wain na na, gani, tapos gid. Pag maghipos na, tapos do, wain na gid bla. Wain na, kuhan mo siguro sila, napuno na na, kalis.
3: Nga ikaw lang da, dito lang kuspiak.
0: Kalis, no? Kay, aring natabu iya kay, kay Ivy Ramos. Ang bana, sobra nga pangimon. Ang pangimon, natural na. Pero maglapaw ka kamag sobra-sobra. That is already obsession.
3: Obsession.
0: And that obsession is very dangerous because magaresulta ina sa crime of passion.
3: Ang malain, kay ginambalan pang kabatanik mong nugid.
0: Ang lain, sini sinong testigo? Tingwaan ta ka naman labot si Sir Rizuma, ang hepe naman sa Kabangkalan PNP sa ato pagparagad sa karong adlaw. Tapiyak kabahin sa iban pang mga balita ang mga estudyantes na lubang idumduman mo to.
3: Oo, oh,
0: kaya maliaya, magandam ko mo kay paniruhon ko, labi na mga maestra, blang ang maestro. Now, ang latest karon na-identify na, tingnan mo na yung balta, may resay ni. Leksyon na ni Kipay Berik.
3: Pero base ko laban mo lang sa agbay-agbay. Ito, hindi
0: kinakawa. Tistorya ko ni. No? May mga eskulahan na subong mga maestra lang na pabahog nila tapos isugin sa principal. Abi mo, sabat ka principal. Ngayon, hindi lang nato na pag-ipalabot sa dipid. Kaya karoon mga negative, malaway na karoon ang imahin sa eskula. Proteksyonan mo yung imulawas as principal pero yung mga maestro kang maestra, hindi mo maproteksyonan.
3: Ang mulahin, ginda mo nang mulahin.
0: Kinapahog na maestra, ha? Pero alam niya pa nga sige dito lang palabot sa DepEd kay sa division kay base kung maguba ang alan sa eskwelahan ta. Proteksyonan mo nga lang kay eskwelahan pero pabayabi ang threat sa kabuhi is bata mo as ang istudya ang mistra mo. Ibaloon tadi karon na ng report ni K5 arf, arf, arf, arf. Kita mo lang ito sa Comex kung mag... kita, arf, kita mo lang ang sound effects. Kundi kung baka, ganun yung siling siya sa libro siya. Mmm! No? O, kung baboy, ganun. Toink, toink, toink, toink. Kung ito, ganun. Arf, arf, arf, arf. Dotto Arp, good morning, Linda. No? Amo na nga. Ibaloon tali karon kay siyang maplastar sa kabalita. Sa Piak Kabahin, ang G Mercado ginlunsar na siyudad sa Bacolod. Nanugot ang balon sa G Mercado. Di baloon tali karon ha? Kay K5 Wilson, kag pagpasanyog sang pagsinalayo sa sulod sa merkado. Husto na, yun ang merkado ta, ang reason niyang taway na gawag kadto sa wet market because karigna. But if we can maintain a good order and cleanliness within the market, mas barato niya kay Pimerick sa magkanto kasi mga convenient o whatever, ng mga store o mga malls.
3: Para sa business, ang isda, be, tag 200 ang kilo. Kung sa sulod ka sa mga mall na iya, tag 400 na na.
0: Ang isa na malaga na namian sa mga nagkakanto sa mall, kay convenient naman para sa ila, kahit na malagaw sila, tanong sila sine, abe.
3: Kang hindi mabaho.
0: Kang hindi mabaho. Tinlo, bla.
3: Tinlo.
0: Kung amunang kinanglanon, but sige nun sina, ang gawi ta baguhon ta sulod merkado, limpihon ta palibot ta, responsible mga manubliga, limpyo ang pastal na ang problema, pero may kakipay Beric, notice ko, kalabanan sa mga merkado, bla, basa ang salog, hindi tagi na ma-improve na kakipay Beric, no?
3: Ati, okay lang ah.
0: Kamatamaton, diba si in due time, matulutapos abi ini mga major projects sa syudad base kung maislan ta naman ni merkado ta mapa world class ta man abi kay Kipay Berek
3: kung may pagpatamiin siyang world class kay ang atop na mong liski bangkalan di ka na yung magpakayos yung atop na mong
0: di ba kayo ta mo lang na ako sa kabangkalan
3: but talking about market sa real dyan I think the benchmark of a good public market is ang Iloilo supermarket
0: o bagunang it's because in collaboration between the city government and SM City.
3: Katahom
0: nga. Ang SM amo na nagpakayo mo. Kayo? Kaya nakita nila nga valuable kayo. Tisubong tanawa, limpyo na kayo.
3: At simunan, di ba mga baka super, di ta magkanto?
0: Di ba lagaw, tatu ganing ang duha. Tilawan tatu magkanto, tatu super. Dito na ta mga pinong mall ganing itsura.
3: Mall ang itsura. Kaya subong, ginasunod subong, sang...
0: ang Dumaguete, ang ginakonstruct subong.
3: Ang Dumaguete, taho man na, na public market. Ang dito sa may La Paz ba?
0: La Paz, oh, isa na.
3: Nga
0: La Paz public market.
3: Subong ina kayo man, and the benchmark is the Iloilo public market.
0: Isa dyan. Nga kakipab, it's hindi good. Ka mag, base, after magpuas-puas, mga lagu ang project sa Bacolod, base isunod na.
3: Na.
0: Isa nagligan, tari pa kayo na ng Burgos, tay.
3: Tingala ka na gusto.
0: Tingala ko yung lang, kakipab, Eric mo.
3: May wait, budget na to.
0: Imagine mo, ang syudad willing na nga magasto. No? Tani, nakatilaw man tani namin ang Burgos Public Market, Kipay Merik.
3: Kagaribong ulo ko ako maghambal yung mga...
0: Nga muna.
3: Nga hindi tayo mo pa kayo. Political will. Ang Iloilo si una, garali tao to. Lingin isang mayor. Hindi pa kayo ta. Di subong taong
0: tao. Sample na lang esplanada.
3: Ang esplanada.
0: Panahon si Iloilo, ni Trenyas. Trenyas kag ni Mabilog iya.
3: Takong mga kakipay.
0: Ngayon, limpiwan tang esplanad. Puro squatter na kakipay merik mo.
3: Di subong araw
0: tao. Sinailo man to sa lanit. Three location site. Ngayon sila may mo.
3: Ngayon may mo.
0: Subong tinlo na.
3: Tinlo na.
0: Isa sa mga benchmark subong sang ginatawag na to yung urban planning man araw sa Pilipinas.
3: And look at the La Paz public market kung matapos. You know, ang isa Iloilo black.
0: Libertad naman na, no? It's all about strong political. Kaya na. Kaya ako kapati ko under the leadership of Mayor Gray.
3: I hope
0: makaya na because subong ang ginahimo kami or panglimpyo sa sunod.
3: Oo.
0: Ining mga slawayon ba? Hindi ba tama siya panglimpyo? And kita mo naman na subong ga-recover pa bing mayor mo. Inab lang gusto mo ni Tani Amuni. Problema
3: I hope that we can come up with honest to goodness ng mga project. Ganang
0: tutuwa. Katahom, no?
3: Tahom.
0: Pero kung ginsdayo na lang tong plano sa nagligan, okay, at ulang gin... Mayor Albi, kanugun gin ko gita
3: yun mo to kong Albi. Kwarta na mo kanugun.
0: Ready. Ah, kunak. Ready galing kay ti, yung yan ni Congressman Albi Santo Subo, ni Mayor Albi Santo, Mayor Congressman Subo. Gaan man sa diutay nga konsiderasyon. Pero at the end of the day, gaan akamusang nami nga merkado, hindi pa kamo. Ano, klasis ko nun. Tapiyak, kamangin mga kakipay sa iban pang nagabaga kag mainit ka mga balita. Alam mo ito sa merkado ba?
3: Muna niya.
0: Kay nga, nagabot sa merkado, bakon sa G-Merkado, kag kumo nga sa merkado may isdaan, may iba niyang hindi malapot sing hindi tamadan magpamerkado.
3: Correct na.
0: Nga mapantay lang kayo manong libon isda. Nga kadugay sa akon suki. Nalipong galiyang iya. Kadugay sa iya ginahulat nga. Nga akon nga manong libon isda. Sa sumuhay pa ka na bay kakipay merik.
3: Yung manong libon mo, nalipong.
0: Pero kakipay merik, kasaludo tada. Ining pagpangabudlay, amo ni sila yung nagapangabuhi, patas kakipay merik.
3: Yes, yes, yes.
0: While the rest are doing illegal activities, ang iba nagakasadya sa paghutot sa mga pundo sa baha.
3: Ha?
0: Ang iba niya nagakalalipong sa pangabudlay sa paglibon sa isda. Kung kaysa, ha? Itikan bantis mo sa principal driver, doktor, magindo siya ito, nakamotong sitwasyon.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, nagabulig na ang rescuer, siya naghatag sa ginugpiti para papuliyon ang babae. Kaya di magpa-hospital mo. Kaya niya, di may magpa-hospital mo kung may bata ko sa balay.
0: Tapos, ulat. Ang sukot
3: sa... Ang sukot niya, kostumbre, 250. 250 ginagin sukot sa tricycle. Tinagambal lang sa to. Total, ikaw man mabayan to. Sinuliin lang gasolina ko to, ah. Why gid bala kung
0: sino man to? Ang panawag sila, human consideration. Atong iyaya, guro, singa, mangunyadi. Masiya mo?
3: Mangunyadi.
0: At hindi naman siya mabasol, pero ito punto, tabala. Sa muna tali ng mga aspeto, nagagawa ang ginatawag ng humanity side, no? The human side sang
3: tao?
0: Tao? Kiti, what if sa ibo naman tabo?
3: Yes. Ginbuligan na sang isa ka
0: pariyo. Dumduman mo to, anay, nga may isa kababayi nga nagatrabaho sa mall?
3: Oo.
0: Buwayak bata nagkalalumos?
3: Oo, nagkalalumos.
0: May sakpalo ka ng brown niya?
3: Oo.
0: Sakay sa series liner?
3: Oo.
0: Hingga ang bata ko, kamuni, sakay sa taxa series.
3: Sa,
0: So, gipasaylo na lang sa taxi para dasig. Why siya ginsukot?
3: Why ginsukot? Gindulong pa.
0: Gindulong pa.
3: You know,
0: sang nagapabalik siya pagkanto sa ospital. Ginpasakay sa liwat. Isa katultol ko din ang
3: gingiyahan
0: series
3: pa.
0: Driver kay mga konduktor kay pasero. Nagbulig siya.
3: Di, inatani namin. Na,
0: amun na mga, show, mga panahon ipakita tang humanity kay gakinanglan bulig ang tao mo.
3: Tingin niyo, ang nag-rescue, nagbulig sila.
0: Te?
3: Pag singit yung ospital niya, hindi lang kami bata pa. Kung yung pupuli lang ko. Tising nga na ipaparahan ka lang ng tricycle. To pilang bayad, hasta si ilan sa airport, sa Kalong-Kalong, yung 250. Singit yung 250, ginsukot mo. Nga mo nang panukot na mo. Ginsukot siya yung 250. Ang nagbayad, ang enforcer, ang kwan pa, ang rescuer. Tari ko nina malar mo lang to. Shin lang kami to.
0: Ang panawag na lang, pasunain.
3: Pas, na correct.
0: Why do you tying pasunain?
3: Pasunain.
0: But you know, we don't want to blame. No. Ang ato na lang is, at least bisan pa paano ibuligan mga gidan nala ya kan kay ti manukot gid siya
3: manukot gid siya
0: kag knowing nga ang nagbayad mga rescuer pa
3: rescuer ti mal nga ginawa man
0: ti ka balas ang ti gasolina na lang ako
3: bi gasolina lang ako to total nagbulig ka bulig man ko ah
0: oh ilay na sa bugas nga bugas gid sa bugi pa berik
3: so sa inang istorya we have seen three kinds of story three stories one ang nanay nga naga
0: hardship kag bakabaka
3: bakabaka
0: ti may istorya man si tricycle nga bakabaka man siya ti anong tanabi na kay kinang lanon niya
3: ha bakubako na gito.
0: Kaya ba nang tutukan na karoon sa piyag kabahin officially, okay. May bag-unang obispong bakulod.
3: Ara na, ara na.
0: Si Bishop Louis Galvines. Sa piyag kabahin, may high-speed nga response boat ba? Ang PCG nga ginilagurahan sa Sagay City gagapon.
3: Dumayo.
0: And, bantayan ang ato sa limatas ang K5 update. May UFW, no? Makaroon na ayos on the board ka mo, tutukan yun eh. Hindi ko magaling. Utod tabla kasi manwata OFW okay. Sa Hong Kong kablo ka lamo sang OFW sa Hong Kong mo. Ti santong adlaw I don't know kung anong reason nga nakalagaw siya sa Baguio Bay. Isa na kalugar sa Hong Kong karon hibaloon ta na kay K5 what is Baguio Bay.
3: Yes.
0: And gaagin atake siya sang isa ya kalalaki nagaubatong lalaki kay K5
3: nga dumawagak pang dalgo ya.
0: Ti okay man lang sa tuntong ti kun nabot siya may pulis man pero pulis do hindi kabalo ka ni mo niya.
3: Ang pulis gusto lang magawa.
0: Doon naglangalanga. Naglangalanga.
3: Yung mga langgabang.
0: Kung na nga itong pulis, kisa grabe ng training sa bong.
3: Oo.
0: Susi ila ito kinaglaman nila yung training. Kung may pulis laki nga, stubangan lang nila ginabunong, iwaway pa sila sa may mo.
3: Wala sila.
0: Toto ka mo na karoon ha, bantayan nyo rin ang video kay inang isa sa pinakamainit nga balita nga dalunta nga at risk magkabuhi sa mga Pinoy ito sa abroad, no? Ang iba niya kisa, ay pili, ay dudo kung random, bisan sinulang guro ito masugata, eh, galing kaya mula itong unay nakitaan eh.
3: Oo, oh, kagkaluluko isang Pilipina.
0: Talagan ang talagan. Pinay.
3: Ay, ang pulis blaga, daw galagas lang sa pato.
0: Ha?
3: Ang pulis daw galagas sa pato. Daw ginapugo, ilam lang.
0: Sangga tanaw, kipamirin ka, burugot ko.
3: Ginitulo mo.
0: Dumatsaga ko doon namin, kundri lang, doon buyayawon na ka naman. Ero mo No, ah, karon ba katilaw ka naman. Sige, ay, karon lupat pa. Ha? Asili ka naman. Ay.
3: May nakay, nakay naka DTX 500
0: yan. Routine. No? Subo-subo kay Pemberic. Sa piyak kabahin sa anong mga kontra banteng, karon ang ato naman nga 4 trivia with Lori the Explorer. Mga pita ni Kipay Berik Black, yes, ipanon yes, ni mga pita, ining oras na rin na sang DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. When we come back, ang pamangkot nyo kung sino nagpatay kay Ibe Ramos, banayagin.
3: Banayagin.
0: Sinong testigo, makibot ka mo?
3: Bantayan nila ni Simong? Bantayan nila.
0: Bantayan nyo? Hindi ka mo magliso-liso o radyo kay we will have that load. Update. Loaded kita. Subungan lang. Oras, alas 6:54.
3: Standby.
4: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio.
5: Subong adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang digratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
6: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Tikong gasigi ulan, wala adlaw.
5: Mm-hmm.
6: So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas. Wala
5: ma-process, correct.
6: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium.
5: Mm-hmm.
6: Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, sir boy.
5: Mm-hmm.
6: Ang hormone nga calcitriol.
5: Mm-hmm.
6: Now, ang D3 Bio, ato nabaloan sir boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas.
5: Limitless.
6: Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso so magkadinggigid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
4: D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw.
5: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 Bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambal ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
6: Amo ni ang bintaha mo wadlaw-dlaw kag inom D3 Bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 Bio is damo monoglyceride from lauric acid, it turn to Monolaurin.
7: Monolaurin, alin na.
6: Ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
7: Saan ka pa mainom sa madingi
6: ka na? Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyo niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
7: ginapatay
6: niya.
7: Man.
6: That's how powerful ang itawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Na plain. Pero kung D3 bio,
7: may, anak kasi na.
6: May monolaurin ka.
7: May monolaurin ka.
6: Oh, diba? So kaya niya patyo, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
7: Naog lang.
6: Oh. Once nga magnaog, bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, gainom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, gapatay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
8: D3 bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 bio. Health news. D3 bio. Problema sa trangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Mag D3 bio ka na. Ang D3 bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw adlaw. D3 bio. D3 bio. Senior citizen ka na pala kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 bio nga isa ka sahi nga brain food kag gantinlo man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 bio adlaw adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. Palaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
18: Hindi
17: Pilkal.
18: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift! OT!
27: Breadwinner!
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
28: Let's go!
29: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
28: go with the flow.
29: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
28: Charmy!
30: Let's go with the flow.
31: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
32: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
34: It's the best part of the day!

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 K5 News FM.
6: Puro de los pueblos. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 La 7-9 taga. Pabalik na K5 Eric, ha?
7: Ari na.
6: Nami kayo nakaigup-igup to sa mainit-init ganditi X Coffee Mix.
7: Tahimik no, sa buhuto gin, sa ulan.
6: Bagay gin sa maulano nga tiyempo. Actually, huwag man tagyapon bagyo. Hining pag-ulan, as usual, para huwag na itong sinihabaga. Eh, the fateful rain. Panawag ko ni siya. The fateful rain. Kunin mo nang lahat sa akin. Wag lang ang pag-ulan every afternoon. Kamu niya, Permi, ang iatim songgin. Ha? Badula lang ang tanan. Pero ang pag-ulan kinapon, may gigakalipat kang ipaberika. Ang lain, pag kaina naman sa kagahon, nagbubo naman siya kadawa siya labot. Grabe, kabaskog naman sa ulan kang ipaberika.
7: Baskog, di sumong ka panghapit. Ang tiplat na kapit sa admin office. Oh.
6: Ayo.
7: Gabus na kang ulan. Ano naman
6: niya? Sabat yung salagyan. Tangadawa kami, gabarakang itong baka.
7: May nanda siya.
6: Pero sa ato ka mga kauturan, nagupod ka nung adlaw. Subong is Wednesday, kakipabiyari. May libre subong ang konsultasyon das kabangkalan.
7: Yes.
6: Hasta lang galing alauna.
7: Texas Street.
6: Matransfer ng doktor da dito sa Inigaran.
7: Ara kita sa Texas Street, ha, Aros Building. May libre konsultasyon na. Free si Doc, charge kay Doc.
6: Ining
7: sa
6: pangulan-ulan, kakipabiyari. Kung mahina-hina lang sa imo resistensya, at the same time, kung kulang-kulang kasang resistensya.
7: Balda ka na?
6: Balda ka, kapin pa kung may gagatake vitamin C. Hindi mo niya dapat mag-take for granted ang vitamin C because kinanglanong giniasang lawas. Ta.
7: Yes.
6: Precursor, di mo gapadasig siya sang absorption sa talangang minerals, kag nutrients, kag iban pang vitamin sa lawas. Ta.
7: Yes.
6: Ang nami pa, kay ginapabaskog, yung ginapaalam, yung blakong guwapa, do educator siya sa imo immune system.
7: Dumayo na, do educator.
6: Kabalo ka kung kaisa... ang mga kagaw, panawag na sila DPA mo.
7: Mm-hmm.
6: Deep Penetration Agent.
7: Mm-hmm.
6: When they are in Rome, they dress like Romans. Ang gwa niya, pagsulod niya, pakunukuno man siya, kuno nga daw army man siya, abi.
7: Niya daw, siyagid, ha?
6: Daw siyagid.
7: Gali, hindi siya.
6: Papakunukuno. O galing kay kung gainom kamay TC, gaalam ang intelligence network sa imong defense system sa lawas.
7: Ina ho. Gatalikod na. Nga hindi na aton.
6: Nga ba nung cancer na kung pabayaan mo?
7: Hindi na. Nga nang isa na iya, nga daw si Ethan lang na. Pero hindi na si Ethan. Gamon na siya.
6: Pagbalikin siya,
7: nga te, kita mo na. Hindi si Ethan.
6: So, amuna siya ang function ni Mighty C. Ginapaalam, ginaidukar ang imo immune system nga hindi maintuan sa mga gasulod yung pathogens. Kaya ngubras ang germs, kag viruses, kag bakterya. Kaya pakunukuno sila mo. For example, labi ang ilagi sulod isang kapuloan ni Roma. Pakunukuno man sila itong Romans. Tingnan doon mo mali sila.
7: Hindi na kumagsugpo na.
6: Ti, subong yan. Abot na sila. Mighty C. Gina.
7: Pakunukuno. Daw akong man daw, hindi man.
6: Hindi ka na magkabal siya muna.
7: Hindi ako, hindi ako. Basta si Mighty C, mga K-5.
6: Basta ang importante na, no? Si... Doon uli, hindi mo na matasumot lang. Mighty C, alkaline yung vitamin C. Ang muna importante.
7: Tigululan. So, prangka ang istorya sila. Diyan, kung di ang tukod sa Mighty C, tanin si Buhay na kukuopsina sa mga adlaw, ito ka-program. Doon matumba na ako sa kakapoy, kagkapaos. Kainalas dos kagahon, di maka Mighty C. Ah, daw pariyo lang agin kuan kay gin do gini mo kan jet sa China bla to ka naglupad.
6: Basta para sigurado ka mga may design nga ginabakal yung original.
7: Yes.
6: Kadto ka mo sa klinika de alternativo medicina.
7: Yes.
6: Or sa mga authorized nga butika naton like Negros Grace Pharmacy, no? Pwede ka magbakal sa may design. Alkaline yung vitamin C.
7: Okay.
6: Tiguan ta bala Botski 5 Obrea suspended. Dumduman niyo pa. May gin-report nila sa aton nga isa ka asawa ginbuno sa makapila ka beses dugan kang ipamirik ang satya. Nagluwa, tinaya ito mo. Ayaw na palapasinsya lang gini. Sa atong mga tagparamanti. Ang una ka sugilanon sang bana, pagkita ya kuno na pagpuli ya kagahong gagabiyahi sa tricycle, dumduman yun eh. Gabiyahi sa tricycle, si Sir Sumanoy na tawagan mo, kipay ba no? Unahon talang si Obre. Gabiyahi sa tricycle, puli siya kagaw, nakibot na lang siya ngang bata ay nagambal nga si mama nila kulugin sulod sa nakabunit nga lalaki, duwak bilog. Ang isa, lookout sa gwa. ang isa dito sa sulod. Mm. Pero una nga, Balcabana, ang iyang asawa, ginbuntog ka man og. Ang masawa, kung ginbuntog ka man og, tikay ambal sa mga bato, ginbuntog ka man og.
7: Amo to naglagan sa kaingod.
6: Kita siya kung ano himag. Ti puro pag-abot niya sa mga kaingod, nabalaan may pilas, kay gali ang mga bata, nakahotik guro sa mga kaingod, nanugin sa matuntun.
7: Yes, siya na.
6: Ang initial nga reporta, isa sa iya, kung yung bata ito may 7-year-old, may 9-year-old, kay mga gagmay pa ito. Nambal ko nga, yung si tatay, gili ako ng buno kay nanay. Imagine nun muna mga kakipay, bibibo ka pa sugila nun. Yung eh, kabutigan niya, balikin siya tanang kakipay
7: Beriko. Kaya gusto ito niya ipagwaon, nga daw aksidente, abe, nga daw hindi hungod, nga hindi murder. Ti, pero ang kabutigan, kisa makita, gid mo kaglaing kami nakakita, ang nakakita, di ara man sa Sulbalay. Di sinabi nga ra sa Sulbalay during the time. Di ko rin kabataan eh.
6: Correct, correct. Kabalogi na. Mm. So paano gipasaka ang kaso kay Kipay Merik is parricide. Yes. Parang kiti asawa di parricide. Si Sir Kenneth Chongko, Sir Kenneth Chongko, bisan actually ang paghimo sa homeowners association, kundi sa ina ka subdivision, mandatory na kay Kipay Merik mo?
7: Ang homeowners?
6: Ang homeowners. Ngabot siya nung sinakon ako developer, after ko ma-develop, i-turnover ko sa homeowners ang mga pasilidad.
7: Okay, okay.
6: Kaga katabo na gani, ang first 2 years of operation, kita mo na kagabayan sa developers.
7: Ah, sa maintenance.
6: Oh, hindi ka pa yung magbayad yan sa pag-ibig mo. Ang first 2 years mo.
7: Correct.
6: So part sila sa kinabayad na is your payment for the homeowners association. So i-check nyo lang, sir. Pero kung wala kami nag-establish, di okay lang manap, himoon lang kamo purok. Pag na purok.
7: Ay na.
6: Okay, pwede lang kamo yung pa-adapt sa barangay. Hindi na kamo homeowners. But if you're homeowners, kanto ka, Sir Kenneth, basahan na sa Magna Carta for Homeowners Association. Mayroon ta Magna Carta, sinasim ka, Sir Kenneth, ha?
7: Kaya sa mga star sa subdivision, kaya chindigness lang, may monthly Diyos kita.
6: Ang Magna Carta is, that is the power. Ang gawa sila, the local government code. Ibarangay within a barangay.
7: Yes.
6: Ang isang homeowners association.
7: Correct.
6: I-check ko this time around, si Kipem Aubrey Suspende. Kay man, napasakaan na kaso. Irigid na tudlo, bana ni Ivy Ramos. Siya ganyan Kipay Merik. Why na iban? Paano hindi na diskubrihan sinong nagpiait? Tama na mambalik Kipay Merik. Pero sino nagpiait? Nga nabalaan nga siya gid. Yaring report, naka-standby na si Kipay Aubrey Suspende. Aubrey, good morning.
0: Good morning, Katel John. Katel John,
6: Katel John. Ulan ba lang tingog mo, Bre?
7: Kabugnaw, no?
6: Bre, ang imong tingog na ulan.
0: Okay na, sir.
6: O daw, ulan, kabugnaw. O sige, go ahead.
7: Kabugnaw nga kailig.
6: O sige, go ahead.
7: Ops, Vera.
0: Matapos ang maigid na investigasyon na naging patigayon sa ang Kabankalan Component City Police Station na angot sa naglintad yung pagpangbuno sa isang kailoy sa sitio Dangalon na parang kayo na muna na sa Bankalan City sa 6,000 kasipat Eric alauna ni siya sa kaagahon na matapos ang pinaliktan na Hulyo 25. So napukit na upo na nabalaan na na ang bana ang ginakapig na suspect na nasambit na krimen sa Kaysad Aljan, sa Kaysad Erico.
6: Uy!
0: Tumatungdong sa ito na ang biktima, amo si Ivy Ramos, na sa itres actos nisa may tatlo ka kabataan, samtang ang suspect na amo mismo iyang bana si Leo Ramos, ang arresting sila sa nasambit na lugar. So, i-interview nato na si Police Lieutenant sa Colonel Gary Alan Rizuma, ang hepe sa Bantan PNP kahapon, pagin pahayag na Agosto 10, nagpadulong ining suspect sa Taka Radyo, sa K5 o sa K5 Eric, pangod. Pinapanginwala niya ng K5 Eric, kasi ito daw dyan, hindi siya ang nagpatay sa iya sa ining asawa. At ang pati at investigasyon sa kapulisan, tanan yung witness, especially ang nagpabakod sinisang yung investigasyon sa kay Fred Eric, amo ang panaysayon sa iya sining na kabataan na mismo ang ilang amay, amo ya ang nagbunok patay sa ika sining iloy sa kay Fred Algan, sa kay Fred Eric. So, napasakaan na sa kasong parisite sa idalong pang Article 246 of the Revised Penal Code batok niya sa pagpistado sa nakakapon niya daw. Parted, Agosto 10.
7: Ti na ano ni siya nga nagreklamo pa ni siya sa dito sa Piyakabahin?
0: Kaya ginabuligan man siya ka kay Fedor Jr. kay February. Isang iya sila nga utod nga lalaki.
7: Ati normal man lang.
0: Itong utod niya. Nga kahit man sila mismo ako ng mga utod niya sini. Isang suspect niya nga dapati na niya nga wala. Hindi iya ang nagpatay sa iya sini nga asawa.
7: Di anyway, kung hindi siyang nagpatay sa iyang tanaw, sa Daljan, Aubrey, di may kurte kung di kinpailan sa kaso, then they can prove it in court, no? Pwede man lang na, at least, oh, may abinyo ka na lang adra ka mag-prove, nga wala kaya sa lagal eh. Di ba?
0: Correct, okay, but, ang suspectado, I believe, ara lang siya sa syudad sang Kabantalan, tungwaon ta karon nga labuto ng iya sini nga panaytayon, bahin niya, nagkuwa na siya ang ginatapin nga to. Kaya sa karon, ara sa linya, siguro na kayo nalaw dyan, kini Fred Eric, si Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma.
7: Okay. Ano, sir? Okay, go ahead lang, go ahead lang.
0: Kaga para sa aton niyang isa ilang. Lakas ng
7: investigation
0: si Kevin
7: Eric. Okay. Sige. I-check tanay si Colonel Rizuma. Go ahead. Tan?
5: Go ahead. Ano ang dalagan sa kaso karong sir bahin sa isa ka Iloy nga gin bunok patay sa ilang mismo sa iya mismo sulod sa balay sa sitio lang alon para mahilang muna diri sa Kabantalan.
8: Good morning sa tagpalamatino. So actually, ang aton nga case ni na-file na aton kahapon sa prosecutor's office a case title of parricide. So the suspect amo mismo ang bana as per sa investigation sang aton investigador kag nag-conduct kita sa mga investigation sa palibot, nakakuha kita sang witness and witnesses, mga witnesses nga nag-corroborate sa both parties ang tanang nga ng mga ginhat sa laysay nila sa amon. Dira kita nakakuha sa ginatawag na concrete of evidence and then na baton sa fiscal and then muna inatawag na ito na case filed na sa prosecutor's office.
9: Sir, paano na-conclude ang bana mismo pa na nangyaming suspect sa pagpatay siya asawa? May mga witnesses kita na nagpapakod sinimintin yung pag-file?
8: Actually, ang hindi nga kaso na kung ano na ginawa na ni sa right after sang nahaya na ang biktima. So nagkanda kami isang patayong investigation sa palibot until such time na may nagginawa nga mga persona nga sa atag sa silang saraysay nga ang aton nga suspect nagsulod sa balay ka nagwa. And then, upon the interview sang bata, actually hindi ni siya gin-interview ta, nagkwalan siya, nagpagwa sa iyang ibubunot. After the incident nga ang nagpatay sa iya, mismo mismo ang iyang tatay sa biktima, sa nanay
6: niya. Kita mo, bata na gina.
9: Kung nanuling allegation sa ama, paano ito na ang bala kumplot sa kukilingon niya niyang asawa kagat sa matko?
8: So, kung tanaw na ito, kung ikaw ang isa ginatawag na suspect o ikaw naging mo sa krimen, siyempre, kina-depend mo yung mga kaguling o kina-depend ng tanang para nga ma-disguise o ma-distract ang atong investigation.
6: Aubrey, stop na ito, no? Kayo may kopod na para makapamangkot. Aubrey, standby ka.
7: Kaysa
6: rin yata naka-standby ang chief of police, no? Mapisang ang chief of police from Kawayan, isa rin yung una mo. Dato siya una na kilala sa Banuas ng Kawayan. Si police colonel, Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma. Sir, good morning. Welcome sa K5. Kaupon mo sa K5 Eljan and K5 Eric. Good morning, Sir Alan. Sir Rizuma, good morning.
10: Good morning, sir.
7: Morning.
10: Morning. Good morning, sir.
6: Ayong aga gid, no? Sir, actually, dugay na namon na batian ini mga development. Galing kaya mong reporter, gamuno, nga singa gaayo ang aton police, hindi naton pwede pagwaon eh, kay base ang suspect makapalagyo, kay ara pa sa custody ang kabataan. Ano, sir, inyo ginubra para masikrito nga hindi gid siya kabalo? Kay just to tell everybody, tiprano pa niya nabalaan ni Sel Rizuma ang kaso. Balaan niya na ako danong tuon because nakabalaan na nila nugin ang kabataan. Nakalabot na sa amon, galing gayo ang mga pulista, hindi nyo lang anay pagihambal ang party sa tatay. Ang balo nyo na ongoing ang kaso. Kay ara pa sa custody niya ang iyang mga gagmay ng kabataan. Now, Paano nalihimo ining kaso kada dakpan sa sir? Paano natong gidrescue kag paano nakuha ang kabataan? Kag sino ang nagpasaka sa kaso sa Rizuma? And how did the story unfold? Gani diskubrian nga hambal yaman og may tao nga nagbuno sa sawa niya. Damo sa istorya pero gagwa nga siya gigaling may kimuan sini sa Rizuma.
10: Good morning Sir Elton. Ali ang isang insidente, siya man mismo ni ang first nag-report sa palibot and then pagkaaga nag-report sila sa station. So da sa muna nga panahon as a background sa ining kaso, daw permanent legawas ang asawa ni Laya tag mag-between 12

0: tugin na wala na sila yung nag-sapak. And then pag dugi-dugay mga alas 2, alas 3 sa kagahon, amo na to nag-pangayibulig ang siya. May naging kagatong siyang manog. But ang natabo, layo gidla sa kwan, layo sa kamatura na yung hambal niya. Kung kagat sa manog, ang... So, sini, ang pila siya dapat yagmay, ito yung duguan ng ato niya suspect. Suspect pa lang. So, bali, ang natabo, pag nagsulot siya sa balay, espero sa amon nga, investigation, ang balay, wala sa forcible entry o forcible exit, tapos wala man sa iba niya da dula nga gamit. So, kung ganun, ang motives is patyon na gidya ang ato niya biktima.
1: Okay.
0: And correct. Then, and then nakita rin sa aton mga investigator nga ang probable suspect is manageable sa sina nga puluyan kay wala sang possible, wala sang gimiging guba. So nagapati ang aton mga investigator nga siya lang niya ang nakabalo. So buto na taga-dira gid ang suspect.
2: Oh, sa sulod.
0: And then, during the commission of crime, ang bata ay arresto pag sang nanay. So pagbuno, bali nakita gitang bata.
2: Uy!
0: Pagkakita sa bata, bali kinurban ng bata din. Siyempre, masya ka man kay...
3: Siyagit.
0: Amo na nga krimen, makita mo rin lang tatay ang nagpuno, tatay ang kinapuno. So,
2: traumatic na sa resuma, no?
0: Wala nang nagkwanto, wala primero nagambal kay tungod ko sa kakulba, plus pagitsang amon niya mga inisyal nga mga jury or investigation na pwede agin tandaman ang bata na hindi magambal. So, nagwa primero ng investigation sa temprano, ang bata, nakakita lain na description sa ginambal sa bata. Siyempre, nag-conclude kami na may possible na may kutsing na sa bata. Hindi na kutsing nga muning natabo or ang bata na lang nag-ubra sa istorya para hindi sa ma... nakulbaan na sa tatay. And then, pag siyang gabi na, before na nga idalo ng iyang nanay doon sa haya, nanugin ng bata sa katiyaan na hindi nga makaya, hindi makaya ang sitwasyon, nanugin siya nga ang naguno is ang amay niya.
2: Ahoy!
0: So, ngayon nga, ginbuligan sa barangay official dito sa barangay Hilamunan, and then pagkaaga, gindala dire, and then nagsugoy kita sa investigation, nga inquasa statement, amunay together sa DSWC, at on women's, and then nakakuha kita sa testimonya sa bata. And then, na ang ato yung mga investigator, nagpalayan sa investigation sa palibot, and then may nakakuha, may kita sa witness na nakita siya sa pagsulod sa pagwa sa amuna ng panahon na sa pagtabo sa krimen. So nakakuha may kita sa mga witnesses sa palibot, and then na-corroborate ang statement ng bata kag ang other witness kag na i-file na ito ng kaso ni sa court. So bali, makita naton ang atong itang kaso is nang may probable cause kay nabato sa atong nga physical tag na file na ang kaso sa Lunes ng adlaw ni.
2: Parricide so, ang kaso nga gipasaka.
0: Ang nga kaso is parricide.
2: Okay. Now sir. Ang kabataan sa primero, di ba, right after the crime, ara pa siya custody. So paano ni nakuha ang kabataan sa iya?
0: Kaya man ang mga kabataan nung nagpalapit sa katiya.
2: Pila mga edad sa kabataan nila ganin ni Sir Gary? Kami ara, pito katuig, mga pila ng pangidaro nila?
0: Pito kagato, isa manog between 10 to 11 years old.
2: Okay.
0: So, ang bata mismo nagpanaysayo, ang gidyan, nakita niya, naisip niya, nakita kapagbuno.
3: Abaw,
0: Tapos muna nagtago siya. Muna yun siya yung statement na
3: detalya, nakikilala niya. Detalyado ba?
2: Okay. Grabe, no?
3: Sir Rizoma, di inasubong ang aton nga suspect?
0: Sa subong, kay siyempre ang aton nga case ni isa regular filing. So, aton nga suspect, ari mo lang din sa city.
2: Safekeeping siya. Sa custody, panawag na.
0: Sa family side niya.
3: Away pa siya madakpan.
0: Actually, wala ito na sa madakbang kaya siyempre hindi natin matimbok sa ngamotong at simpong kasi nung establish ang aton nga

0: siya kasi ang suspect. So wala na siya madakpan. Actually, nagkakadobi siya sa station sa kapaloob sa kaso.
1: Di karoon kayo na-find nyo ng kaso, mahulog na ning warrant. Pagdagdag sa warrant, takop na niya siya?
0: Ang warrant is siguro mabutanta maglaga pag siguro binulang pa may minimum 1 to 3 months mag ang warrant.
1: Okay, may so, kuwan pa ng inquest pa.
0: Okay, pasaptong pa nito sa korte. Pagkabos isang time nga mag-isabat.
2: Ang gawa niya, gabisita lang siya da sa inyo sa police station.
0: Ala na?
2: Ang suspect sa mong gabulo bisita lang da?
0: Wala na. Kaya pagkatapos na ito sa natabo, na nakabalo na siyang ipaila sa kaso sang piyak, sa piyak na pamilya, nag-alaylo na din sa wala siya para 50, yung isa din din ito siya kakadto na. Pero ari okay. Naman sa Samon area.
2: Pero kabusta naman ng safety sa kamataan, sir? Kiti knowing at na divulge na ni kag na file ng kaso. So ang question is, ang kamataan ng safety nila, basi ko nang tatayla kung anong himoon ba?
0: Wala naman kay ang kabataan ginkuha na to sa mother side ng ato na to tanay ang mga kabataan sa siya. Wala na sa iya na side.
1: Sa simpleng istorya ang kabataan na bidogin safety na.
2: Safety na. Now, isa ka pamangkot. Yes, So, ang isa pa na tuliyag may baluan, magluwas abi sa permi na ginawa yung financial. Why na sang third party nga ginapangimunan ining suspect?
0: Dira sa nabantan nga si ikadwa nga para mapulong nga magiging motive sila. May nabato na kaming mga impormasyon yung amuman ng isang inakwayan pero wala kami nakatutok dito ito wala man sang ebidensya kami nagada na amugin na ang motives pero nga sa amun niya pero sa mga batian sa mga palibot niya pero may lang wala sa isang financial kulang pero may do dira ta nagtutok din sang ginatawag niya kapigaduan nila.
2: I see. Okay. So ang guwaya sa ni domestic violence, no?
1: Correct.
2: Domestic violence. Poverty and then poor communication, no? Within the husband and wife.
1: This is a domestic violence turns very bloody.
2: Grabe kakipag.
1: Very bloody.
2: So, may mani kinapile ng kaso. Hopefully, kung nagapamati, maniguro ang suspect si Leo.
1: No? Kung gusto
2: ka malagyo siya, kung magsabat ka, whatever, welcome ka man di sa Amon. Actually, nag-message siya si Imo, kipa very last time, kapag ngayon sa Tabang. Pero why na na, tumanggi sa bat, because kabalo na kami sa istorya, kay karon kung balaw ay nang pasamok-samok pa. Leo, kung din ka man, kabalo ka naman kung ano, tubangon mo man in proper forum, gaan ka man chances, korte, guro. Si Rizuma, job well done, ha? Mayugid kag, ang mayo, may nami kami kooperasyon among the people around the area. May kooperasyon sila. That's why doon nangin madali ang pagsulbad yung isang kaso, ha, Sir Gary?
0: Yes, sir. Actually, ang gabulig na sa ito ng mga barangay official, kaya nga gina-report di, kaya kabalo ka ang ining mga barangay opisyal sa pangyayon termi man na din nag-communicar sa amon. And then, ang support nila sa ato sa PNP, kag-coordination, arigid sa amon din. So, muna nga wala kami mabudlayan sa pag-communicar o ano nga mga manggalita borda sa ila. Nag-coordinate din sila kung anong ilang nga kinalanon regarding sa PNP concern.
2: I see. Sir Gary Rizuma, salamat gid kag congratulations no for job well done. Tiyo na tonto pa rin pagwa sa warrant. Kabay pang manakpan ni daw kag di ka plagyo ining suspect ka, no?
1: Oh, good.
0: Yes, so thank you man sir. Pag may warrant eh, di anta gid nga manakpan ni kay siyempre mga news crime kana na gina priority ta ni siya.
2: Sige. Sir Gary, thank you ha. Salamat gid sir. Good morning.
0: Okay, thank you,
2: good
0: sir. More power sa program, sir.
2: Salamat, Gid. Police Lieutenant Colonel Gary Alan Rizuma. To be honest, Kikipay Bari, 2 days after we presented this story, si Kikipay Bobre Arapanoy, okay na? Obre, thank you, Gid, ha? Kikipay Bobre?
3: Yes, sir.
2: So, sige, ha? Hagada lang kami maraton ni Kikipay Bobre. Eric, mapunta lang kami, ha? Okay na?
1: Tubi lang ko. Sumasunod lang ko
2: sa isikat. Water boy, si Sir Eric, ako lang yung backup ka in case mapulikat ka mga dua. Pwede ka mo makarga sa akong nga tarak-tarak. Okay
1: pwede
2: na?
1: Ka, ang magambal, mangga muna yung liya, pwede ka pamahid ng imo na ya.
2: Ha?
1: Pamahid.
2: Hindi yung mapulikat sila mo nga dua? Dua sila ya, hindi lang nga isa siya. O sige. O Bray, thank you again. Bray!
1: Kaya
2: na. Ari lang kami diya.
1: Ari lang kami diya.
2: Maninoy Eric, kuno mo. O sige, salamat kit.
1: Nga-target siya.
3: Tamo naman ako sa Bacolod there, gadon talaga ka dasun
2: ha. Sige ah, balalang ko da. Arat ako di ah.
1: Isa pa na. O Bray, very good.
2: Salamat
1: kit,
2: Bray. Salamat kit.
3: Thank you, sir. Thank you so much. Report, you can be sa Kabanjil and Setti, K5, over suspended, para sa kampiyon na balita. Television Publico, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Okay, good.
2: Salamat sa atong team sa Kabangkalan, yung ginatutukan din nga kaso. You know, this is a celebrated case.
1: At least may ara, may hura.
2: Kag, hinus crime ang pagkabig na itong siningang yung humudo ka malisyuso gid ka
1: kasi pagkabuos ng krimen ang komentaryo tanong dito pa kanto
2: actually
1: subunga rin ako
2: hindi ka balo na tanga mo ng storya kung galing kay me advice ang police to be honest sa itong tagpalamatiya sanggip present day one day two yan na confirm na
1: amuna na
2: natumod na ito namon nga amugi siya ang suspect because ang atong gibasiyan dua number one ang una yung sugilan nun binuntog ka man og ikadua ang kabataan ara mismo sa lugar. Definitely, ang kabataan kabalo ko siya nagpatay sa iloy nila.
1: Amo nang mulain.
2: So that's why nga wala kita kayang advice, ara pa siya kustodin kabataan. Second, hindi lang siya pagtagaan idea nga siyang suspect kay base kung anong himuon niya. So ginhipsan, kay nangita kami isang iba niya pamagi ni K5 Eric, kay si Rovic Gayo, kay si Sili, basta si Linkovic, ang balaan si Resuma, kumapail ng kaso, maunagin tayo dapat. Oo. Oh. Thank you, Sir Isuma. Kabalukang bottom line ka, Kipay Berik, hindi lang niya kay balita. Gusto ta ustisya mo. Amo na bottom line ta. Kinsin, di ta basta i-plastar properly. And kita nyo, nag-hipos kami sang nagligad nga si Mana because kabalo na kami hulaton na lang ang filings ng kaso.
1: Kagini siya, we hope, no? Although makuwal pa, madugay-dugay, but we hope that justice will be served.
2: Bahala na siya, Kipay Berik, kung malagyo siya, basta may warrant to arrest na siya.
1: Basta mga ustisya malagot
2: ka. Kagsamatasang tao na kilala na kung sino ang wala huya kagway kung sino siya nagpatay sa asawa.
1: May ula-uya pa?
2: Ang natabok kay Paberic, kamunin mo.
1: Sobra-sobragin.
2: Bichidihan, taman, to be honest, kay Paberic, when you talk about a marriage life o pag-asawahay, hindi ba ginaluglahog kay Paberic mo? Damo na challenges. Una, ang kinanglanon sa adlaw-adlaw nga tanan, that's why financial problem tong Permila na baisan.
1: Yes.
2: Guro, mas ginakulang sa pagkaon, galastuhon sa kabataan. But everything, pwede malang na maisturihan. Pero kung magpangibabaw ng init sang ulo, pasingit Permi, dugangan mo pa kung may bisyo kapag id.
1: I'm going into that. Kung may financial problem sa Sulbalay, nga maaway ako.
2: Dapat kinisturihan na?
1: Dapat kinisturihan na. Maaway lang sila unless nga may stimulus nga dapat mag-away.
2: Iba si, amo na ang isa ka bagay ginatanaw, to basi gareklamong asawa, nga way ka remittance, kay nga kabisyo siya. Either ga panahor, inom barkada, whatever. No? We don't want to jump into conclusion, pero amo nang isa ka stimulus.
1: Nga, kay kung may stimulus, ma'am, bagay natin nga maaway ginaw, kay kung gutom kagakulang sa inong tigang ang inyong akway, nga maaway mong duwa?
2: Amo man.
1: Oh, di ba? Kundi ma malo
2: lang. Usually ang mag-asawa ko may problema, ang istorya ginaya.
1: Di dahil nang buhay na ta dai nung tigang iti ano mismo ta mangutang ta mga panghilamon ta mamot ani.
2: Tidugangan pa bima sugilanon patungoy pangimon pangadala.
1: Ti singa na ubos kwarta taguro kay nga gigasto mo man sa lalaki or sa amon ano mga mga may stimulus mo.
2: Ah, balik ati ano abi kay ginainom mo da, ginainom mo da.
1: Ginainom mo kay may kwan ka man to.
2: So whatever it is ang amon advice ka kay Paberic. Ang tanan nga bagay istorya nyo sang matawahay. Way man gid sa perpekto nga pag-inop danay sa pag-asawahay mo. Natural na maglalisay but not to the extent nga manulom gidya panulok mo kapalo ka respeto kumadula respeto kay Paberic delikado
1: amo na nang lines lang
2: kay kun wala na respeto ang tinagagakawas baba mo kahang na mo makahangkang nakatandog kun sa kwan pa singado
1: nakapagbagdamdamin na
2: nakapagbagbagdamdamin nakapaglala ano nakalalaki ka
1: mga masakit na nga tinaga.
2: Sakit na kayo.
1: Katulad siyang Ingron.
2: Yeah.
1: Sakit na. Ingron, sakit na mo. Ngipon. Sakit na.
2: Aragay. Mga ka-K5, ginakonsider tayo nga kaso solved na. No? Until such time nga tibagwa ng warang tumares, manakpa ng natungdan sa nga suspital.
1: Gabantay yun siya dahil sa istorya to.
2: Si sino ni?
1: Ano siya dahil? No? Is watching siya dahil, no? Boom Granada. Is watching.
2: Hi, dads. Basi na mo linding ang asawa sa dako na insurance. Bao, check.
1: Ay nga, idol, insurance, no?
2: Why na ni Guro, ah? Nadula ni kay Tiko kung may linding, di naman na makuha to.
1: Ati kay murder man mo.
2: Buligay, hindi lalisay, husto na rumar. Kag importante ginawi is communication kay Gipay Baring. Kabalo ka kung ano ang number one nga rule sa mag-asawa? Likawan gid ang Mr. Right.
1: Nga ho.
2: Wala pa kasugod ang conversation, ikaw na lang correct. Sine permiso la. Among mo na si Mrs. Right.
1: Tiyamo gina.
2: Tapos, wala pa katapos yung gila nun, rebuttal da yun. Matiibla. Remember, duwak bilog dulunggan, mag-isa lang bilog baba mo. Buti ka naman, tingin ka na may matis kamambal.
1: Kapoy ba?
2: Ha?
1: Kapoy ba?
2: Ah, kita mo. Pati yan, ay. Dason, ang sunod pagiging kakipaberik, kamuni, nang huwag ka chimpo magsugilanon, takad ka na, inablang puno ka na, hindi pwede na sa mag-asawa kay Paberic.
1: Okay. Kaya
2: kung hindi na ka mong magsugilanon, di paano nyo na masolva ang problema nyo? Mauna mo na.
1: Inabal ni Bum. Gusto? Correcto to.
2: Tita naman si Bum, nasolva rin yan.
1: Nasolva rin yan.
2: Tanawa mo lang yan. Makapautel pa yan si Bum, nag-video pa yan mo. Mali happy ang bata. Supportaran. Ha? Hambal ni Ma'am Ninette Marquez, importante sa mag-asawa, respeto. Gusto ginaya Ma'am Ninette Marquez kag dialogo, no? Sila ni Ricanya, good evening sir, si basi nagsala ka, no? Si Sir Eric, guwapo niya. Si Sir Elmer, guwapo man to, pero nalayo man. No? Araw, Vista Aligre, no? La ni Ricanya, isa pa na.
1: Isa pa na, isa pa na.
2: Kinanglang ko rati para pa niya. No? Tina Sorwano,
1: amunan ni.
2: Smells fishy sa una pa lang. Na, chapto na kita ba rin. No bukot maya. No, ay kaya rin, no? Abi mga statement ka ba na mo? Imaginun mo yan, hambalon mo nga, binuntog ka manog pag-abot sa mga tupad balay ang kinaikasawa gawayway amo tong buntog ka manog kagipabirik
1: amo nang hindi nami imlang nga parte, you know, kag ang laing gid sir may bata eh, kag ang bata among nagambal nga si Pops to di amo na that provoke sa that open the
2: tita nan sila gagri sa to, no? Sila mismo kunong ila painuino kag pagduda ba na ginagpatay way gisla nagsala
1: isa pa na.
2: Why gid ka mo magsala?
1: Ang mga listener tadi, di mga detective di
2: sinabong. Sambalap. At ang point na to naman eh. Why kami ni Kakipipe, Eric Gakalipay kita? We condone to the family. Nasubuan man kita sa nadangtan ka ba na? Kaya dapat hindi amo ni mo. Kitaya may ideal nga pananawan sa isang pamilya. Amor black kung kaisa, may best black isa Kakipipe, Eric. Gagarot ka mong mag-asawa, gauntat ka mong kay nga, you spent a lot of effort to build this kind of home. Gubon mo lang yan sa bugal.
1: Ang isa subong nga nagatambag. Kaakig. Ang isa subong kay Pavel dyan nga nagatambag sa away sa mag-asawa sa lalala. Kung hindi parte nga away. Lugay-lugay may manawag.
2: Apo?
1: Hindi.
2: Ano?
1: Hindi na. Delivery parcel.
2: Agli ka?
1: Yan ang parcel mo. Yato na. Untat na yun. Untat na. Di pata na to.
2: Oh, abi ko na. Abi ko na. Abi ko na. Mabuti ka. Uli ka. Ma'am.
1: Ano na parcel?
2: Parcel. Kwato!
1: Ikaw niya. Akon to. Untat na lang. Away kini parcel.
2: Ang pugli. Katunto rin si Ipo.
1: Iparsil.
2: Ayo, kakipaberik. Stuto bum, ha. Iba mati, si, wala, gakoment, kasi, si Kwan ba, si Daddy Bum, ha. Daddy Bum, ha. Ang ganda naman ng comment ni Daddy Bum. Ano, mali, ano, ano?
1: Gusto.
2: Oh, si Ma'am Romy Pasigado, si Rel Jan, di na si Jay Lolo, ay kami kabalo.
1: Nagaw pa to siya.
2: Si Kenneth Yonko, false marriage, ha. Nabaliya. Lani Ricanya, subong nga pangabuhi, hindi pwede magsalig sa isa lang. Correct! No? Buligay ka dapat. No? Intindihanay kag huliday.
1: Isa pa na.
2: Abi ko rin holiday. Gali kay huliday. Kung kalayo ang bana, tubig nga sa... Correct na. Isa na sa mga advice on how effective communication. If you recognize... nga taas na kag-intense, kag-init siya, dapat ikaw cool down.
1: Relax na.
2: Kag kung na-recognize mo na kasala ka, pangayo ka man, pasensya.
1: Oh, ilohod na sa munggong na, hindi na hulat, isuguo ka pa.
2: Ah? Sa munggunghed?
1: Munggong may asinda.
2: Kaya mong basilayin niya paludan mo, delikado pag ito.
1: Yung neoliberal ka lang, parcel is the answer.
2: Grabe, 2027 na may mga amo pa niya nga kaso. Kinit delikado, delikado. Puwerte nga rason ba? No, siling ni Ma'am Esperanza Insoli. No, di pa mati sa ito. Ninet Marquez, no? Salamat gid. Okay, this time around, sa nga pagparagat? Kabalubla ka mo nga sa Hong Kong. Dalo na mong kamong sa Hong Kong ni Kipa Perica. Sa Hong Kong, based sa datos nga ito nakuha. Ara das na galin si Rod Angeles Knight mo.
1: Oo,
2: sa Hong Kong. Si Mayor Bading Escalante ka pa mati bla si mo kunaga.
1: Oo, no? Mayor Bading may nagaga.
2: Mayor Salvador Bading Escalante, good morning Mayor.
1: Thank you, Gedo.
2: May 200,000 ka mga overseas Filipino workers sa Hong Kong, kakipaberi.
1: Mm-hmm.
2: So no, sa data, halin sa DMW, mm-hmm, Department of Migrant Workers.
1: Okay.
2: Mm-hmm. Sila ang may pinakadako nga foreign workers group,
1: mm-hmm,
2: dito sa Hong Kong.
1: Mm-hmm.
2: Mga 200,000 and 270,000 Filipinos ang ato dito.
1: Mm-hmm.
2: Ang kalabanan trabaho nila to household service work, mm-hmm, and foreign domestic care.
1: Mm-hmm.
2: Mga Filipinos accounted for more than half of all the foreign domestic workers. Subot si ganun,
1: laban Pinoy?
2: Ang mga foreign workers dito, 50% naman Pinoy.
1: Mm.
2: No? And according to report, ang sweldo tiyo sa Hongkong, medyo taas-taas, abi ka kipabiri.
1: No? Okay, kumpara mo dito.
2: Oh. Mm. Ang mga Pinoy tato, kadamo na nagatrabaho. In fact, may mga kilala tato, like Ma'am Ruth Angeles Knight, magulang tapos ang iyang kontrata.
1: Tinag-ship na siya.
2: Hindi na lang siya?
1: Yeah, recruiter na siya sa buong mo.
2: At yung negosyante na siya?
1: May negosyante na siya.
2: Ito yung manami na, kag nagalibot na siya, kay may aras nga PRA na mo.
1: Na
2: Provisional Recruitment Authority.
1: Authority. Oh. Muna na siya.
2: Ipalawag lang din sa amunig, ipabirik ko ah. Okay na.
1: Mister, ikaw lang ah.
2: Si Annabel Santisteban, good morning sa mga foreigners ta. Now, nga ginambal na amunig kag ipabirik, isa ka lugar sa Hong Kong, ang panawag sila Baguio Bay. Ano naman?
1: Sa Hong Kong, may isa ka lugar sa southwestern portion nga arad ng mga indigenous Chinese, Cyril Jan.
2: Anong ba't mga balon yung you talk about? Ay sa ato nyo, indigenous mga atin yung sa ato mo?
1: Mga sinang una, mga origid lang ng mga hongki.
2: Mm-hmm.
1: Ang lugar na ginatawag na nga Phuc Phu Lam.
2: Grabe, ganyan yung emphasis sa Phuc
1: Phu Lam. Ang muna maghamba kasi rin
2: siya. Grabe.
1: Kag ina nga lugar ginatawag nga Lower Baguio Villa.
2: Lower Baguio Villa.
1: Ara na sa Phuc Phu Lam.
2: Mm.
1: So ina siya nga lugar damo da Pilipino.
2: Mm.
1: Kay damo dira sa nagaulubra sa mga dairy farm, damo nagaobra as domestic helper, kag damo nagaobra sa may mga eskwelahan dira mga boarding house ang ibanda mga kusinera.
2: Mm-hmm.
1: So ini nga lugar siya damo gid Pinoy.
2: Okay, keep up rin niya, okay na sita, naka-ready na na.
1: And the other day, may natabo sa Hong Kong, Cyril Jan, sa Phuc Phu Lam.
2: Ay mo nang nakita, ta viral ni.
1: Mm.
2: May isa kalalaki, makita sa video, ayos on the board ka mo mga K-5 ba?
1: Mm.
2: Liyong kumi K-5-itan, pakita sila. May isa ka park sa dalan ka K-5 Eric niya. Post lang tan. May lalaki ka uba. Nagpantalon siya pero huwag siya araraki pa Ameriko. Nan!
1: Numawagak na ko yung?
2: Galakat ni siya. May aramang gani isa ka lalaki. Wala emang ginano.
1: Kwan ina daw. Basta daw gabuli-buli.
2: Doon forcer na guro.
1: Doon forcer man siya.
2: Ang gwaldo force multiplier, abi. Pananaw talaga sila. Hindi ni guro sila pulisya. Force multiplier lang. Now, tanawaan nyo ba lang?
1: Galakat siya.
2: Inang lalaki nga nag-uba ang bayo, nagalakat na siya dra sa ginambal ni Kaki 5 Eric nga Phuc Phu Lam. Baguio Bay.
1: Baguio Bay.
2: Sa Hong Kong.
1: Yes.
2: Now, sang galakat siya, ulunan siya, siguro mga more than 100 meters away halin sa ginatindugan niya, may Filipina to puti bayo niya.
1: Nagatindog.
2: Nagatindog kay matabok sa dalan mo.
1: Yes.
2: Karon, ang tuntuyagin palapitan niya ni... Ang Pinay, kagaling sa babaw, may mga Pinay man dito nga nag-video kaki 5 Eric.
1: Oo, oh, gatanaw man.
2: Gatanaw. Gusto ninggitan sila kay nga, ha? Husto gali kaki 5 Eric. Hindi sila police guru. Pero nanaw ko ni mga base mga force multiplier lang.
1: Base mga seniority guard lang?
2: Ang guwa yung mga seniority guard. Senior citizen, ha? Security guard pa.
1: Hindi mga seniority guard.
2: Hindi, ang guwa niya, husto na sila magtulok-tulok. Pero may bit-bit na kutsilyo. That alone is very alarming na dapat niya kipay
1: Marik. Yes. Dapat din,
2: talagang stop na siya nga daan. Why did siya nag-attempt? Why ginalaga siyang Pilipina? Do kita ang daloy. Do kami ni kipay Marik kung si Superman. Ako dulo pa doon kung kaga ako matapungol siya to mo.
1: Yes.
2: No?
1: Kailalaing ginja, kailalaing ginja, ginja, ginja, yes, Pinay.
2: Grabe, Aryo. Kung palaktun tani, makita nyo gini. Ha? Kita naman yung blaso mo, may 192 na kay Pabirik.
1: Aran na sila.
2: Mag 200 ni karoon nga ton yung mga kopdanan.
1: 194 and the accounting na, sige na.
2: Pakta pagigamaytan. Forward pa sa maytan. Kasakatan. Sige, bitan. Pakta pagintan.
1: Two steps forward, bitan.
2: Two steps forward.
1: Oh, dumalagan siya. Ang isa ni ka force multiplier, dumalagan.
2: Sige, pagid. Sige, pagintan. Sige, pagintan. Sige, pagid. Na, sige pa.
1: Makita kining kutsilyo
2: niya. Oh, okay, stop, stop, stop.
1: Atong Pinayo.
2: Ang Pinay, away niya kalabot-labot. Atong babae, kita, ang isa ganin naglaga na kang ipaybiyari, kabutong ayaw malabot. Kita rin nagsinggita na siya nga run-run kay may kutsilyo. Ang Pinay to, lagi niya hinalungkong.
1: Gumamay ginbakal ng Pinay.
2: Yes, gabi rin, kitsa sa dala niya. Kita niyo, nagabi rin. Kitarawan niyo bala subong mga kakipay.
1: Tarawan niyo mga kakipay.
2: Kay ini siya, ako di halinda, may madlaga ni siya, masulod na siya sa may do open na pakadto sa pedestrian, sa sidewalk.
1: Okay.
2: And then, may dala sa kutsilyo, ang Pinay kasi agit, kakipay berik mo.
1: Ari ng taga Hong Kong, katalanaon sa ton?
2: Di, sinong katalanaon ng taga Hong Kong?
1: Sige, English. Sige, guard lang na, sir. Guard lang na, hindi na polis.
2: Ah, seniority guard gid siya.
1: Seniority guard gid. Amo na ni. Tiyari na, taga Hong Kong, katalanaon na.
2: Tiwi na sila mga pusil o batuta lang?
1: Why ganin na, tibatot si why gid tanan?
2: Tibato.
1: Why gid?
2: Grabe. Lawas yung tarunan. Si Moises, Mansuito, kapamati sa Tom. Pero hindi na kabuti, Ari, oh. Tan, balik spuno, tan, palakton, butangi, udyo, tan.
1: 217 na.
2: Ari na.
1: Ari na, ari na.
2: Larga, bula. Larga, bula. Kasi hindi pa, biyarik pa, ayos on the board. Udyo.
1: Gon. Iga pa lagyo si guard isa.
2: Wala, kidya. Lagyo to.
1: Ara siya, Odo.
2: Ang kawala. Ang pinag, so wala. May kutsilyo niya, bit-bit sa
1: tawala. Sa kamot, may kutsilyo. Walis, gilini. Atong Pinay.
2: Atong Pinay.
1: Oh, oh. Takbo, takbo, takbo, oh. Nagtakbo, takbo, takbo, takbo.
2: Oy!
1: Ginbuno.
2: Grabe, labot kisa ni Kod.
1: Aragin ako sa iyo. Huwag ka labalaba, mga kipay mo.
2: Labalaba sa... Kita nyo na, oh. Talawan nyo bala.
1: Oh, grabe, oh.
2: Ara, may dua sila kabilog.
1: Dua kabilog. Ang isa,
2: ang isa itong si Bilyan, tuya itong isa, ya. Oh. Daw si Kyo.
1: Oh, itong may green kang puti. O, tiga, ga-uniform kisa iyo, oh.
2: Okay. Ang dok, pulo forward lang guro gamay tan, no?
1: Sikitan, o.
2: Sikitan, go ahead.
1: O, tira, larga bola.
2: Grabe.
1: O.
2: At, okay, sige pagitan. Italaga siya na, o. Sige lang.
1: Oy! Sige lang puno yan.
2: Grabe lang sanay.
1: Ang puno na medyo saksak sa likod.
2: Inang pakal lang, panawag na lang, pakal.
1: Huwag na pakal sa likod. Grabe.
2: Huwag gigimbuyan sa Pinay.
1: Ang lalaki niya nakaitom niya, o. Ganda, o, itsura, o, wrestler. Puro ang dasig pang palagyo sa Pilipina.
2: Tita, nigin balikid, man lang kagin pulihan, kagampason mo na lang.
1: Ay, gidila, yung muligan ang Pinay. Kaluluoy, agad, o.
2: Matabok pa lang sa piyakarsada ang Pinay. Patabokon, tatan, gaplanindog, laybo ko. Ay!
1: Oh, langgabang ko nari, kinami lumpatan ang langgabang mo.
2: Huwag isang Pinay, kibay, ano?
1: Oh, oh, ara naman, gimuno naman liwat. Tiga ano yung mga lalaki niya, man?
2: Ay, na, ano na sila, man?
1: Oh, nagisinggit siya. Oh, gisikada niya na yung palagyo mo na yun. Taliging kuha niyo na ng babae, ha?
2: Ara, kuhaon na nila, kuhaon na nila.
1: May singit ka dalang, isang may singit.
2: Ang isa yan, dalaya payong. Ari, siya, pas ang isa yan, kuyat siyang ano to. Isang singa computer ni calculator to dahil. Hala, oh. Ikaw kina mo nila na may kaina pa. Pang Pinay to, sikla ka to.
1: May payong pa siya nga balo. Ano kaya to? Nainitan?
2: Nanon ni Seman. Uy, kasi kaluoy. Uy, kalabalaba sa kutsilyo. Kalabalaba,
1: oh. Ang iya pa nang hapon sa kutsilyo daw, pang pakal, gino? Oh. Kadamo, pantawo.
2: Kadamo, pantawo. Pinay tayo na loob doon sa ospital.
1: God.
2: Kapilasan mo ng isa kalalaki. Yeah. Out ka. Napanawag.
1: Muna ang sitwasyon. Mga salak. Silpon ka pa.
2: Kung ako, tumgita ko yung stick, agbakulon ko ni Tuntun eh.
1: No? Di ara, oti. Ang isa may pa, ang isa may singit nga dala.
2: Ha?
1: May singit.
2: Base ang itlog na singiton niya.
1: Nga, yung singita to, ang isa may payong. Mga kakipay, mano, sige rumagrang.
2: Seryoso niya nga to, na?
1: Nga tarantado.
2: Sige nga, daw ga, kaluluoy. Adaso na ang kita, husto to ginambal mo kakipay, Merik. Do, do may, do manakop sila isang orang sa da, sa suba.
1: Ganto ginapugo, blan nila nga ginako. Hindi na, ano man to man. Di wa gid siyang may matarong-tarong daw. Wa gid pulis ni.
2: Grabe.
1: Pilipina.
2: Kaluluoy. Kasi agit sa ganit kipa. Brig, batiun mo.
1: No.
2: You know.
1: Kalain.
2: Siguro sa buwan ang mga bagay. Tani, bisang ginampas lang ito ni Tia. Isang kwa na. Isang dalay ito nga. Bagway gigibuyan. Kaya masiya ka amaya ito blaw.
1: Di kaya ang Pilipina. Kwa na malumbing na sa'yo mo. Pilipina. Das maluoy ka. Kaya gasalig man siya nga may mga tao man. May mga lalaki.
2: Ayos. Si Omar Duran siya. Masingag hulato niya pababunan to kadamo sa ilalagyo pasla lady generic Rosal ko na to si generic Rosal kantahan niya lang to nga my way mo
1: my way dikidre lagyan my way mo
2: my way totoo generic Rosal good morning ay good morning let's taga Cadiz sa lugar ng Miro Badings Kalante mapos kami na yung commercial break pero seryoso ha pagbalik na mo mga kakipay misturihan ta ang dugang mga update po karon kay K5 Wilson Kliana in party sa G Mercado. Ang sa tanubangin na kilala na sinunga pa mga hugga K5 America.
1: Yes.
2: Amo nang tutukan nato ng oras sa K5 News FM Philippines. Dalas ang D-Tribayo. Hilarat si Ponkel Trancaso. Alas 7:54.
1: Sanbay.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This Time Check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Para sa matinlong na dugo.
5: DTX 500.
6: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
6: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kanunay.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: Epektibo.
5: DTX 500.
7: Dugang pa nga mga health benefits nga mahatag sa aton lawas sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Sa mga may IBS or Irritable Bowel Syndrome, dako ang mabulig sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C.
8: Gakutoy na gakutoy
7: kung may irritable bowel syndrome. Lupoy. Mm. Mabudlay kung may IBS ang isa katao. Nagasakit ang tiyan, bangon sang abdominal cramps, nagabutod ang tiyan, nagatig ang pupo, pwede man nga nagadiarrhea.
8: Amo na ang posibilidad pag may IBS ka. Mm. Ginatawag may na Sir GP nga spastic colon or irritable colon or spastic colitis.
7: Mm.
8: Kag tatlo tub-tub 20 ka mga Pinoy ang may ara sini.
7: Mm-hmm.
8: Dako ang correlation sang oxidative stress tugas ang mataas nga level sang free radical sa mga problema sa digestive tract. Kampiyon nga prevention sa problema sa intestine ang pagtumargid sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw Sir GP.
7: Adlaw-adlaw.
8: Ang DTX 500 kag Pure C or Mighty C may mataas nga antioxidant nga gakontra sang oxidation nga nagaguba sang selula including that of the intestines. Mm-hmm. Mahilig da tinapay, mga glutinous nga products.
7: Mm-hmm. Ah. Matamis.
8: Sigurado, ginayang kwa niya, imutinaya, apiktado na.
9: Mm-hmm. Kag sa mga may mataas nga levels ang uric acid concentration.
8: Kilala ko, may kilala ko.
9: More than 6.8.
8: Gainom colcicin.
9: More than 6.8 milligrams per DL ang iyang level, no? Kung magtaas dira. So dapat mag-iwas gid ka mo sa mga red meats. Seafoods, kag beans, no? So likawan nyo ni kay ini nga mga pagkaon is rich in purines. Kay bangod ini nga mga karne is grabe ang mga selula, no? Kag hindi na magulat nga mag-ka uric acid crystals pa ka mo, no, sa inyo joints. Mag DTX 500 kag Mighty C sa kada adlaw kay nga ang DTX 500 kag ang Mighty C isa sa nagatap na or nagapugong sa pag sa imo nga purine metabolism, no. May ara ini nga ginapunggan niya ang isa ka enzyme xanthine oxidase para mag-produce into uric acid crystal.
10: Ang tuman kataas nga uric level sa dugo nga resulta sa seryoso nga health problems kaangay sang heart disease, diabetes, kag kidney disease. Ini nga mga health conditions may kaangtan sa oxidative stress. So don't belittle hyperuricemia, no? Mm-hmm. It will lead to gout.
8: Kamati nil.
10: A very painful kind of arthritis. This extra uric acid in your blood can form into sharp crystals and deposit to your big toes and joints. Nagubag, nagapula, nagangut-ngut. That is called gout attack, no? Mm-hmm. So don't let your uric acid soar high beyond control. Take DTX 500 Mighty C, no? The superior antioxidant in the market today.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
11: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: garantisado.
11: DTX 500.
8: Grabe kasakit gina, Sir Boy, kung may ano ka, gout arthritis. May mga pasyente ko sa una nga, kapakitloy nga, madula lang sakit sa ila joint sa mga tudlo. Ti, ang magtantawan pa na na mo, Sir GP, Sir Boy, may mga deformities na mo.
10: Grabe, no?
8: May mga hulin sa babaw sa ilang tudlo.
9: Flarings?
8: Hulin. Grabe ka nalang ko sa unod nga nagatubo sa ilang mga joints, no? Ma-imbalido kagit. Ari pa ang isa, Sir GP, ang information nga mahatag ta sila. May mga studies nga ginhimo ang angot sa malain nga epekto sa sigisiging exposure sa mga electric motor. Sa mga nag-repair sa electronics, TV, radio, computer, hardware, kag kung ano-ano pa, especially ang mga electronics o appliances nga mayara sa electric motor, inigali ang nag-emit sa extremely low frequency electromagnetic field o kung ELF, EMF. Sa mapagtun, inigali ang nagapataas ang free radicals leading to tissue damage. Subong man nga ini ang mga nagapanubo sang melatonin levels, which is also an antioxidant. So duha na karon ang problema. Nagataas ang pro-oxidants while nagadubo ang endogenous antioxidants. Tikibot ka na lang, may cancer ka na, guba na atay mo, guba na kidney mo, may metabolic issues ka na. So again, sa mga technician da, inom ka DTX 500 kag may TC or Pure C. Importante na.
13: My family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DTX 500 ka na!
13: DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Ganagapanubo
14: sang imo blood sugar!
13: DTX 500
14: garantisado
13: epektibo
14: Aramis
13: DTX 500
15: DTX 500 health alert with Dr. Ramil Uy.
16: D3 Bio.
17: Problema sa pangkaso,
16: hilana,
17: sipo, kagubo,
16: tugas ang virus, kagbiklobyo.
17: Ang D3 Bio ka na.
16: Ang D3 Bio,
17: puno sang lauric acid
16: na ginahimo
17: monolaurine sang atong lawas
16: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
17: Mag D3 Bio
16: adlaw-adlaw.
17: D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Senior citizen ka na pala,
16: kag medyo nipato na,
17: ibalik kag protektahan ang memorya.
16: Mag D3 Bio ka na.
17: Sarang makuha ang ketone
16: sa D3 Bio
17: nga isa kasahi nga brain food
16: kagatinlo man
17: san aton uto,
16: rason
17: nga gandami ang memorya.
16: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
15: Mighty C,
16: ang alkaline nga vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa banyi katuras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C,
15: mabaka nga butika.
16: Mighty C,
15: ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
16: Mighty C,
15: mabaka
16: sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupang dan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Gusto ko na.
21: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
15: DTX Beauty Soap.
23: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na,
25: problema, gid ako sa akong body odor.
26: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
25: Pero subong,
26: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
25: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
26: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
23: Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang dyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
28: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
29: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
28: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Deo Clinica. Deo Fresh. Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Happy!
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Cheers sa barkada natin!
5: Night Shift!
6: OT!
5: Breadwinner!